0: Ako sa pag-file sa kaso, kinangalan sa death certificate para ma-file, no? Kasi subungan na ako katropa Erwin, or earlier sa subong ni Adlaw, nagwa na karong resulta, kapag-kanan, katipitrano pa sila.
1: Gin-file sa kaso?
0: Nagpahal sa kaso, no?
1: Oh. Anong kaso ni Ketropa Franz?
0: Posibleng na murder ni Ketropa Erwin eh. Pero, kinangalan sa bastante pagiging ebidensya para ma-personing kaso sa Ketropa Erwin, no? Ay, ang piskal maniga po nang mag-determine kung ano gini ang gusto nga kaso ang ipasaka diri, no? Sa Ketropa Erwin, kay... so, lang tawag ng istorya, which is the necomotion yung natabo. But, or just for the justice ng pamilya, ay siyang prospect, kinangalan ni Katropa Erwin sa masanting ebidensya para mapabilin sa kasong murder mo, no? So, kahit kung hindi ni ma-depensahan nga ka-murder ang dapat na kaso i-file, posible nga ma-downgrade din ito homicide.
1: Homicide, yes.
0: Which is bailable, no? At kaya muli subukan ka Erwin ang isa sa mga ginaanugin sa katong nga kapulisan kay nagpatayan man sila sa pagtutok dire sa kaso nga ni. Kahit siyempre ka Trapper Erwin, this is hindi siya posible, hindi namingin malayo sa ibang pagit mo. Is there may matao ko hindi? Hindi niya matabo, hindi niya malayo katropa Erwin sa ibang mga individual, no? And this kind of community, we respect them, pero galing katropa Erwin, numanis lang mo, no? May kinamatarong, manis lang mag-dipintano nila kung galingon. Kahit siyempre, tao, manis nila mo, ang pagpatay, sabalo naman kita sa lagid man na. Pero di katropa Erwin, awareness, manis na sa panan.
1: Correcto.
0: Awareness na siya. Kay mga kaso ni galing na ginasombra ng katropa Erwin, yung mga hate crimes nila.
1: Oo,
0: we're not sure kung hate crime in it, but based sa mga information, ano eh, sa term natin, dari, buylet mo. Oo, buylet. Si damo naman na katropa Erwin, natabo saan ka ngayon sa siling mga insidente.
1: Damo na.
0: Nandumduman mo to sa una, wala kay Dr. Tob lang pangalan.
1: Oo,
0: may Dr. Tob.
1: Amo mo na natabo ng resultas pa siya.
0: Mga mataon na to, naging patay man to sa ganit, sa sulod na isang balaya, naging... ukol sa isang basa pagin buno to. So, which is, may bidid siya to, anak wagi to sa video. So, kahit tigali ka to, Farwin, ang nagimo to, minor to eh. No? So, amunin ng mga hitabo ka to, Farwin, hindi niya sa siling mga, ano nga mga, so, isolated. Posible ka to, Farwin, matabuin eh, no? So, amunin ang talatayan, especially sa community, bala sa society, ako ning mga bagay na hindi ka maka na maka-cause git iniya sang ano kangawas publiko. Kay hindi lang siling ni para sa maestro, posible bisan sino man. Matabo ang ining mga bagay man ka tropa Erwin.
1: Ang aton din nga concern ya ka tropa Franz kay sa para tagpalabasita. Nga ining mga bagay bla nga gininvitar mo sa imo panimalay pa. Kay ang krimen na tabo pa sa imong panimalay. Nagabutang sa sitwasyon nga butang sa sitwasyon mo nga maging subject ka sa posibleng krimen nga pwede matabo man tungod lang sa amonia nga mga basta involved gani kwarta ka tupang France tanan posible matabo mo.
0: Amo gani ka ta sa Erwin, no? So, tiyamo niya, dondering nga ginawa na tulad pa kay so far do, pagigangot, pagkita sa Police Station 7 for more updates sa file sa kaso and also sa cause of death isang biktima. Katropa ang Erwin, no? Kay so far si ang Station 7 door nangin masako pa. Magbalik kita, no? Dira, kung ano gini ang posibleng ito na sa kamatay sa biktima, katropa ang Erwin, kung siya mismo ang napatay kung sa pagino. Kung maibang tagit ng mga bagay, nagini mo ni siya suspect na mahimo pabilin sa kaso ng murder. Ang pakatubangon ng mga panumbukon sa sining suspect na tropang Erwin.
1: Katropang Franz, ang pamilya sa biktima, nakakanto na?
0: So, amo pa ng way na ito na balaan? Oo, ay sinismong pamilya, ganin the first place, Katropang Erwin, the pamilya, kini nga dapat, hindi niya mapagwagan ni, or ipalabot ka, ano mo?
1: Krimen galing eh. Hindi pwede. It's a crime committed sa isang suspect, nagpatay sa isang individual. So krimen ini siya automatic ya once may gipatay kada puro espiritismo oh
0: wait
1: ni mo obligasyon tani
0: correct na oo sige mo na ka trabaho win ang mo na ato sa bahay na istorya kay di pamilya ya sa side sa pamilya well mentioned diyan ta na no. Ito yung masakit man para sa ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon nga kaso, katapang Erwin, kinanglan sa naipalabot sa publiko. Kaya, una, no, sa punto, dribla, hindi. Huwag taman ni kinabasol na may sala ang nasambit niya biktima.
1: Mm-hmm.
0: Pero katapang Erwin, amuning, as long as nga wala o kung masaling binasa, hindi nga, agatas ang respeto ko galingon, tapos sibling nga malayta sa sining mga bagay mo, no?
1: Oo.
0: Magkita dito sa papano respect pagrespeto sa kagalingon tao sa ka sa masaling pay mapabiling sa papano dito talaga hindi ka pagka kagalingon ta
1: oh
0: halata sa sininga bagay mo no
1: oh
0: so tingin mo na kita Erwin ka bantay na lang kita kay sa karon di file ng kaso inquest proceeding tong pamaagin file inquest proceeding so posible nga mapabili na gini sa ko sa diyan sa kapulisan ang ini ka prospect pa Erwin and then tumabot ng mga arraignment o kag basahan sa bitang yan yung mga panumbukol sa iya.
1: Oo.
0: And then, pag umpisa sang trial, patok sa sining suspect ng katapang Erwin.
1: Oo. Oh. Ang ato na di katapang Franz, nga ipasigurado, ng pamilya, ma-file yung kaso. Kahit kung mag-file nga iti, madula ang sustansya, no? Ang ining kaso kontra sa suspect. Yes. Kung papayan talang pulista, nga magbunay ubra. And waiting, mayara, ang pulista have all the right para mag-file sa kaso mo. It's people of the Philippines versus ang suspect nini. But kung papayan sa pamilya, ti base malibuna ubra?
0: Amo na, ganito pa, Erwin. Kasi, siyempre, sa talayang mga panabalaan man na, especially sa sining mga kakay, sining mga krimen nga mabatian na to.
1: Mm-hmm.
0: Mayara na, dapat na katapang Erwin, isa katawan sa makapatay. May urge mo nang magpatay mo.
1: So, oh, because though, he feels immune sa punishment, sa penalidad, kag sa layi sang aton nga pungsod. Nga they feel nga they can escape and that makes an urge and the feel of protection, bala, no, sa mga suspect. That's why, amo rin ginahambal naton, if this happened, kag impapayaan na bisa, for example, ha, para sa pamilya, beneficyo sa mga benepisyo para sa mga pamilya kag sa mga abyan nga well medyo in doubt pa sa gyapon nga to reveal sa mga information if ang ini suspect mapabayan kag hindi mafailan sa kaso that will give him an assurance nga ang aton gli proseso sa gobyerno sa mga krimen pwede mo paragyuhan no free amigo ang mga killings, mga katropa, ang ginambal na itong katropang France, nga we denounce all of this crime nga maghapa, matabo sa itong pungsod, sa itong lugar. Because hindi pwede. Ginabutang sa alang-alang ang public order and safety sa sining mga krimen galuntad. So, kinanglan broadcast na, kinanglan pabalutas sa tao para ma-aware ang taos ni and make precaution, precautions. No, hindi pwede ni. Kag dapat, hindi ito pa-imbita. Ang krimen, abi, gakatabo sa mga panahon nga grabing complacency natin, grabing salig natin, bla. Create gakagwa ang opportunities ang crime nga nagkakatabo, katropang France?
0: Amo galing ito para rin, no? So, tingnan mo na isubong sitwasyon na pasalamat ba ng publiko, especially sa pagkaresto sa suspect, no? Kasi katapang Erwin, may mga panaysayon mo ng suspect, which is may mga pag-admit, may mga pag-admit ba lang?
1: Mm-hmm.
0: May mga pag-ato sa alin mismo sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa sining krimen, no? So, tingnan katapang Erwin, ang isubong ang pinakaligtas sa Dring Update, Lunes, 2015, pasaka na kaso pa sa inquest proceedings kaso ng murder batok sa sining 24 anyos ka lalaki no nga muli suspect. Pero pag hindi dugang ko na lang gid ni nakili.
1: Oo.
0: May ining balita no kay ang alay sa gobyerno wala gid ni sa mara na kon may napatay. Sa natabo ning pagtangambon dito sa may barangay Lalong sa Banwa sa Kalatrabak hapon sa hapon.
1: Oo.
0: Sa hindi ka pa Erwin ang ano no, ang first platoon, second maneuver company ng Regional Mobile Force Battalion sa nga Negros Island Region, nag-ginaligar nga nag-escort sa Sakato pa Erwin sa DILG, wala? Do sa mga information pang nakuha, ano na eh, do by pag-bisita pala sa barangay. So, siyempre ka pa Erwin, we cannot question kay Tikapol Domingo. Oo, basi siguro amo ginaguro ka urgent, pero ang pagbisita ay nga daw sa Dilinggo.
1: Mhm.
0: Ay amo na ka mga bagay, no? So, tig amo ginapasa sa bisyo sang gobyerno ko na ano, why ko nang nakatulog. Pero tig ka Marvin, ang ini nga nakabo, ginaligar din ano man ang sa likod sini mga suspect or mga armado amo ang katapusan nga new to sa amin, no? Mm-hmm. O nga NPA kay Marvin nga sa likod sa nga sabi nga pagtangkampus. So, ginagluban pa nito sa information na kuha natin.
1: Oo.
0: Ginagluban pa, sa 7-10 ang mga individual o mga armado ang nagpa-arak sa lutang sa sining mga katapos ng kapulisan, no?
1: Oo.
0: So, may mga katapusin kay Walagit nang may naano kay na ano sa casualty sa sining insidente.
1: Oo.
0: Kasi sa kanong katapos window on ongoing investigation,
1: mm-hmm.
0: Sa sining natabong pagpangambush patok sa mga katapos ng kapulisan.
1: Oo. Why man sa casualties or injured katropang France, no?
0: May last mo lang din ang pinakamaayo kay Tito Parwin kay Walagid, no?
1: Oo.
0: So, posible nga si i-confirmance ang Calatrava Municipal Police Station, which is ang ining mga tikang na ginimbo sa MPA.
1: Oo.
0: Ang pagkimalus sa tinaliktali kay Tito Parwin nga, ano no, nga inkwentro sa barangay ni Salamangka,
1: mm-hmm.
0: sa Banwas ng Tubuso last April 19.
1: Mm-hmm.
0: So, sa isa karon, muna yung Tito Parwin, gabantay, get. So, mm-hmm. nahugot, ginapugot, gini ang ginapapastong kang mga security measures
1: mm-hmm.
0: sa nga ito ng mga kapulisan sa posibleng retaliation sa sining ng mga armado ng grupo na risaton sa isla sa Negros at Harvey.
1: Oh, klaro ko lang nga katropang France, ang lulan sining nga Slakyan is mga DILG officials kag police.
0: May ang patrol lang gid ni kata Parwin sang police ang target mo.
1: Ah, okay.
0: Sila lang gid ang target, ido ka escort
1: sila. So nag escort oh, tama. Mhm. Mm-hmm.
0: Nag escort din sila.
1: Mhm.
0: So ang mga civilian siya, siguro din may private car sila ya, pero Slakyan.
1: Mhm.
0: So, tingnan mo ni kata Parwin, no? Ang natabo. Ang mobile patrol ang regional mobile force battalion niya mo yung target ng sining nga mga armado. Sabi siya sige doon sa rilang ilan nga ambush.
1: Oho.
0: Dito sa lugar kata Parwin.
1: Oho. Anong response ni kaya tropang France? May ara sila sang operation? I mean, pag-secure sang lugar? Dira sa...
0: Ako tibling kata Parwin, kaya mismo ang pro-NIR, Police Regional Office sa Salon Region,
1: mm-hmm.
0: nagbuhat naman isang nagakaigo ng mga tikang,
1: mm-hmm.
0: especially sa lakas sa pag-ibisigar,
1: mm-hmm.
0: sa sining kaso man kata Parwin, Irwin, ang sa pagpangambos sining sa mga NPA sa kapulisan.
1: Oo. Ah, hi. Sige lang. Hey, ba, noon din if ever may development sa ini katropang France?
0: Oo, mula ni kata Parwin, no? Oh, for more updates, but at least importante, wala sa may napilasa kung may napatay.
1: Mm-hmm.
0: Sanay sa gobyerno, kagti sa NTA, way takabalo, no? Kay Guilemus lang yung nagpanagyo after the incident na Parwin.
1: Oho, oho. Sige.
0: Para Parwin naman yung update, at least patrol, is the tropang France, Sandro Burgos, sa mga bukol-bukol sa lawat sa kumaras ng Sandro Blasco. Para sa nag-aubing na Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang France sa mga latest update, latest balita nga nakuha naton sa paglibot-libot sa patrol kag ang development sa mga katropa sa isa ka teacher, isa ka manunudlo, ang ginpatay mga katropa sa isa ka grade 12 student. Pero 24 edad mga katropa, kalamanan sa mga kuturan, taga-expect siya basi minor. No, ang edad is 24 anyos na morning. Sa kay... sir, Ma'am Sol Holito. Ma'am Sol, good morning. Salamat kid sa pagpamati. Kag sa kay Ma'am Girlie Sembrano, thank you. Joy Rodico, that's from Moms across Philippines. Good morning. From Negros Occidental, Moms. Thank you. Lia Lobrado, happy Monday morning. Salamat kid ka makadani. Ma'am Lia, in trouble sa aton nga Santo na next FM libo-libong pa premyo. Ah, para mapuslan na ang tumar mong Santon Plus Go basta mag mabailuhan para sa trismo. Kundi inamo pa sa ibakal mo nga supplement mo, kundi makabulig-bulig pa. Mabli Alobrado, may aga. Randy Artiaga Santisas, may aga. Mayor Jane Balio Alio Arisla, morning git. Thank you git, salamat git. Gahabok naman tagi pusuon to. Thank you for letting us know that you're there with us. Mary Jane Baliualio, good morning. Mom's Chapter, Handumanan. Thank you.

Sugda na. Oo, kay diri sa mga kagahay, budlay na di. Ito lang tino sa una ni Gano na sa tropa. Collapse to ang taytay. So, kaya mo, improvise na lang. Kasi what if magbagyo, papanahon pa sa buong ayan, sang ano, tigululan. Basi, wait, takbulog lang. No? Watching live straight from Barangay Felisa, Mom's Chapter. Thank you. Salamat. Ma'am Lea Robrado, try ko gid, Sir Min. Okay, morning. Oo, sige ma'am, try bla ma'am. Wait na kabalo, ay, basi tumawag po na iya karoon niya, ha? Oo, hoy. Wait na kabalo sang swertita, ay. Kaga sa kay Rimel Mamilya, maing aga, naka-diraman sa makagahay. Thank you. Rihanna Destro, good morning, salamat gid. Members of Katropa Southern Area, kay Sir Noe Hilyares, Barangay 35 niyo. Nakatutok man siya. Sa kay Tristan Yat Gulay, thank you so much for being with us this morning. And sino pa? May nalimtan ko. Paki-remind lang ko na. Kunano Gidman, Ma'am Jessica, thank you. Naka-XFM ho. Lapit sa radyo. O lapit ka sa radyo, lapit ka man sa amo. Sir Vincent, may aga, ari pa Japon. Ang ginmention ko lang, Sir Vincent Capon. Sige, nagdaog ang New York Knicks sa Anthony Spurs. Daw naglalain. Ti ano kaya, sir? Nang sa Spurs ka or sa Knicks ka? Huh? Capon, mga kajugatura pa, very intense ang hampang sa Knicks kag sa Spurs. No? Nakabawi. For the next three quarters mga katropa ara sa lead sang Spurs magagambal pa sila kaya base mag game 5 pa ni no mag game 6 pa ni may game 7 pa ni whatsoever mga katropa kapon natuldukan kay during the fourth quarter nagbinalbarana isla na primero ang abansi anom nag-apat no nagduwa pero eventually may half shots no ganakwa kibot kita mga katropa nagabansi na ang Knicks naguhuyo yung baga sang pila ka mga katropa pero ganyan talaga sa laro ha? May panalo may talo may daog pero ay takbalo kung ano ang sino madaog. Pero one thing, mayara gid madaog, di ba? Oh, so tanaw-tara, no? Ang mga katropa naton nga daso naman nga conference ang NBA. Ma cover naman kita mga katropa kapon na dala naton to ang finale sang NBA 2026 nga nag hatag sang kakugmat nag that's 53 years mga katropa ha? Ang New York Knicks nag champion ang pinaka ano daw 1970 pa ang last ng championship game kung nag kwa ang kampeonato sa NBA sang New York Knicks until 2026 I think kuro para gin man sila no tapos na nga nag green ang Lakers ang Golden State kagan iban pa nga mga ano nga mga team so this year hatag ta sa New York Knicks para may balance naman Mamlia Lobrado Mamlia sa nga Spurs gig kuya Sirvin halin sa una oo gani kasubo ma'am no pero okay lang na ha basketball ma lang na oh naglantaw mo ni si Mamlia Lobrado sa ano sa nga hampang kahapon nakibot ka ma'am ay pinsan mo nagdaog na ay sa first quarter pa na lang taas na sa score nakasubra na nga pulo ha pagkatapos sa second quarter na maintain tong abansi pag for fourth quarter nagbagong hampang naglain ang hampang nga alam ako gani no amo na ako complacent ang New York Knicks ang Spurs or just there's something to work on nga magbaskog pag ito no? Utilizing sa kay Wemby ibang nga mga si Castle to grabbing balbal iban mo no? Para makuha tani pero tiyanan mo na this year

0: is for New York Knicks, no? Hindi sa Spurs. So, let's better luck next time. The soon naman. Awa, tapos na yung away. Tapos na yung laro. Hindi na ito magpadalas to, no? Let's start a new day, mga katropa. Si katropang Vincent Hilbolaro, yun ang katutok dyan po, no? Oh. Magpanglibre, panglibre sa Kapibla. Oh. Napitay lang kami ni. Balala ko, narakas kilid-kilid, sir. oras na ito, 8:25 mga katropas, pagbaklag na ito. Ang tatlo na itong kamaprodukto, gina-remind na ito na itong mga kauturan. Ang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. Ang premium D3, katropa, ang bulags ni Islawas na ito. Suplemento sa vitamin D. No? Ginaapa namin, iya ang gina-support niya ang aton nga as para sa bone health naton, pabaskog sa aton nga tulaan, no? Plus gapanami man sa circulation sa blood naton, mga katropa. Kaya siyempre nagapa-increase man sa mga katropa sa production sa happy hormones tabla sa aton nga utok, no? Para hindi kita balaan mo ano man siya mo nang gakadula ni ang stress. Pagkatapos ang mga anxieties naton, itaas ang aton nga ano, taas ang aton nga happy hormones sa utok, katropa. Makaligaw kita sa mga anxiety, kaga mga kung ano pang mental health nga issues, kag iban pa. So, namin nga mag-supplement kita sa premium D3. Ang premium D3, mga katropa, ginpabansi pa because mayara sang virgin coconut oil, kag ginbutangan pagid sang malunggay oil, mga katropa. Those are extracted nutrients, no? Vitamins halin sa malunggay, virgin coconut oil, mga katropa. Una nga puga, no? Kag ginproseso, kag nakitaan sa pila kapagtuon sa DOST, mga katropa, that there's benefit, no, taking sang virgin coconut oil. One of that is that protection sa ato mga cellula kontra sa mga pathogens or infections nga pusulit na matabo, mga katulad. No? Kino pa ba? Kung dyan resistensya ta? Okay? Next, ang aton nga malunggay, mga bihan. No? Nga tingin kita na sa mga kuturan ta, may ara sa benepisyo. Ang malunggay. Nalalanggit ha? Malunggay. Ang iyang benepisyo, grabe. No, nakita sa mga katropa, gin-check na ito niyo. Ang sa malunggay gli, present ang mga vitamins A, Z, and E, plus calcium and protein. Bo, grabe, no? Nag-boost na ito immune system, mga katropa, kag nag-improve man sa digestion ka. Kag siyempre, para sa mga lactating mother, dupulig mo nisa, no? Ang malunggay para magdamo panggatas ninyo, para sa bata ninyo, mga katropa. No, ara na sa aton nga sa aton nga premium D3 and Santon Plus Gold. Rich in antioxidant, mga katropa. Gina-neutralize niya ang mga harmful nga mga free radicals, mga katropa, due to stress, due to mga toxins lawas natun, no? Kag siyempre, anti-inflammatory man. Na ang isa sa mga beneficyo, mga katropa, sa barunggay, gina-regulate niya ang blood sugar mo man, mga biyan. Nami, no? Ang wala sa gintawag nga miracle tree because ang benefits niya supreme, terribly. Sobra, mga katropa, ara na sa premium D3. Mention naman na sa Santon Plus Gold, may ara man tira. Mangosteen, no? Antioxidant. We have ampalaya. It regulates blood sugar, mga katropa, mga bihan. Kaya siyempre, ang malunggay, sa na-mention tira, ang beneficios ni. Panubo man isang cholesterol level naton ang malunggay, katropa. Next is garlic. Ang garlic may enzyme na siya. Hindi mo na sa mabatsyagan, mga katropa. Ang ginibo na, ginapusa. Pagpusa naton, may guwa ng enzymes. No? Amo na isang ginatawag niya alisin. Gapabakod sa aton nga depensa kontra sa lawas naton. Ginabisom niya ang aton nga mga antibodies. Inalig gani may mga infections, mga pathogens, mga katropa. Makilala yun doon. Tingnan doon lang inuperme o uniforme yao. Doon nakapatig kami iya. Ila do green niya. No? Ang mga pathogens, mga katropa, nga nag-infect sa aton nga ikayong lawas, sa aton nga mga body cells, mga biyan. nag-camouflage mo ni Slomo, no? Hindi sila dili ma-identify sa mga soldado sa lawas naton, and they can easily penetrate sa mga body cells naton, eventually kill them. Napatyon, mapatay nga itong body cells. Or ma-infect kita ang mga virus masulod sa lawas naton. So, ginapaisog niya, kag ginapaalam niya, mga katropa, ang aton nga body cells. So, kung ang aton mga antibodies, alright? Spirulina, anti-inflammatory, ari nga tanan sa Santon Plus Gold nga mga suplemento, makabulig sa aton mga katropa sa pagbato sa mga infections nga posible mga epekto sa aton lawas. Next, ang vitamin C. Ang vitamin C, dako ang iabulig sa total absorption sa mga vitamins sa lawas na aton, mga bayan. Okay, ginapadasig niya ang ining pagproseso sa mga vitamins gina-take natin everyday. Like ang Premium D3, Santon Plus Gold, and all these minerals and vitamins gaara sa suplemento ni mo, ginapadasig niya ang pagproseso ni sini mga katropa para magamit doon sa lawas natin. That's the role sa vitamin C sa aton lawas. It's not because nga nag-inom ka vitamin C, okay ka na. Take note mga katropa sa lifestyle nato na budlay-budlay man subong, ha? Kaya pagkaon naton highly chemical based na, may mga chemical na nga ara sa mga pagkaon ta. Pinsar mo okay lang magkaon sa noodles, okay lang ang hotdog, okay lang instant coffee, and there were preservative present sa nasambit ng mga pagkaon. Ha? Nga mo na ginaproseso man sa lawas naton. Imagine kung na mo na iproseso sa lawas naton kundi balda eh. Diba? And eventually, mga katropa, ang mga developing cancer cells, mga katropa, masuplementuhan na sa kagdara nagabutang sa langalang at ang atori ka lang ay kayong lawas. So, kinahanglan ta kung may vitamin C kita mga katropa, just make sure there's that supplement nga maproseso sa lawas na to. Just like sang vitamin, kung sang Santon Plus, kag Premium D3. Okay? Oras na to, 8:32 na. May istoryal ng tagamay, mga katropa, because purposely nag-dedicate kita sa mga oras na ito to talk about sa mga krimen na nagluntad rin sa itong lugar, mga katropa. Ang grahambal na ito na perme, ang krimen hindi pwede magluntad. That's why may ara sa mga kapulisan na ito. Once nga may krimen, madumduman tayo ang mga mekanismo, sistema sa aton nga mga kapulisan kung paano ma-arrest, paano masulbar ang mga krimen, because hindi pwede, mga katropa, nga mag-existent na, no? It endangers ang public safety and order. Nirisponsod naton mga katropa sa lugar naton nga nabutang alang-alang sa kabuhi sa pumunoyng Pilipinon. No? And that's why ginapanawagan permis police. Even pagpakapatay to ni Freya May Gobla. And that's why ang XFM, isa sa mga radio station nga nag-duso kag nag-tutok sa kaso para makita to o kung madakpan ang mga responsable. Hindi pwede nga ginhimo nilang krimen, nagalagaw lang sila, gagwa lang sila, libre sila maghimo da sa mga krimen, mga katropa. Ang istorya gani, sa kilala kong ara sa pagpareopisyon sa gobyerno. No? Ang pagpatay, mga katropa, once nga hindi sa madakpan, hindi sa mahimo, arestuhon, hindi sa mabalaan, naghahatag sang daw instinct ba na sa tao nga mabalaan niya kung paano panaguan ang mga kapulisan sa mga krimen ginihimo niya, no? And if that happened once, katropa, daw ang feeling of immunity bla sa mga kriminal nga kaya ko nilang pasan, kaya ko nilang katuan, kaya ko nilang plagyuan, ha? Kaga liwat mahimo naman. So that's why panawaga aton pulis, gapan ikasog mo ni ang madakpan ng mga responsables na di kung sino ang nagpatay, sino ang krimen. And that's why sa criminology, mga katropa, bayara sa mga subject na, no? Kung paano mag-investigar, paano mag-laot sa mga suspect, paano mag-gather sa mga evidensya, no? Para i-file dito sa mga nag-committer sa pagpatay, pagbuno, o kung anong klaseng mga krimen, may ara sa mga proseso. Ginatunan ang crime eh, no? So, from that specific study, mga katropa, ginatunan man sa mga criminologist student natin, what are the motive elements of crime, no? What are those mga trigger factors? Of course, we have to check sa motive niya, opportunity, instrumentality, sa crime. nga ginimo. So kalabanan ang opportunity dire mga katropa ginimo nila, dapat ma-zero in mo na sa kung krimen ka. Ginimo ka sa krimen, dapat ma-zero in mo na siya. So ginimo nila, dapat way makita, dapat wala sang tao, dapat sila lang. So that becomes an opportunity, mga katropa, para sa mga suspect para maghimo sa krimen. And that's why yung pabalo natin sa mga kultura natin, do not invite strangers sa inyong panimalay. Ngayon, hindi nyo magkilala, no? May kilala nyo personal, pero hindi mo na kadalo ang pagkilala nyo, no? Even kilala mo gani, no? Sa mga kaso sa rape, katropa, ang pinaka dako porsyento nga nagaluntad ang krimen because kilala sang biktima ang suspect. May ara pagsalig. Isa sa barangay din mga katropa, I think that's barangay Flisa, way back 1990s pa to. May isa ka rape na natabo. Ang isa sang suspect to mga katropa, kilala yan lang. No? Kilala yan. No? So, on niya pa ganyan. That time, wala sang motorsiklo. No? So, that becomes one of the opportunities nga gin-grab sa mga suspect. Along with this teacher nga ginhimo dito sa isa ka barangay diri mga katropa nga mismo gin pakadto niya ang suspects balay niya. Why man ni naminsar? Why man siya nagbutang sang paminsaron niya nga mabutang sa nakalang kabuhi niya to? Kaghimuon sa tao ni because ti allegedly may istoryahan na nga may arat na sa sang relasyon. Whatever relationship that is mga katropa. It could be intimate, it could be friendly, no, nga mga relationship, but that becomes an opportunity nga mahimo sang isa ka criminal ang krimen mga byan, ha, nga nagkutil sa kabuhi sang isa ka manudlo. So do not invite mga katropa sang isa ka tao nga you never know the whole being sang isa ka tao. Okay, that could be an opportunity para mahimo sa para biktimahon ka, no? So, make sure nga may upod ka mo, may ara ka sang kilala, no? For this specific crime nga natabo dira sa isa ka lugar mga katropa, karon kinatutukan sa atong mga lagad kapulisan kung anong motibo, kag anong pagpatay, anong klase, anong kausa sa pagpatay. Ha? Could it be kwarta? Could it be relationship? Could it be na-trigger lang mga katropa because ara ka sila sa influence sa makalubog ilim nun? No? Kag natabo. What are anong records ng ining grade 12 student mga katropa? Question is grade 12 na sa 24 ang edad. Anong tabo to? Is it economic? Is it financial? Yung mga constraint mga katropa para makatapos sa pag-eskwela? No man abla. And also this is a signal man para sa mga estudyante ta, sa mga manududlo, not just sa LGBTQ na to mga katropa, ng mga kaabyanan nga oftentimes sila nagkakabiktima ni tungod sa pagsalig bla sa pinaka mga kalakinan nga feel nila makahatag sila sa kalipayan man. Damo na nagkalatabos ni mga katropa, no? 8:38 mga katropa. Sir Remiel Mamilya, may aga, shout out lang kay Bisaya ni Bay, kag kay Sinuni, kag kay Kai, may aga. Oras na ito mga katropa, 8:39 na, mga commercial ko anay, kay may linog bala kagabi na nagluntat, it's 0.4 magnitude 4 ang linog na nag-igo, there is Negros Occidental. Sorry, hindi na karang mga katropa, pagpakalaga datong, stand by mga bayan.
1: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: Coffee Mix langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun, wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: The secrets of health.
9: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
10: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
9: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
8: The secrets of health.
9: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
10: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sang phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sining mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
9: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
8: The Secret of Health.
6: X XFM
12: FM.
13: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon agud malayo ka sa balatian. Evergreen herbal capsule nga may pito ka sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balansing ang mga komentaryo.
16: Further,
17: nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang Bullseye.

0: Balik tayo mga katropas, pagpanggit natin sa atong platong 2-3 sa Bullseye. Pinaka mga topiko ginaistoryanta, ang supposedly, ano, ang istorya parti sa, ano na, sa nagkaklatapo, sa Pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang ining pagtulo tayo, kayog, kagab-i, gintayog naman ta, linog naman to, kagab-i. Nga nag-igo sa sentro sa Sudan sa Bacolod, mga katropa. So, Negros Occidental, no? Ang nagtayog sa pinakamalugar, nag-post man, no? Ang pinakamakuturan ta sa linog na nagluntad dari mga katropa, no? Kagab-igid lamang. So, I think that's 4.3, mga bihan. Nag-tayog Dries Negros Occidental nga linog tapos may nakita tong ano nga area, no? And I think that's 4.3 Negros Trench offshore apektado man pila ka mga lugar dito sa Antique tapos Iloilo intensity 3 na batyagan sa Sipalay Negros Occidental, mga biyan. Ang intensity 1 na batyagan sa Bago, Negros Occidental. Aftershocks, wala man tigil expectaran mga katropa. But ang ining pagtayog naghalin malapit sa Negros Trench mga katropa. No? Area sang Dumaguete, Mabinay, sang Negros Sipalay area, no? Dara puno po. Di amo rin istoryahan ta ang posibleng linog ang ga-apekto sa atong kakadunod sa paminsaran ta ang The Big One. Ang The Big One, mga katropa, isa sa pinakabaskog nga linog, mga katropa, mabatsagan sa Negros Occidental o kung sa Bilog Pilipinas, no? It could be Manila Trench, Negros Trench, mga katropa, because nga ang ining mga trenches are conductors, mga katropa. Kumbaga, ano nis mo ng dalom nga mga buka sa aton nga dalom luta, mga katropa. And if there is a movement, no, that creates earthquake, ginabuloban tayo bantayan sa pinakamakuturan ta, possibly kung anong posibleng ma-apektos nandiyan ang aton to nga nakita to dito sa Sarangani mo. Nga natabo tong 7.8 nga linog, mga katropa. And that's the very rare nga pagtayog nga nag-igo sa Sarangani province. Naigo sentro ang pinakamakalugan dito. Especially ang isa to, Marvel. Naigo man to na batsag, nakabatsag ang area dito sa General Santos nga amon yung pinaka naapiktuhan gid ako, mga biyan, no? Nga ano, nga lugar. Ti ga istorya kita dun sa The Big One, no? Hindi naman mababasol ang pinakamakuturan ta kay ti mismo Feebox nang pabalos ni nga dako ang possibility sang The Big One. Ang pinaka ano, pinaka isa ka mabaskog. So that can happen, mga katropa. Why man lang gambal specific nga there is Bacolod, abi? Why man mga specific in the Negros Occidental? Why man specific nga Metro Manila lang? That can happen anywhere, no? Sa there is a Pungsod Pilipinas if may pagtayog. But isa to kagilanan ta if ang pagtayog maigo sa Metro Manila, may ara sang giho diri sa aton pungsod, sa aton probinsya, mga katropa, mabatsagan sa ang aton nga lugar, gali galutaw lang ni sa no? And then ang linog could happen nga wala ta maexpectaran, pero abin yung mga katropa sa mga experiences ta na kita na notice ta lang ha nga after ang transition bla from summer going to rainy season, dira nagaluntad ang ano mo, ang mga linog, mga katropa. I think that was nalipat lang sa tuwig ha, pero ligad to tublang ang iya epicenter just Dumaguete, na batsagan to nga nag-igo man dis na Negros Occidental, batsagan to man intensity 6 to sa mga katropa. Bisa na muna ka baskog, pero kita ta ang mga tower, ang mga poste nag-uyog mo, ang mga partner daw ginabulya-bulya daw amo na sa so batsag kulba ang tao eh siyempre batsag kulba ang pumuruyo ta eh siyempre di ba kabuhi abi no anong kinalantaw natin yung mga posibilidad sa ni mga katropa well ang epektos ni kag ang precautions ginahimo hindi man ta totally 100% nga may resilient sa mga pagtay o mga katropa mo because ang damages pwede matabo because nga ti daan ang building because nga ang isa ka lugar prone sa mga landslide whatsoever nga mga sitwasyon no dira abi so makit-an to nga may ara sang delikado sa mga kabuhi sang tao and ang pagpabalo sa aton nga Philippines sang Fibox mga katropa para sa mga locality sa mga LGUs nga makapreparar sang epektos ni sang linog nga posible mag-igo sa bungsod Pilipinas no so kahapon ang death toll mga katropa sa Sarangani nag labot na sobra 40 no kaga karon in counting pa Japan mga katropa sa panahon gani ang number of death mga katropa nag taas naman kuno no dari sa base report mga katropa sang sang aton nga OCD no may ara naglabot to nga 173 ka mga pamilya ang apektado the whole of Mindanao mga katropa and ang death mga katropa giniisip ni Sbong no which reported may ara na sang 61 nga nagkalamatay and si ang epektos ni may ara sa reported 61 death no with 54 reported na sa region 12 mga katropa and region 7 and region 11 all right ang cases ang kaso sa mga injured mga katropa galabot sa male 403 ang areas sa region 12 45 sa region 11 and ibang pa ka mga lugar dira sa Bansamoro Autonomous Region may ara man sa mga injured mga katropa. So when we talk about sang pag pagtayog ang iya epekto grabe. And so and of this current time mga katropa, there were 40 reported missing no? 22 sa region 11 and 18 naman dito sa region 12. Grabe no. Kung maglantaw ta, ang cost of damage dito sa Sarangani, mga katropa, sa pinaka infrastructure naglabot na sa 1 billion pesos. All right. Check pa sa mga ongoing pa ang mapping sang aton nga OCD mga katropa as to the cost of damage. No, pero nagalabot ini mga katropa sa 725 kama infrastructures kag 9,900 kama mga how palibalay which 41,100 katropa partially damaged the rest of that totally damaged mga katropa sobra pa niya sa bagyo yan sobra pa sa bagyo so sa hospital mga katropa may ara na na-confine tigayo naman na restore ang pinakamang kuryente dito sa pilaman kaming area mga katropa sa Sarangani okay and nakapagwa naman ko no ang aton nga DSWD aton nga pakuluhan mga katropa sang kapin 67.6 bilyones pesos a milyones pesos nga assistance para sa pamilya so that 67.6 million pesos naging pagwa sa aton nga gobyerno para mabuligan ang pinakamakutunan na ito, mga katurpa. But more above, these are post result sa mga nagakalatabo nga inkwentro o kalatabo nga mga trahedya dari sa Pugungsod, Pilipinas, mga katurpa, nga wala kita sa kontrol. If maghambal kita bagyo, maghambal kita sa baha, ang baha siguro may ara kita sa mitigation nga pwede mimo eh. Because nga ti ibanda apektado man because sa siling mga baldado nga mga flood control nga ginhimo mga katurpa kung ipagwa dali sa ano sa ginhimo sa pinak mga lugar nga butangan sa flood control area. But the thing is that mga katurpa, if we talk about some natural calamities nga nagkakaltabo, why tas ang choice? Wala tas ang plagyo nila mga katurpa. Sometimes, nag-ambal lang kita, okay, let it happen, ha? And let the divine judge us, no? For whatever consequences, scenario, nga matabo mga katurpa. But we keep on praying, nga pangayong mga pangamuyo man ta, that the Almighty will spare us from this devastation brought about natural calamities. But, ang sad part dira mga katurpa, why ta pragyo? This is the situation. And the most we can do is preparation sa local government natin nga makahimo establisar sang mga precautions para hindi sa amuna ka grabe ang igo sa ining mga natural calamities just like earthquake nga nag-igo sa aton. Ang 7.8 mga katurpa, pwede siya mag-trigger sang tsunami sa mga lugar, no? And that's what happened during isang pag-igo sa 7.8 earthquake dito sa Sarangani province, no? May ara sang earthquake nga alert, advisory. And kita natin small waves, mga katurpa, nga nag-igo sa mga shorelines dito sa Sarangani. And ang building, no? Ang question of structural integrity sang aton nga mga building, mga katurpa, ang gin-mention to, ang mga tag-as ng mga building nga nag-tiner na for decades and decades, mga katurpa, nga nag-delikado na ang iya structural integrity. Meaning, if paglantaw ni isang nimo, okay na sa ang mga building, kiti isang una, patamo. There's always point nga kinahanglan, may ara sa pinaka-renovation ng may himo para mapunggan kag magbakod ining mga building, no? Kontra sa makalinog, mga katurpa. If you try to look at sa pila ka mga sitwasyon, mga byan, ang bagyo nagabaskog na, ang linog nagataas naman, mga katurpa, and the most nga ma-experience na ito, big deal na sa una, mag-intensity o kung mag-magnitude 5, no? Ang ining linog, galalain ko na. But take a look at what had happened sa sa Sarangani. That's beyond our expectation. That 7.8 magnitude sang linog, mga katropa, matabo sa nasambit nga lugar. No? So going back sa Grambal sa Pag-asa, sa Feebox, no? That 8.8 nga linog could happen, no? Looking at sang pila ka mga trenches dire. So ang term to gingamit ang mga tectonic plates nga conductor, mga katropa, nga may ara da alagyan na pwede magiho, and kada gihos na mga katropa, it produces earthquake, no, nga magapekto sa mga lugar diri sa Pungsod, Pilipinas. And that's very scary, mga katropa, para sa Pungsod, Pilipinas, mga byan, because we don't have that enough preparation para sa siling makita mo, mga byan. Okay, may ara na ta OCD, may ara na ta na plastar nga mga DRMO sa mga respective LGUs. But usual nga gakalatabo is after sa incidente ang respondi, no? Hindi sa okay, hindi nga mga lugar na plastar ni kaga pwede katuan sa pumuloy aton in case may earthquake. But hindi tamambal eh. Once nga ang isa ka lugar, okay lang gani, kung bagyo pa, kay makambal kita, okay, mabutang kami din sa isa kabakod nga gym nga in case kid man amon ng evacuation centers naton, no, plus ang mga equipments kung pwede naton i-invest, mga byan, no, para ma-mitigate, para mapadasig naton ng rescue. And imagine, mga byan, ang ginapreparan sa gobyerno natin is ang post effect sa mga trahedya nga nagluntad sa Pungsod, Pilipinas. Not basically the mitigation or ang resiliency ginambal natin dito sa natural calamities nga na-experience natin dito po sa Pilipinas. No? But how could we? Ang muna ginambal natin mga katropa, ang grabe nga igo sa corruption natin, even ang aton nga mga pag-purchase sa mga balaklon o kung sa mga equipments nga kinahanglan ta for the preparation sa the big one nga na, no? Apektado dali mga katropa, mga bien. No? Apektado. Naigo ang nag-igo sa Japan ang 8.0 nga linog mga katropa. And the next week mga katropa, nakaplaster na kabalik sila. There were death of course, no? Amo na ginambal naton gani, hindi nato makontrol man mo ang mga natural calamities ka posible magaluntad sa aton nga balibot. But we have control of things we can do prior sa mga insidente, sa mga natural calamities ka posible matabo, no? We cannot just stop mga katropa. So ginambal din nga, okay, let's check na lang sa aton nga mga integrity, sa aton nga mga building, because amo ni kinahanglan ta, no? Pagkatapos dagdagan mo lang da sang ano, sang notice abi nga may depekto ang ini nga mga building, may mga cracks na nga kinahanglan kayo hon. Ang ginahimo sa mga tag-iya, abi mo, abi nyo mga katropa ko na, no? Ginapakayo man lang mo. Ah, ginafinishingan man lang. Pero ang crack dito, okay na ya. Para pag-inspection sa kubo, pag-inspection sa aton nga local government, mga katropa, dito makita nga tino na, na-renovate na. Pero ang mga cracks, mga litiks to, why ito ba kayo? For some reason, mga katropa, tipid sa kwarta. No? And sometimes kita mga Pilipino, naghambal naman lang kita, okay, let it happen. And let's cross the bridge when we get there, no? Pero that's why nagabotang sa aton sa mga trahedya, damo ga kalamatay responsible Pilipinas mga bien, no? Amo ni gusto nato makita sa mga leaders naton, sa mga politiko nato, mga katropa nga nagapungko sa pwesto, that he had to do something and set aside sa politika and let's steer back sa aton timon. Straightforward para sa servicios publiko. This is something we have to prepare. This is something na hindi lang natin i-take for granted. Nga mga bagay, because we are talking about lives of the many. Lives of people, no? Nga mapatay, madula, in case may ara sa mga nagkalatabo nga trahedya. Just like what had happened sa Sarangani province. Nobody predicted the 7.8. We don't have mechanism. We don't have that gadgets yet. Nga mabalaan ta, nga may ara sang labot nga linog mga katropa. Even ang 8.0 magnitude mga katropa nga linog, why ta kabalik kung saan wala sa matabo? And that's why during sa mga hinunaanon ba na sang OCD, sang aton FIBOX mga katropa, because nagalibot na sila mo, no? Para magpabalo sa mga LGUs that this could happen. Anong himuon ta? Anong mga precautionary measures natin? Anong himuon natin dali sa aton lugar? No? So we have that information. We have that alert from our agency, from the government, mga katropa. And anong himuon sa mga LGUs natin? Ang problema lang kung saga pamahala lang ta, bayda. Ha? Bayda sa, okay na? Wait pa na, no? Tumangot lang na kunara na. Amo na, Blau?
1: Ari na sila! Larga na!
0: Damo na yung sitwasyon, mga bihan. Di ko laway kung kisa, nga kita, mag-iho na lang kita, tapos na. Ha? Just like sa mga bagyo. Anong ginahambal natin nga resiliency sa mga natural disasters like typhoon, mga katropa? Of course, ang isa ka mga preparation natin da, mga ano, ang areas nga daw kita ta delikado, may ara sa mga ginaplastar nga evacuation center. But more above mga katropa, sa subong nga panahon, madumduman ta naman ang flood control project. Eh? That's one of the resiliency o kung mitigation preparation mga katropa sa atong pungsod, no, para hindi ta dali-dali maapektuhan ang pinakuhang kultura naton sang baha, no, dira maagi sa flood control nga project hindi maglapta to sa mga residential dali-dali and may oras sila para mag-evacuate before para mag-awas, for example, no. Let's look at sa Kabankalan, no, ang Kabankalan, mga katuropa, isa sa mga lugar nga naka-experience siya na during audit nga panahon, nga grabe ang ulan, grabe ang bagyo, mga katuropa, mga biyan. Ah, kag nakibot na lang ang pila ko mga residente dito sa Kabankalan. Nagtaas ang tubig, ang baha, mga abyan, grabe. Nag-awas dito sa ilog, Hilabangan River, ang tubig. No? So what causes sa sini? Kaya ang ila ang prinsipyo, gidman lang niya sang baha, katropa, as long may ara agyan, ah, ngayon sakto ang tubig, dito na tumatipon. No? Hindi mag-awas sa mga residential areas nga may apektuhan sa pagbaha. No? And imagine, ang ilog Hilabangan River na mga katropa, one of the amo ni sa nag-siphon sa tubig dira sa Kabankalan, mga katropa. And looking at the Kabankalan, though nga ginahambal man sila nga okay, though catch basin abi sa mga tubig halin sa bukid, mga katropa. Ako naman guay ko gapatis na da, because ang ilog Hilabangan River dako ni sa mo, no? Capable nga ma mag ano, mag absorb sa tubig dala sa grabe nga ulan. Pero ang nagkakatabo da, no? Ang report to gani, nabaw na, silted na ang lugar. Nga once niya magtaas ang tubig, kaya niya iawas dito sa mga residential area. And that's gakinahanglan sang comprehensive study, not just local government. Hindi na kaya sa local government. It should be comprehensive from DOST, from PAGASA, from DSW, from DPWH, and aton pila ka mga expert, no? Nga mga engineers, para tunan ina mga katropa kung paano na siya, no? Hindi na nga kaya lang, hindi kaya sang syudad, hindi kaya sang ano, hindi kaya sang local nga pangulohan to sustain sang sila nga proyekto, sang sila nga funding para ma butangan sa insakto nga drainage system, katropa, ang ining Kabankalan. And ang desalination nga mga activities kung tani dira sa ilog Hilabangan River, mga katropa. Naghalina sa area sa Mabinay, halin sa Oriental, lapos na mo, no, sa Hilabangan River. So imagine, mga katropa, ang ginadayday na for decades and decades sa lugar. Damo na nagtampok da ng mga luta. Damo na nagtampok da ng mga higko, mga katropa, naglain. Nagnabaw ang ining sapa, no, sa lugar, mga katropa. And kinahanglan sang tutuod nga pagtuon, eh, no? Hindi pwedeng you spend money for that, mga katropa, billions of pesos, then tapos na. Damo sang mahimo, damo sa mga pwede pa i-consider ng mga katropa nga hindi lang pwede local government. It should be concerted effort sang aton nga DOST, sang aton nga DPWH, no, kapila ko mga mahensya to come up with the master plan, no, paano mag-angot-angot ang ining mga alagyan sa tubig para ihaboy tutunan sa ilog Hilabangan River. Kaya why may choice ne, ala ka lang ka man tumakimo sa mga sapa mo para ihambalon mo nga okay diri maagitan na diyo. No? The only choice is to utilize ang ilog Hilabangan River. Nga once ka mag-inulan, mga katarapa, there's that outlet sa tubig pakadto dito. Ha? Di kaya taganing flood control ang ina ng mga proyekto, hindi. Amunay tani, ginatunan man sa mga kongresista ta. Ang problema mo ni mga katarapa, kuya, nakabank kita sa flood control project because there's already a template kung paano i-execute ang ining mga ano, ining mga proyekto, and there's no need for comprehensive study sa sining flood control, mga katropa, because nga ti mabayad ka pa, ara na eh, nakaplastan na. All you have to do is to look for fund and execute, no, template na siya nga pwede i-gamiton. Kita nyo ang ining mga flood control project, nakita nyo may template man siya, ang presyo galagan tag 100 million, 96 million. Ang tanan mga collaterals, plano, dira mga katropa, sa sininga flood control project, low pareho, no? Kay i-execute na lang siya, no? Kopyahon na lang to, tapos ipasa para may proyekto. No need for comprehensive study, mga katropa, kung paano solbaron ang problema sa baha sa isang lugar. And that, makita ta sa Binalbagan, sa mga lugar dito sa Kawayan, sa mga lugar dito, mga katropa, sa Kabankalan areas of Sipalay. nga gin-execute na lang, no? Anong problema? Wala sa nakaangkla sa eksakto gin nga sitwasyon sa isa ka lugar kung istoryahan ta ang pagbaha. Diba? Maawas ang tubig. Lihis ang guwa sa tubig. Kadto Japon to sa pila ka mga lugar dito sa residential areas, no? So, importante sa mga lokal panguluhan natin sa kamangkala, importante nga may aran insakto nga pagtuon because nugon ang kwarta eh. Nugon ang ining proyekto nga hindi sa utilize para masuportahan natin ang resiliency, preparedness and resiliency projects natin, campaign sa katong gobyerno sa panahon sang kalamidad. And this is it. This is exactly it, mga katuropang, ginapakita natin sumo. Ha? Nga mga proyekto. We spent billions of pesos, mga katuropang, pero taraw bla, ang mga lugar nga nabahaan sa Gyapon. Damo-damo, mga katuropang, if ma'am, kita nyo to sa isumbong sa Pangulo, bla, ang project, puro pa rin yung design sa project, puro pareho ang budget sa project, mga katropa, because template na sa eh. Ha? Like for example, mabutang ka to sa flood control dito sa La Castellana. Naka-template na siya. Pilang cost? O pareho man to sa piyak nga proyekto, no? Oh. Nga why ni gina-flood sa COA ng mga proyekto ng taon ang mga detalyes ni mga katropa. And COA should have hire engineers to look onto sa mga proyekto ngani. Nga anag pariyo ni siya, la inabi, o, nantawa ito sa master plan, nantawa ito sa lugar da, nga ginagyan sa tubig, may inspection ko tani man. No? O galing, ang COA na ito mga katropa is recommendatory in nature. Why man siya power to suspend ang iyaman role da iya what is being released nga mga budget sa isa ka distrito dapat may utilize na, no? Ma-execute sa time frame base sa mga proyekto, no? And this where corruption goes, mga katropa. Ang pinaka mga kongresista naton nagapangita sa mga template ng mga proyekto para isumiter sa itong DPWH, mga bayan, no? Para i-execute lang na ng mga proyekto, the same cost, the same ano. Ah? Kaya kung magpaplano, padugang para sa budget mo. Ang kato karon buhin pa to. Di ba? Ang kato karon magamay to karon, porsyento gamay to karon. Amo na sa corruption, mga katropa, nagkakabutang sa alang-alang ang tao, kabuhi sa tao, kung may ara na sa mga trahedya ka nagluntad. Amo na dapat pag tutukan, tani, sa pinakamang kulturan, tabla, sa katong mga kongresista, subong niya politika, grabe mo. Terribly ang politika sa kungsod, mga katropa. Kapin pa kung lapit na eleksyon, kita, asos. Terrible. Oras na, mga katropa, 8:16 na makomersyal ko, anay. Medyo lapo ako. Abo yan, tapin lang kama update na itong dugay-dugay, mga katropa. Angot naman sa nagkakatabo sa sitwasyon sa Senado. Kahit daw may latest development naman to, mga katropa. Sa sining 13 o kung sa mga senador, nga ba si mag-convene na for the impeachment, mga bayan. Tapos, nga ti nagpareser na si Senator Joel Villanueva nga if may aras ang sesyon sa Senado, matambong siya. Is it an indication, mga katropa, that 12 could be 13 now and there's a change of leadership already nga naka-bin-bin na sa pag-convene sa Senado, mga katropa? Abangan ang susunod na kabarata. Commercial na ya. Balik kita pagkatapos yung mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,

0: sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing nga mga komentaryo.
3: Nag-atras
2: ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katuro pa, 9:22 na sa pagpakarag na ito. Kapakapi-kapi, kamulo na? Relax lang, magpamati sa radyo. Magpamati sa pila kaman talakayan mga katuro pa para may mga painuino kita. Updated na sa mga balita karon. Ang aton nga sentro sa buong kasa, ang aton nga pananawan mga katuro pa. Kung ano matabo dito sa Senado mga katuro pa. Imagine, ang mga senador ta was absent sa pila ka mga sesyon dira sa Senado. Ang ilang depensa kay may ara sang mga nagakratabo nga sitwasyon no sa Senado nga nagabutang sa langalang sa seguridad kag mismo sa institusyon no sa Senado mga katropa no. Morning Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Ang isa sang ginalantaw di is ang paano i-plastar sa Senado ang impeachment case against the Vice President because ngati ang Kongreso nagpagwa na sa overwhelming vote no para sa impeachment sang Vice President mga katropa mga byan. Way pa ta kabalo kung ano ang mangin actuation sa pilakamang senador, way pa ta kabalo kung ano ang pilakamang mangin resulta sa liderato sang Senado mga katropa. Pero here's the recent catch sa sitwasyon. Ini matapos nga nagwa ang statement ni Senator Joel Villanueva no nga gin-publish niya sa iya page mismo nga nagambal siya kung may ara sang opportunity, may ara sang sesyon, magatambong ako no. Take note mga katropa, may ara sang paksyon subong ang Senado. One was then from Senator Alan Peter Cayetano nga ginapagapati sa Gapon nga si Senator Peter Cayetano was then is still the Senate President of the Senate of the Philippines katropa kag wala pa isla no. Matapos nga nag-absent ining mga majority old majority mga katropa sa una nga nagpahayag nga hindi pwede maglihir sang mga posisyon sa Senado kung wala sa quorum. Ang question sa quorum, amunin pinakadako mga katropa mo, no? Because sa setup sa Senado, we have 24 senators nga dapat magtambong sa mga sesyon. Ang iyang ginalantaw da nga majority is 13, no? Kag ang 13 gani should decide sa mga posisyon sa Senado mga katropa. But during that time, sa pag isa ka sesyon sa Senado mga katropa absent ang ining 12 ha ini matapos nga nagluntad ang sigahot no sa tunga sang sa sulod sang Senado matapos nga na serbihan sang warrant of arrest na confirm ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa ang iya kaso sa Senate sa ICC no nga isa sang co-perpetrator sang ining ginakabig naton drug war nga karon ang hearing ara sa International Criminal Court ang anay presidente ta atoto nagapakatubang sa kaso mga katropa kag ang mga generals nga sa likod sining execution not far nga madagdagan man sa warrant of arrest no. So during that time katropa na confirm no ang na confirm to

0: ang ining makabig naton ICC Warrant of Arrest mga katropa matapos nga nag-attend para magbag-ulang liderato mga katropa sa Senado nagpuslit nagwa si Senator Bato de la Rosa sa Senado. So that makes the 13-12 mga katropa ang ang numero sa faction sa sunod sa Senado karon mga katropa. The next event would be the warrant of arrest issued mga katropa sa San Miguel Bayan sa kay Senator Estrada. Dagdag man sa warrant of arrest, no? Dito ginpakita ang kaso nga plunder ka graft against sa senador mga katropa. The graft may ara sa recommended bail. Pero mga kaso sa plunder mga katropa, why sa recommended bail sinada? So mapriso kagid. Warrant of arrest gidakop siya, no? Nagsurrender man ang senador. This is the third plunder case mga katropa nga ginatubang sang senador sa iyang pagpangaragad sa atong gobyerno mga diyan. So situation is nagnubo naman ang numero sang mga paksyon sa sulod. That makes 11-11 sa mga duha ka paksyon, no? So tie deadlock ang ginambal nila gani. Kinahanglan mga katropa, so here's the scenario mga diyan. There's 22 active senators nga kaya magtambong dito sa Senado. And during sang session, nag-absent ni ang pinakamang senador, mga katropa, ang grupo ni Senator Cayetano, why nagtambong? At that very incident, mga katropa, sa Senado, gulpi lang nag-abot sa Senator Chess Escudero. So, ang hambal nila, okay, we have a quorum already, no? That's 12 because ang active senators mo is 22 na lang, no? Following sang pagpanago ni Senator Bato de la Rosa kag arrest ni Senator Jinggo Estrada. That very night mga katropa, nag-ilihir ang mga senadores, no, sang ilang Senate President pro tempore. Kag dire na ilihir si Senator Win Gatchalian bilang Senate pro tempore nga mag-preside mga katropa sa Senado. Okay, para sa ibalo sa mga kuturan ta, ang Senate pro tempore is the next to Senate President. If may absent ang Senate President, the pro tempore will take over to preside over senators over session mga byan. So, natabo to. There's 12 already. No? Ng mga senador, mga katropa. And during that night, mga katropa, that day, nag-move sa motion nga i-declare ang tanang mga posisyon sa Senado bakante, mga abyan. Sadya, no? So, bakante na. Alright. So, mayari naman question of legality sang sining ginakabig natong posisyon sa tagsa kamang senador. They have already 12 but they cannot elect the Senate President because ang ginahambal sang 1987 Constitution, mga katropa, from 12 senators, majority of that is 13 nga kinahanglan para mag-ilihir sang Senate President, mga katropa, kag iban pa ka mga posisyon sa Senado. Nahang ang Senado sbong, no? Nahang. So, ang natabo, wa isa mga session, every session, mga katropa, every Senate hearing, mga abyan, ang grupo ni Senator Aaron Cayetano, wa itambong until sa ex-Marines, no? Nga, gipatigayon nga, ng Senate hearing, mga katropa, nagtambong lang to, no? Para sa ginakabig nga Senate inquiry sa mga ex-bodyguards ni Anay Cubicle Representative Saldico nga nagdulong kuno sa Minalita nga kwarta to. And eventually nag-reveal ang ini mga ex-bodyguards, no? Kung sino oto nga mga tao, abi. So, well, that's one of the highlight lang sang senet mga byan. Pero the very question mga katropa karon, paano mag patigayon sang session ang Senado kag magdesider sa mga issues o kung mga dapat mga agendas nga talakayon since nga 12 lang sila sa una. Why sang Senate President kag tanan bakante mga posisyon? Ha? Ti ambal may ara sa mga posisyon pero hindi yung Senate President mga byan. No, so balik man to sa Japan. The requirement is 13 ka mga senado, senador dapat para makadesider ang ining senado kung sino ang pagabotoho nila nga Senate President mga katropa. Sa dyan eh, ang recent revelation mga katropa is basi may matipyok nga mga senador sa ining mga new majority mga katropa sa grupo ni Senator Win Gatchalian. Ha? And recently, may mga pictures eh, nga nagwa to eh. May mga pictures nagwa. Nag-meeting ang pinaka-membro sa senador mga katropa, present dito sa picture. Ang buti nito pagwa ko, nga ara si Senator Joel Villanueva, mga katropa. Dito na karon naglapuyot pagid. Ha? Dito na karon naglapuyot pagid. Kinikita to ang picture, litrato sa mga senadores, mga katropa. Dito gani, kinapangita ko ni Subongo. Ariyo? No? Senate, picture ni Senator Win Gatchalian kag picture ni Senator Mig Zubiri mga katropa nga ara sa isa ka frame. No? Ara sa isa ka frame, tatlo sila Senator Win Gatchalian kag Senator Joel Villanueva kag Senator Mig Zubiri, mga katropa. That's prior sa pagpagwa to sa statement ni ni Senator Win Gatchalian ni Joel Villanueva, mga katropa. Pakita tabla picture daw. Mga katropa, sang tatlo ka man senadores. This is prior sa nagluntad nga statement, pagwa nga video statement ni Senator Joel Villanueva sa iya Facebook nga nagambal. Sige, in case gid man, may ara sang session matambong ko. This is to fulfill the mandate sang aton nga sang iya posisyon para magbalik. This is how it is mga katropa. Ang picture mismo, tatlo present dito si Senator Mig Zubiri, Senator Win Gatchalian, Senator Joel Villanueva mga katropa. I don't know kung anong representation ni. I know kabalo ko mga katropa, may nagampang na sa utok nyo. Ha? May nagampang na sa paminsaran nyo kung ano matabo mga byan, no? Pero ang intent, ang indication nga possibly magwa, mag-surface si Senator Joel Villanueva is really possible. And that what na-confirm na siya, no? Matapos ka na pagwa sa video, mga katropa, si Senator Joel Villanueva. Aring video ni Senator Joel Villanueva, matapos ka na pagwa iya kapon, so niya, magwa ko, mahatag ko sa nga akong commitment, mga byan, para sa Senado.
1: Dapat mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, Talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangad sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media posts at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato? Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya, si JIL, at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mo pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga tao na hindi lihim, na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dago ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol.

0: hindi makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang po makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa,
1: okay, amo na sa mga payag, mga katropa, nagatag, nagpareserve na si Senator Win Gatchalian, sa Senator Jolly Villanueva, nga makadto sa Senado, mga katropa, nga mahain sa mga bills para ma-secure, nga may pundo, nga bulig para sa aton, nga para sa taga Mindanao, nga bulig para sa biktima sang linog, mga katropa. Pero anong sadya karon, no? Kahit once magbalik siya, well, something can happen, no? Ang tracing ni base mag-attack man sa ilang disposition, no? Base gulpi lang mayara sang makabig ta pagbag-o sa liderato, no? Kag ano mga maging posisyon, duwala ka bagay ginalantaw ng mga tropa. One is may ara sang election for Senate President. Next is mag-upod si Senator Joel Villanueva sa bagong majority sa Senado, mga katropa. Anong epektos ni? Why pa ta may story, ha? Why ta pa may story, ha? Ang impeachment, mga katropa. Because whether I like it or not, mga katropa, ang Senado are compelled to go back to session, to convene para sa impeachment. But ang problema, Musni, there's no certainty who will preside during the impeachment because nga ti ang kapasidad gidman lang ni Senator Win Gatchalian is pro tempore, acting Senate President. Ang Senado, katropa, why pa sang Senate President as of this time, no? If and when mag-upod ang ining grupo, no, mag-convene, mga katropa, and they decide to elect the new Senate President, mga katropa, that would be all. That would be it, no? Ang senaryo sang Senado, mga katropa. On the other hand, nagpagwa man to sa statement, no? Pagwa man to, nagpareserve man to si Senator Alan Cayetano, nga siya ako Japon niya, ang Senate President dito sa diris sa Senado, ako Japon ang legitimate, legal nga Senate President. Why pa naka-elect eh, no? Pero once mag-convene, mga katropa, kag kung mag-upod na si Senator Joel Villanueva, that will complete the 13, and that's a requirement para mag-elehir sa Senate President, mga katropa. Ti sa Johnny sa impeachment, mga katropa, kung paano. Ang problema lang di kung kita ang epektado sa mga tropa. We are in quest for justice, no, para sa isyo sa korupsyon. And this is the time man nga ma-represent sang pila ka mga accused, no, ang mga allegations of corruption sa pila ka mga public officials, no, whether may ara sang ebidensya isyo sa korupsyon sa mga public officials nato. And this will not exempt, mga katropa, sa mga kongresista ta, nga ginahambal na ito, nagbaton sa lagko-lagko, kagamina na ito, kakwarta. They also have to surface and undergo some trial na ito para mabalantay, no? Kung tuod ginman, kung hindi, no? Nakita ito ni si Congressman Alvarez, mga katropa, during sa hearing to, sang ex-marines, mga abyan, nga nagkadugid siya, sige, I want to clear my name. Gusto kaya tinuan ko nga kung nga dan sa mga allegations kini kinagbaton ko. Gusto ko lang mabalaan sino paano nahatag sa ako ng maneta kay ginapangita sa asawa ko subo. Ang kwarta, milalita nga kwarta. Tingnan ko niya ko rin lalain niya. Ako niya karon ng soktons sa asawa ko. May milyon ko kakwarta ha. Huwag ko ginatag siya. Ginapangita sa pamilya yan. No? So, ato niya mga katropa, we are in quest sa Japan sang accountability sa mga public officials sa issue sa corruption. Mapamalita man sa issue sa mga confidential fund. Also, the president is not exempted sa sining mga issue mga katropa. Because, as you know, ang presidente ta, mga abyan, may ara man sa confidential fund, mga katropa. Ha? Grabot ni 4 billion pesos ang confidential fund nila. And this is free from any liquidation, no? Sa atong gobyerno, mga katropa. They can spend it all the way. Why is a question kung paano gigasto nila? Ha? Because nga ti amandato, pwede mo gastuhon as confidential fund. May framework lang ang confidential fund kung paano mo nila gastuhon. Maybe military, police operation, during some war, no? Kagkunano pa nga mga kagastuhanan sa confidential fund. But ang pamangkot na paano nyo yung gasto, no? Ang confidential fund, gani? Basig yung bulsa lang, bla? Ha? Kagmind yung mga katropa, ang ato mga mayors, governors, mga katropa, is not spared. No? Sa sining issues ang confidential fund. Tanan sila may confidential fund. Tanan sila may ara sa sang ining mga pundo nga hindi masubject sa liquidation sang aton COA, ay hindi man subject sa scrutiny sang publiko, hindi pwede mapublicize kay ti ano mo confidential tanan mga katropa mga biyat. And might be ginagamit man sa corruption, and that's billions of pesos mga katropa nga ara sa mga public officials naton. Balikan ta tong panawagan ta accountability di na karon ha. Daydayon tayo mga katropa, oras na to 9:45. Ma-commercial ko anay. Avoid ko mga obligasyon ko pagkatapos ini. Standby mga abyan.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po si Jerry Lynn. Isa akong bankrate para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, pero dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: For them, yung nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isong pasalayan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Balik kita mga katropa sa pagbangaragan natin sa tuntunan sa Jenny, no? Once mag-convene, kag magbalik na mga senador ta sa Kongreso, sa Senado mga katropa, dirita mabalaan. Again, ginabalik-balik na ito, balik-balik na ito mga katropa, ang question of questions ang aton quest mga katropa sa tutuod ng investigasyon sa corruption gobyerno. And sa sining mga panahon mga byan, no? Sa nagakalatabo bla sa pungsod naton mga byan, if we have time, we all let's pray for our public officials to for them to be guided of the truth, kag ang guilt bala, no? Magsukot sa ila, sakit ya, hapos magbinutig mo, pero kung sukton ka na gani sa konsensya mo, bugat na niya, no? Hindi ka patulugon mo, hindi ka papahuayon, papaminsaron, yaka paminsaron, until nga matabong punto nga magmalasakit ka, sa mapatay ka, no? So sakit ni mga katropa, no? Para sa pumuruyo. And parawagan natin sa gihapon, the accountability from these the public officials to be present sa mga obligasyon nila, trabaho nila sa Senado, kag Kongreso, mga byan. Why pa matapos, no? Ang ginahambal pa rin isang pirak mga kauturan ta, ang Kongreso should also be subject sa scrutiny kag pagpanabat sa ila sa ilang mga involvement sa issues corruption sa gobyerno, mga byan. No? Kaya daw sila nagpabatibitiyan sa Presidente, no? Ma-State of the Nation address naman sa ang Presidente. And ang isa sa pamangkot, karo mga katropa, sa ining zona sa Presidente, what happened for the past year na buyag-yag mo ang isyo sa flood control, mga katropa? Because amara gina-expectaran ta sa atong Presidente nga seryoso sa istorya ng isa isyo sa korupsyon. And also, ang panawagan nga ti, dapat ang presidente nato mga katorpa, kung anong gina-question, walk the talk ba? No? Kung gahambal ka, nga may corruption ganun tanto sa mga sangas gobyerno, you also be subject sa mga scrutiny gani. No? Anong tabo sa confidential fund ka? Ha? Oh. Nga ang template subong nakita ta, ang mga ginakosahan, kalabanan do kontrapartido aw? Ha? Ano ga katabo sa paghimo sa sang aton nga annual budget? Nga may ara sa mga program funds. No? Nga may ara sa mga allocation, dako Japan location mga katorpa sa dependable age despite sa ginahambal ta nga grabe nga corruption mga katorpa. Kumbaga, ga-expecta naman ta nga malaylo bla ang paghahatag sa pundo because kabalo kita, ha? Kung may pundo ya, ha? Ara naman na nga nagalaway ang mga kongresista ta. Kabalutan ka mga katropa, it's a long been practice sa mga public officials na ito mga abyan, even sa kongreso, especially sa kongreso, nga ang tanan ng mga projects na itong da, ila kontraktor, ila proyekto, ila plano. Ang kaute, ang prosento, balik mo sila, ang kontraktor nga ni, damo Japon mga katropa. No? Ang mga panawagan gani, nga dapat i-publicize na ni ang mga bidding process. Sino ang nagdaog? Sino ang mga players, mga contractor da? Kaya damo sa mga intra nga mga contractor da mo. Contractor ang proseso, be? Damo sa mga contractor nga mga intra. Hindi lang contractor ni Kong. Ang mga tawag sila gani, contractor na sabong. Kaya sila, nagaplano, sila nag-maniobras ng budget. Ara na eh. In place ng budget, mga katropa. And para sa atong sitwasyon, responsible sa Pilipinas, kung mag-presidente ka, kailangan may gahom ka sa duwa ka sangas gobyerno. Kaya kung hindi, balda ka. Basi hindi mo matapos ang termo. Basi malugawan ka. Basi magtunga-tunga pa na may impeachment ka na, mga biyan. So kinahanglan, punduhan mo man eh ang kongreso, mga biyan. So kung istorya ta nga grabe porsentuhanay, kickbacks nila, mahiya naman kayo, mga biyan. Dapat ang presidente ta, hindi man exempted sa panawagan niya. Mahiya na rin kayo. Ha? Anong nangyari sa confidential fund ta? Nako nga budget ni. No? Anong ginagastuhan ta na ni? Ha? Oh, anong gakatabo sa preparation sa aton budget every year? Nga despite sang clamor sa publiko, mayara Japon sa mga program funds. Ganabutang dira mga katropa. Was it intended para sa mga kongresista na makaangkon sa proyekto? Kaya dapat mga katropa, ang mga kongresista, di ba submit man isang ilang ng mga ano mo, ng mga proposal mo, no, for that fiscal year para ma-preparance budget para mag-approve sa aton general appropriation, ari na yung mga proyekto, no? Pero kung kisado tamaran, ha? Ang mga kongresista ta, ang ginahambal nila, oh, may ara ka mo da? Sundan ay manang na proyekto mo, basta may proyekto ko to, may flood control ko to, proyekto lang ko to, ha? No? Process lang da. Ikaw lang nabala, mga staff ko, mo kuha lang ka mo to, kopyaw, ha? Kay implement ko sa among lugar man. Kita nyo, amo rin presyo, plopreyo. Ay, di kinanglan ta congressman nga kabalo mong plano, kita ni, ha? So, this is systematic in approach ang corruption sa gobyerno. There's no way for us to be spared from this nga issue sa corruption sa pungsod Pilipinas mga katropa. Bisa na ano natong panak daw, bisa na ano singgitan ta daw, pagbag-o lang guro tsura mo man dyan po ng ilang style sa panggobyerno. No mo na bla ti practice mo ni Japan gusto ta gubaon ang practice nga gusto ta nga baguhon. Galinti sa 2028, madesider naman kita kung sino ibutang ta ang mga public officials katropa. Basib lang mag-ilis ng tabayo. Amo man Japan nga klase, buaya, ang mapungko sa aton nga mga possessions ko dyan. O ito oras mga katropa, thank you ha. Salamat kayo sa pag-upod. Ma'am Corazon Aghon, good morning. Ma'am Shirley Irevlo, thank you so much sa pag-upod rin sa programa. Thank you ha. Sa ngalan sa aton nga technical partner katropang Jonel Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, ako naman sa aton nga CEO President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Winselinas, nagpaalam, tugtog buwas mga katropa, God bless.
13: Bullseye XFM 90.3
3: Santon Gold Live Testimony.
0: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Strong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta po, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM gid how.
4: XFM 103.9.
5: Yes to hell.
6: The secrets of hell.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired, no?
8: Yes.
7: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Doc Leo?
8: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
7: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
6: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Huwag na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya Sir Josil like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.
9: Gusto mo ba na-

0: secrets of health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapian law-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga kalalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because by isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
4: Exciting!
5: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

ang linggan ay nagtunog na. Isa ka sinyalis nga masugod na ang amon operasyon. Diri sa pier, si Chief Morales at to siya, nagsinyas na. Kag amon mga kaupod, nakaplasta naman sila sa dapat nilang hamtangan. Pasulod na kami sa daan nga lulutsan, pakadto sa idalom sang daan nga pundasyon.

0: Aari na kita sa puwerta sa lulot San Paidalong.
1: Ah, sige. Masulod na kita dira.
2: Ano na?
1: Oh. Bah. Kulas?
2: Oo. Ako. Taga ako ng tanan nga manggat nga ara dira.
1: Hindi ka makasulod dira, Kulas. Hindi para sa imo ang ara sa sulod.
0: Ba. May hinali lang ang nag-inulhot ng mga lalaki?
1: Oh, halika!
0: Sila ang mga pulis kaina nga nagasok-sok sang uniforme. Apang sumong, nagasibilya na. Kag may ginauyatan sila ng mga armas. Hindi na pusil, kundi patalong.
3: Hindi ka magbala magdira, Detective Reyes. Madugay na namo ang ginapakita ini.
1: Ah! Saan kayo sino ka mo?
3: Tawga lang kami ng taga-atipan. Taga-atipan sang likong.
1: Ano?
0: Ho, animal. Matag na sa ako ng tanan. Sila ang sekreto nga hubon. Mga piki sila ng mga pulis. Hindi tunay nga nagapatuman sang kasuguhan. Kag nagabantay sa sekreto nga lulutsan. Kag madugay na nga nagapakuno-kuno nga mga matarong nga kapulisan.
2: Napaliputan na namon ka mo, Detective Reyes. Jeff Morales. Gani kung hindi ka mo gusto nga malubong diri sa idalong nga bahin sang pantalan, magbiya ka mo diri. Kagkalimtan ang bahin sa katapusan nga bato.
1: Sa idalong sang akon bangkay, Kulas!
2: Kinsiling mo!
0: Hindi!
1: Chief! Nag-atake sila!
0: Gilatake nila ang aton mga tinawo!
1: Ay, hindi! Hindi kita magpadawag sa ila! Move! Move! Mabato kita sa ila!

0: padayon kami ng nagapakigbato. Apag nakahibalo ako, outnumbered kami. Manamo sa mga tao sa kulas nga nakabase ng daan diri sa idalom sang daan nga pundasyon sang pantalan.
1: Detective!
0: Julius!
2: Detective!
0: Ma'am Inis! Dali ka mo! Kinangalan nga makasunod na ka mo. Dasig ka! Samtang malapuyot pang inaway!
1: Ayo, sir!
2: Ompa! Ang simbolo sa daan nga kuderno, nagasiga!
0: Uyatin niyo sa maayong kuderno!
2: Oo! Dali na, Elias!
0: Nakita ko ang natabo sa simbolo. Nakita... Hindi! Naigo ako sa bala sa braso. Apang hindi ako magampo. Hindi! Mabato gihapon ako!
3: Elias! Magsunod ka lang sa lulong time sa sika! Kakulaan bahala sa ina!
0: Oo, Chief! Malukso ako sa sulod sa lulutsang! Karuna!

0: nagsira ang bato? Sa makasulod na ako? Kag si Chief na bilin sa kwa? Kaupo ni Kulas, kag sang iya mga tinawo? Malinong na. Kag hindi ko na mabatian ang nakakatabo sa gwa.
1: Ano ini?
0: Masimutan ko na ang baho sang priska nga duta. Babangon ako. Si Chuy Elias kag si Ines nagatindog sa unhan sa isa ka malapad nga espasyo. Chuy Elias, sadi na kita. Ines, panulo ko. Hindi ko iba ining nahamtangan namon kundi isa ka syudad. Syudad? Kaya syudad nga ari sa idalom sang duta. Kag natago sa idalom sang pier? Ha? Ang mga building nahuman sa bato? Nga may nakasulat nga kasubong sa nakita ako sa daan niya, kwaderno? May mga tanong nga nagailinggat sa tunga sang kadulom. Kag babatian ko ang mahinay nga tunog sang kasanag.
2: Malipayon nga pag-abot, Detective Reyes. Malipayon nga pag-abot sa siyudad sang Beridia.
0: Siyudad sang Beridia?
3: Ang siyudad sang Kalam, ang tunay nga manggad, naging hinambit sang amon katigulangan, Detective Reyes.
0: Hindi ako makapati sa akong nakita sa palibot. Ini? Amo ining katapusan nga bato? Ang manggad? Ang ginauyata ni Ines nga kwaderno? Nagaingat man? Pahina nilang nagtuhaw nga kasanag. Kag nakita ko. Isa ka tigulang nga lalaki. Kag maalam siya sa panulo ko?
3: Bali pa yun nga pag-abot, mga manunoble. Malugay na namon ginahulat ang inyo pag-abot. Ang katapusan nga bato, hindi isa ka bagay nga pwede pangitaon. Ini isa ka ganhaan. Ganhaan sang kinaalam na madugay na na nakatago.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Milo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga huyatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa mga kututan ni Lilo.
13: Sa ako call center agent.
12: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
12: Pero siga, sige na matulang pagsakit sa
11: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: X FM.
16: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akong ginahandom para sa akong tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari naman kita karoon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan o kung mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad ng mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
11: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
16: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniyakatama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ini

0: gamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kitanay sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapanganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa Evergreen Herbal Capsule at the same time sa Evergreen Coffee Mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation pati na ang aktibidades sang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga ra man sa Evergreen Coffee Mix kag sa Evergreen Herbal Capsule proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa Evergreen Herbal Capsule good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugali ang balunggay may phosphorus na sa gali kag kalsyumo nga nagapabakod sang aton sini nga mga tul-an. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi kagis kag mangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pagproduce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang Evergreen Herbal Capsule. Ah, kapag gusto nakukaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos nga daw wala ako nagabatsyag nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na untat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang tunay nga gahom. Wala sa bulawan o kunhiyas, kundi sa paghangop, sa kinaalam nga nagadulot sang pagbago. Abang, may isa ka paandam. Ang mga manug atipan, wala nagaisahanon. May mas dako pang agahom nga nagapangita sa siyudad niya ini.
1: Oh, alika. Amat-amat na nga nagaburon ang dagway sang tigulang nga lalaki. Ano itong ginhambal niya? Nga may mas dako pang agahom nga ginapangita sang siyudad niya ini? Sino? Buot si Lingon. Wala pa matapos ang akon pagpanglugayawan. Padulong sa kamaturan. Sa idalom sang pier. Sa sulod sang likom na syudad sang Beridia. Magasugod ang mas madalom. Kag mas makatalagam ko nga pagpasimpalan. Kag ang warning sa guwa sang kuyba. Mas dako. Sang sa ginalauman namon. Nakabati ako sa tagoob. Kagdungan

0: taga-atipan. Amo ang mga pamilya na nagsumpa na protektahan ang Beredia. Apag sa pagligad sang panahon, nakaangkon sang di paghangpanay. Ang iban, nabulag sa gahom kag manggan. Sila mga piki nga mga pulis nga nakita mo kaina, detective.
1: Bay, si Chu Elias. Nagpalapit sa isa ka drawing sa pader. Kaginuyatan niya ini.
2: Ang mas dako nga gahom nga ginatumod mo to. Amo ang shadow hand.
1: Shadow hand?
2: Oo. Isa ka organisasyon nga madugay man nga nagapangita sa mga sinanguna nga kinaalam para sa kaugalingon nga kapuslanan. Sila ang nagamanipula sa tinuga nga ginatawag kay Boss Kulas.
1: Si Kulas?
2: Oo, sir.
1: Amugali nga daw mas may lain niya ginang puntarya ang mga piki nga mga pulis. Hindi sila basta-basta pulis lang. Sila ang shadow hand. Ano blang Kulas nga ina? Nga naghalin sa ibabaw? May nagkalahulog ang mga bato halin sa ibabaw? Napustot ang atot sa kuiba nga nahamtangan sa syudad sa Beredia? May nagsulod? Ang mga piki ng mga pulis? Ayos na! Si Kulas?
2: Nagpanaw siya gikan sa lubid. Nagangisi siya, kag may ginauyatan siya nga puser.
3: Ang tanan nga ina, akon! Ang tanan nga ina, amo!
1: Isa kalalaki, nga maitom ang bilog nga lawas, kag may ginasuksok ang maskara. Ang hinali lang nagtuhaw sa unhan?
3: Ang libro sang likom, amon! Ang kinaalam sang Beredia, amon! Kagang sino man nga maghandom sa pagkuha sina sa amon, mapatay!
4: Mapatay na mo!
1: Agud pangapinan ang doog, Benny. Tagmaabtik sila, magulunan. Ba! Inis! Bantay!
5: Hindi ninyo magkuha ang libro sa likom sa akon! Hindi! Pangon na maalaman sa Beredia! Protektahin ninyo ang kinakalam!
1: Nagamati ako sa tagoob. Hindi! Ang mga napagkit sa pader, naging dahulog lang na sinagtong ang mga tagatupan. Nagapangapin man sa mga nagasalakay. Kadang mga nagalupan ng mga kasanag. Naging magagmay ng mga tuluga. Nagnagabulig man sa pag-atake sa mga nagasalakay. Dali! Ba! Inis! Hindi! Natumba siya. Nagnabulian niya ang libro.
3: Amon ang libro, may nga!
2: Kaya ka lang!
1: Marco! Naglumpat siya gikan sa isa ka mataas nga bahin sang Beredia. Kag may ginauyatan siya nga sibat nga human sa kristal.

0: Nakabatsag ako sa paglinog. Naglabatian ko ang babas ko galupok. Ano ina? May nakita ko kakasanag na naghalin sa idalong. Kag may mga magagmay na bato na nagtupa sa duta. Naglabatsagan ko ang pagtuhaw sa isa ka enerhiya. Kag... Ha? May isa ka tigula nga lalaki nga nagapalapit sa akon.
1: Chief, hindi ninyo mahangpan. Ang Viridia, hindi siyudad, kundi isa ka kasing-kasing.
0: Oh! Ano ang buot mo, Silingon?
1: Ang Viridia, amo ang kasing-kasing siyang kinaalam. Kung madula ini, madula ang paglaom sang katawhan.
0: Ano? Ano ini? Hinali na naglitik ang duta?

0: kilangan. Nakagwag kita dali nga buhi.
1: Huwag nitip. Hindi ninyo makuha ang tawang niya para sa mo. Hindi kamo makagwag dali nga buhi. Mga pangahan!
0: Nagsala ka! Bah! May isang lalaki nga may kapirusang nawong? Kang iya kamot? May ginasuksok ng boxing gloves?

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro, sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: AM News Central.
1: X7 time alas 10:37 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa bukabahin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton kapalatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Lunes, Hunyo 15, tuwig 2026. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inup na nai humali na las 10:30. Tubto pala sa dosisang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues. Nga ton tutukan talakayon kag-diskusyonan siningadlaw. Sa mga nagatutok na subong sa aton, humaling kaina pa, timprano pa. Nga nagaupo na din subong sa aton, mga katropa, tamyawon ta sila na isang maayong aga.
0: Sentro.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Yara kita sa FM band, mga katropa. And also, yara man kita sa Northern Negros, mabatian nyo man ang XFM, mga katropa. Sa XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency naman, nga 101.7. And also, mayara kita sa social media at ang Facebook fanpage, mga katropa mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo na nga ito yung Facebook fanpage. Mga katropa, inyo dira malantaw kag ma-update ang mga balitaan, mga programa, kag kung ano pagiging mga kalingawan. Sang nga idolo sa inyo, mga katropa, sang XFM Bacolod. Mayara kita sa YouTube for the live stream sa ato yung mga daily programs. Halin sa News and Public Affairs, tumtum sa mga entertainment programs, no? Amo ni nga XFM 90.3 Bacolod. Amo na ato yung YouTube channel, mga katropa. And also, mayara kita sang official streaming apps sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre, mga katropa, dra sa inyong mga Android phones. Mga katropa, pangitaan nyo lang dra sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre. Kag mga katropa, ma-access dira ninyo ang kapinsaysenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag hindi ka mo magkalipat, meron naman kita sang ginatawag na text line o kon hotline number sang XFM Bacolod. Mga katropa, inyo din mapadala mga mensahe ninyo sa siningan number ang 0915-628-7926. Amo na nga ton nga number sang XFM Bacolod. Subong aga, mga katropa, ano ba lang mga kaudan? Aton tutukan! Kag-diskusyonan. Siningadlaw sang Lunes, Hunyo 15, diri lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, tinguhan ta karon makaupod si Sir Jonathan Diaz, the Vice President sang LGBTQIA+ community sa siyudad sang Bacolod. Angot diri, mga katropa, sa natabo wala nga tinaliktan nga adlaw sang Biyernes, Hunyo 12, natong isa ka maestro nga ginaligar, mga katropa, miyembro sang LGBTQIA+ ang ginpatay sang iya nga estudyante. Mga katropa, ang pamangkot dira why nato na ibaluan kon estudyante yagid man ini. Pero mga katropa, posible estudyante sa sinang abulutuan, oh, pero hindi abalahandol ang klase sang sinang suspect. Kay ginaligar, mga katropa, ang suspect nag-edad sang 24 anyos, grade 12. Ote, mga katropa, sa pag-insindi, ta grade 12 student, 18 anyos mo. Posible nga ikaw mismo, mga katropa, mag-24 kaya, graduate ka na nagani sa college eh. No? Pero galing, mga katropa, sa amuning edad, nagapabilin pa sa nga grade 12. And also, ang teacher, mga katropa, 38 anyos. No? 38 anyos ang manunudlok. Dira mismo sa isa kabulutuan sa barangay Estefania. Oh, mga katropa. And sa aton ring mga information nga na-receive kay under investigation sa karon, kagahulat kita mga katropa sa ano pagining resulta sa kamatayon sang biktima. Amo ning ginabantayan ta kung ano ang cause of death sang biktima. Kay mga katropa, sandig sa mga information nga ginpagwa sang kapulisan, ang suspect mga katropa ginkastigong biktima kaginaligar ginpainom kon ginhiluan sang muriatic acid.
0: Sentro.
1: Pinainom allegedly sang suspect ang biktima sang muriatic acid. Oh, hiniluan niya, pero mga katropa, kabalo naman kita kung anong epekto sang muriatic acid nga na. Amo na sang ginalimpyo sa mga basin bala? Oh, para magputi ang basin. Mga tile sa banyo ginabubuan sa muriatic acid, no? Mga katropa, amo na siya. Imagine na bala, igamiton na amo na ganing ginahapang halit sa ibang ginapangbasyan amo. Makakos na sang makadamage na sa mga soft tissues naton. Ilabi na gid sa guya sa nawong naton. Makasunog na mga katropa. Dako ng epekto oh sa aton nga ano no, sa aton nga lawas. So ti mga katropa, kag makaresulta niya sang kamatayon. So tiga hulat-hulat kita sa information nga ipagwa sa Bacolod City Police Station 7 kay kaina ginfaila na sang kaso through inquest proceedings ang ini nga 24 anyos nga suspect. Kaso nga pagpatayo kon murder mga katropa. Amo ni ang kaso nga ginfile sa siya suspect. So ti ang pamangkot, ano gid man bala ang cause of death sang biktima? Ti kita mismo gahulat sang pahayag sang pulis kung ano gini mga katropa ang ilang ano lakat sang investigation. Ano to ang kabangdanan sa kamatayon sang sining membro sang LGBTQ nga isa ka maestro. Mga katropa, kay amo ni ang panaysayon sa suspect ginpainom niya sang muriatic acid. So amo ni ang aton nga balantayan kay karon mga katropa, no? Even though ganidamo na ni sa mga issues nga involve ang aton nga mga LGBTQIA+ members. Mga katropa, no? We are not against them. And mga katropa, we respect bisan sino ka man da, no? Ginatagaan ta ni sila sang pagkilala, ginarespetar ta ni sila because mga katropa, talentado ni sila, may mga abilidad ini sila. Same man sa mga ordinaryo nga tawo, no? Pero tigaling mga katropa, there are some issues nga malantaw naton, no? Nga nagligad ba lang ang mga reports sa posible resulta inibala sang hate crime? O kung, ti siyempre mga katropa, basta member ka sa amo na community, may mga, may, no, ang termino sa iban, ang paglantaw nila, they feel disgust sa sina ng mga members ng community. Pero mga katropa, ti siyempre, gapangabuhi, iman na sila sang gusto, no? Kagang ilay mga katropa nga tinutuyo, lain, hindi man tanan. May kanya-kanya na sila mga katropa ang paglantaw sa pagpangabuhi nila. Ang ibang kapanikasog para makakwarta, para mabuhi, para makapamuhi man sang normal eh. Di para sila mga katropa ang amo na yung identity. Amo na yung ilang na nabatsyagan. No? So tigaling mga katropa, may ara gidman sa ibang mga persona na they really hate those members sa sininga community. I don't know mga katropa. Oh. Kon ano gid manibing kabangdanan sang sining pagpatay sa isa ka mestro nga member sang sina nga community. Mga katropa, makuha kita karon opinion sang ilang community. Oh. Para maintindihan tani sila. Para mabal-an ta kon ano gid yung mga katropa ang duyag ipabutsyag sang ilaning mga membro. Oh. Kaya titood bilang mga katropa, damo na niya subong niya. No? Damo na niya. May ara na ganyan, may mga pride, ano na sila? May mga pride parade na sila. May pride day nang tawag na. No? Gamarcha, ga-parade sila. ginaano nila mga tropa? Ginabalandra nilang ilang haya ay nga nagalainlain ng kulor, no? Lainlain ng duag sa ilang mga haya ay isa lang nabot si Lingondra mga tropa, equality, no? Fairness para sa treatment nila mga katropa kay amon ang luyag nila, no? So they are pushing man nga matigayon na ni ang Soji Bill bla, no? Mga katropa nga manginlayin na para mangin ano na nila balasihan for their protection man. So ting mga katropa, discuss na ni ano ang inyong paglantaw. And we, ano man, nagapalabot magkita sang condolences sa family, sang sininga manunudlo. Mga katropa, nga sa karon sa kalisod, matapos ang natabo ni nga insidente o kung ininga krimen. Kagkaroon mga katropa, tinguan taman ang Basiwa Employees Union, si Sir Benji Uray, Vice President, ano nila komento sa karon sa sitwasyon sang Basiwa, sa nagapadayon nga issue sa karon sa supply sang tubig. Kay ti mayara na mga katropa, bag-o naman nga general manager. Ti ano ni subong mga katropang balantayan ta di. Ag ano ning ilang pangabay man sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod sa sini nga nagapaday nga issue sa supply sang tubig sa karon. Sentro. Ibantagin mga katropa nga mga updates and developments sa syudad sang Bacolod. Kag sa parte isang probinsya sang Negros Occidental. Ato madi karon mga katropa bantayan. I-update naman na dugay-dugay. Kag aton man nga tutukan siningan law sang Lunes diri lang sa sentro ngina nga mga diskusyon. Sentro. Alas 10:50 na mga katropa, no? Antes kita bala na magpadulong sa aton ning mga topiko nga tututukan kag diskusyon na. Mga katropa, para maging healthy kita always, para maging mabakod ang atong immune system, kagang aton man nga panglawason, ilabi na gid sa ti-Lunes na, latapos ng long weekend ta, ang iban nga diging kalipay nila ang Biyernes tob-tob Domingo nga pauway. Mga katropa, balik naman kita sa realidad, Lunes. Di siyempre, basta Lunes, gambal gid na kalabanan sa aton. Kakapoy pa. Kabitin sang pahuway ta. No? Mga katropa, pabaskugon ta ng aton nga panglawason. No? I-boost ng aton nga energy para every Monday up to Friday o kung Monday to Saturday, kung may trabaho ko man tub-tub Sabado, why bala nagapalya ang imong makina? Oh, ang imo yang restin siya, gabakod lang ang gabakod. Ang importante dira mga katropa, bastante ka sa mga food supplements sang Yes to Health. Sentro. Ari mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Ginalagipan ini sang Santon plus Gold Herbal Capsule. Kag Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, imo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag, spirulina. Gintingom ini, mga katropa, sa isa ka kapsula. Agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignan. Mataas imo nga sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa, mataas. Oh. And also, kung ano pagkidabi ng mga balatian nga ginabatsyag ninyo sa karon nga doon nagatagit sa inyo sang kabudlayan, do kahasol bala sa aton everyday. Mga katropa, pwede ta na matap na kagbalikawan. Basta adlaw-adlawon ta lang pagtumar sang Santon plus Gold Herbal Capsule. And also, mga katropa, mayara kita sang Santon Vitamin C, ha? Ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Imo naman ini mga katropa sa mangustin, spirulina, kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. Pa-boost yan eh. Babuligan niya nga mapaboost ng atong immune system mga katropa para malikaw kita sa mga balatian nga nagauso naman sa karon. Especially mag ulan-ulan naman. Tapos mga katropa gatagiting inip. Dragon na da. Oh, batsagon tagid na. Di mga katropa, dapat everyday may protection kita sa amuna ng mga balatian. Kagindi kita magkalipat, ha? Mayra isang premium D3 soft gel capsule. Mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule, himo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, ang premium D3 makabulig ni pa healthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katul-anan, kag makalikaw sa aton mga katropa sa mga infections nga kosang bacteria kag viruses. So ito yung mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Mag-tumar everyday sa mga produkto sa Yes to Health, ilabi na gining ultimate trio. Para malikaw kita sa kunanunin ng mga sa isang mga balatian nga nagahatag sa aton sa kabudlayan sa tagsa kaadlaw, mga katropa.

0: Podcast Jess 53 mga katropa. Ang mga produkto sa Yes to Health, mabakali na mga katropa ha, sa Yes to Health Wellness Center. Nga dira ninyo makita sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacol. Kag sa mga leading drugstores nationwide, no? Inyo na da mabakal. Alas 10:54 na, kag mga katropa, antes kita blan, eh, magpadulong sa ato ning, ano, sa ato ning, una nga bisita, tingwatan na ni mga katropa ang update sa lakat sa panahon, ha? Para madulong ni nato ng dugang mga updates kay ti nagligad nga gabi perti ang panaguo perting pinangilat may pagtupa sang ulan mga katropa ha? Kag ano ayan ang nag-impluwensya sini may pag-uom-guom sa oras ang kahaponanon sentro kag mga katropa pagtupa sang madamol nga ulan sa oras naman sang kagabihon. Sentro. Mali-li kita sa PDMPD Subong. No? Base ko ng PDMPD, makatag sa ton sang dugang nga detalye sa ilaning observation sa lakas ang panahon. Narisipiyan ka linya mga tropa, makopo na to si Sir Melvin Piero. XFM Weather Update. Sentro. Sir Melvin, may ngunto. Kaupod mo Subong, Sir, si Katropang Andrew.
1: Yes, sa tropa ito, Andrew, may utro si Mokal sa Taranta Palamabia. Yes, nga, sa pinakauling na nakasas ng panahon. Kunyo, kundisyon na 15 kita kay Dios Mel 26. Sa kabilugan, wala kita sa nakita ang mga low pressure area. Lang sa buwan sa sasong na Philippine area of responsibility. Nag-affect to sa ito ng Easterlist. Nag-affect to man niya sa Eastern niya bahay sa Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, lakit naman ang Surigao del Sur. Sa oriental sa localized thunderstorms ang nag-apekto sa pinabagabahay ng 10 sa Pilipinas. Ang Negros Island region, nakita man ang Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa fair weather kung kasarangan ng panahon. Magbas lamang sa mga isolated sa mga mahirang mapangulan, nagulot man sa localized thunderstorms sa Easterlies. Mahina itong sa kasarangan ng uyot ng hangin. Ikan sa Namina na Silangan, ang nagayang probinsya sa kabukusan ng bahay niya sa ating mga probinsya. Sa karagatan sa ating probinsya ng kasarangan at ito mga bulubanod. Ang adlaw na katunod, nagbutla ka na 5.26 sa mga tunod, alas 6.11, karo naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nagsugod kita ngayon na 26 sa mga labot kita 32 degrees Celsius. Inesin mo din Piero sa probinsya sa Star West, Reduction and Management Office ng Cruz Occidental. Maraming salamat sa gamayong aga sa luwan.
0: Sir Melvin, bali, ano ni siyang ga-influence kit Subong, sir?
1: Dari so far subong sa kabilugan, subong nga probinsya sa Negros Occidental, ang nag-influence dari sa ato ng Easterlies, mapaang hangin dito sa Silangan.
0: Oo.
1: Kaga, disenta may araw mo kita sa natawag ng mga localized thunderstorm, mga
0: katakarando. Correct. Gani man, no? Pero, kapamakot ang iban, wala kita sa low pressure area, Sir Melvin, ha?
1: Sa subong, wala kita sa nakita ang low pressure area na possible mag-develop sa sulod sa buwan sa ato ng Philippine Area of Responsibility.
0: Okay, gani man. Sige, Sir Melvin, with this, thank you, good. Sa sining update, may aga.
1: Salamat.
0: Yes, sir. XFM Weather Update. Sentro. Mga katropa, ito nabatihan si Sir Melvin Piero sa ano na to, no, sa pinakuli na to ng update sa lakatsang panahon. Mga katropa, bali, ang kagabi, try ta kung available ng Vivox, be. Ma-check kita sa Vivox. Kaya mga katropa, why sila? Hindi sila makontakt? Okay. Sige, no. Check tabi si, ano na lang, si Director Bacolcol na lang, be. Director Teresito Bacolcol, be. Kung ba si makatag siya sa aton sang, ano lang, insights, mga katropa. Angot na rin sa, ano no, sa linog, bala. Kay mga katropa, ang ginabantayan dire kay nagligad, to bala nga pag-tayog, nga natabo, dito sa Mindanao. Ang nakatrigger, to Cotabato Trench. Bati ang West Panay Fault, amuning balatayan nga which is do na trigger ang Negros Trench, no? Check na to mga katropa, nasa kabilang linya ang director ng Philippine Institute of Volcanology Seismology, si Dr. Teresito Bacolcol, mga katropa. Sentro. Director, magandang umaga po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropang Andrew. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning din po sa inyo.
0: Director, maraming salamat sa inyong time. Sir, kasi kagabi may na-record na namang the earthquake na may lakas na magnitude 4.2 ba yun, na record yung epicenter sa Anini, Antique. But dito sa Negros Island na naramdaman yung kalakas na pagyanig. Director, ano po yung mga factors, sir, based sa inyong mga observation and monitoring? Director.
2: First and foremost, wala po itong kinalaman sa
0: Cotabato
2: earthquake. Kasi yes, ito yung palaging tinatanong sa amin, kung yung earthquake ba, meron sa inatuan.
0: Yes, sir.
2: And then Anini ay connected ba doon sa earthquake na nangyari sa Mindanao?
0: Yes, sir.
2: So wala, hindi po sila konektado.
0: Malayo.
2: Malayo po yan. Even then, makakaiba po yung mga earthquake generators, yes, independent po sila sa isa't
0: isa. Okay. Director, ano po yung sir? Ano po yung generator or saan nanggaling yung stressor na naramdaman kagabi?
2: Most likely may offshore active fault tayo. Medyo mababaw kasi nasa 3 kilometers lang. Pero most likely may offshore active fault tayo.
0: Okay. Director, gusto ko lang po clear yung information. Yung Panay Fault, nandyan din po ba yung Negros Trench or malayo, sir?
2: Malayo, magkaiba yung Negros Trench sa Panay
0: Fault.
2: West Panay Fault.
0: West Panay Fault.
2: Yung West Panay Fault nasa lupa yan, yung Negros Trench ay nasa data.
0: I see, okay. But pag sinabi natin offshore na earthquake, possibly yung Negros Trench yung na-trigger or hindi naman?
2: Pwede, pero mababaw kasi yung lindol, 3 kilometers. Kapag mga trenches yan, medyo malalim.
0: I see. So, posible yung nag-trigger nito ng stress na to, sir, from West Panay?
2: No, not necessarily.
0: Okay.
2: Kasi yung West Panay, nasa lupa, although pwede siya magkaroon ng extension towards the sea, pero hindi pa kasi natin masasabi. Wala tayong evidence for now. So, pwedeng West Panay, offshore extension niya, or yes, meron tayong separate fault dito sa dagat. Sir.
0: Director, how do you describe yung pangyayari? Kasi di naman natin makonekto yung earthquake na nangyari doon sa Mindanao at saka naramdaman kagabi. How do you describe sa ngayon, sir? There is active movement ng mga malalaking part ng lupa sa ilalim ng daigdig natin, sir?
2: Well, the Philippines is very much active. Meron tayong more than 180 active fault segments. And normal lang to na every now and then may mga paglindol tayo. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. For instance, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng more than ilan earthquake natin.
0: Okay.
2: 227 earthquakes na naramdaman natin kahapon, from 6 a.m. kahapon to 6 a.m. kanina.
0: I see. Okay. So, under investigation pa, director, kung saan talaga nanggaling yung cost.
2: Titingnan natin to, but again, this is not surprising kasi marami tayong mga active faults.
0: I see. So, no need to worry about, director.
2: That's right. It's 4.9 yung earthquake kahapon. So, intensity 3 sa may Sipalay, Negros Occidental.
0: Okay.
2: But again, mababaw siya 3 kilometers.
0: Yes po. Director, yung ganitong mga earthquakes, sir, and also the active trenches, especially dito sa, it's either in West Panay or in Negros Trench, they can generate also stronger earthquakes po?
2: Yes, it can generate strong earthquakes. For instance, in Negros Trench, it can... medyo mahaba-haba yan.
0: Okay.
2: It's capable, sinasabi naman natin ito, hindi naman natin tinatago, it's capable of generating an 8.2 event.
0: 8.2 event. Okay. So, Director, whether the big one is true or not, pero Director, di natin masasabi kung talaga yung big one na sinasabi na mangyayari talaga sa Luzon, it's either in Visayas or in Mindanao. Director.
2: Yung big one kasi was coined to refer to the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault.
0: West Valley.
2: So nakakalimutan natin, marami ding earthquakes in other parts of the country, bigger ones.
0: Yes.
2: like yung Philippine Folding Double Dawn, it's capable of generating 7.9. Mm-hmm. Yung Sulu Trends, capable of generating 8.3.
0: Yes.
2: Yung Cotabato Trends, 8.1. Yung Manila Trends, 8.4. Yung Negros Trends, 8.2. Mm-hmm. East Luzon Trends, 8.5.
0: Okay.
2: Yung Philippine Trends, 8.5. So, again, this only shows that the Philippines is tectonically active. We have active trenches and we have active faults.
0: Okay, sige po. Director, baka may message kayo sa dito sa Visayas and especially dito sa Negros Island region after this ganito mga pangyayari, Director.
2: Okay, so we have to accept the reality that we're part of the Pacific Rim of Fire, and every now and then, meron tayong volcanic eruptions dito sa Negros, meron tayong Caloon Volcano, ongoing pa rin until now, nasa alert level 2.
0: Mm-hmm.
2: Meron din tayong mga active faults, meron tayong mga active trenches.
0: Okay.
2: And the best course of action is always preparedness. And when you say preparedness for earthquakes, we have to make sure that we follow the minimum engineering standards sa paggawa ng bahay o emergency terrain.
0: Mm-hmm.
2: And then we also participate in earthquake drills.
0: Okay.
2: Ngayong June 18, may earthquake drill tayo, National Simultaneous Earthquake Drill, and I hope everybody will participate.
0: Yes, sir.
2: For the volcanoes naman, we follow the recommended PDZ or Permanent Danger Zone. Huwag tayong pumasok doon. This is for our own safety.
0: Okay. Director, last na lang po bago tayo magtatapos, sir. Yung origin talaga ano ng earthquake is tectonic, no? Tectonic.
2: Yung nangyari kagabi?
0: Yes po, kagabi. Tectonic,
2: yes,
0: you know?
2: Tectonic.
0: Tectonic
2: earthquake.
0: Okay, sige po, sige. Director, thank you very much for your information and for your time. God bless you, sir.
2: Maraming salamat din po.
0: Thank you po.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, tanubatian, si Director Teresito Bacolcol sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o FIVO. Sa mga tanong mga katropa, kagabing na batsyaga na ito ng pagtayog. Wow, itong ang gabi, nagtayog siya.
3: Sentro.
0: Mga katropa, no? Muna ang pinakadelikado ng part sang adlaw. Oras ang kagabi yun, maglinog. So, pasalamat kita mga katropa sa mga ako kay iti hindi amuto ka baskog, no? Ang nabatsyagan gid. Kay iti bangod mga katropa nga nabaw siya even though nga 4.9 magnitude ang puwersa nga na record. Oh. Amo na siya nga nabatsyagan nato nga ka baskog kay bangod nga nabaw siya, no? Iti same man to mga katropa nga natabo sa Cotabato Trench nga nagtayog dito sa Region 12. Oh, sa Soksa Region. 7.8 magnitude kay bangod nga nabaw, no? Ara sa babaw-babaw nga portion, hindi sa silingat dalum-dalum gates ang kalibutan. Ara sa nabaw nga sa babaw nga portion kabagdanan nga kita mismo nag-start sa ibabaw sang duta. Nabatsyagan ta gito nga muto ka baskog nga pagtayog sang duta.
3: Sentro.
0: Pero mga katropa, hindi man kita magpamahog, no? Pero ang Negros Trench and the West Panay Fault can generate strong earthquakes.
3: Sentro.
0: Can generate 8.2 magnitude nga linog, ha? Can generate 8.2 magnitude nga earthquake, mga katropa, ang Negros Trench and West Panay Fault. Ang West Panay Fault, wala na yan kung mga katropa sa idalong sang dagat. Offshore, magsiling kita offshore sa baybay, no? Mga katropa, oh, naglupok na nagbuga naman sa kasong vulkan bago lang gid. Ang West Panay Fault, mga katropa, ara na yan sa duta gid, ha? Sa duta. No. Ang Negros Trench amo nang ginatawag nga offshore. Ang Negros Trench ara sa idalong sang dagat, no? Ilang taong tablang map, mga katropa, pwede nyo na ma-search dira sa inyong mga Google, pangitan nyo yung mga active faults sa Pilipinas. Makita nyo na da, may mga guide na da sa map, nga dira nyo ma-identify, ay ho, tsakto ang Negros Trench offshore, might generate a stronger earthquake offshore, mga katropa, ang Negros Trench. West Panay, is ara mga katropa sa may duta nga bahin. No, sa may mga islands, mga katropa. So, tayo muna nga itong balantayan, ha? No, hindi kita magkabalakagit, pero importante preparado kita.
3: Sentro!
0: Alas 11:08, mga katropa, check tani nga ito nga madason nga bisita.
3: Sentro!
0: Kay ini mga katropa, madugo ni isang insidente. No? Makasalid ni kag madugo ngay tabo. kay mga tropa kabuhi diri ang Imbulbaton.
3: Sentro.
0: Isa ka maestro manunudlo, oh? Empleyado sa gobyerno, empleyado sa Department of Education ang naistoryahan diri naton. Ang ginpatay sang estudyante mga katropa.
3: Sentro.
0: No? Tayo mo ni subong aton diri nga balantayan kung ano ning investigation sa karon. Pero mga katropa, check naton si Sir Jonathan Diaz, ang Vice President sang LGBTQIA+ community sa Bacolod. Angot sa sininga na tabo, no? Mga ikita sang ilang opinion subong adlaw. Mga katropa, rin ispiya kalinya si Sir Jonathan Diaz, no? Ang Vice President sang LGBTQIA+ community diri sa aton sa syudad sang Bacolod, mga katropa.
3: Sentro.
0: Sir, good morning. Welcome diri sa XFM. Sir, kaupod mo subong si Katropang Andrew, Sir Jonathan.
4: Yes, good morning.
0: Yes, sir. Oh, Sir Jonathan, thank you again sa mga time. Sir, okay lang na ako ng audio. Good morning. Sir, okay lang ako nga sulod. Hello?
4: Sir,
0: Pro klaro nga ako.
4: Yes, hello.
0: Mabatian mo ko, sir. Klaro. Okay, sige. Balikan ta siya. Oo. Okay. Do hindi ko rumay yung signal, no?
3: Sentro.
0: Mga katropa, balikan natin si Sir Jonathan. Former kagawad, man na siya mga katropa. Address barangay 18, no? Pero do... Ano sa subong mga katropa sa syudad sa Bacolod, no? Para makatag kita sang opinion lang. Mabatian tang ilang opinion, mga katropa. And what are their reaction? No, kay may mga insidente na din mga katropa previous years lang, o may pila na katuig naglipas ganing involve ang pila ka mga members ng LGBTQIA+ sa pila ka mga krimen or mga katropa sila mismo ang biktima.
3: Sentro.
0: Iari makaagaw attention is publiko kay manunudlo members ng Senang community mga katropa kag biktima sa karon. No, ginpatay pa.
3: Sentro.
0: Mga katropa, establish kita sa ano, maayang signal kay Sir Jonathan Diaz, no? Sige. Sir, good morning. Hello, sir. Ming aga. Hello. Sir?
4: Hello.
0: Ay, Sir Jonathan, okay lang ako ng signal? Okay lang? Ay, sige, sir. Sir, good morning. Salamat kasi mga time, sir, no? Nag-istorbo kami, anaysing mo. Sir, after this incident or crime na natabo, nga involved mag-isa ni ka-teacher and also a member of the community of the LGBTQ. Sir, sabahin ninyo, sir, anong masiling tasini? Ano ang inyong reaction after this kind of bloody incident, man? Sir?
4: Well, I think that incident is still under investigation.
0: Yes, sir.
4: So, this is a painful reminder that no one, regardless of your identity, your profession, or background, deserve to suffer such a cruel and a violent treatment. So we really mourn his loss, as we know na he is, I think, secondary teacher.
0: Okay, yes, sir, high school.
4: Identified as the part of the LGBTQ community. Mm-mm. So for our LGBTQ community, so we really need to have a safety first always sa Amon na part.
0: Gani man. Oo. Sir Jonathan, well, tood, no, kay isa ni ka-teacher, sir. And also, not only just, even though nga tood nga, maestro ni siya. Pero sir, how about yung ato, ang iban nga mga, ano na to, no, nga mga katropa, nga naging part sa sinang community. Their security, their safety. Sir Jonathan, kay ti ang iban masiling naton, may mga kanya-kanya yung mga trip mo, no? So, di taman sila bala ma-question kung nga nag-amunis la, kag-amuna sila, Sir Jonathan. So, ano ni ang sa inyo ang community, sir? There is any program for them nga may maka, ano bala, makatag sang security money para sa ila, sir?
4: Yes, well, I think for the national nato nga law, that's why ang file ina siya ang ato nga soldier bill. So,
0: okay.
4: But also we have naman mga ordinances sa ato ng mga city that is covered not only for the LGBTQ community but
0: yes,
4: for also for para sa tanan man. No, we have very tight man ang ato ng city for the peace and order natin din sa city, but we cannot avoid kamusin ang mga incidents nga natabo. So we need to be mindful of who you spend time with, especially in private settings.
0: Yes, sir. Yes, sir.
4: Which is nga si maka-escalate in a conflict ang ang alcohol to to avoid situations that feel maka uncomfortable kag risky kag very unsafe especially nga ikaw lang isa
5: gani man
4: kag yung pakadto mo ang amo na
5: sa. Okay, Sir Jonathan, ano ning mga observation ni ninyo hindi man ni nato masilingan do hate crime sir amo ni
4: yeah So we need to to educate ourselves and to others to really share as safety reminders, no? As well as to promote respect and
5: yes,
4: teach our community how to protect themselves as well. So not only kung ano man yung mga profession or ano man yung muda nga at window sa ating community. So amo sino siya, so dapat careful kita tapos at mas mayo siguro nga amo na inyo you have to ano man ito have your friends or others na makati pwede man na maka
5: lipay
4: kasi upod sa gibo ng mga friends na maka protect mo for each other.
5: Okay, Sir Jonathan, hindi man ni Makabi nga hate crime, di ba? Hindi man, no?
4: What do you mean, sir?
5: Hindi man yung Makabi nga hate crime, no? Hindi man, no?
4: Hindi man. Kasi at the first place, yung invite mo, na nag-invite ka mo for
5: gani man, no?
4: A drinking session.
5: Yes, sir. Yes, sir.
4: So, wala patakabalo may mga initial investigation pangamo sa to tili mga ara magiging hambal nga tiging amuna ang una sa naging ano but
5: yes, siyempre
4: this is a crime na di dapat hindi pa tolerate.
5: Gani man. Ang punto pa kini Sir Jonathan, no, kay kada isa sa aton gahigugmagid man. Normal lang man na, no, kahit siyempre kinaptaraw man isang isa katao nga may magano mo, no, may nauyunan or may nahiligan bala. Pero Sir Jonathan, ang ining bagay, sir, siyempre doon na nalakip balang sensitive discussion or sensitive nga bagay nga nahimo dito. Sir Jonathan, may reminder ka mo ti ang iban sa aton basi bala ti months pa lang to sila kuno nagkilala isang suspect kag isang biktima mo and also a student pa, Sir Jonathan.
4: Yeah, so dapat ikilalahon mo gid nimo nga na ginaupod ang
5: yes.
4: Ti kung wala ta kabalo ti if they have mga relationship or mga gusto man with each other.
5: Yes, sir.
4: Dapat kilalahon mo gid siya. Kilalahon mo gid ang imo ginaupod.
5: Oo, gani man. Sige. Sir Jonathan, but sa bahay ni ninyo, sir, sa community, may ano ka mo, sir? May, may ano ka mo? Himuon? Or may palabot ng mga ano sa syudad? And also sa mga schools, especially sa schools, bakit? Sir Jonathan.
4: Yes, so ang investigation, no, gina still proceeding pang ang investigation ina. So for us, this is a saddened community with this tragic death, no. At least nag-remind man siya sa mga members sa mga LGBTQ community to inform them with ang lesson na makuha man din ng at least sila ang awareness ara sa ila.
5: Yes, sir.
4: Pag din sa community nga no one deserves this kind of violence. So we stand with this family and demand a full and fair justice.
5: Correct. Good. Sige. Sir Jonathan, with this, thank you very much. Same mga time, sir. Good morning. God bless you.
4: Thank you.
5: Salamat, good sir.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
5: Mga katropa, ito na batian na sa bahay sa LGBTQIA plus community. Kahit siyempre mga katropa, previews ng mga kaso, nagligad ng mga tuig, involved ang pila ka mga members sa siling komunidad. No? Pero galing mga katropa, this kind of crime, ang victim dere, isa ka teacher, no? Isa ka parts ng academe. So, ito mga katropa, do ka ano man nino gusto ko man bala tani magkuha sa bahin sa Department of Education ilabi ning gidri sa Division of Bacolod City pero galing mga katropa way nakita dra sang dali-dali nga pamangkoton pa way nakita dra sang dali-dali pa nga palabutan kay ti ang assigned dra sa karon nga mapisan nga PIO ti hindi na naton makontak kay hindi na hindi na PIO no so ti ano ni sa bahin sa karon sa Department of Education Division of Bacolod City mga katropa tuod no hindi gidya naton ma-judge ang isa ka tawo. Pero galing mga katropa, ang epekto sa linyada sang aton nga mga teachers, no, mga katropa, kay ti toda mo gid man mo, no? Kasensitibo gid man ini, posible ang iban ma-offend ang iban sa sining mga bagay, kay ti mga katropa amuning gumawa ang investigation sa kapulisan mo, no? Ngang ina nga manunudlo mga katropa, o kanang si serbe, hindi gid nato mga katropa ma-confirm kung may relasyon gid man sila. Pero ang gipayag lang niya sa investigation sa kapulisan, kilalahay sila for how many months na. Sentro. And, di siyempre yung mga tropa, may aragid man mo, no? Kung wala lang niya bala sa ngini, ano bala, malisya, agdahon ka lang dabi, pre. Oh, katodis balay, inom ta. Ano na bala? Shating-shating ta. Pero galing tayo mga tropa, naglabuto sa punto nga mong ito. Di tayo mapunggan mga tropa ang investigation. Kaya nga, kag hindi ni naton mapunggan nga mapagwa ang ini nga hitabo kay siyempre krimen ini. Sentro. Oh, mga katropa, krimen ini. Oh, isa ini sa mga awareness nga dapat mahibaluan sa publiko. Bisan sino sa aton diri mga katropa, prone, vulnerable sa sining hitabo. Sentro. But in a different setup mga katropa, no? Or in a different way. Masubo ini mga katropa para sa sining nga manunudlo. Ako galain ang buot ko, no? Para sa sining bala nga mga bagay. Kay di syempre mga katropa kinamatarong na nato nya nga mabuhi. Bisan sino sa aton diri wala isang right nga mag-utas ang kabuhi isang kapwa mo. Sentro. Mismo ang Biblia gani nagambal gani mga katropa nga thou shall not kill, no? Thou shall not kill. Ti amo na mga katropa ang balasian sa tanan nga layi. Thou shall not kill, nagsugong Diyos sa aton nga hindi kita magpatay sa isika pareho. Sentro. Tiyan mo na nasubong mga tropang ginabasihan sa tanan nga layi. Nga may mga murder, may mga homicide, may mga parricide. Kung ano pa ginang mga form of crime mga katropa. Oh. Arap na ganing thou shall not kill, thou shall not steal. No? Amo mananda, drama na naguluwa ang mga drama na ginabasihan sa ang tanan nga mga layi. Isang robbery, theft. Kung ano pa ginang mga katropa may maangot na sa pagpangawat. Oh. Amo na mga katropati, ang tanan ginabasihan naton sa kasuguan gid man mismo sang makaako. Pero galing ti mga katropa, kisa kita man being mga tawo. Oh. Tigambal amo lang man ang kalabanan nga mga rason eh. Sorry, tawo lang. Gasala lang ta. Pero galing mga katropa, ma-prevent ini, no? Pero tani pangabayon taman si Department of Education, no? Mga katropa. Kung ano gid man ibing husto nila dabi nga pagpili dira sa mga manunudlo pa diba? Oh tingway man hindi man yung silingbot silingon dira mga katropa nga bawalan tayang amun ang mga sa isang tao dira nga makatudlo. Oh kaya ti syempre ginadala ko ng mga katropa ang pangalan sa Department of Education. Oh pero galing tiyan mo lang yung gusto man naton may baluan, no? Ano gid man ang standards sa Department of Education? Ano ning gusto nila ipagwa sa aton, no?

mapreventa ni, malikawan ta ni. Hindi ni siya dapat mga tropa matabo sa tanan ng mga teachers din. Oh, babae man o kung lalaki ang mga manunudlo, wala niya sang diber ni isa sa aton nga mo nang imuon sa ila. Mga katropa. Oh. Para sa ako niya, insulto niya mo. Sa hanay isang edukasyon, insulto niya ginamuning manunudlo sa estudyante. Sentro. Oh. Hindi ko niya gusto yung mga tropa mabutang nga may lugar ang amo ni kabayulinte ng mga bagay. Sa hanay isang Department of Education. No? Nagligad to ng mga issues, mga tropa, may teacher mga gintiro dito sa Luzon area to. Gintiro man to. Ginapamatay yung iba na to ng mga teachers. No? Di, siyempre yung iba, nang balaman sa investigation, personal to. Pero galing mga katropa, arin sa DepEd kung paano din nila subong, ano ni, ang ining mga bagay. No? Tudluan sila, eh, ang balan, istoryahon. Gati, kung mahimo lang man mga katropa, likawan ang ining mga bagay, likawan ta na lang, git. Kadamo eh, no? May kanya-kanya nga mga reasons, mga katropa. May mga kanya-kanya nga mga rason. So, di, sa pulis na lang ni bala, no? Sa pulis ta na lang ni itugyan ng tanan. Kaya siyempre mga katropa rin naman sa pulis kag isa pa na file naman sa kasong suspek. Ha? Pasalamat kita kay nadakpan ng suspek. Nadakpan ng suspek mga katropa. Kay kun wala, bao Diyos ko, masubok din ining mga bagay. O, muna ginapasalamatan ta kay nga ang suspek nadakpan na kag mapasakaan na sa kaso. Sentro. So hoping ang Department of Education Division of Bacolod City dira, no? Mabuligan yung man ang mga teachers naton. Mabuligan yung mga manunudlo tadara. O kag also sa pagpalabot sang impormasyon sa publiko eh mabatian sang tanan nga ay ugali no. Para ma-remind ta man ang mga manunudlo blangan. Ma'am, sir, likawan ta nang ining mga bagay para hindi kita madala sa disgrasya. Para hindi kita ma atong kogalingon hindi ma-disgrasya. Oh. Kay ti syempre mga katropa para man sa tanan. Not only just for the teachers but also sa mga estudyante. No? Kaya ang pinaka-prone rin yung mga tropa daan ang ara sa mga high school, junior high school, senior high school. Sila na yung pinaka-prone sa sininga mga bagay, mga katropa. Okay, kaya siyempre, nag-sinultiro mo, no? Nag-dinalaga mo. So, si ma'am kag si sir, ara sila mga tropa para mag-guide sa sina ng mga estudyante. O kung sa sina ng mga bumuluto, mga katropa. O nga, ma'am, sir, o kung totoo, inday, ari ko di bilang teacher nyo, tuduan ta ka mo. O, i-remind ta ka mo sa hindi pwede. Limitation between sa teacher kag sa estudyante. No? Limit, mga katropa. So, ti amuni ang aton, dari subong ano, nga halungan, o nga hindi na ni dapat maliwat, mga katropa. Hindi na dapat maliwat. Kag isa pati sa Department of Education, amo na lang na yung ga-coordinate, mas lang kung gyapon sa kapulisan for this investigation. And kapalabot kita mga katropa sang condolences para sa pamilya sang sini nga manunudlo. And mga katropa, amuning ato nga ginapasalamatan sa kapulisan nga nakuha na sa sini nga manunudlo ang hustisya. Kay nadakpan ang suspek kag napasakaan sa kaso. And mga katropa, to nung masubo ini nga mahambal na to leksyon ni. Pero mga katropa, tuldukan na, no? Diri na lang gid kutob. Di na masundan. Hindi na balang maliwat pa ang ining mga sayi isang hitabo. Kahit yung mga katropa, kasubo ini. Oh, masakit eh para sa pamilya. Nagapangabuwi, posibleng guro si sir na gabulig pa ni sa pamilya. No? May mga nagasalig pa ni guro kay sir. May mga kainablusan, may mga kauturan pa ni guro si sir, mga katropa, nga nag-rely sa iya in kaso. No? Basiti, mo pa ni mga katropa, no? Ang kataisa na sa ato niya, siyempre, may mga breadwinner sa aton, dre. Possibly si sir, breadwinner pa ni si sir. No? Galing ti, paano na lang to karoon ng nalisdan ng pamilya ng mga nag-realize sa sininga manunudlo? Naging patay sang estudyante. So, sa Department of Education, tira, ti, dapat ano man sila eh. No? Sa Ed Division of Bacolod City. No? Ano man sila? Mabi, ano man kamunda? Bulo batsyag-batsyag man? O, kaya muna ninatabo sa isa ka manunudlo. Pero tani, oh, remind ta sila ni Ma'am Kagniser nga hindi na ni dapat matabo. Preventable is mga tropas na mention na kagina, preventable yun. Oh. Alas 11:27 mga katropa, mag-pause kita for a while. So punan ta ng ibang pagiging mga discussions, kag-topic,

0: Geeks. Pagtapos sa sining mga panundong, please stand by. Andrew Burgos sa Sentro.
1: Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
2: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Uniandit ko kay my gluten.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Xanthan Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato na mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato na mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ng ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika. Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments, the decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Sentro sa mga balita.
8: Sentro sa mga balita.
9: I have to be evidence-based now.
7: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Ang evidence sa prosecution,
7: ito testigo nila. Sentro sa serbisyo publiko.
12: Wala man sila nag-engage siya sa
7: Fats, Andrew Burgos, sa Centro. Centro.
13: XFM News.
7: Centro.
14: Alas sa 11:38 na, mga katropa, nagabalik na itong palatuntunan ang Centro.
7: Centro.
14: Parang nyo rin nga kaupod, mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit yung mga katropa, diri kita. Supunan taning madaso na itong topiko. Tingo ang tanim mga katropa makapakigangot sa kay Sir Benji Uray, ang Vice President sa Basiwa Employees Union. Okay, titinalikdan nga mga simana mga katropa, may bago nga General Manager. Tiano na ni sa karoon ng sitwasyon sa mga ginpang kakasni nga mga ano empleyado sa Basiwa? Ano na ning ila sitwasyon?
7: Sentro!
14: Oh, kay pila na ka General Manager naging bulos-bulos na duway gigyapo ning ilang kaso ning dugin doon na sa pakano? No, mga katropa, tibasi may panawagan naman ni sila sa bago naman ni dumalahan dra sa Basiwa. Dra, no? Mga katropa, makaupo na ito sa piyak linya, Sir Benji Uray.
7: Centro.
14: Sir, may ngugto. Kaupo mo subong, sir, si katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
15: Sir, may ngugto. Sa imo, kay sa imo, tagpalamat, sir.
14: Salamat, Sir Benji. Si mga tiyempo, sir. May bago naman nga General Manager. Pila na ka General Manager na nag-ilis-ilis dara sa Basiwa. Pero ang kaso nyo subong do, ano ni Gyapon man? Do ay Gyapon, ano Sir Benji?
15: Muna ganun, sir, nga development. Nga bago, subong ang General Manager, kaga isa ka lawyer. Kabay pa nga sa iya pagtanaw. May right na kami ang magpanukot. Halin pa nagligad, ti ara Gyapon ang utang sang Basiwa sa amon.
14: Okay. Mm-mm. Pero galing Sir Benji, ti ang ininga bagay, do may mga natalupangdan kamo kay is it the local government sa Bacolod ang hindi ni nagpakilala, which is ang si Congressman Albi Benitez pang nag-introduce for the new General Manager, sir.
15: Muna gani sir, kaya hindi naman kami matingala na kay alin sang una sang sa prime motor pa na siya man ang first nga nag-declare
14: okay.
15: Na may bago na nga player ang promoter ko, no?
14: Okay.
15: Siya naman ang nag-declare sa nagligad ng mga sinimana na naka-secure na sila sa approval para sa pag-takeover sa Crystal Bridges ni Lucio ko sa promoter ng operation. Tapos siya man nagpakilala sa bagong General Manager. Kaya siya man ang nagapabugal na mga mamodernize ko noon sa kumpanya ni Lucio ko, ang Basiwa. Okay. Gakadlaw kami, sir. Kaya ano sa bilang congressman, ano sa spokesperson ni Lucio ko.
14: Mm-hmm. Yeah. Well, Sir Benji, ano ni ang plastada gedman? Kahit siyempre sa inyo, ya, galaom ka mo nga masabat na rin inyong panawagan or ang inyo nga ginasukot nila, mahatag na sa inyo. Pero sir, ang bago ni nga General Manager, nagatubang gidman sa inyo, sir?
15: Actually, wala pa, sir.
14: Okay.
15: Wala pa gidman. Kito yung nag-rally kami, nagligad to, kag nag-file kami isang ikaduwa nga set, isang complaint against sa board,
14: okay.
15: Kag sa previous sir, niya acting General okay. Manager.
14: Sir Benji, ang time nyo to nga nag-protest ka ba sa tubang sang Basiwa? Amo man tong adlaw man nga bago ng General Manager, no?
15: Actually, sen last week pa na sila
14: last
15: po na
14: week pa na galing.
15: Oo, though, okay. Nag-tawag sila, transition sila.
14: Oo, transition. Ti si Engineer Soliva to, muna tong ginbusla niya ni, no?
15: Oh, yes, sir. Oo.
14: Okay. Sige. Ti, bali, Sir Benji, ano ba si may panawagan ka muna sa bagong General Manager ta?
15: Ang okay. Sa amon niya, sir, nga ginata panukot, ginamon. Hindi man kami dapat mag-ayo sa ila, kito may civil service na resolusyon, may decision, may resolusyon, may compromise agreement pagid.
14: Oo.
15: Ano pagid ang ginapangita nila para lang i-release nila ang para sa amon. Kaga amula nang ginaano namon sa board of directors, kanday attorney Bob Deflor, director Araneta, director Echat, tidiin ang ginahambal yung in good faith na bayad ka mo. Oo. Iti based sa compromise agreement, dapat mga marks na niya, nakabayad na mo.
14: Oo.
15: Di ang ginaano namon sa ila, sino ang nagpugong, kag ano ang rason nga hindi sila kabayad sa amon.
14: Okay.
15: Iti ka, hindi kami pwede nga, hindi kami magduda nga, wa isang official nga sa likod nga nagpugong sina. Iti ang ginaano lang namon, na bisan sino pa nang mapungko da kag magkapyot sa operations ang basiwa, as long as a private entity, ang negosyo nila ya amo ginang ilang nga pangunahon hindi serbisyo. Okay. Ma'am, balsa nga i-modernize nila ang
14: Basiwa Prime.
15: Basiwa operation. Mabutang sila sa mga metro nga makadetect kung doon ang tubig kag way tubig. Hindi gani ka pa siminto, silosyok ko sa dalan sa bridge ko nga kagalipot sina sang gaston. Kagagamay. Di nga mo lang nga sir as a new General Manager sa kay Atty. Hulyero, malungalong na sa kay Damo, the traitor, dahan nga nabilin pa.
14: Okay. Pero ti, wala ta kabalo, Sir Benji, kung ano gining intention for the asang new manager, asang new General Manager dira, no? Hoping, ni siya, bayan man sang kaitasan, nga mataga ni isang atensyon ang gintalikdan ng issue sang basiwa. Sir?
15: Yes, ma'am. Yes, sir. Ang amon lang kaya nga gina-appeal nga kabay pa nga ang kadto da kagang pagpungko da pag-assume sa posisyon as General Manager ni Atty. Hulyero mangin beneficial sa tanan nga konsumidor sang Bacolod.
14: Okay.
15: Kaga, ang number one niya da nga pangayoon giguro ang contract monitoring report. Sa accomplishment ni Prime Motor. Kag bilang General Manager as a lawyer pwede bala na nga ang isa ka joint venture agreement sa loon siyang isa pag ito private entity. Ti Amon, sir, why kami ka pamahog? Duwa naka-set siyang complaint sa ombudsman. Ang gin-file na Amon, criminal kag-administrative. Ti dugangan po na Amon, sir, kaya ti mag-sinkwintay na ibe kami kabilog. 59 man naka kuwant, accounts.
14: Okay. Pero ati, research sa kay Congressman Albibe, may mensahe makamunin sa iya, sir, kahit doon siya maning nagpakilala sa bagong General Manager. Sir?
15: Why na kami ka-expectar nga ma-intra sa sir kaysang timpo pa yung siya ang mayor, why man na siya may ginhambal? Why man siya may ginbulig? Sang nag-congressman na sa, nag-bailo sila sang nigrig sa taya, ang pariyom lang na sila nga duwa, sir, makita taman na kung sino ang gabinipisyo sang pag-protektar nila. Sa joint venture agreement.
14: Okay.
15: Tinga hindi kid sila ya kahatag comment. Ang rason lang pirmi, kung si Mayor Greg Pamambal nga internal na sang basiwa. No, hindi na yung internal. Kay ang concern si ni Dere, ang iya sang consumer, iya constituents niya. Kay manudlo na lang kamuya sang kapalpakan sang previous yung mga board,
14: yung
15: former manager muna bigyan. Ti why man sila napasaka kaso to sa tanan nga gin pang himo nga abusar kaga abuses ni Munadia. Kabalo man sila kung ano ang mga transaksyon sa ginsudlan niya nga questionable.
14: Hindi pa tumanaw.
15: Ang pagpagkal sang EcoPark. No, nag-file pa sa gani kung ano illegal termination man sa board. Sa civil service.
14: Hindi sa manaog.
15: Hindi sa manaog, sir. Kaya ito dako ng transaksyon. Hindi tayo sir nila mabindihan. Kaya ito tratahalin.
14: Oo, gani man. Pero Sir Benji, Ario, di manggit ko damo na hibaluan sa mga sistema. Especially sa setup sa nga ton subong distribution sang tubig. Sir Benji, based ng gidiya si mga information dira sa inyo da binga ihibalo. 'Di ba ang LGU ya dapat diri ang maintra to mapili kung sinong manging general manager, sir?
15: Actually sir, ang mapili sina ang board.
14: Ang board.
15: Okay, Coterminos na yang
14: Coterminos. Okay.
15: Position sang general manager.
14: Oo.
15: Kay ang last lang yang plantilla position, ang position ni Attorney Carbon.
14: Oo.
15: Kay may ara nang sir sang 2013 lang. Okay. Memorandum circular ng civil service na ang nagakompent nga ang nagapungko ng incumbent na general manager.
14: Uh-oh.
15: Pag halin niya na sa pwesto, mangin ko terminos na ang posisyon.
14: Okay.
15: So ang naga-appoint siya na ang board.
14: To
15: siyempre may bas-bas na sang LGU kag sang congressman.
14: Okay. So tiyan mo na galing ano ya. Ang sabahin gali sang sining lakat dira, you know? Gani man. Sige. Sir Benjete, may mensahe ka na lang, sir, before kita magtakop, sir.
15: Mensahe ko lang, sir, sa tanan niya consumers ng Bacolod City Water District / Prime Water. Mangin vigilant, tatani. Mabilang tayo. Ay, jakatid.
8: Ang gakatabo nga mga balita sa Basiwa, mabatian ta lang na ara na. Number one, sir, ang joint venture agreement, dapat may public hearing nga. Bisan sa pagbakal naman ni Lucyurco sang kontrata sa joint venture agreement sa Prime Water kag Masiwa, may public hearing na natani. Sir, kay nga, bisan sa water rate increase lang gani, dapat may dapat sa balong publiko.
14: Okay.
8: Kaya ang gakatabo niya, i-madeklara na lang si Alvin Benitez.
14: Oo. Oh.
8: Naamuna na subong ang sitwasyon sa Basiwa. Kaya kakibot, makibot ang tao. Mamansar, klaguro nga, bayda sila. Kula na bala, mambal, wala sila may mimo.
14: Okay, sige.
8: Amula na sir sa amon, sir, nga gikwan, inatindugan na amon niya ang union, niya kontra, niya sa miski anong forma sa privatisasyon.
14: Oo.
8: Especially sa utilities.
14: Okay, sige.
8: Kabay pa sir nga, bindisyonan ta, nagdabaan sila.
14: Sige, sir Benji, thank you, good. May agad ah.
8: Thank you.
14: Yes sir, God bless. Sentro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Benji Uray, mga katropa, no? Angot sa sining natabo. Angot rin mga katropa sa issue sang Basiwa sa karon, no? Sige. Alas 11:49 na, pasudlong ko na lang ni si Sir Mitch. Pasudlong na lang ni balita, yaka may mga katropa. Ang Negros Electric Negros Electric and Power Corporation may ano kita, no? Mga katropa, posibleng may pagsaka sa presyo sa aton nga kuryente subong, no? Balon tan eh. Ari mga katropa. Dugang mga detalye update sa presyo sang kuryente ta mga katropa. Sentro. Kay posible bulan sang Hunyo kag Hulyo. Aris pia kalinya mga katropa si katropang Mitch Lipa. Sentro. Katropang Mitch, please come in.
10: Yes, katropang Ando, ang Negros Power nagpahibalo na raan sa mga consumer nga ay ito ba kung kita na mataas-taas na presyo sa nga ito niya particular tower para sa ating billing siling June at sa July. Ay katabungan doon ang isa sa mga bayan nga kung sini ang padayon ng maintenance operation sa madamang mga planta sa mga kosang insupit.
14: Okay, sige. O, Todd? Okay. Sige, balikan natin si Sir Mitch para ma-update natin eh. Para mapalabot natin mga katropang mga impormasyon ibalo sa pumuloy. Sige, Sir Mitch.
10: Yes, sa katropang doon, most likely may 2 ka peso na saka sa sinuling June na billing.
14: Bawa.
10: Plus, posible may 3 pagid sa July na billing. Hindi ka doon ang doon bangod sa dayon na maintenance operation, pagbantan sa mga planta, na nag-produce sa atong na power, no? Ang nagpa-nubo ang na-supply sa mga distributor abi, ang kasubong sila yung mga NFC, no? Ang doon ang doon, the more nga ginakulang kita sa supply, the more nga taas ang presyo.
14: Oh.
10: I think mag-lambot sa peak hours nga from 6 to 10 p.m. Mm. At ako ang demand, tako man ang presyo galing draft ang weekend, no? Mm-hmm. Sa stock market, sa oh. ano, sa spot market, I mean, sa electricity.
14: Mm.
10: That's why, tako ang isa ka man sa aton niya, balayran.
14: Mm.
10: Sa interpretasyon naman niya sa isang editor, na simpre, na rotate, na rerun out, na kami kurente, dapat nung pamang balayran. So, katulang ang doon, matawagan tungkol na morgaling ang bayaran sa balayran tako, no? So, gina... Ay, pero na sa mga siyang mga kontinidores niya pag-try sa pag-kine, sa mag-ambit ng kuryente. I think may lang ang na 2 pesos for the June and 3 pesos ngayon sa July sa pinabalaran sa kuryente. So, may lang tayo tumitubog na ng panahon. So, pwede na malinit ang gamit ng pila ka mga patagkas ng mga appliances ng susubos ng kuryente ang hindi man matamaan sa balayran. So, matiyan na pakayag ni Engineer Jonathan Milena sa sining ginagawa nila duha ka pa isang mataas nga pagpataas ng ato niya per kilowatt-hour bangod sa sitwasyon sa ato niya red alert at yellow alert nga alin sa ato niya yung GCP.
11: Well, which in fact we have projected another round of increase by next month. It's because this number, as what I mentioned, is April 26 to May 25. The problem is only take effect last month long. But take note, starting May 26 until now, as we speak right now, there is still ongoing insufficient capacity. It's trigger always during my time. Kung na-notice ninyo, we have published during afternoon pertaining to the Mangoro Rapids rotating bomb out. It's because that's pertaining to until now we still have insufficient capacity for the entire Visayas area.
16: So despite
10: the increase,
14: sir? Yes, sir.
10: So mo yun ang matipot niya, clipping sa ito sa kaya ayun bilyon na, no? Tapos kaya Trelia, kasi ang naging update. Tapos matapos ang meeting na sa Kibutman na mo siya na impact na, no? Sa aton ng mga consumers sa sining red alert at yellow alert na ginatpay sa aton advertiser ng NGCP ay na lang yung nagamin sa balayran nga mas mapata, no? Sa aton bulan na nga konsumo. At ang mga ngayon ng balita rin sa Negros Power, Mislipa XFM News.
7: Central.
14: Namugin nga salamat sa ikatropang Mitch Lipa sa update sa lakat sang sitwasyon, especially sa presyuan na isang kurente, mga katropa. Alas 11.55 na ang oras na doon kolabos ng mga katropa sa mga nagatutok na sa ito ng mga produkto sa Yes to Health. Mabakalinita na mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ginam tandres sa Dalan Lizara S. Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. No? And don't forget sa online, sa Shopee, inyo ini nga babaka. Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato, and good morning. O kung may udto, dara sa inyo, sa mga katropa naton, salamat gid sa pag-upod kay Jessica Gonzalez, kay Rose Rodriguez, kay Kinechong Galvis Guanzon, kay Edmar Salas, kay Jelwin, and also kay Sir Rodel. No? Salamat gid mga katropa. Kay Elvira Hilogo, kay Johnny Ordonio, dara sa may Tabunan, sa siyudad sang Bago. May udto, dara sa mga katropa naton, dara sa barangay Tabunan, siyudad sang Bago. No? Salamat gid sa pag-upod, rin sa amon, sa XFM Bacolod. Sige mga katropa, standby kay magabulos ng XFM Network News para sa dugang mga updates sa regional kag sa national news. Sa liwat mga katropa inyo, ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gin, Ming Otto, and God bless us all mga katropa.
7: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag Vitamin D3.
22: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainong kusang order yung ang kape. Gatukang pagitpagkadedoso ko. ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
21: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
23: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
21: sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Exciting!
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting!
1: Investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
2: Headlines. Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
3: Headlines. Department of Energy nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
2: Headlines. 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
3: Headlines. Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
2: Headlines. Balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
3: Headlines.
1: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
2: Headlines. Balitang sports, Gilas Pilipinas boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SEBA Qualifier.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulpo, may 2 pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulpo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umunong permadong kasundo ang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulpo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
4: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ang AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report. Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang profesionalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitsa ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado, kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para makonvict si BP Sara sa kanyang kaso.
4: XFM News Nationwide.
2: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
4: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa nilang kustodiya habang nakatanggap naman ang acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Matatandaang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangan may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
4: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Remulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang Linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
4: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ang bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deide Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugod. Gata na habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan, kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
4: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito yung sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Cacialian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya, gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
4: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sasailalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paginto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ang mga inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
4: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Octa Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balanced Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate, habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
4: XFM News Nationwide.
1: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hiniling niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na papahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
4: Balitang regional.
1: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
6: At kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronaldine Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanelith Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronaldine Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronaldine matapos nila itong ipasuri at ipa-verify sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
7: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan na malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Kinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan namang ginagamot pa sa naturang hospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Live!
8: Patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sitio Buting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy. Kaya kahit siya, nasugatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Terrell Gales, XFM News.
2: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.

0: Bigla umanong nag-U-turn ang rider. Kasabay dito bumabiyahe naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaneho na 23 anyos sa si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angka sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navarez, samantalang isinugod naman sa ospital si Mundares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
1: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
2: Nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napag-alamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Pang Brian, makaranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, partikular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, partikular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Del Sur, Davao Oriental.
1: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
0: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, partikular na pagpahapon at paggabi.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakumpleto ng sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos na ang digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Inaasahan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bumaba ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, na tiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang 2-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang

0: ang pinapayagang bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipiniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga concert at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports. Ang balitang sports ay hatid po sa atin ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinuna ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na italang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon. XFM News Nationwide. Alas 12:29 na ang tama oras buat sa XFM News Nationwide. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suking mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga mga dulong sa inyo. Sa pirasini ka mga detalye na hanungod sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton sa nga kahimtangan, pagpabakod sa aton sa nga lawas para mga banatian, mahimo naton malikawan. Pinagi sa pagtukib sa kapasidad sa mga tanom, mga bahin sa tanom, kasubong sa nga sa bunga, iya sa nga barko, kunpanit, gamot, dahon dira, kaga mga bunga nga makabulig gano para sa aton sa magidabatsyag sa lawas lamang kung aton padayong ito kibo ng ila sa nga kapasidad. Kagun na nga mga metodo ang aton sa nga gamiton sa pagpreparar para sa ila. Iti kadamo sa ginabatsyag na aton sa lawas sa ilabinigid kung talimbawa hindi kita sinino masyado kaiksido o kung detalyado pagabot sa paghalong sa aton sa nga lawas. Kisa baga salasalang iban sini magpangita sa kung ano na lamang ang tumaron, ano na lamang ang imnon. Samantalang mahimo gali no, ukunayhan dira sa aton kusina, may makabulig sa aton dira para sa aton sini magdabatyag sa lawas. Like sa mga hangin-hangin sa aton dyan. Nagabuto na aton dyan, araman ng luya. Pigaw aton sa nga digestion, makabulig ini siya no. Like imo siya nga lagaon. Ning taho bala nga ginatawag naton. Kag makas makapaayo no, kuno ay lang sang kalamay. Balan mo ang problema sa kalabanan sa aton. Hindi bala ko nag-prepare kita sa isang ginatawag mga herbs, mga tanom dira, parte sa tanom dira, ginalaga naton, kung ginasimmer naton. Ang iban mangita, ginsang damil sini nga matamis. Kaya kung kaisa, no, ang benepisyo kong tani sa mga tanom, mga bahin sa tanom na gina-prepare na ton, bisan ano pa sila ka-beneficial, ma-neutralize sa gina-siring benefit because of sugar. So pinakamanami, no? Atun pa dayong tukibon kung ano ang manami siring mga kombinasyon, paano i-prepare, anong himuon, anong kalawig paglaga, kung paghulom, etc. etc. para makabulig sa ton siring ika-ayong lawas. Kag pinakamanami gid no sa aton sa ni mga suki nga mga tagparamati nga matun-an gid naton ang ginatawag prevention. Pagpabakod nga daan sa aton sa nga depensa para nga hindi na kita magpalibog sa ni, hindi na kita magsuprer, hindi na kita sa ni magantos sa pila sa ni ka makonsekwensya tungod sa aton sa ni kapabayaan sa aton sa ni nga lawas. Kaglay magani mabatian ng aton sir nga pagpangalagad sa tanan yung mga XFM stations diri sa Bugos nga isla siri sang Panay. As siyudad sang Bacolod kag sa mga XFM stations sa Negros Island region. Thank you gitano sa inyo siri bagupod sa aton sir nga pagpangalagad. Kag live man nyo makitaan gali sa mga XFM stations sa Facebook pages. Ang aton sini nga programa nga mabatian man dira no sa mga XFM Facebook pages sa inyo sini mga suki dira nga mga istasyonan, mga XFM stations. Kung may mga concern kamo sa ika ayong lawas, may mo nalang isend sa aton sini nga text hotline sa mga nagapamati dira no sa nagkarin lain yung mga XFM stations na ton. Mahimo nyo lang ipadala dari ang inyo sa nga concern sa aton nga text hotline sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag magkita sa inyo sa pirasin ka mga question, pirasin ka mga panugyan, may angot iya no, sa natural nga mga metodo. Ukon may angot iya no sa naturopathy ukon naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman ka topiko ang aton sa inyong pag-istoryahan. pinakamanami kag pinakapabor nga mahimo naton sa aton sa ninga lawas aton nga daan sa nga pabakuron. Kadamo sa mga nagapamati sa aton, mga personal encounters naton sa ninga kadako sa gina sa ninga panghinayang, kadako sa gina sa ninga paghinulsol, kung nga ang nagkanto sila o kung nagsuprer sila sa nagkarainlain yung mga balatian, nga kung aton nga lipat paton ang mga dapat nila ginhimo sa nguna, sang maayo pang ila sa ninga lawas, kadamo sa nagasiling na kung mahimo ko palang gali, ibalik ang nagliligadok, why ko magsuprer sa nga mo sa ninga mga konsekwensya o kung sa nga mo nga resulta tungod sa kapabayaan naton sa aton sa ninga ikaayong lawas. Ganit sa ninga edisyon sa nga aton sa ninga pagpangalagad aton istoryahan karon ang ginatawag prevention, because prevention is always better than prescription. Pinakamanami kanya mahimo kag pabor naton sa aton sa ninga lawas among ma-prevent nga dan naton sa ni ang pagbalatian. Kay nga kinanglan pa naton sini ang magbulong, nga kinanglan pa naton sini mag-suffer sang nagkarinlain sini magidabatyag sa aton sa ninga lawas antes kita sini mag-learn. Pero practical din ang question na no, kadamo sina sang hindi makarealize, kadamo sina sang daw hindi pa nila sinimahangpan, I mean daw hindi pa nila mahimo sang sincero sila kagalingon, not until mag-suffer sila sini sa nagkalain-lain nga balutian. Like for instance, may isa ko kakilala sini nga na stroke, ang half body niya hindi makahulag until nga sa sige-sige sini nga therapy nakaamat-amat siya lakat, pero tuman kahinay kaga kasubong daw ginaguyod bala, nagasangguyod ang isa niya sini ka tiil, dito niya pa na realize sa kada niya pagtindog at paglakat kung daw ano kadako nga sa niya kakulangan sa lawas. Kaya yung prevention actually hindi ini isa ka ginatawag mabudlay nga butang, kun ibutang lamang naton sa aton sini panghuna-una kag paminsaron nga ang ginahimo naton sa aton sini ikaayong lawas hindi gastos kundi investment. Investment sa aton sini pamilya, sa aton sini kabataan, labi kag labaw sa tanan, sa aton mismo kaugalingon. Kay nga man bisan ano kaalam sa isa katawo, kung pigaw iya sa ringa health, hindi siya, hindi niya mahimo ang iya sa ringa full potential. Bisan ano kaka-skilled, bisan ano kaka-talented, bisan ano kaka-abilidaran, bisan ano kadamo ang nabalaan nimo. Kung ang health gani karon ang magproblema, inatanan makadto sa way kapuslanan. Kapin pa kung hindi naton mahimo no ang pila sini ka mga tika nga maagapan naton nang aton sini nga ginabatyag, bisan ano ka pa kaambong, bisan ano ka pa katahum, once nga masakiton ka ang aton physical sini nga ginatawag itsura ang magalipas sa lamang, kay ti kulang kita sini sa ginatawag pundasyon sa aton sini nga ikaing lawas nga may angot sa aton sini nga mga pangginawi. Kani sini nga edisyon sa aton pagpangalagad aton tunan ang prevention. Pag-abot sini sa aton ng ikaing lawas para hindi kita sini mag-suprer sa nagkarinlain pa ng mga balatian. Kay tibisan may kwarta pag kita no, sa aton sini mga tagparamati, hindi gin manigar kadamo sang naengkwentro ko sini na kaistorya ko. Nga bisan ano pa kadamo kwarta kung may ginabatyag ka, hindi mo ma-enjoy ang imo sining wealth, ang imo sining riches. Gani ginapahanumdom naton permi sa inyo sa aton mga tagpanamati sa aton tinguha sa pagtipon sang manggad, sa pag-accumulate sa isang kwarta, hindi ta pag-ibaylo ang aton ikaayong lawas. Kaya basi maabot ang panahon nga sa perti naton nga effort sa pagtipon, pagpadamo sa isang kwarta, maabot ang panahon nga ng aton kwarta igastos ba lang naton tungod sa aton sinibalatian, tungod na kulangan kita sa pagtatap sa aton lawas, tungod nga ang aton sinitinituyo tipon nga tipon sang manggad, tipon nga tipon sang kwarta, pagabot sa panahon gastohon taman gyapon para ma-regain ang aton sini nga ikaayong lawas. Gani diri kita sini sa prevention nga mas maayo ini kaysa sa prescription, nga mas maayo ini kaysa sa cure o kon kinanglan pa nga bulngon. Magambal gani kita sini nga prevention is better than prescription. It means nga pinakamanami no nga unta taw nga daan naton ukon unahan nga daan naton ton ang problema before it starts than to fix it later with medicine and treatment. Ang pamangkot sa iban, di paano mo dok maginatawag mauntat ukon paano mo karon mapapundo ang isa sinika problema nga ti way paman gani matabo. Iusisaan yung inyo sa ringa lifestyle. Ah? Try to check sa inyo sa ringa lifestyle. Ang foundation para siri sa good lifestyle for long-term health ang nahimo naton. Kumusta aton tulog? Ang aton tulog, bala mga kuwa kita sa niisang pito, tutubulo ko oras ng pagtulog. Kumusta ang aton sa niya exercise? Ang aton paghulag-hulag, reglado, bila? At least mga kuwa, bala kita sa 150 minutes ng pag-exercise sa niya per week. Kumusta ang aton sa niya nutrisyon? Ang maginakaon na ton, ang maginainom na ton, healthy, bala? Amuni ang punto na ton. Nga pwede na ton, galiunta ton, ina, kag islan o ukon reformahon ang aton sa ringa lifestyle para nga antes pa man magresulta sa konsekwensya nakahimo na kita sini sa nagkaigo nga preparasyon para mapabakod ang aton sa ringa lawas. Halimbawa bala sa aton sa mga tagpalamati ang pag simple sa ringa pagsipilyo bala sang ngipon ha, ginasuggest gid naton ukon gina remind gid naton no, although apart man sa hygiene naton, but most especially kung gabi hindi kita magtulog sining way kita kasi pilyo sa aton sininga ngipon, kaya base sa ulihi bala magka problema kita sa aton ngipon, sa aton sininga gums nga maangot inasa sa problema man sa aton sininga tagipusoon. Pero pinakapunto sini nga nga naga sipilyo kita sa aton sininga ngipon, ang isa ka purpose na para malikawan naton sini ang tooth decay, malikawan naton sini ang cavities, mas mahapos mo sa aton sa mga tagparamati nga magsipilyo ka o kung minti na ron mangkatinlo sa imo sa ngipon kisa sa maghulat ka nga ini ang maguab, magka-problema kasi mo sinigang islo kag mabudlay na ang pagsofre sa isang pila sa nga mga konsekwensya. Nagasakit pangadan imo sa ngipon ba ang iban sa nga hindi madisturbo gamay nga lagpok nagaka iritar ang iban sa hindi makaobra, ang iban sa hindi makaeskwela, ang iban sa nga kasakit sa ila sa nga dulungan kung nagasakit ang ila sa nga ngipon, ha? Porta yung hambal sa kilala ko, ha? Why problema daw kayo kung magsakit ng ngipon? May araman sang cess the pain nga makabulig sa para sa sakit sa ngipon. Actually, why problema ay na ang paggamit sang cess the pain kung may mga palanakit ka mo sang lawas kung nabatsagan na, no? Lakip na sinisenyo sa nga ngipon. Pero ang pinakapunto na ton, dere, kung ginhimo tani na ton, religiously, ang aton sa ikasarang para nga ma-prepare o kung ginatawag ma-prevent ang pagsakit sa ngipon, pagkaguba sa aton sa nga unto, pinagi sa nagkakaigo sa nga pagtinlo, pinagi sa pagsipilyo, pinagi sa pagfloss sini, kung tani, why na kita magsofrer sa pagsakit sina o kung pagkasamad sina, pagkaguba sina sa aton sa nga ngipon. Amo na ginatawag na aton sa nga prevention. Kag ang prevention bala nga ginatawag makapabilin bala sa aton o kung makahimo bala sa aton nga magpabilin kita sa nga healthy. Ang pinakasabat sina dako gid nga YES ukon yes. Kaya nga aman sa aton sini mga tagbalamati no, sa mga suki naton sini. Ang prevention tama ka dako ang iya sini nga papel para mapabiling kita sini nga healthy. Kaya nga aman, kung gusto kita nga ma-prevent ang baratian, mangin maalam kita sini sa pagpili sa aton sini mga ginakaon, sa aton sini mga ginainom. Mangin mahinalungon kita sa aton sini mga ginahimo. Ultimo sa oras sa gabi sini sa sirom, mangin mabinantayo na kita nga dapat sini pag alas 8 o kung alas 9 sa gabi, nagakatulog na kita. Kaya ang pagtulog bala nga manami, bala ukon na mahamuok nga pagtulog. Kagkadamo na sini ang nabinipisyuhan sa mahamuok nga pagtulog tungod nga tawhay ila sini nga tiyan. Kagkalabanan sini mabaton yung mga text messages bala. Dok, budlayan ako sini magtulog kaya nga dinaguo ka nga kon sini nga tiyan. Nagahilab ang akon sini nga tiyan. So ang tendency kung nagahilab ang tiyan sini, ang iban sini dis oras ang gabi, tagalas dosi sa gabi, tagalaunas kagahon, nagapanginsapo dito sa kusina. Kaya nagapangita ako na ano sini ang matimo-timo. Ting iban sini kunwag sa may mapulog pulot ang bahaw dito sa kaldero, among ila sini nga ginapa ukpan. Tingnan din naton makuha sini ang nagakaigo o kun kinanglanon nga oras sini sa pagtulog, which is mga 7 to 8 hours or 9 hours abi ang pagtulog. Pagkatapos ginkanaan pa naton dis oras sini sang gabi, nga hindi gid paborable sa aton sini nga digestive system. Pero binyo kong nano sa mga nakagamit sini sang Sunthone Gold Herbal Tea, damo naka-experience siya sini. Nga nami ang ila sining pagtulog, kay titawhay pa matyag nila sila sining tiyan, way nagadin naguok, way nagahilab, kagaang nami pagid sini kay pagbugtaw sa aga, hambal sang isa ko to ka-texter, no? Sa nami, gidok na pamatudan yung nami gid ang akon sining bowel movement. Mayara, pagani nga nag-message sa ton, sa Dok Chak Togid na, tuod gid na nga nagabulig sa para pampanami sini sa pagpamuhin ang Sunthone Gold Herbal Tea, tisin ko ang makasabat sina mismo ang lawas ni mo kung tilawan mo. Tisin matry ko anay bida ko. Matry ko anay dokbe, mabakal ko anay duha lang ka sa shay. Ah? Pero naghalin sa duha ka sa shay, pagkatapos nagdugang sini lima ka sa shay, hasta nga nagbakal isa ka box. Tungkol nga nasawaan niya, magluwas ka nami ang bowel movement, nagnami man ang yasin nga pagtulog, nagpagsik ang yasin ni pamatyag sa adlaw. Pila ina sa mga mahimo naton sa aton sini mga tagpalamati kun mangin ginatawag maalamon kita sa pagpili sa aton sini maginainom mga ginakaon husto nga pagtulog part ina sa ginatawag prevention para mapabilin kita sini nga healthy kay ti pirmi naton gidabantayan lang aton sini nga lawas sa pagtatap sini kun ikaw matinatapon sa imo sini nga lawas. Ikaw sini mangin maalamon sa pagbantay sa mga sintomas, mga sinyales nga makitaan sa imo sini nga lawas, ti most likely no sa aton sini mga tagbarabati. Ukon less likely ikaw sini nga mangin balatianon ukon magbalatian kati maagapan mo nga daan kay nagabantay ikaw. Indi bala nga kadamo na sa mga sintomas nga ginabatyag nimo pero ang imo bala pang una-una, sige lang kay makaya pa man. Karon ka lang mag-inom sini kung later ka na sini mag-inom sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C kung narimbawa sugong na gid-imo sini nga pamatyag pagkatapos kung di ka din mong pawan mamasol ka pa. Masiling ka pa sini inano madupigaw. Samantala ang papel iya sige natawag food supplement pag-maintain sang maayo naton sini nga pamatyag pero kung nagabatyag na kita sa pila sini ka mga sintomas kag tumara naton makabulig lang Japon. Galing lang kung ikumpara iya sa gin-maintain tani na to ng maya na to ng pamatyagan tilain naman niya kung tani sini no ang istorya o kung makalikaw ng adaan kung tani kita sini sa problema. Amo na nga ginatawag prevention makapabilin gin sa ton sini nga healthy. Kati kadamo na sa nagatumar sa mga gina-suggest na to yung mga food supplement diri nga nabuligan nga napabilin ang mayo nila sini nga pamatyag. Like for example, may isa ganit kita sa rika texter nga siya nga akon niya problema sini Dok. Kung nagiinom ko sang coffee bala, gahilab akon sini nga tiyan pero gusto ko lang yapon sini mag coffee. Pero dugay-dugay ko Dok ginagutom. Pero sang gin-suggest mong Sunthone Plus Coffee Mix nga hambal mo dugay kagutomon kay damo sinisang protina tsakto gid man Dok sige ho oh makasiling ko nga tsakto man gid kay nga man makainom lang ko sina Dok sa aga hindi ko yan nagabatyag na nga nagahilab-hilab akong sulok-sulok kag hindi ko na hindi na ko nagsige sinisang timo-timo tiko hindi ka magsige sang timo-timo sini kuni makalikaw ka sini sa nagkalain-lain nga problema ang isa sa problema ho naton ko sige kita timo-timo sini way nagapahuway nga aton sini nga tiyan sang digest sang pagkaon kadto kita sini sa insulin resistance kag type 2 diabetes pag-abot sa nisang panahon. Kung mahilig ka sa junk food, sa nisang imo, sa nisang maginatimo-timo, kargado sa nisang sodium, kargado sa nisang asin, kanto kita sa nisang hypertension. Kung hindi nato nabantayan ang mga ginagmay naton sa nisang mga pangginawi. So, instead of prevention, ang muna ba na ginahambal naton nga, disease never comes without a cause. Gina-prepare naton ang dalanon kaya gina-imbitar naton ang balatian. Paano naton gina-imbitar ang balatian? Paano naton gina-prepare ang dalanon magkadto ang balatian para dari sa ato? Ambal sang kilala ko sa nabatian ko na bala sa imo Dok. Sa gina-imagine ko mo kasi ginahawanan ha ginahawanan gid ang dalan ginapanami gid para ang balatian hapos magkadto. Tingin na invite gani mo paano na tong gina-invite ang disease ha ginahawanan gina-prepare na to ng dalan gina-invite na to ng disease by transgressing the laws of health. Why naton girasunod ang mga dapat naton sundon sini makasuguan sini sa ikaayong lawas. Kag isa sini diri no para nga masunod naton o kondamintay naton ng may pamatyag. Amo ni sa ginatawag prevention. Mas maayo gid nga maghimo kita sa pagprevent maintain naron ang may pagbatyag o kon maayong mayong pamatyagan para nga pabilin kita sini nga healthy. Hindi kita sini basta-basta magmasakiton. Pero klaruhon ta, hindi man garantiyang hindi kita magbalatian. Why sing perfect? Dari sa kalibutan. Pero at least man lang, kung kita mahinalungon ang mga balatian na kontani aton malikawan o kung igasuprer na ton, kung nagpabaya kita ato nga daan sini sa mas temprano malikawan. Kasubong bala, no? Kung nagaprevent bala kita sini sa balatian, why nising kinalain mo kung nagasakay kita sini sa motor? Kasubong nga nagasuksok kita sinisang helmet, nagasuksok kita sinisang jacket, may mga riding gear kita, may protection kita sa siko, may protection kita sinisang tuhod, nagasapatos kita. Pero garantiya ba lang hindi kita madisgrasya? Di ba hindi? Kati, kung nagadalan, kung nagalakat, nagadlagan kita sa dalan, nagasakay kita sa motorsiklo, ara ang ginatawag posibilidad sini sa pagkadanlog, pagkatumba. Muna siling bala sa mga driver, bala nga kung ikaw nagahalong ka, ang iban iya abi, why nagahalong, di ma-involved kaya sa disgrasya. Pero, anong kinalain? Kung may ginatawag complete gear ka, may protection ka sa siko, sa tuhod, may jacket ka, may sapatos, kaya may helmet ka, kumpara iya sa nagsakay ka lang niya sa motor karon naga short pants ka pa pagkatapos naga sando tapos naga pa helmet pagkadalinas kundi lapnos ang tuhod karon tapos ang balsang kilala ko sana ano ba kay ganimo niya eraser sang karsada ya guya mo kaway naga suksok sa nisang helmet amo na buot nato na balon sari sa prevention hindi man garantiyang hindi naging kita magbalatian pero at least man lang tungod sa aton sari paghalong tungod sa prevention mabulig yan. Nga kung magbatsyag ba kita, hindi kita sini matamaan ha, sa aton sini mga tagpalamati. So, ano ba mga simple? Kag practical sini nga practice, pag-abot sini sa prevention. Ha, maghambal kita nga prevention, nga gina-maintain naton dapat ang maayo naton sini nga pamatsyag. Tamo sa salakyan, gani, especially kung bagong imo sini nga salakyan, ano, maginatawag preventive maintenance service para nga mapabilin bala ang manami nga kondisyon sa imo sining salakyan kun mahimo ang isa sa mahimo gali naton no pagabot sini sa prevention ang husto sining pagpaninlo like ang pagpanghugas ng aton sining kamot antes kita magkaon pagkatapos naton kaon ang pagpaligo sini para nga makuha ang mga kagaw-kagaw nga nagabuad sa aton sining lawas mga excess oils mga yabuok mga pollutants para malimpyuhan ng aton sining lawas kagang isa sa pamaagi no para nga mabuligan naton nga pagabot sini sa prevention mabuligan gyud ang aton sining lawas especially ang aton sining panit the largest organ outside our body kag isa ini sa aton first line of defense batok sini sa mga pathogens salin sini sa sagwa among paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap nagabulig ni patay sini sa mga kagaw-kagaw eh. That's why ibang gani pati sini nagapanimaho nga ginatawag balhas bala kung balhaso nagapangalis nga ang ila sini nga baho. Damo na nabuligan sini no, sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Isa ini. Pagpanghugas, pagpanghinaw sa kamot, antes, kapag tapos ni kaon, kasi hindi manigar, kapin pa ko na limba, para sambal sa kilala ko nga, sado, kapin pa ko na limba, mainit-init ang kanon, pagkatapos ang sudandok, pinirito sa nga uga. Kadamo sa Sudan, pinirito nga uga, kasi diya sa nga paborito mo. Sado, hindi gan malikaw ang isa, mapapakamay ka, o kung makakinamot agad, hindi ganis niya ang ang Sudan inablang gin order hindi ko lang bagay mention na ang gin order ko na sining Sudan nga manok nga may upod sining chicken oil balls niya dok daw hindi kakapangagdakon kay isa mo tikon mahigo imo sa nga kamot ano ba lang botang balon sira tikon yung mga kagaw-kagaw karon na sa sagwa alin sa imo sa nga kamot kung di kinamot ka sa ni magkaon kung di madala ni mo kung wala ka nagapanghugas. Pero paagi ka sa prevention, manghugas kita sini. Antes pagkatapos kaon, pagkaon sini sa nagkaigo nga kadamuon sang brutas kag ginatawag utanon, adlaw-adlaw. Kag mas manami, no? Kung adlaw-adlaw man, makainom kita sini sa nagkaigo kadamuon sang tubi. Ah, hambalblas ang kilala, kung man nga medical practitioner man, siya manami tani, no? Kung may nag-remind sa imo permi nga mag-inom ikaw sang tubi. Lain ginman kuno kung may nag-remind kay ma-inspire. Mabatian na ton sa masami sini 8 glasses of water per day. Pero depende ina sa sitwasyon. Kung ikaw sini mabinalhason, ikaw sini ang trabaho mo is mabugat, masobra drang imo sini nga kinahanglanon. Kung mainit sini ang panahon, amuman kinahanglanon man sang dugang pagid sini nga tubi. So kinahanglanon na ton sini ang pag-ehersisyo o kung ang paghulag-hulag. Waay gidsang maayong resulta sa niyang pagtinamad na ito na, no? Nag-support gila kung nag-develop sa nibaratian sa ito sa niya lawas. Hambalblas ang kilala ko nga. Said ako, ang upod ko na, oh. Hindi ko lang pag-mention kung sino. Pero kilala ko, ah. So, ginahimo niya sina. Pagtapos ka, on, diretso na si Ara. Ha? Kaya hadlok na mong hugas pinggan. Ang pinakapunto sini, no? Sa aton sini mga tagparamati. Pagkatapos na aton sini isang kaon, as much as possible, hulag-hulag kita. Ha? Para nga, ma-absorb na ng glucose, halin sa aton sini nga ginkaon. Magluwas, mga trabaho susulod sa balay. Magluwas, kinanglanman aton sini isang ehersisyo pagid. Ha? Para nga, magnami ang aton sini nga kondisyon. Gusto sini nga pagtulog sa kagabihon, as much as possible, 1 hour or 2 hours before bedtime. Time, why na kita kung tani nagabilid sa aton sa mga cellphone, sa aton sa mga gadget, why na kita nagatubang sa TV, why na kita nagatubang sa aton sa mga monitor or laptop kag desktop dira. Para nga, hindi madisturbo ang aton sininga melatonin nga nagabulig para nga makabatyag kita sinisang katuyo kag mahamuok sininga pagtulog. Pero kung may blue light nga gina-emit halin sini sa aton sininga mga screen, sa aton sininga mga cellphones, madisturbo ang aton sininga insulin production kag ang trabaho mismo sang insulin nga nagapadula sa aton sininga katuyo. Kag iban pagid sininga mahimo naton may angot sini sa prevention nga pabor ginatanan ang ginabalik sa aton sininga lawas. Kumbaga sa punto sambalanon naton nga kung gusto kita sinisang kaayuhan, disiplina ang aton sininga kinahanglan. Pero aning manami kagbintaha, pag-abot sa prevention, pag-abot sa aton sininga ikaayong lawas, bisan gagmay o kung ginagmay lang nga maayo, kag makapaayo sa aton lawas ang aton ginahimo, mahimo gali kag pwede gali nga sa amat-amat kag sa adlaw-adlaw naton na ginahimo nagasupot nga nagasupot tini nga may ginatawag compounding benefit nga pag-abot sang panahon madamo kag dako nga problema gali sa ikaing lawas ang aton sini pwede malikawan. Amo nang hindi kita magkataka sa paghimo bisan ginagmay lang nga pabor sa aton sini nga ikaing lawas para pag-abot sa panahon, dako nga benepisyo ang aton sini mahimo nga anihon. Now, diri kita karon, pag-abot sa nutrisyon, isa ini sa nagapanguna sa nga pundasyon sa healthy lifestyle. Ang mga ginapasulod naton sa aton lawas, vitamina, minerals, mga bioactive compounds nga kinahanglanon sa aton sininga lawas. Kadto kita karon sa papel sa aton sininga ultimate trio pag-abot sini sa prevention. Kay tisuliton ko, prevention ko no is better than prescription mo. Prevention, the noun of prevention is worth a pound of cure. Ano naman niya ang papel sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, pag-abot iya sa ginatawag prevention. Dari kita karon sa ilas ni mga ginahimo sa aton sininga lawas. Paano kuno no ang isa ka butang o kung ang isa sini ka tanom makabulig para malikawan sini ang balatian antes pa man naton ini mabatyagan? Syempre, pinaagis ni sa pagsuporta sa aton sininga natural body systems para ma-reduce ni ang risk, ang factor kay ginabuligan para ma-maintain ang body's ability to repair and defend itself. Diri sini masulod ang mga sangkap sa aton sininga ultimate trio. Isa diri o kun una diri amo ang Sunthorn Plus Gold Capsule. Ang isa ka sangkap sa Sunthorn Plus Gold amo sini ang spirulina. may ara sa mga key bioactive compounds. Ang isa sa nagapanguna diri nga antioxidant sini among phycocyanin. May ara sa beta-carotene, may polysaccharides, may ara sa GLA o kon gamma-linolenic acid, may phenolic acid, nga makabulig sila no para madefensahan ang aton sining lawas. Isa sinidri sa spirulina, beneficio naton is antioxidant defense. Ang phycocyanin scavenges ROS, so kung reactive oxygen species. Magambal kita ng reactive oxygen species. Amuning unstable oxygen molecules that can rust or damage body cells. Amuning kinaliwat-liwat, bala na ton, nga kasubong sang metal kung exposed sini sa environment. Ulan, init, hangin sini madali matuktukan. Anong himuon para ini maproteksyonan? Applyan sini sa radioxide o kung applyan sini sa epoxy primer. Amo man gyud himo naton sa aton galisan nga lawas para aton sini cellula hindi ma-damage, kasubong hindi matuktukan kung inapasudlan naton sa mga antioxidant rich food nga nagaprotect sa aton sini nga cellula. Isa sini amo ang spirulina nga mayara sang phycocyanin nga nagaproteher sa aton sini nga mga cellula para hindi sila ma-damage. Ginabuligan pa sini, no? Magluwas nga mabuligan ang aton sa cellula para kumbaga hindi matuktukan kon sa metal pa. Ginabuligan pa sining lawas naton, natural defense system naton against stress and damage. Kahit duna o kung natural sa aton sini pagpangabuhi, may stress kita, may mga stressors kita, may oxidative stress kita. Nga kung nagasululupot, ini kag-expose kita sa riadlaw-adlaw, may experiensyahan aton din riadlaw-adlaw, kag kung mahina aton sini nga defensa, sa amat-amat nagaka-damage ang aton sini nga cellula. Nga nag-translate ini sa nagkalainlain yung mga balatian, nagapakita ini pinagi sa mga signs, nagapabatsag pinagi sini sa mga symptoms. So kung ang aton sini gani, nga mga tissue, healthier kung ang aton sini-sini nga ang partes ng aton sini nga lawas sa protektado, ma-reduce naton ng risk factors associated with chronic disease. So butang balon sini kung may ara kita sini sa ginatawag Sunthorn Plus Gold capsule na ginatumar sini regularly, maproteheran ng aton sini nga lawas batok sini sa nagkalain-lain nga mga balatian nga amat-amat sini nagadevelop sa aton lawas kun aton ini mapabayaan tungod sa kakulangan sini sang defensa kasubong sini sang phycocyanin nga makuha naton gadi dira sa spirulina nga sangkap sang Sunthorn Plus Gold. Isa pagid ka sangkap sini no sang Sunthorn Plus Gold nga may bioactive compounds ini nga makabulig sa aton lawas. Amo ni siya ang garlic. Kay ang garlic may ara sini sa mga compounds kasubong sini sang allicin, may dialyl sulfide, may acyl cysteine nga makabulig no para sa pagpabakod sang aton sini nga lawas. Isa sang benepisyo kun halimbawa nagakaon kita sini sang ahos uko na garlic, sini ti makita mula na sa aton sini nga kusina, hambal sang kilala ko sini sa ano ko ikigakaon sang kwan sang ahos para matingala ka tinga nga may ahos dari sa inyo kusina para niya dok slain ginawa. para sa lawas na ton, tama, gani ka dako ang yasini nga binipisyo. Tungod sa yasini mga bioactive compounds, ano ang isang mabinipisyohan sini sa aton? O kung naproteksyonan, ang aton sini nga cardiovascular system. Mayara kita sini sang cardiovascular protection. Kaya nagabulig sa improve sang endothelial nitric oxide availability. Butang balon, nagabulig parang aton sini nga kaugatan, nagapabilin sini nga maligwa. Ang alagyan na sang dugo dira kag manami ang aton sini nga blood circulation. Amo ning bintaha kag hindi kita malipat no sa aton sini mga tagpalamati nga ang cardiovascular disease isa sa nagapanguna nga kabangdanan sini sang mortality kung pagkapatay sini sa mga Pilipino. Kay kung nang aton sini nga blood vessels gali manami nga sini nga pag-inat-inat kag ang inflammation stays controlled ang aton sini nga cardiovascular system ang nagapanguna nga protektado kun kita sini ang regular nga nagakaon sini sang ahos nga amo man nga benepisyo ang makuha naton kung nagatumar kita regularly sang Sunthorn Plus Gold Capsule tungod isa sa iya sa nga sangkap nga nagapaayo kung nagabulig kag nagaprotect sa ato sa nga kaugatan tag korason amo ang ahos kag ara man ang phycocyanine nga nagabulig man para sa ginatawag pagproteher sa ato sa nga cells batok sa nisa pagka damage ang spirulina nga may phycocyanine. Pila lamang ini sang sangkap sa Sunthorn Plus Gold Capsule maara pa dira ginatawag ang palaya ara pa dira sini ang ginatawag moringa kag ara man dira sini ang panit sang mangustin nga nagabinuligay na sila no sa sulod sang aton sini nga lawas sa common goal kon paano mapabakod ng aton sini nga lawas kag pamatiyagan. So ano naman karon iya ang papel? Halimbawa, nakatumar ka na sa Sunthorn Plus Gold Capsule, may protection na kita sa rin sa aton sa heart, may protection kita sa rin sa aton sa rin cellula. Paano naman aton karon pasudlon sa ni? Kung paano mag-fit sa ni? Ano naman yan ang papel iya sa aton nga premium D3 capsule? Ang aton sa rin nga premium D3 capsule makabulig iya pabakod sa aton sa ni nga immune system. Vitamin D3 acts primarily as an immune transcription regulator. Kasubong bala ini sa ginatawag switch nga nagabulig para nga sa aton sa mga tagparamati, no? Para bala nga makontrol ang aton sa nga immune system. Kami duha kita ka problema. Kung nagahina ang aton sa nga immune system, madasig makita si tapikan sang nagkarinlaing infection, no? Kung balatian tungod sa nga kagaw. Pero kung mag overreact o kung mag overman ka-active ang aton sini nga immune system, autoimmune disease man ang aton sini nga problema. O kung unayon nyo man ang aton sini nga lawas, tamo may batian kita sini nga mga autoimmune disorders. Hindi bangod sa hindi na makontrol sini nga reaction sa aton sini nga immune system. Kag kung may ara, gali kita sa isang premium D3, mabuligan gali, no? Nga maamat-amat, inabalik sa normal. Kaya inabuligan niya control, kasubong ni sa ginatawag na switch, nga nagabulig control sa aton sa ring immune system. Hindi man sila magtinamad, hindi man sila magluya, o kung hindi man sila mag-over, o kung magsobraman sa ila sa ring reaction para malikawan naton sa ni ang problema sa pagluya, o kung sobraman kaaktibo sa ni naton nga immune system. Kumbaga, diri kita sa balanse nga mabulig o kung mahimo nga mabulig gini sa ginatawag pag-inom o kung pagtumar regularly sang premium D3 capsule. Kagtiman namin kung iupod pagid naton sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Kaya nga man, kung iupod mo yung duha, may cardiovascular protection na kita, may protection kita sa aton sa nga cellula, kag may pambalanse kita sa pagtrabaho sa aton sa nga immune system. Kaya isa sinisa kapinasahi no, sa aton sa nga premium D3 capsule, kami mga healthy fats na ini nga upod. Kaya nga man, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Nga kung imnon mo ini o kung pasulod mo sa lawas through supplement, kagwain ni isang ginatawag good fat, hindi man may maproseso kung maabsorb sa aton sa ring lawas. Ang isa ka bintaha, kami ara na ini sa ginatawag VCO, virgin coconut oil, o kag ginatawag may ara nga moringa oil. Nga ang moringa oil, may ara sa ginatawag key bioactive compounds kasubang sa oleic acid, may behanic acid, may ginatawag phytosterols, may isothiocyanates nga makabulig ini no sa aton sa ni lawas. Overall lakip sa aton sa ni nga panit mabenepisyuhan, magluwas nga nagabulig ini para maabsorb ka maproseso sa lawas ang vitamin D, kumbaga mapuslan gid ang vitamin D nga aton gininom why inisang uyang. Amo ning bintaha sa aton sa ni nga premium D3 capsule kay why sang uyang kundi ma puslan, maabsorb gid sang aton sa ninyo lawas. Kagbase sa pagtuon, isa man gali sa pinakadako nga pabor nga mahimo naton sa aton lawas pag abot iya sa prevention, amo sini ang pagpasulod naton sang vitamin C sa aton sa ninyo lawas. Ha? Tuman kadako ang iya sini nga binipiso. Kaya nga man, ang vitamin C may ara sang direct antioxidant action. Nga nagabulig siya para nga ang aton cellula, kasubong sa ni Sanson Plus Gold, mahalungan, mapabilin, sir nga protektado ang aton sininga cellula. Kibalan mo ang aton lawas, nag-repair iya sa iya kugalingon ni mo. Hindi ito na kinanglan suguon. Kung may damage dira, mahimo niya nga i-repair ini sa ila sininga kapasidad. Hatagan lang naton sila sa nagkaigo nga material. Kasubong sa pagpasulod sa ni adlaw-adlaw sa kinahanglanon nga vitamin C. Karoon ang problema sa kadaman. Ako ng problema naton sini, kay kita nga mga tao, why kita iyan nag-producer sa vitamin C? So nung aton himuon, kuha na ako kuhaon na ito ng aton sa vitamin C. Halin sa prutas, halin sini sa mga utanon. O kung hindi gani, sa simple nga pagtumar sini adlaw-adlaw sa sunthone vitamin C. Para nga ma-meet na ito. O kung matagaan na ito sa nagkaigo ng vitamin C ang aton sa nga lawas, nga kung iuupod na ito sa Sunthone Plus Gold Capsule and Premium D3, makasiling kita nga halos may bugos kita sini nga protection pag-abot sini sa prevention. Mayara kita sa binipisyo pag-abot sini sa protection sa aton sa nga cellula, pag-abot sini sa pagbalanse sa aton sa nga immune system, pag-abot sini sa repair kag maintenance sa aton sa nga lawas. Kung giniinom na ton ang Sunthone Plus Gold Capsule upod sa Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C, nagapabakod sa aton sa nga lawas para mabinipisuhan makita sa mabakod kag maayos sa nga panghuna-huna kag bisan pa sa aton sa pamatyag sa pangka bilugan, makalikaw kita sini sa balatian. Amo ni ang matuod-tuod nga prevention. Ginapabili na ton nga mabakod ng aton sa nga lawas para mga balatian aton malikawan. Kag syempre ang dako nga hisol palaligban kag galastuhan kun aton ini sa temprano ginapabaya-bayaan kag ginapabuyan-buyanan. Gani ginasuggest naton bisan 2 times a day lang abito marka mo sini sa aton ultimate trio. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C para aton lawas mabuligan kag mapabakod nga daan para balatian aton mahimo sinima likawan, because prevention is better than a prescription. Pagbalik naton ano, dugang sining mga detalye may angot sa aton tupiko kag sa inyo sining mga text messages diri ba nagapila na ang inyo sa mga text messages diri nga aton pagabasahon sa hindi gidamang madugay pagkatapos ang pila naton sini kamalipot nga mga pahanumdom.
1: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko

0: Sampon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw

0: lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal

Nigromo. Nahalos binalay buying yesterday nga again message na rin sa atin. Sa dok parang ang pagpangimon kag ang away sa kagabihon malikawan. Turbo food supplement ang kinanglan. Naka-experience siya gid ni Guro. Naka-experience siya gid ni Guro sa benepisyo sa ang turbo. Pero stood lang no, seriously speaking. Kada mo sinisang kaawayon mo nga nagakatabo bla, mga pagpulo pangimon, tungod sinisa ginatawag affectado sini no nga sexual performance. Of course, sang bana para sinisa asawa kati ako on man aton lang sa hindi mga bana no, obligasyon nato nila. Sa aton sining asawa gani kinahanglan mangita magkita sang pamaagi o kun magtinguha magkita nga bisan paano mahatag man aton inang obligasyon para nga likaw bala sa pila sini ka mga panghuna-huna nga siguro may iba na ni ano yan ang kabangdanan ano daw nagalas ay na nga kung sini ka bana etc. sa kadamo sini sa mga painuino dagte ang common bala nga mabatian na ton sini mga linangas lang storya pero may punto man ah. Sige, basta gani do, kuhay na makuhan, kuhay na matagan gabi. Lampos pa sa nakapiyo magtimpla sa agaw. Tima, yun lang ko nang imo coffee. Sini is, kuhan na no? Premium D3 capsule kati kun mainom premium D3 coffee mix kati pag inom mo sini makabulig ya parang ang imo sini nga insulin is mabuligan nga mga insensitive kati yung problema naton kun mayra kita sang insulin resistance kapin pa kun napabayaan bala kamagkadto na sa diabetes pating aton sini nga ginatawag mudo pating aton sini nga emosyon affectado man so matabo karon kun nagapainit karon si Mrs. Tungod si Mr. Karon affectado man niya sining mudo kami insulin resistance resulta sini sa type 2 diabetes supukan niya man karon ti kun naglala pagid sini ang problema naghalin lang na sa obligasyon bala sa banang way matag sini kay Mrs. Ang turbo dietary food supplement makabulig gid no bisan paano bala nga kun nadula nang imo sining nga gana tungod nga affectado ng level sa imo sining nga libido kisa makatalamad man mo sa aton ng mga tagpanamati kung luya lawas kagway sinisang pwersa at sinumanabi hindi ka sinumanabi sina ang ganahan ginatawag may hambala noon kita sa Ingles sining the spirit is willing but the flesh is weak kung kulang ka sinisa pwersa kung kulang ka sinisa dugang balang kusoga sa paghimo sini sa imo sininga obligasyon which is ang maka kaglabo waska no may punto nga ton sininga texter kaya makabulig riya pabalik ang matamat sa pwersa pabalik balik ang matamat sa isang gana para sa obligasyon ni Mr. Sini kay Mrs. Pwede actually ni inumon mga 30 minutes antes sa ang ginatawag sexual activity sini nga makabulig ano para nga ang sitwasyon bala bisan sa panghuna-huna emotional kag physical nagaka sinanto ti resulta sini kundi maayo sini nga paghimo sang obligasyon mahatag sini ang dapat nga ihatag kag ang bintaha pa sini no kung nagainom ka mo sini sang turbo dietary food supplement for men kay naga aktibo pagdating mo sini nga panghuna-huna kapin pa kundi malikawan sini kinang ano magpulaw sa gabi makabulig man ini ang iban sini nga naga drive long distance sa gabi amo ning ila sini nga gina tumar kati abtik ang ila sini nga utok ka sharp ang ila sini nga panulukan kag ang ila sini nga focus sa ara gid no amo ning hambal bla nga ko naga drive ka dapat kuno ang reminder sa mga driver dapat kuno especially sa mga dipasayro ang isa sa nisang hindi nyo dapat karimtan sa nisang kamay ako ng kamot ko no dira lang sa kambyada hindi sa paa sa iba may problema ganyan ka isa nga makabulig sa ni sa focus kag concentration ng mga turbo dietary food supplement sa mga bana bisan every 3 days sa ni tumaron may ara gyapon sa ni nagapabilin nga efekto kung halimbawa maggamit o kung magtumarka mo sa ni isang turbo dietary food supplement for men may iba nga nagapamangkot kung hindi ni mabakal pero kung itudlo mo sa butika ang sunod yung follow up question tidok may mabakal man sa online kay dira na lang ko iya ma
order. Actually, TikTok kag Shopee.

0: kung may account ka mo dira, sa inyo sa search box, i-type nyo lang Yes to Health Incorporated o kung Yes to Health Inc. 2011, amo ng ilang official store, dira sina makita ang tanan nila sa mga produkto. Pwede ka mo dira makapili, add to cart nyo, proceed to order, kaghulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan na no. Kag sa mga butika, physical na mga butika, available na niya. Kag ang iban pagid sila ng mga produkto like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, ara sini ang ginatawag Santhon Plus Herbal Soap, ara man sining Santhon Plus Coffee Mix, ara man sining Premium D3 Coffee Mix. Kag ang isa no, sang pinasay man naton na coffee nga pampabeauty, makabulig pampahuben sini, samtang nagiinom ka sang kape, kasubong gid pasundan mo sang dugang nga collagen ng glutathione ning imo sining lawas para sa mabakod sining joints. Kag manami sining pamanit kag kutis ang Santhon Gold Coffee Mix, available na ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sining lugar. Lakip man ang Santhon Gold Herbal Tea kag iban pagid sining mga product. Kadto ka mo abi, try nyo sa Mercury Drug Store. Available dira ah, mga na-mention na concerning mga produkto. Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica. Kag sa iban pagid sa inyo mga butika, marapit sa inyo sa inyo mga lugar. Ah, kung gusto ka mo sa inyo mag-try, sa mga wife pa makatry ah, pero sa mga user na nagadaan sa inyo, mga proven and tested na nilang mga product, na nagbinalik-balik na lang ini sila sa mga butika kag parmasya sa pagbakal, dugang sining mga suplemento. Pero kung gusto ka mo iya, kapin pa kung dari ka mo sa siyudad sang Iloilo, sa kompleto man nga stocks, pagkatapos may ara pagid ka mo sa isang dugang sa nga privilege nga makahatag o kung makahatag sa inyo sa isang chance sa pagpamangkot dugang para sa kung ano man na makapaayo pagid sa inyo ginabatyag sa lawas, pwede ka mo makakado dira sa Yes to Health Wellness Center. So nagpinamangkot kung anong address nila sa ni A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Ano ba lang benepiso? Kung ano makuha mo kung magadto ka dira? Of course, magluwas yung makabakal ka sang tanan sa niyo. Kung available dira ang tanan niya mga products sa Yes to Health Incorporated, mayara ka pa sa nitsansa kung maginabatyag ka sa lawas sa pagpamangkot, sa pagkonsulta sila dira ang alternative medicine consultant nga mahatagan ka sinis sa nagkakaigong protocol. Kung anong dapat, kung hindi dapat, nga himuon ni mo sa imo sining lawas sa partikular na ginabatyag mo sining balatian. Kami ara kita dira sang alternative medicine consultant on duty kagabintaha pagid sini kati libre ang konsultasyon, way kasang bayaran sini. Kadto lang kamo dira Yes to Health Wellness Center, A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Open sila halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga. Pwede na kamo dira makasulod no, open na ina sila. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, sa mga taga Negros Island region, pwede mo kamuya direkta makakadto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabuk lang gid ni sila sang Marayo Bank. Ara man dira ang tanan ng mga product sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Kag ini sila tanan mga FDA approved nga mga suplemento nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa nagpinamangkot sa aton na no, pila do katasang Santhon Gold Herbal Tea ang akon inumon sini sa isa kaadlaw. At tali pwede ka makainom sini duha, pwede ka makainom sini tatlo. I-divide mo ino, isa katasa sa aga, isa katasa sa udto, kung isa katasa sa gabi, o kung isa katasa sa nitunga-tunga sa pamahaw ka panyaga, isa mang katasa tunga-tunga sa panyaga kag panyapon. Depende sa imo kung diin nga daw komportable ikaw sini nga mag-inom. Basta, sa aton lang sini no, as much as possible kung gabi nyo gina-inom, isa ka oras antes sa sa pagtulog ang pag-inom sa isang Santhon Plus o kung Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig pa nami sa nga itong tulog. Makabulig pa nami sa itong sa bowel movement pagbugtaw nyo sa ni pagka-aga. Tuwag yun man, Dok, ang gina-mention mo nga makabulig para sa akon sa nga guya. Nagamat-amat yun man puti. Tungod gin gamit ko ang parihas ganang inyo sa nangangalan gali. Si Claire nag-message sa aton ang yagin gamit sa nisaya sa nangaguya, Claire Skin herbal soap man. Nga nabuligan gyud no amat-amat kuno pana sa mga dark spots sa iya sini nga guya kag naga iya sini nga kwantre oh. Iya sini nga my sister dugang nagless dry ang akon sini nga guya dok. Salamat gid sa inyo sini nga mga product. At rin isa sini sang makabulig sa atong para moisturize ang panit among VCO. Ang VCO ara ina sa isa ka sangkap no sang aton sini nga Clear Skin Herbal Soap. Kana may gidok iban nyo sang Sunthone Plus Herbal Oil kakomportable kag relaxing gid sa panit way naga dry kag hambal ni Mr. Doc nga mas naghumok ang akon sini nga panit kay magluwas gali doc sa Sunthone Plus Herbal Oil. Ginagamitan ko man sang Sunthone Plus Herbal Soap ang akon sa niya panit. Pati mayong imo sa niya kombinasyon habon kag balanyos nga nagaservice ni pang moisturize mo sa imo sa niya panit. Pero ang concern niya iya nagnami ang iya sa niya panit naghumok sa paggamit sa Sunthone Plus Herbal Oil. Pero madamo pagid sa benepisyo magluwas sa nagabulig pa nami sa aton sa niya panit o kung nagapahumok sa aton sa niya panit para malikawan pagid ang pag-dry sa niya. Kati pag-abot niya sa dryness kag sa ginatuwag skin conditioning kag pag-moisturize ni ara ang VCO ara sa niya moringa oil. Pero ang iban bagid sa niya mga benepisyo kasubong sang mosquito and insect repellent ang benefit yung makuha na tundra halin iniya sa peppermint oil. Hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, hindi kita mapalapitan sa nisang lamok, especially nagadala sa nisang dengue infection. Hindi ko na makalikaw na nagadaan kita sa sa dako ng hisol o kung hasol sa ni kagalastuhan tungod sa dengue infection. Kag ang isa sini sang manami pagid sa peppermint oil kay kon nagasugod palang pananakit sang lawas palang alay palang muypoy palang maol makabulig nga dan ini tapna kag in combine sini dere ang VCO kag moringa oil para balang ang blend nila hindi lamang makatabog sini sa mga sapat-sapat kundi nagapanami pa sa aton sini nga panit para hindi pa mag-dry lakip ang pananakit sa aton sini nga kalawasan kag pintaha pagid sini kay bisan sa sagwa ka pwede kayo makapaman news sini kati mahumot yang scent sang Sunthone Plus Herbal Oil. Tiban sini kinadala-dala nila sa mga shoulder bag, sling bags nila, inadala nila ini ang bote sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Pero usual kag masamin aton sini nga gina-remind sa aton sini mga tagpanamati, may mga pala nakits ang lawas nga madala sa banyos-banyos lay like paggamit sa Sunthone Plus Herbal Oil. Pero kung ini nagami gani madala ang busog pala nakits ang lawas, like for example may nag-message sa aton nga sakit ang ngipon, may migraine headache, sore throat, sakit ang likod, sakit sa ning hawak, sakit ang tuhod tungod sa arthritis, pwede kita iya makatumar Sunset the Pain. Available din sa mga butika no, ang pharmacy marapit sa inyo sa ning lugar. Isa nga nagpabatuod sa ning aton sa ning texter nga sinod ginatrangkaso ko ka ngilo sa akon sa ning pamatyag kag daw ginapungtan ako dok mabudlay ako maginhawa. Isa lang katumar ko sang Sunset the Pain nagtawhay ang akon sa ning pamatyag pati ang akon sa ning paginhawa dok nagtawhay kay ang bara sa akon sa ning ilong ang nakuha man. Pila labang ini sang benepisyo no? Kadagay nom kita sri sang Sunset the Pain magluwas para nakit sang aton sa ning lawas pati ang gapugot aga pugok blan aton sa ning ilong adala sa ni sang trangkaso ang mabuligan man. Yes doc, primero daw hindi mako magpati sa turbo supplement pero lain gin man iya doc kun naka turbo kay hindi ko lang pagbasahon na. Intindihan na ni sa mga kwan na. Intindihan na ni sa may mga problema dira sa kung ang problema mo dira bla kuno sa babaw-babaw sang tuhod ag sa ubos-ubos ang pusod. Sa mga kalalakinan na no, pwede makatumar sang turbo dietary food supplement. Check to ginado kung may sakit, kapin pa kung diabetic, manami kung magpakonsulta agad anay. Kay may arang, hindi man basta madalasan ni pareho sang turbo. At siyempre, no? Kung nalimbawa, sini kung naproblemado, gandang imo, sini nga blood circulation, tungod sini sa chronic, kung nadugay, sini nga pagtaas ng sa imo, sini nga blood sugar, may insulin resistance type 2 diabetes na, pinakamanami, ginamugin ang unahon naton. Kati ang erectile dysfunction, kung paghina, sini sa performance, o kung pag-afekto, sini kay manoy, iti komplikasyon lamang ina sang diabetes. Nga kung halimbawa, karon matutukan nato ng insulin resistance, ang type 2 diabetes, kamagnami aton sa nga blood circulation, upod sa healthy lifestyle, exercise, gusto sa nga tulog, ang mataamat man mabalik ina, no? Ang maayo aton sa nga pamatyag, kondisyon, sini kagpang function sa aton sa nga kaugatan, especially sa aton sa nga blood circulation. Sulitan ko, no? Sa nga pinamangkot ko na available online ang Turbo Dietary Food Supplement. O damo, blang interesado mo, magbakal sang turbo sa online. Okay, ari. Asi ako ndok hindi man gid pang papagsik lang ako ndok nagapulaw ko sa gabi way man ko asawa nami man ang turbo dok. Testingan mo. Hindi man ta sini makasiling na nami gid sa tanan pero kalabanan sa nakagamit sini kag natilawan sila mismo nakapamatuod sa benepisyo sang Turbo Dietary Food Supplement for men. Dok, 1 month na ko nagainom sang Visionex Plus soft gel capsule. Nagnami baladok nga konsini nga pamatyag. Pati ang skin ko baladok. Nagamat-amat man hamis. May labot man ini. Magluwas nga nagnami kang nagtawhay man ang konsini pamatyag sa mata. Kang nagtinaong konsini nga panulok. Partly, may benefit man sa aton sa nga panit. Actually, ang lutein kag siya sa synthetic directa ni nagapanghikot sa aton sa nga mata. Samantalang, ang beta-carotene nag vitamin E, partly may beneficyo ni sa aton sa nga panit. Tamo, ang ginatawag oleic acid, ang malunggay oil balang ara sa aton sa nga premium D3 capsule. Nagabulig yung panami sa aton sa nga panit. Tugod may vitamin E man ina. Amo man ang Visionex Plus soft gel capsule. Kabahin sa nga benepisyo magluwas sa pagpatinaw, bulig, kag-maintain sa manami na aton yung pamatsyagan sa mata, matinaw nga panulukan. Partly may ara man sa benepisyo sa aton sa nga panit kung regular kagsigisigi kita sa nga nagainom sa Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagbaramati, sa aton sa mga Facebook Live viewers, akong live Facebook viewers na aton, na buti pa na pasensya. Agad ka daw walang alang na naman ang aton sa mga oras, sa aton sa mga pagpangalagad. Wala pasensya, siyempre, sa mga way na aton marangatan sa pagbasa, sa mga text messages. Actually, yung iba na ginabasa kung mga text messages, mga nagliligal pa ni naton yung edisyon sa pagpangalagad. Pero ginatingiwa na aton yung iban sa pag-replyan man aton. Akong masabat na aton, pinagi sa pag-text man aton, akong pag-reply man aton. Sa inyo sa inyong mga text messages, sa inyo sa inyong mga chat derisa aton. Pero kabay pang abisan pa, ano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa inyong programa para sa inyo sa inyong mga tinguha. Sa pagpabakod sa ni sa aton sa inyong lawas, pagbulong sa balatian, especially no, pag-abot sa inyong sa prevention para nga kung mahimo pa lang aton nang adaan, inima likawan. Malikawan ang pagbalatian. Malikawan ang paglain sa aton sa mga kalawasan, kag malikawan ang dako sa mga hasol kag kagastuhanan. Subaybayan ang masunod niya edisyon sa aton sa mga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sige siling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Darin, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na.
21: Nanakas.
22: At gaganda ka pa.

Kabulig Tinlo, Kaginapagwa ang Hiko sa Kalawasan, Balatian, Malikawan. Mag-inom sang napamatud-ana. Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap. Turmeric Malunggay, Saluyot Ampalaya, Wheatgrass, Barleygrass, kag Vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas, kagang Evergreen Coffee mixed with Turmeric Malunggay, kag Mangustin, may kape ka na. Protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabaka sa mga butika.

0: siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sa karon sang Lunes, petsa 15 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: House Prosecution Panel mag-file sang pre-trial brief subong adlaw sa impeachment court.
2: Headlines.
1: Coach Tab Baldwin kag tatlo kay ban pang opisyal sang Ateneo de Manila University no show sa fact-finding mission gaging patigayon sang DILG subong adlaw.
2: Headlines. Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa atong ging palinyad ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Natala na nga magsumiter subong nga adlaw sang Lunes ang House Prosecution Panel sang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Sunod kay House Prosecutor kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pre-trial brief ang magaunod sang summary sang admitted facts, proposed stipulations kag mga issues para sa resolusyon. Ginpahayag ni Ridon nga ang pre-trial brief magalakip man sang listahan sa mga dokumento ikasibits kag mga testigo sang mga aligasyon batok kay Vice Presidente o kone Presidente Sara Duterte ngayara sa Articles of Impeachment. Sino kay House Prosecutor kag Manila 3rd District Representative Joel Chua ginakonsideran nila sa karon ang Baychenko ka mga testigo apang ipaydalong pang mga iniya sa final review. Apang suno pa kay Chua kadamuan sa mga testigo ang may kaangtanan sa issue sang sala nga paggamit ni VP Sara sang confidential funds kagang iya wala mapaathag nga manggad.
2: Express Balita.
1: Sa atong padugang balita national, no show si Coach Tab Baldwin kag tatlo kay ban pang opisyal sang Ateneo de Manila University sa fact finding mission sang CIDG sa kamatayon sang duha ka mga estudyanteng atleta sa Camp Karami subong adlaw sa kay Interior Secretary John Vicky Mulia. Mag-issue liwat sang pangaduha nga sabina ang DILG para sa pamunuan sang Ateneo basketball team matapos nga si Athletics Lead or Head Emmanuel Fernandez lamang ang nagpakita sa fact-finding mission subong adlaw. Sa kay DILG Rimulya, wala nakatambong si Coach Tab Baldwin, Eric or Epoch Kimpo kag Father Nemi apisar nga nagpadala ang eskwelahan sa mga abogado para nga magpatag. Gingklaro ni Rimulya nga kinamatarong nila nga magpadala sa legal counsel apang aliwat nga hindi pagtambong sa maabot nga adlaw sa Biyernes ang posible nga magresulta sa contempt order. May baluan nga nakatalan na akunta ni subong adlaw magatubang ang top management sang Ateneo basketball team nga ginapamunuan ni Coach Tab Baldwin matapos silang isuhan sang sabina. Sa no kay Rimulya katuyuan sang tika nga ini ang mahibaluan kung sino ang nag-authorize sang ginhiwat nga team building kung sa diin na lumos ang duha ka mga atleta nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili. Ginatag sa Tiglicom nga wala gin patawag ang pamunuan agud arestohon ukon kasuhan kundi para lamang sa isa ka fact finding exercise.
2: Express Balita.
0: Mga kitropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga builog gig ng ridulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant gigabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix may araman sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kung marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good may refreshing energy, nagasuporta sa ikayong lawas kag, nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: X-FM.
0: X-FM.
2: X-FM. Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Sherry.
4: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa ako na himnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Kasulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape.

0: Maganda ka pa, ha?
1: Isang labod ka.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Lagi

0: malinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
4: Tatropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
5: Oh,

0: eletrônica,
1: ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM.

0: istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
0: City Capiz. Katropa mo, exciting!

0: Ketropa. What's up, what's up, mga Ketropa peeps? Hello, hello, Roja City Capils, and all tuning in right now on your favorite Ketropa station. This is your DJ Chica Babes, Ketropang Aira.
1: Kaka, Ketropang Joy.
0: Yes na yes, Ketropang Joy. At iwa, Ketropa peeps, aming kaupod niya naman kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Tropa musika, istorya sang kabuhi, tiyari na diritanan sa atin nga humble station. Gani standby ka mo dira ha, kay kami ni Katropang Joy ang magpanami sa inyong mood for the rest of the day. Wow. Gabay agati, baka yuhom na naman ka mo dira. Today mga Katropa is Monday. Aba, lunas na naman tayo ngayon. Kag for the white kita diri. Alright mga Katropa, today is June 15, 2026 na. Yes, mga katropa, tiyara na kita sa 16 nga adlaw sa bulan sang June. Di kamusta, kamusta, kamudera mga katropa peeps. This afternoon ha, ululupod na naman kita nga mag istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Kag
1: magbardagulan.
0: Yes, mga katropa, di mabardagulan naman tayo ang subong Lunes. Waya may makapugong sa ato. Agani mga katropa nga ito na nga pagpanamiyang sa ating mga katropang listeners sa radio, transistor radio manina, bluetooth speaker manina, bauti ano-ano manina darang gagamit ang inyong nga ginagamit. Basta nagapulo pa mati kamo sa katropang station 106.5 XFM Rojas. Di mayad-ayad nga afternoon gid. Sa mga naka-headset na dira ha, sa mga naka-earphones na dira sa gedli-gedli. Kamusta, kamusta, kamodera, kamusta ang mga hapon nyo, malamig-lamig, balaokon, mainit-init. Dari salmon, malamig-lamig, akay di aircon kami di. How about you mga katropati, pamatsyag na dira sa atin nga programa, sumong, dira sa atin nga Facebook live stream, ang inyong nga ginabatsyag, kung kamusta, kamusumong, di kay gusto mo nina mabalaan sa inyong nga mga katropati. Sa inyo dira tanan, hati, happy, happy chinning in game.
1: Yes, of course. Happy, happy Monday afternoon, katropang Aira. Kaya siyempre sa mga katropa naton, nga ti sa subong mga tinio na kapwesto na naka-lansang ng ilang mga kuan, mga dalungan sa ilang mga transistor radio sa subong nga hapon. Kag-ready na nga magpamati diri sa X-Rated program sa XFM Rojas. So, mga katropa ha, kamusta, kamusta subong nga Lunes sa hapon? Kamusta walang entrada nga adlaw sa inyong semana sa subong nga Lunes. Kag syempre sa mga katropa naton, di man ka mga bahin sa syudad sa Rojas, sara man kamo sa mga kabanuhanan diri sa aton sa bugos nga probinsya sa Capiz. Kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan diri ha sa Bilog nga Western Visayas, all over the Philippines ka man subong, or as an OFW naton nga katropa around the world. Thank you so much mga katropa for having X-Rated once again nga main program niya dira or background program niya dira this afternoon. Kag syempre kami ni Katropang Aira bilang mangin kabahid sa inyong mga Lunes sang hapon dira.
0: Wow! Alright mga katropa, di mayang hapon na dira ha sa aton nga mga solid gid nga katropa nga tinaga pulo pa mati na sa aton subong nga hapon. Especially dira ha kay katropang Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Kamusta, kamusta darang energy mo Uncle Pinky? Ay di ginakuan ka na bala, ginaimbierna ka na dira sa mga pasaway nga mga estudyante. Di sige lang ko la, okay lang, ina importante healthy ikaw every day. Kag syempre draman ha kay katropang Tolits Alinsog sa may patag lawaan tali papa. Kabusta kabusta kabo dira tanan katropang Tolits sang imbo dira nga mga kaingod nga mga manugbaligya. Di kuan amo yung hapon nga dira sa inyo kag especially gali ha dira sa may Barangay Barra. Di happy happy birthday anay kay Sir Noel Bautista ang bipat dira sang Barangay Barra. Iti syempre kung may birthday, may happy birthday song gid. Ini para ang aton nga kanta para kay Sir Noel Bautista kag sa iban pa ginaton nga mga katropa dira ha nga naga-celebrate sang ila ka adlawan subong June 15, 2020.

0: sa liwat ha. Happy, happy birthday, Ged, kay katropang Sir Noel Bautista. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaga, syempre ha, more birthdays to come dra sa imo, sir. Kaga, good health nang it always. More candles to blow. Kag syempre, gabay nga maging masadya ikaw sa imo kaadlawan sumong nga June 15. Ang importante dra ya, Sir Noel, may handa man o kun wala, basta buhi ka lang. Diba? Kag shout out man dira ha sa mga barangay council sang barangay Barra headed by Cap Ernie Lorenzo. Mayong hapon dira sa inyo Cap ha, kag sa imo dira mga kaupdanan subong sa barangay Barra. O katropang Joy, basi may wish ka kay katropang Sir Noel Bautista ho ang lipat sang barangay Barra.
1: Sige, saliwat, happy happy birthday ka na sa atin nga birthday celebrant sa subong adlaw kay Sir Noel Bautista sang barangay Barra sinisudad. But as always as katropa mo, tiang always sagit gina pang amuyo, ti may lang pang lawason, madamo pang tinuig ang magabot sa imo, kay syempre ang mabuhay ka hanggat gusto mo pa katropang Sir Bautista.
0: Yes, saliwat ha, happy happy birthday Ged sa nagasaulog sa nila nga kaadlawan subong. Alright mga katropa, dito kita na i-proceed sa ito nga question of the day. Doon nalipat ako sa ato ng question of the day katropa. Ay ara katropang Joy. Mga katropa, nga ito nga pamangkot subong nga Lunes. Abaw, ati makita yun na dito sa tagsa-tagsa ninyo ka mga screen ha. Kung kamo nagalantaw sa ato nga Facebook Live subong. Mga katropa, sugot ka ba lang ha? Himuon ka lang service para may tagadulong dulong o kung may taga-sugat dulong sila.
2: Oh no!
0: Ay, grabe ati. Sige, about naman ini sa mga service-service. Kung bala mga katropa, for example, may ara ka man niya sang nobya. Gaga, syempre, basta jowa mo ginasugat dulong mo gina iya. Bisandihin mo nila nga magkadto. Kay syempre, budlay na. Basi iban pa wala masugat kag madulong. Gani, mas okay nga ikaw naging lang iya. Pero ang pamangkot mga katropa, paano kung matukiban mo nga ginahimo ka lang gali nga service? Highway galiya pagpalangga nga dala.
1: For the service lang kid.
0: Yes, tiba sugot bala ka mo. Thank you na lang bala ang tanan. After sang tanan-tanan nga gasolina nga ginuyangan mo. Abo, ati katunto man siniyo. Ti ako katrapang Joy, siyempre hindi kuya eh. Oo. Ikaw.
1: Ay, problema. Gikatropang. Ay, kaya hindi na kita yung mga service kaya hindi takabal yung magdala.
0: Ayaw mo ganit. Para, hindi sa mga katropa naton. Dara ako ng mga katropang boys naton. Dara. Nga may mga motor. About sidecar. May na ako na single nga motor. Bisan kotse man ina ha.
1: Angkar-angkar pwede man katropa.
0: Yes, oo. Para qualified si Totoo Bay. Mga katropa. Tiliwat ha. Sugot mo lang ka mo. Himuon lang ka mo ga service para may taga-sugat dulong sila. Habisab tayo dira sa atin nga comment section. Kaya basta yung mga katropa man niya nga magasugot. Basta sunod-sunura lang. Okay lang. Sige ati. Lantawon ta na later ako nga no bala ilang nga baga sabat dira. Di sa subungan nga hapon mga katropa yun nga question of the day. Ang bulog in hagag na dulong sa inyo sa nga Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sa makakaglavo waska herbal extract nga di popular again sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sang enerhiya kang nagapataas sang libido level sa lawas. Di sa mga katropang boys na tondera tagamita nyo ini ha 30 minutos antes sang loving-loving kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyong nga relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar o kun pwede man babakal online pinagi dira sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kun nakaturbo ka.
1: Sana all.
3: Yahoo!
0: na kita hashtag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na ang inyong mga radio. Diba, skuganan din ang inyong mga volume, ang inyong din ang mga Bluetooth speakers. Di pala nuga na akay para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Kag syempre nagapalayag man kita ha dito sa 93.3 XFM Antique. Draman yan sa 96.7 sang XFM Bacolod. Good afternoon dira sa mga nakachin in na sumunga hapon sa galantaw dira sa ilang live stream. Syempre live na live man kita dito sa XFM Bacolod sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Ngayon na no, nakamundira mga katropa peeps sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Kag syempre sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon. Hello, hello, gida kag happy, happy Monday sa mga katropang sister stations naton. Ilabi na dira sa tag sa nila kabaga stations manager.
1: Yes, of course. Happy, happy Monday afternoon naman sa mga katropa nato nga tinaka-monitor sa atin subong sa atin nga Facebook Live kag mayin sa radyo man naton. Well, mga katropa, hindi lang kita mabatian sa atin nga mga radyo kag sa Facebook Live kag matinagapalayag bon kita pinaagya sa atin nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right, mga katropa. Diba, siwala ka pa dira sa atin nga application, but mag-download na, mag-install na sa inyong mga cellphone or tablet dira sa XFM Radio Network, mga katropa. So, ang manami sila kay Manti, din ka mamagkanto, din ka mga lugar, maghulat-hulat dira. Isa mo lang ka-open sa ngatong nga application, mabatian mo na ang XFM Philippines. Pagkapili ka sa mga nanarisari ng mga istasyon, nating gusto mo gitpamatian, din ka mga lugar, makapamati ka sa ngatong mga musika programa, kag entertainment programs, mga public affairs programs, sa XFM Philippines. Marami din siya mga katropa ha, kay Manti, wala ikaw sang hazard, din ka magkatulusan Visayas Mindanao. Anytime, anywhere, ma-access mo na kita, malabot mo kita, pinagya sa ating XFM Radio Network app.
0: Kag syempre mga katropa, subong nga hapon, live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page o kung ang atin nga backup account ang XFM Rojas 106.5. Ngati good news ini sa atin, subong nga simana kay naka 2,800 followers na. Yes, mga katropa, nakahalingid man kita sa 700. Thank you, gid ha, sa mga katropa naton nga full support gid sa aton nga humble station. Sa padayon nga pag-like and follow. At i-invite nyo darain nyo nga mga friends, ang mga tropa peeps nyo darain nyo mga family members. Nga ti mag-like and follow man para ti bas badamo pagid kita. Kag syempre sa mga wala pa ha, i-search nyo na sa liwat ang XFM Rojas 106.5. Kag pindutan na, i-like and follow na. Mga katropa, sa aton na subong nga Facebook Live, sa aton na live stream, at ayaw nyo gitpagkalimutan nga i-power share para mas madambo pagidang makakita sa inyo nga mga katropa. Kag syempre sa aton direct nga comment section, feel free gid ha to drop your comments sa inyo nga mga pa-share route at alamiyawon birthday manina anniversary fiesta kasal. Ano man nga ganap, ano man nga special dira sa inyo kabuhi, anything lang gid mga katropa, go lang. Kaya pwedeng pwede gidiyadra sa atin nga comment section.
1: Kaga, syempre sa mga katropa nato, ngati gusto man magpalabot sa ilang mga panamiyaw sa subong hapon, gusto man may isararaw to kontamyawon dira or dira sa ilang mga special nga kaadlaw.

Save lang dirang ato nga numero nga 0908-862-5225. So, muna siya nga ato nga XFM text line number. So, mag-text lang. Kung ano man ninyo nga panawagan, tira ano man, i-text lang sa ato nga number kaya mantigin na check yara ginani katropang Ira from time to time. Kaya syempre sa mga katropa naton, may mga smart TVs dira sa ilang mga balay, may mga wifi, di pwedeng-pwede nakita man lang ito mga katropa pinagi sa ato nga YouTube channel. Pangitaan lang nga 106.5 XFM Roca City Capias. So ready man kung gusto niyo sang mas mahupos nga pamaagi ti kadto ilang ato nga Facebook live sumong ara dira nakapin ara dira naka caption ang ato nga mga social media links included ang ato nga YouTube channel mga katropa. And of course don't forget to subscribe and hit the notification bell, pindutagi diya lagi ang notification bell para always ka mo notified, always ka mo i-remind ni YouTube.

0: git sa atong backup page ang atong nga gina-promote gyud sa mga backup Facebook account ang XFM Rojas 106.5. Sa family Bautista, especially dira kay Ma'am Lorna sang Barangay Lunoy, kag siya dira family sa Luktugan, sa iya mga apo nga si katropang Kristen May Bufil, si Jed Andre, si Gladden, kag si Chris Bufil. Good afternoon dira sa inyo. Happy, happy tuning in. Welcome na ha sa programa Ga-X-Rated. For sure, nagapulo pa mati naman ini si Ma'am Lorna samtang nagabantay sa iya nga apo. Sige, draman kay Tatay Jim Francisco sang Barangay Bolo. Wow. Kay Ma'am Rose Andakilania and Ma'am Jovelyn Gabasa Batelier. Yeah. Sang Danza Sir Panay. Good afternoon man kay Sir Anthony Lopez. Wow. A.K.A. Bon Jovi. Kagsayang Family Lopez. Yeah. Kamusta, kamusta, dira ka tropang Anthony. Pabatsyag mo na bisatan niya Comsec. Kinahilaw mo na mga katropa mo diri sa Ibo. Alright, katropang Joy, tanlawon tabi o kung tanawon ta kung sinong hindi bisibisihan subonga Lunes, kung sino ginang nag-abang sa atin nga live subonga hapon. Buffers honor, gadya si katropang Louis Arthur sang West Villa Flores Maayon Capiz. Wow. Siya madang first honor sa iyo, katropang Joy.
1: Yes, katropang Ice, katropang Duy. Ang madaming time sa subong nga hapon.
0: Yes, yeah! Yeah. So, for sure, anaga pulo pa mati na iniya subong nga hapon. Upon sigurong iya nga mga tropa dira o sa Maayon. Wow! Thank you, katropang Duy Arthur, sa iyo mga paprasan. Kagti pa yung hapon, gikuno sa aton katropang Joy. Nagalantaw na kag nagapamati sila dito sa West Villa Flores Maayon Campus. Yeah! Once again, thank you so much. Shara naman ang iya nga baga emoticon. Aba, wala man siya nagkalipat sa iya nga baga palove-love nga mga emoji. Baka balo ka man galing si Doy Arthur, katropang Sir Doy. Veedra pa, veedring ano mo, masamay gusto ka na nga tamyawon, nga espesyal sa imo kabuhi. Abi, go na. Si katropang Ma'am Sanaline, ang aton nga second honor. Aba, hindi siya guro bisibisihan subong dira sa kantin. Hot din ka subong, ma'am. Basara ka man dira sa kantin. Ati happy-happy chining in. Gedi labi na dira sa mga kaupdanan mo. Yeah! Nagapulo pa mati man subong. Salamat sa pa-highlight, pa-top fans, and pa-followers. Mayong hapon ko ng mga guwapa. Happy Monday. Like to all katropa. God bless everyone. Thank you katropang Ma'am Senaline. Happy-happy Monday man dira sa inyo. Yeah!
1: Sige, kag of course, si katropa Ma'am Crystal Maria Joy Libardo. Aba, hindi siya busy subong. Naka-third honor siya sa ating comment section. Congratulations, kina katropa Crystal. Nag-drop siya sang heart nga ginakulukop anya gid. Oy, in love ba gadya ang above na ito katropang ay siguro.
0: Ay, pareho sila ni Toto vibe. Ay. May ginakulukop anya nga heart.
1: Oo, naglain ang color.
0: Galing ano ganyan, ginagawan spot ni katropang Crystal ang pagiging third honor ni Toto Balo. Hiwai ka na to, hasta lang kita sa third to.
1: Sige, ate, thank you so much gina Toto Balo kag katropang Crystal sa almost the same pag-drop sa ang emojis. Dere kag si Toto Balo, siyempre, ara na hong iyang mga emojis na sari lang. Ang pa-heart, pa-cool, pa-kiss, kag maayang hapon ko na two beautiful chika babes, Ira kag Joyce. Tito Tobal, kung ikaw bi pamangkuton, total may angkarangkar ka manda. I'm sure makarelate ka na si

0: Thank you so much ka trapang Tutuval, si ka trapang Rafael Turbodigno, maayo nga po ko ng mga kapahon. Diwata DJ Ira ka diwata DJ Joy, nagatutok na naman ang tirik toda sa XFM, samta naga pahuway-huway asubong nga lunes sa hapon. Sige, maayo nga po lang dira sa mga tirik toda, maayo lang ang pagpulo pahuway. Di later on, chulo charge ka mo, na ita ka later on, kwa naman, bakbak naman sa pagbiyahe.
1: Sabi ko gani, ma-charge sila kay brown out. Galing ila, galing yan nga energy.
0: Yes,
1: sige. Si katropang Rio Vincent Hame, bawari na siya early na nga ito niya katropa. Husang antike. Mayong hapon, DJ Ayan, DJ Joy. Kamusta ang weekend na ito? Dera, DJ Ayan, Joy. Ay, di ka nami lang ang katropang Rio kay man. Nagaulan-ulan, malamig-lamig. Yeah, husto lang yun, iligid-ligid. Ikaw katropang Joy.
0: Gusto ko man itulog yan, bilog nga Sabado tuligat. Kaya syempre wala makita ano mo, wala makita gawa time kung matag-adlaw ka. Syempre may ano kita, may duty. So kung mag-day off, di bawi-bawi gin sa tulog ha.
1: Ah yes, tiki adyo nakapahuway kisang malawi si katropang Joy.
0: Hindi alata.
1: Congrats ha. Kaya ko yan nagbaligya. Kung gabi lang gali ko yan nagahilay-hilay kay man nag-ulan namin pagkagabi no katropang Joy sang Saturday IT. At least marami ang tulog.
0: Dumayo na katropang Ayhaw di sabay sa sunod nga Sabado. Sige, pag-isipan ta kung maupod kita balik.
1: Ay once a month lang.
0: I don't want. Sige.
1: Yes, kay Divine na bi kahapon ni Amadaga once a month pero 2 days Sabado ka Domingo. Magaling kong Domingo kay may duty man kita kundi Sabado lang kita dito. Kag syempre, bawde lang kay dumay nagsabat ang drisatan ng question. Imbes na magsabat si Totoo, ba siya ba niya naman ko? Tapon ho. Ikaw ma'am ay, sugot ka. I-service takasang ang karangkar. Ay, di sugot to ah. Basta ni mo lang ko pagsukton. Basi bala sa ulihi kag makita mo sa ako na nga kon nga bill kag sobra pa sa nag-commute ako. Hindi na lang tayo to. Himuha na lang. O si katropang ano Andrea ho, si katropang sino pa ganit din nagsabat ho, si katropang Chris do nagsabat diri ay tihambal niya okay lang kuno basta palangga niyo avo. Ito katropang Chris at sige kay man palangga man siya kuno yan.
0: Si katropang Rafael, katropang Iris sabat man o syempre pauli pa ba naman ang drivers with lovers. Sili niya kung sa ako ano sugot ko kay palangga ko siya bisan wala pa ko gasolina. So gatun ko pa siya gihapon bisan magtulog pa ko gasakay siya.
1: Ay why ni na gasolina eh mo nga pag service yung katropang Rafael turbo na sinayang gilang. Eh naman yung kay katropang Rafael yahot. Sige katropang Rafael, ikaw ang bahala dera. Sino pa diriho si katropang Rafael, dugang paniyaga shout out kay katropang Kenneth kuno kay X-rated na pamati na sa XFM kiara na si DJ Aya. Thank you kita.
0: Oo katropang, speaking of katropang Kenneth, nagsabat siya ko sa ating question of the day.
1: Ano ko nang bal niya?
0: Oo, naligad-ligara niya na sa sige ako sa ako, nasugod ko kay palangga ko si katropang Ira.
1: Ay!
0: Palangga ko siya bisan magtulod, ako okay lang bisan wala pa gasolina, okay lang.
1: Ay, paano kung ay motor? Eh, siya na lang tungkungan kag siya madalagan. Abaw, sige katropang Kenneth, thank you so much, gid ha. Si katropang Totoo Val, ho, siling niya, ma'am ay, pihawak mo, ano ko no? Ay, aga, pinitla ka naman to, kagabi, insyakto ka, inda. Sige, ma'am, sana di nagtanaw sa ato nga live subong, mga gwapa kay Tauhay, siya kuno subong, abaw nga man, Tauhay ka, ha? Ano, ara ka lang sa mansion mo naga panambiran. Sige, kay katropang Crystal, good morning, okon good Monday everyone. Hello ko na katropang Ira and katropang Joy. Wow, paniaga taama man tinir lang ta tinolang manok. Kaya ra sa kuno subong sa medical. Gatan aw sa aton. Kailangan 2 times gid sa work every year. Paki shout out lang kuno

sa Rojas City Capiz, especially kuno sa Barangay San Jose sa yung guwapa nga girlie kay Rogelyn Cristal Joy Libardo, pag sa iya mother nga si Ma Maria Libardo nga ti always gid kuno nag-support sa iya nga apo sa eskwelahan, kag wala gid siya nagakalimot nagakalipat nga magdala sang solar niya nga radio of wow para makapamati lang kuno sa atin nga programa nga X-rated. Dala ko no bulubaligya sang barbecue nga saging sa kantin. Thanks gid kag more power pa para sa inyo nga programa. I think you gid Ma'am Maria Libardo, super appreciated gid ri ang imo nga pagsuporta sa atin nga program. Sige, sa katrapang Lloydie, good and baby. Bo, ano yun, good and baby, I'm walking in the rain. After nung katrapang Ira and Joy. But after weathering the water, air, fire, and other elements of life, I made it. Ay, grabe. Sa babaw, lyrics ay dalom. Wala ta kahit dinig. Ang importante, na-survive ani katrapang Lloydie. Sige, paya pagpulo pa matin, dira ha, katrapang Lloydie. Kaya sa mga, ano mo dira, mga kasimanwa mo dira sa bahin sa City of Smile. Si katropang Rafael, shout out kuno kay katropang Ernesto Alvarez alias Guapo na. Tisoy pa, pogi pa. Hindi lang solid, liquid pa. Nagpamati sa XFM Roja sa aga hasta sa gabi, may replay pa gito. Karabi naman ito si katropang Rafael. Tibay lang pagpulo pa mati. Tira ha katropang Rafael. Kaya syempre,

0: katropang Crystal Maria Joy. Kabag na shout out niya si katropang Runel. Ang aton nga solid man nga katropa sang Antique. Bugtaw na kay X-rated na. Ari na imo always gina dreams nga mga DJs. Abang ate sige aba si nagajuti duty na ato si katropang Runel sa Yamaha. Kay katropang pasate kinat, mayong hapon katropang Ira and Joy. Salamat gid katropang Kenneth sa Pierne nga pagpamati dira sa aton sa Barangay Poblacion Norte Sigma Capiz. Kag syempre gina shout out nya kunong iya palangga ho nga si katropang Ira. Guapo. Hami ko pong sinoon. Si katropang Ma'am Sanaline, bagi nag-greet niya gid ko no ang tanan nga mga katropa. Now, amuman ko na saya nga mga family dira sa Finiquito family, dira iya sa Dumalag Capiz. Especially ko no kay katropang Martin Finiquito. Wow! Also man kay katropang Pasete Kinet ho, kay Solomon Antonio. Thank you gid mga guwapa. Nga man ang duwa lang yung kalalaking imo nga gin-greet. Hindi ka kay totoban. Ete, sige. Yeah, pero sinoon ni si katropang Martin, ba si amon yung partner ni Mom Senali?
1: Wow!
0: Si kay especially, ho?
1: Ay,
0: yeah. Special, galing.
1: Cute papi mo niya.
0: Ay, sige, Mom Senali, away kita utang, ha? Nag-greet ginato ni na imo nga special someone.
1: Yeah!
0: Ba si maingit mo si Mom Senali? Ba si katropang Kenneth, ho? Malit lang siya kung napamati kay busy siya. Importante, naka-drops ang comments, ah.
1: Wow!
0: Thank you, katropang Kenneth.
1: Sige, si Ma'am Sanaline, ha? Di wala man nagkalipat magpa-highlight. Thank you so much. Si katropang Rafael, shout-out ko na kay Melvs Anisco, ang founders ng Tirik Toda. Nga rayanda sa Dumangas, nag-bakasyon. Avance na all na lang niya si Sir Melvs, nag-bulo-bakasyon. Tingala ko man, wala pa siya di sa ito nga comsec. Sige, wow. Mayo pag-bulo-bakasyon lang, ha? Sa founder, dira sa

0: happy 18th birthday kay Riza May De La Cruz.
1: Wow.
0: Sige, happy birthday ha sa katropa mo, katropang Kenneth. Si katropang Riza May De La Cruz, kakaina ti nagpatukar kita sa birthday song.
1: Yahoo!
0: Sa book na to, si katropang Riza May De La Cruz. Si katropang Kenneth, siling niya, even I have profession, I must learn how to plant sweet potatoes and bananas. For in times of famine, due to war and disaster, I can pick something to satisfy.
1: What?
0: Tama ka dyan, katrapang Lloydie. Importante ka dyan pagpulupanan nung dira sa inyo. Especially kung may time ka man ang balakag, may space dira sa inyo. Ti ano pa man naman, makatanong ikaw dira tuon sang kamoteng kahoy, kag banana or saging. Ano pa man harvest mo, ti ara dayon.
2: Yeah, si Ma'am Liza, nagaupo naman sa aton programa sa mga hapon. Nagpa-highlight and pa-followers na. Amuman si Ma'am Mio sang Jack's Laundry Hub. Mayong hapon sa aton duwa ka reyna, ha?
1: Wow.
2: Kaya syempre, ang bali Ma'am Liza, the best station worldwide.
1: Wow.
2: Of course, Ma'am Liza, thank you so much. Sika tropang Lloyd Dinevalos, most especially this rainy season. Sige, ako nagaulan kuno amuin ang pagpananom niya. Si Ma'am Liza, mayong hapon to beautiful ladies, DJ Ian Joy. Nagalanog na di ang X-rated program ninyo. Bao, nagatutok na siya kuno subong. Te shout out kid ha sa Family Di Gala kag Family Di Vino.
1: Yahoo!
2: Ni Ma'am Liza. Bawa naga, nagpa-English ito to oval, ho? Mm-hmm. O siling niya, while I was talking care of you, I didn't realize you were slowly hurting me. O ba? Hala, ano yun na to? Di na to? Para kay sino na to, Val?
0: Grabe, abi ko kay ni wala pa pag-ibig kag galing nasasaktan na si Toto Val.
2: Ay, ano ko no humbal nga katropang Joy?
0: Oo, samtang ko no
2: nag-istorya.
0: Taking care niya siguro na dugangan niya lang L. Samtang ko no ginatipan siya ni Toto Val. Wala na realize ni Toto Val nga nasasakitan na siya gali. Sa iya ginatipan.
2: Sino ginatipan mo to, ha? Ang manok niyo da sa inyo nga balay. Huwag yun na sad react man ni katropang sino niyo. Ni katropang Sir Chris. Aba, nag-support man ang iyang abiyan. Sige, si Ma'am Liza, ho mayong hapon sa inyo to beautiful ladies. Di nag-shout, ay nagdoble lang iyang sorry, what a shout out dito sa inyo, Ma'am Liza.
0: Sige, si Totabal broken hearted o tatlog yung kabilog pero request na karong katropang ay Narda Bantay Bala. Sige, si katropang Noranian or si katropang Chris, maayong hapon ko na DJ is watching live si katropang Chris dito yan sa bahay sang La Caronda. O sige, maayong hapon lang sa mga taga La Caronda dyan, maayong pagpulo pamati dito sa X-Rated Subong na hapon. Si katropang Noranian Alakapa aka Dolphy Langka sang XFM Sagay, God bless you katropang Joy, katropang Ira, thank you so much katropang Dolphy, shout out lang ko sa mga taga XFM Sagay. And of course, happy happy birthday ko sa katropa niya nga si Ann Zoe Bukog.
1: Karami
0: sa inyo pangalan, no? Ann Zoe Bukog. Happy happy birthday gift from your katropang Dolphy. Kaya syempre, good afternoon ko sa mga San Felix family. Dira sa Rojas. Kay Raymond San Felix, Gicoli, kay tito niya San Felix.
1: Wow!
2: Sige, mayong hapon sa mga family diri ani katropang Dolphy Langka. Si katropang Rafael, shout out kuno kay Tita Diwata, nadula na ang programa nga X-rated mo. Ay ti IPM gani katropang Rafael si Tita Diwata nga ti maton pagbalik na akay na hidlaw kana sa iya.
1: Wow!
2: Si katropang Chris, totoo ba hindi ko nung magtangis, ha? Kay may likod ka pa. Si Sir Solomon Ari naman subong nga hapon. Number one is always ang XFM Rojas. Nagpa-drop sa ngayon gabaga feelings. Happy siya subong. In love kag cool na cool ang ato nga ketropa. Siyempre, dancer naman siya. Salamat kin ketropang Solomon Antonio. Si Ma'am Elma Sobrevega. Ara naman sa ato nga comment section. Nagpa-highlight na.
1: Wow!
2: Thank you kag mayong hapon. Dira ba do kadabog isang ato nga mga ketropa sa Antique.
1: Yahoo!
2: kay katropang Rio Vincent Hame, kay Mama Sobre Vega Elma, kay Mab, kay Sir Ronel Hagunob. Wow! Amaga solid naton nga katropa dira iya sa Maya Antique. At siling ni Ma'am Crystal ho, ang aton kuno nga question for today, si katropang Ronel na kuno ang bahala kay paragid ini sa iya.
1: Wow!
2: Wow, sugot ka bala nga himuon ka service ni DJ Ira sa bat na yeah! Ah, manak, wala naman yung katropang Crystal. Tani, ikaw na lang. Okay. Matun ka tropang Ronel. Sugot ka bala nga himuon ta ka service. Malay mo mag-reply siya da. Di ba katropang Crystal? Ate, sige ah.
0: Sige, te, ang iba pa din nga mag panamiyaw. Be, pasahod. Tadi ka tropang ay, di na ko di man. Doon na dula kita. Sige, si katropang Chris, okay lang kuno importante. Loves niya ako.
2: Ay.
0: Oo, sige, puro sa datanan sugot.
2: Lamo sila, binog bakal, gasolina, katropang Joy.
0: Mga rollback na naman buwaso.
2: Ay, bisan magtaas pa ko ng gasolina, basta sugot sila gihapon. Sige,
0: bisan gani ko no, katropang ay wala pa gasolina, sila na bahala, magtulod.
2: Ay, amo gani. Magsikad.
0: Oo. Amo ginaguro yung basta palangga mo, katropang ay no. Yes. Kung bago pa ng idulong takaga, kung magdugay ko no, idulong tapaka. Chari, basahan ka lang nasa Facebook, ah, katropang ay.
2: Yes, amo gani. Sige lang nga, importante eh. Consistent sa gihapon, bisan lumalabo na.
1: Ayun!
2: Alright mga katropa, muna wili na kita. Time check kita, Anay. It's 2:40 in the afternoon. Yahoo! And this time, we're gonna say BRB. That's bathroom break. Mga katropa, magbili lamang kita sa pila ka pa hanumdom.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
2: Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito.

0: Sudanese ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone Gold.

0: ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Claire Skin Beauty.

0: Overrated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi Rita.

0: fast and save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium.

Oh, ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.

0: ang oras, alas 2.52 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in. It's your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo.
1: Exciting!
0: Kapag niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Beam sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
2: Yahoo! Katropa, ang inyong nga programa ang Buylog ang Gradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutias, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang atong panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang may aramon sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gid sa humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil kag isa ni ka herbal oil makatropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang yang properties kag ka epektibo gadi ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, sa aton nga pagpanumbalik, di aton nga ginagreet ha ang aton nga mga katropa diriho sa may E-Care Multipurpose Building. Ilabi na dala sa may PCIC o kung ang Philippine Crop Insurance Corporation.
1: Wow!
0: At iso mga Lunes nag ano naman na, bisibisihan naman sila kasi balik opisina na naman. Teka, musta ka mo drapa nga ma'am sirs? May hapon ka dala sa inyo tanan. Ah, syempre, kay mama Catherine Famulag San Gene Axis Boutique. Good afternoon man dira ha sa yaga friend na si Ma'am Danielyn Yoreta. Kamusta ka musta do dugay na way ko na nakita si Ma'am Danielyn ha. Do pierme na lang si Ma'am Catherine na nag-duty duty. Abadi si bisihan garo si Ma'am Danielyn. Sige lang nga importante way kita kuan palya sa pag greet dira sa ila. Amo man kay Ma'am K-Dub ni Volver kay Ma'am Ana Lady Gala kag kay Ma'am Desiree ang Tres Marias na sa Idalom nalapit sa may water refilling station sang E-Care Building kay katropang Ma'am Emmy sa Jack's Laundry Hub ay kaina nagapulupa mahaw na siya te kabay subang Ma'am Emmy nagapulupa niyaga na ikaw ha o kon basi nagapulupa mahaw na naman kahit alas tres na nga na nga no 5 minutes na lang anong pabahaw to na Ma'am Emmy a bit sahiman kami din.
2: Sige, kag maila ka pagpulo pa mati mandra ha sa mga katropang security guards nato, mga katropang SGs nato nga nag-monitor. As always diriya sa XFM sa X-rated sa kada hapon, samtang sila nag-julo duty dira sa ilang mga tagsa ka area of assignment. Sa mga katropa nato nga nag-duty dira sa bahay sa Pueblo Dipanay sa E-Performax sa may mga call centers dira sa bahay sa Acapelco man, subong man dira sa bahay sa cows, sa poultry supply, syempre mga solid tagida nga mga katropa, mga avid listeners ginatang sang X-rated. Aba, kamusta kamo dira mga katropa? Kamusta ba lang inyong pagbulubantay dira sa inyong mga establishment or ginabantayan ng mga opisina? Syempre sa mga katropa man natin ha, nga naga ano subong nagaposti, subong sana narisari ng mga establishment o commercial, di magka mga opisina, mga talatapan, hindi mo yung hapon kita sa inyong mga katropa.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa mga katropa natin nga nagpanrabaho minya sa mga ospital.
1: Yahoo!
0: Di man ka muna destino nga ospital dari sa Capillas o kung sa bilog nga Panay Island. Good afternoon kita sa inyo tanan-tanan. Sa mga katropa natin, man nga dira man niya na-assign sa mga privado o kung pampubliko nga mga opisina. Siya, kamusta-kamusta na lang inyong nga trabaho? Yahoo! Ang inyong mga paperwork sa titapos-tapusan na aamat-amata na dira iti para tawhay na kamo later. Sa atong mga negosyante dira sa nanalisari nga mga establishment. Kamusta-kamusta kamo dira? So, mga lunas nga adlaw. Iti kamusta-kamusta ang negosyo ta dira? Nakakausad pa ba? Iti syempre ang aton nga everyday nga ginapray para sa inyo mag-usad nila mga negosyo nyo. Basta legal ina ha. Ayaw lang illegal kay man. Kuan gini na iha. Disagree gin sina si katropa naton. Kaga syempre mga katropa sa aton mandira pinalangga ha nga mga bagong uma mamumugon mga banging isda dira ho, especially kay katropa ni Erica Taymusok. Sa ngamulawon panay mayat ayad gid nga pagpanrabaho. Ikamusta katropa ni Eric? 4 days to go na lang ho. Ay Pasko na. Birthday niya na. Sige, agi natandaan. Gito na dali sang imo mga katropa, katropa ni Eric. Happy, happy tuning in dra sa inyo ni Tatay Musok.
2: Yes, katropang ay. So, hindi lang ka katropang Erica ang excited sa mga birthday. Ang mga katropa peeps mo, Bandere. At ito, June 19, no, katropang ay.
0: Yes.
2: Apat, isiki. Advance happy birthday, dra katropang Erica. Kag syempre, maghanda ka na sa inyo nga special nga kaadlawan. Sige, si katropa naton, or sa mga katropa naton, mga jeepney drivers, mga drivers with lovers, of course. Sa mga nanarisari ng mga bihikulo nga nagapulupahuway sa subong, nagapulupanilong man, samtang wala pa ang dagsa sa mga pasahero. Aba, di man hapon gadrahas sa mga jeepney drivers naton. Siyempre, sa mga tricycle driver naton, ang mga tirikto, dadira nga nag-monitor gin sa ato, samtang nagapahuway-huway, nagahuluhilay-hilay sa ilang mga tricycle dra. Sa mga nagabiyahe sang bus, nagabiyahe sang van, nag-deliver ver naton nga mga motorcycle riders nga despite sa kainiton mapaulan or init man ti ara man sa gihapon nagadulong sa inyo nga mga parcels, nagadulong sa inyo nga mga pabakal dira or kung ano pa man nga inog deliver. Syempre sa mga katropa naton nga nagakwandira nagapulo pa maipay subong kung may mga pasahero nang dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa Pueblo Terminal kag kun yeah! mga terminal nga malabutan sa ngaton nga programa nga nagapamati subong. Abati, good afternoon din mga katropa. May lang kapag ulubra dira sa subong hapon.
0: Yes, kag syempre sa mga mahugod naton ha, nga mga katropang vendors. Natibisan maulanan sila dira iya mainitan. Ay, tiwag gina na makapugong sa ila sa ila dira kapag bulubalikya. Ay, shout out dira ha kay Ma'am Carmelita Union nga ti vendor gina dira sa sulod sang TATC sa Jodoro Arsena Trade Center.
1: Wow!
0: Nga ti nagabulubalikya siya kuno sa mga isda ha, kag for sure nakauli na ini siya kay man. Aga pa lang sa kaaganhon madulong pa nagapakadto si katropang Ma'am Carmelita sa lipunan. Telo hilo dira sa imo ma'am ha, especially dira sa imo mga guwapa nga mga apo. Ay ti mayong hapon gidira sa ila. Kag syempre dira man sa mga tropa naton ha sa Burgos sa Talipapa.
1: Wow!
0: Nagadamo man gidira sa mga katropa nga nagapulo pa mati man sa aton kada hapon.
1: Yahoo!
0: Thank you so much gid ka musta dira ang inyo nga pag-atad-atad sa mga inyo nga baligya.
1: Wow!
0: Sige, umpisahin na kay later mga padulong naman ang mga customer mga manugbakal dira. Kaya syempre ha, sa aton mandira iban nga mga katropa, ano man na inyo negosyo ha, importante pa na yun lang ah. Kaga ayaw lang kitmadulaan sa nga paglaong na tiba lang araw ang inyo nga mga handa. Hindi maabot nyo gin ina. Yeah. Balik kita anay sa aton nga comment section ha. Si katropang Crystal siling niya mga guwapa pa request ako ng song samtang gapahuway-huway kay masakit o kun masakit ang dagom tahanan mo ako thanks gid. Abo nga man masakit katropang Crystal. ano, ikaw na to slok, ikaw sang dagom. Siguro nagatahi-tahi, gid siya. Dahanan mo ako. Sige, akatropang Crystal. Plata na later kung may oras pa kita. Sige, tropang Baba, sobre vaga. Good afternoon, mga guwapa. Katropang DJ, I am DJ Joy. Listening, listening na ako dere. Happy, happy Monday.
1: Wow.
0: I thank you so much, kita. Katropang Ma'am Elma, sobre vaga. Hambali, katropang Toto Val, basi ko pa lang gaob, katropang Kenneth. Aba, sila niya, ha, mantol. Di pa lang gaob, gani ko, no. Sino pa na, katropang Joy?
2: Oo, di nga na gani, katropang. Ay, sige. Dari kita kay katropang, nabasa, tanan niya si katropang Rafaela. Si katropang Solomon na lang, magalumon ko ng hapon, two beautiful ladies. Katropang Ira and Joy, watching live si katropang Solomon. Samtang nagabiyahi tricycle. Ay, wala siya nagapahuway-huway subong. Nagadalaga na yung tricycle sa Banawasang Pontevedra. Nagalanog na rin XFM sa Banawasang Pontevedra. Kay man, tinaka-Bluetooth speaker as always, ang katropa nating Sir Solomon Antonio. Thank you, katropang Ira and Joy. God bless.
1: Yeah!
2: May nakapagbulubiyahi, dira katropang Solomon, ha? Pinsana na lang karoon ng mga pahuway. Alawatanay na mga pasahero, dira nga ti tagpululi na angan-angan. Sige. Si katropang Kenneth, kung sa akon, nabasa ta na ini. Pero ang sunod sa comment ni katropang Kenneth, taba kinadlaw ni Tutu Valo, kag ni katropang Rafael. Kag sa ding Tutu Val, hindi nga ni sila magsakay sa angkar-angkar. Ang mugi na ang makalilibog katropang Tutu Val, kung nga abala hindi sila magsakay. Sige. Si katropang Mosok, Tay Mosok, nagpa-highlight. Subo man si katropang Eric. Nagsunod siya ng highlight at pa-followers. Thank you so much gada sa mga katropa neto sa Hamon Awon Panay. Sa always gina pag-support, support pa na sa inyong mga katropa dere sa katropa station.
0: Si katropa nga Mark Rio A. Bangoy. Aba, mayad nga hapon katropa nga ayan katropa ng Joy. Kapabati ako sa bukid.
1: Wow!
0: Abo, kang antike sa transistor radio lang. Ay, thank you gina katropa ng Mark Rio. Super appreciated. Yan rin sa ngayon mga DJ Chica Babes.
1: Yahoo!
0: Ang imo dira pagpulo pa bati. Ay, do ka namit lang sa life mo dira sa bukid ba? Ay, kamusta dira ang mga kabukiran? Naga-green pa bala ay hanokon ba si kalbo na? Sige, sige katropang Mark Rio. Bo nag-ilano, balay na siya sa bukid. Ba, siguro may payag-payag siya dito, katropang Joy.
2: Doon na, tungan siya sang duha ka bukid.
0: Huwag ka ni ka nagaduyan-duyan. Siya siguro ay kapatawahay lang sa pangabuhi ni katropang Mark Rio. Di pagkapikapi ka lang na akagkaon ka bala mga kamote dara ay do probinsya ginang imo nga guha. Sige, saliwat mo yung hapon dira sa imo. Kay katropang Solomon, bago na shoutout niya ginang yung mga tropa, ho? Kay Ma'am Emmy, kuno, as always, wala gin siya nagakalipat. Kay Ma'am Liza, kay Dudoy, ang aton nga Manila boy. Shout out dira sa mga family ni Dudoy, ha, sa Pontevedra Capiz. Dira sa mga Crispin Pansy Therias, kag sa Unjust Tinapayan, kay Nang Malu. Gina shout out man ni Sir Solomon, si katropang Yanian De La Cruz, si katropang Ryan Sena, si Sir Melps, nga nagbakasyon, si Ma'am Nene Bakas, si Sir Chris, si katropang Bernard, si katropang Toto Joanne Belves.
1: Wow!
0: Sang ano dira a Pontevedra nga ti tag iya sang batuyan nga daw impiar sa kainit daw langit sa kainit.
1: Wow!
0: Kanamit gali. Wow, ang batsoy ng masa. Sige, ang maalwan man dira naton nga katropa kay Sammy Dilan daw pagid ko no, ho. I for sure mabatian ni katropang Sammy iya ngalan sa kahanginan mabanong balik naman.
1: Wow!
0: Ina diri kag syempre kay katropang Joel Bilingones ang Hamul Awon Panay. God bless gid ko na asaton nga mga katropa. Oh yeah, salamat ko na sa imo nga greetings, Sir Solomon. Sili ni katropang Ma'am Senaline and katropang Eric. Dahil nga nag-reply man siya nga welcome. Apo, ka namin lang sa ngaton ng mga katropa. Pero si katropang Rafaelo Silinga, wow, Toval, mayad ka man galing mag-English kag daw si Toloy na palis ka man. Amugani ka katropang Rafael do na ni mag-oman kita sa comment ni Toval. Pero Silinga, my favorite subject is English. What is your name, Totoval? Ano ba lang? Anong pangalan ni Totoval, no? Piti Totoval, Andrea, nakabutang, ho. Aba, ito, i-drop na lang imo nga name, ha? Kung proud na proud kasi na.
2: Oo. May hula, kakatropang ay?
0: Waay, siguro, kwan.
2: Val, pwede ba? Kaso Valerie, babae, di ba?
0: Ay, Valerie, ang anak nila ni Tyra. Gani. Shout out na kay katropang Tyra Villanueva, ha, sang mungpong dulunan sa Villanueva family. At kamusta to si Valerine? Kag si Valerine, why naging ano bala ihan? Ano bala ihan? Tuod ang ngalan ni Totoval. Doon na curious man kita to. Abi, yun ang pagpalibugang ulo na mundi. Nagahulog man siya kung kaisa sang entry. Pero lain-lain man siya ng ngalan. Nakabutang.
2: Ginapangalan niya sa ibahin.
0: Oo, oh, mugani katropang Joy. Si Dudoy Tupas, nagulog di sang entry dati. Ang yaging ngalan, Dudoy Tupas, man. Ay, do mga lipong, wala nga to, ng mga katropa.
2: Ay, mga lipong, nga lipoy.
0: Nga mo gani. O, si katropang Willie Arca, hello, katropang Ira and Joy. Kamusta? Watching lang kami dari sa Bacolod. I thank you so much, Gidhati. Kamusta, kamusta, tira ang Bacolod City? For sure, nag-smile-smile sa Gihapon, bisandamo, problema.
2: Sige, tika tropang to the val, ha. Anong panginang hulat mo? Dry-drop na dry mo nga name. Kamanti curious ka ang inyong mga katropa dari, ah. Sa katropa, ti kung wala, ti patog-batog mahanan, talang galing na, ah, ang val nga na. Sige. Sige, tropang. Hindi na kita dari katropang ay. Sige, katropang tutuval. Ti wala kita nagsala o request na kuno naman, katropang ay, sang Narda.
0: Hindi na to, ah. Automatic, no.
2: Na-play na sa mga tuig to. Next year naman. Sige. Sige, katropang Willie Arca. Ari sa atin ka comment section. Hello, kuno katropang Ira. Enjoy. Kamusta? Watching lang kami dari sa Bacolod. Ang mga kababayan ni katropang Loity, si katropang Willie. Ay, nag-rhyme ha. Katropang Loity ka katropang Willie. Thank you so much kira sa mga taga Bacolod. Gidiya. Mayong pagpulupamati. Dira, mayong paglantaw sa atin nga Facebook Live. Kamusta, kamusta dira mga taga Bacolod. Nag-smile pa bala. Ay, sige, nadula nga ito yung comment section, katropang ay. Once again, thank you so much kay katropang Willie Arcas ang Bacolod nga nagatanaw ko na sa ito nga Facebook Live, katropang ay.
0: Si katropang Mark Rio A. Bangoy, bausiling niya nagabantay siya kuno ka mga baka.
1: Wow!
0: Katropang ayan, katropang Joy, nagapananom sang mga laswa dyan sa bukid. Nagapahangin-hangin sa dalom sang mangga.
1: Yeah!
0: Kay nami kuno ang hangin samtang kapamati sa radio. Abo, grabe, gidiya. Ando ka nami lang sang life mo ba, katropang Mark Rio? Kay nagabulubantay na ikaw dira sang mga baka. Damo, ginkurod ang baka mo ba si sobra isa kadustina? Abi, ipahugop man ni samo ng iba.
2: Do ka namin, nasang iya nga life no, ni katropang Mark Rio, katropang ay, sa drama, balahaw.
0: Yes, diba? Ang magani, katropang Joy.
2: Mahigot ko din isang baka. Hike, hike.
0: Yes, ang mga nasang una, ang mga kuwan man, ah, ugali nga bisubong. Why na baka, kay ginapang baligyan.
2: Baka wala na.
0: Mm-mm.
2: Sige, si katropang Tutuval, Bao, Dudoy, tulipong ka kuno bang Ross. Ay, wala kami nagamba. Tutuval, sugid-sugid ka naman na kay Dudoy. Dulipong yan nga lupo. Charis lang. Hindi alam itong dumala ni katropang ay. Siyempre, na-share man eh. Kay wala ta ba na nabalaan. So, nabalaan ta na. Pero bantayan, tas Tutuval, katropang ay. Basi maghulog naman siya balas ang entry. Basi isulat siya ng iyang real name. Dirati, mabalaan ta, git.
0: Sige.
2: Si katropang. Tinta disdalom, dumayari pa disdalom, katropang. Ay, si katropang.
1: Yahoo!
2: Si katropang. pang Dennis Gonzalez ari sa atong comment section kaina. Sa din na pa shoutout kuno kay Jerson Yofenia Dimalu or Dimalaluan na nasa San Carlos City. Sige, shoutout lang kuno dira kay katropang Jerson Dimalaluan. Greetings coming from katropang Dennis Gonzalez. Taga diin bala si katropang Dennis. Well, thank you so much for dropping by sa atin nga programa sa subog nga hapon.
0: Si katropang Toval, di the apple is mansanas, kuno mansanas is apple, katropang Rafael. Nababa-English na nga ito nga katropa. Hoti, si katropang Elmer Valencia BNS Jr. Nakabisita naman sa atin nga comment section. Good afternoon, katropang Ira and katropang Joyce. Good afternoon, madrasay mo, katropang Elmer. Kamusta, kamusta, kamusta, kamodera? Bigyan na shoutout niyo, gid ko nuho ang calls sa poultry supply ng mga SGs. Si katropang Give Heart, si Lerio Barry 4, kag si Agustino Ray Leo Villaba. Wow! Abaw ang mga makisig ko nuho ang SGs dira sa calls sa poultry supply. Sige, kabay nga nag-pulupamati ka mo dira. Ang bari katropang Luigi, nag-pulupamati man siya subong. Wow! Thank you so much, gira katropang Luigi. May request si katropang Elmer sang song ho. Nardaman ko, no? Abo, nagsigunda man siya katropang. Tiikes, ha? Ay, mga OPM song lang bala katropang Elmer para ti ipag-play natin later.
2: Sige, si katropang Kenneth, katropang ay, karami isang aura ni katropang Ira. Katropang Kenneth.
0: Sige, thank you ha, katropang Kenneth as always.
2: Sige, kasi katropang Elmer, date number one.

0: Good sige, mayong hapon ko na saliwat sa ato na ang favorite ko sa XFM, si katropang Ira, kang si katropang Christine Dayan Ropa. Bugrobi, gidyo si katropang Kenneth. Ha, si katropang Joya.
1: Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
0: Uy, nag-drop na si Toto Balsang yang ang alam, no, katropang Joy?
2: Ay, sige, my name is about a grade 1, section 11 ba? Jan Valdizon Escalada Junior. Legit nito.
0: Kasi prank nito ha. Kasi fake news manihangi mo ga balita.
2: Ay si JV ka na lang tawag ko. Hindi na lang si Toto Val. Kayo John Val.
0: Oh, JV Dizon Escal Junior. Gali si Toto Val.
2: Or si Junior na namin tawag.
0: Ikaw na lang si Junior at Toto Val. Sige, mga katropa pips at sige. Sa sunod to ha, kung maghulog ikaw sa imo ga entry, ti ipangala na bala sa imo. Rason niya per me, wala sa kuno baga GCash na ano at to. Mga lain-lain siya ngangalan iya ginabutang para ikaw din makaklaim akad makakadyo ka din sa katropang station naton. Kag syempre, mayong hapon na nayadra kay Mama Melanie Martisano sa Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana sa Martisano family. Good afternoon dira sa inyo tanan. Kag draman kay nung Jojo ang driver sa traditional nga pula nga jeep sa Bacolod City.
2: Yes, of course, may pagpapulo pa mati mandra sa mga silent listeners natin sa Mahinsang Panay. Bati kayo na pagkato tadi sa on the way kita sa station katropag ay naglanog ang bullseye dira-dapit sa may Banuwasang Panay. Di may lang pagpulo pa mati dira at ikabay pa subong nga naglanog basta gihapon nag extra rated dira. Especially good sa ato nga katropa dira kay katropang Ma'am Jessery Matiling sa Mahinsang Panay. Siyempre dira sa pamilya ni Nang Nining. Mga nga po lang dira ng Nining kag subong man sa family Matiling kag family ba Esdra sa Panay.
0: Yes, kag syempre dira man ha kay katropang Master Budoy sang Hyundai Iloilo. Good afternoon again sa taasan ng Hilado family sang Unga Iloilo. Yeah! Kamusta, kamusta mga katropa natin dira sa Iloilo? Katropang ano dira ha, katropang Master Budoy, kay katropang nung Jojo, kamusta ang pagbihibiyahi mo dira? For sure, nagkita sa gyapo ng mga katropa naton kay ti balik sa klase na naman kita. Kag syempre mayong hapon man ha, sa tara naton ng mga katropang class members. Ibalaan nyo na ina akong sino ka mo. Alabi na mga active naton nga katropa. Ginho nga wala ginya naga sawa. Wala ginya naga paliyaman sa pagbardagol sa aton everyday. Basta may programa kita. Sa aton nga mga tanod, BHW officials ang nagkalainlain nga barangay diri sa Capiz. Good afternoon, kamusta, kamusta? May kapabatsyag na bala? Oh, nano. Siyempre, draman ha, sa Ferocity Fire and Volunteers sa tanan nga katapos ang PNP, Philippine Army, PCG and BFP. Yeah! Especially na lang dira aki katropang Cristobal Consolacion amuman kay Sir Jomar Buenavista. Yeah! Kag sa iwan dira nila nga mga kaupdanan ha sa BFP. Good afternoon, kid.
2: Siyempre, makailangan pagpulong pamati, mandra. Sa mga katropang traffic auxiliaries nato, ang always good na ka-monitor. Dari sa XFM sa X-Rated Program, dira kay katropang Ilarde de Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James de Jaime, kay katropang Obet Salvador. Siyempre, ang nagapanamyo, as always, sa inyo dari katropang si katropang Rose de Leon Arroyo. Always, ko na ka-monitor ang mga katropang traffic auxiliary nato. At makailangan pag pulupito-pito dira pagbulubantay sa aton nga trapiko samtang kamo naga pamati dire sa katropa station sa X-Rated Program. Kag syempre dira sa katropa naton silent listeners ha, di si katropang Katropang Ma'am Melanie Mortezano, katropang ay dra sa City La Paz Bundol, Robles La Castellana, dra man kay katropang Johnny Ordonio sang Bago City Negros Occidental. Kung kaisa di makita nato nagacomment siya sa page sang XFM Bacolod nga nagapatamyaw ti man hapon dra kay katropang Johnny Ordonio, kung nagapamati ka man subong maayong pagpulo pamati dra sa Negros Occidental.
0: Katropang Willie Arca, bag katropang nga Joy and katropang Ira, shout out lang gali sa partner ko nga nagaluto sang merienda sininga hapon.
3: Wow!
0: Abang ti sige agabay nga mabatian ni sang partner mo, at least mas napio niya pagidrang iya ginaluto katropang Willie.
3: Yahoo!
0: Ano ba lang ginaluto sang imo dra guwapa nga partner, abi i-drop manina basi favorite manina namon. Ti way gida. Si katropang Elmer ho, ikaw sana na lang kuno by Ogi Alcacid.
3: Wow!
0: Amo na iya, balaan mo nga si Toto balway pa na ka move on kay Narda. Amo na iya for me kina ni request. Siling ni katropang di na di ho, si katropang Toto Val ho, kau Ma'am ay junior ka man.
3: Ayoy!
0: Hindi to, senior. Si katropang miyara pa katropang Joy do ay naman no.
2: Na may request to di si katropang Kuanu, si katropang Elmer din tawon ta refresh refresh basi may ikaw sana na lang katropang Ira.
3: Wow.
2: Ay, may ano sina, may kanta si katropang Ogi tuloy. Si Ogi, ikaw sana na lang katropang Ira, kuno ang title?
0: Sige, ikaw bahala ang katropang Elmer Bienes Jr. Sige, bantayan nyo yun yung mga requested song akong bala, ipag-play in it later. Alright mga katropa, excited na bala ka mo kung ano naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagbasahon later sa Monday edition sang programa nga X-Rated. Inibalayhan, magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
2: Mm-hmm. Inayahan, pagkahatag naman sa atin subong hapon sang inspirasyon.
0: Ukon basi

pasahon. Wow. Yan ipa dayon lang kamo dira sa pagtutok ha. Ayaw ani magbuya amin stress di matapos ang aton nga programa. Kay this time, di maghabyog anay kita pila ka mga commercial ha. Don't worry sa aton nga pagpanumbalik. Di pabasa na kita gilayon sa istorya sang kabuhi. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.

0: Gaganda ka ba? Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

oras, alas 3:26 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builog nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom siniba tapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga maggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakit-an sa pag lunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang aton nga blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gan sa mga katropa naton dira ha nga nagasuprehere sang diabetes, iway gid kamo kabalak-an akay safe na safe gid. Tuod mayari man ini sang santon sa isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kas gid ang mga toxic kagaya gid cleanse sa aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar o kung pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Ginagreet agad na isang mayong hapon si katropang Marben sang Dumaraw. Ang aton nga text meet subong nga hapon ho sa numero nga 527 ang punta. Di si Lingia Sabat katropang Joy. Kun ako sa aton nga question of the day. Kun ako okay lang sa akon nga i-service niya ko basta sa gabi siya ma-servisiyo sa akon. From Nunoy sang Dumaraw. Aba, si Nunoy gali ang hayo ni katropang Marvin. At sige, away kaso. Basta di ang baladra ginaservisan mo ha. Nga ti servisyohan ka man niya pagkagabi. Sige, mayong hapon. Andra sa

disco na sa store. Gado maraw, dali na. Sige, for sure, tapos na yun ang disco, katropang Marvin. Pero nag-reply siya ho. Ikaw ni katropang Ira o katropang Joy ay nag-reply. Sige, sa XFM Rojas, ah. Thank you.

0: mag-upload. Subong kag pag-text lang. Ay, go na sa atin niya XFM text line. Alright, at may nagdugang pabalaba. Humbali, Ma'am Sanalin. Ay, salamat. Nagsiga na. Tinga man. Brand out sa inyo, Ma'am Sanalin, ha? Grabe, anligid niyang pagpa-highlight ni Ma'am Sanalin. Oh. Ang atong katropang dugi na tipid-tipid talaga niya, no? Pero iyaway ka kaubos, ha?
1: Doon ka na pa-highlight. Yan nag-color blue. Ato niya ginatipid. Takay ko sa isang adlaw.
0: Yes, isa na siya isa lang. Kay Kiss Play na lang, why na blue?
1: Kaya di ba katropang ay pag wala siya naka-blue. Hindi siya,

0: relasyon na imo gusto nga ginaman. Shona.
1: Oh, si katrapang Ronel, katrapang ayaw naging abot last trip, oh.
2: Wow.
1: Oh, si din yung miyad nga hapon. DJ Joy, DJ I, or DJ I love you para sa ako. Safe good service ko kay Luwas nga safe ka na. May bodyguard ka pa, Woods.
0: Ay, paano kung maubos yung mong gasolina? Katrapang Ronel, I think, guyuron mo na lang na ang motor mo. Ambali ka tropang Ma'am Senalin. Ma'am, I in love with si Kenneth. Katama si mo kay hindi na siya katulog bo. Ay, ate, sige Ma'am Senalin. Siya dara ang bahala. Iya magtulog, magpatulog sa self niya.
1: Yeah, lindang-lindang siya katropa.
0: Sige lang. Di, mainom na lang na siya pills pampatulog niya.
1: Oh, nagpa-highlight na naman siya. Nagpa-highlight naman siya naling. Ay, nagpa-dayaw. Ginawa siya naling ang highlight niya sa ako na.
0: Yes, abo gani. Pero ara siya kung nasubang sa kantin. Ho. Abo tulutaw. Hi siya ba? Di, yeah! Sige. Samtang wala ka bakal, Ma'am Senalin. Ti, borda gula na idiri para ti makakadlang ka naman. Alright, mga katropa. So far, do wala naman. At hindi na rin ipagpadugayon pa. Kay man madamo na sa mga katropa na dyan. Nga nagahulat-hulat. Sa nga to naman nga istorya subong nga hapon. Mga katropa, nga to nga istorya sang kabuhi, ang gintig uluhan, naging service lang all day.

DJs and hello mga katropa. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Gusto ko lang kun tani i-share kung ano ako ka tanga pag-abot sa babayi. DJs, ako si Tonton. Taga Roja City ako. Kagdiri lang banda sa Rizal. Si Cha-Cha naman ang babayi nga ginapangaluyagan ko. Kagdaga kudyan siya. Na-meet ko si Cha-Cha sa isa ka mall sa Boulevard. Bali, sales assistant siya dito kag Santion nga nagapamakal ako dito.

0: sa gina-accommodate niya gid ako. Kanami gid sang serbisyo niya bilang isa ka SA. Gani dito na nahulog ang buot ko sa iya. Kag since nga single man ako, gani nagda moves na ako. Ginpamangkot ko siya kung ano balayhan ang pangalan niya sa Facebook. Ora mismo niya man ini nga ginhatag sa akon. DJs, kilig to the bones ako that time. Kag didto na nag-start ang tanan sa amon ni Chacha. Kag amo naman to ang time nga naluyag o kon nga nangaluyag ako sa iya. Masami ko siya nga ginasugat halin sa balay nila pagkagto sa ginaubrahan niya diri sa Rojas sa Boulevard. Kag after sina ginasugat naman dayo na kun siya after out para iduluong sa balay nila. DJs, bisan tuman ako kalutoy kung aga, naga-effort kita ko sa pagbugtaw temprano. Ginalutuan ko pa na siya sa niya nga pamahaw para lang nga hindi siya malipasan sang gutong. Kagbisan traffic pa kung aga, ilabi na dira dapit sa Punta Tabok. Ginasuhot-suhot ko gid na ang kutob sa pwede nga maagyan para hindi lang siya malit. Man DJs, alas 8 sa nga gaabi ang in niya, kag 5 PM naman ang out niya. Samtang ako naman niya, 11 AM to 8 PM. Gani bisan kapoy ako, okay lang. Basta mapakita ko lang, kag mapabatsyag kay Chacha kung ano ako kaseryoso sa iya.
1: Sana all.
2: Mga DJs, before ako magsulod sa akong nga trabaho, ginadulungan ko siya ni sa pagkaon para sa paniyaga. Ginabilin ko lang dito sa guard, dito sa back door. Kaga hindi man sa pagpabugal mga DJs, pero mag-out siya. Ginadulong ko na siya bisan na ara pa ako sa trabaho.
3: Wow!
2: Mga DJs, ang break time ko kung hapon, 5 PM, kag kay Chacha ay natanay nagkakanto. Sa pagdulong sa iya sang, or sa pagdulong sa iya, ginagugol ko ang akon nga 30 minutes nga break.
1: Sana all.
2: Kag happy kina ko katama sa akong nga ginahimo. Kay main, gusto ko daan nga maging consistent ako sa pagpangaliyag ko sa iya para nga ma-impress mo siya. Mga DJs, tatlo ako kabulan nga nangin consistent kay Chacha kag wala gid sang palya. Halos katunga sa akong nga sweldo nagakadto sa iya sa pagkaon niya, sa pamahaw, kag sa gasolina. Kailangan natanan sa akon mga DJs kay man siling niya dali na lang kuno kag sabto niya na ako siling pagani niya ginpang balibaran ako no niya ang iban nga mga nagapangulit sa iya tungod sa ako na kuno siya naka-focus.
3: Wow!
2: Gani mga DJs todo effort pa gid ako kay man lapit na lang kag makuha ko ng matamis niya gahoo.

0: nagligad lang gyud nga adlaw? Gulpi lang gyud ang tanan? Wala na siya nagpabatsyag sa akon. Wala chat, wala update. Ginatry ko siya nga i-chat pero wala ga-deliver ang akon nga messages. Kag hindi man siya ma video call, hindi man active. DJs, ginkulbaan na ako. Gani ginbisitahan ko siya sa mall, nga ginaubrahan niya, pero wala siya. Hambal pa sa ang kaupdanan niya. Natingala lang ko na sila nga after mag-day off ni Cha-Cha. Wala na siya nagpanumbalik sa pag-duty. Nag-overthink na gid ako gani pag-out ko. Ginkadtuan ko siya sa balay nila. Para mabalaan ko kung naano gid bala siya. Pero before that, syempre, nagpamakal-anay ako pasalubong para sa ila. DJs, nagdala ako sang burger, lechon manok, kag mga prutas para day chat-chat. Kay abi ko gidya, ginamasakit lang siya. Pagkaabot ko, tama-tama nga nagapaniyapon gid sila. Nakibot man gani day tita nga ara ako. Pero gin-entertain man nila ako sang baayo, ginpakaon pagani nila ako. Tingalahan ko lang kay wala dito si Cha-Cha. Ginpamangkot ko ang manghod niya kag siling niya lang pila na kuno kaadlaw nga wala makapauli si manang niya. Dugang panitita at to siya kuno upod ang nobyo niya.
1: Oh no!
0: Nga man ga, ano to tani haw? Nga man nakabisita ka diri sa amon?
2: Abi ko gani ta. Wala boyfriend si Cha-Cha?
0: Amo na gani nga nagsugot sa nga pangaluyagan ko siya? Hala nung, wala kagaliya ka balo nga may nobyo na si Manang? Dugang pa sang manghod niya.
3: Siling ni tita sa akon, abi nila ko nuya, kaupdan na lang ako ni Cha-Cha sa trabaho. Kaya man amuman ako nung ang pakilala ni Cha-Cha sa akon. Mga DJs na tamimi, gira ko sa akon mga nabatian. Daw mabuang ako ya nga nagkinadto pa ako dito. Amugali nga asan ako sa ugsaran. Kagsagwa sang gate permi, kinapahulat ni Cha-Cha kada dulong kagsugat ko sa iya. Kagali iya, workmate lang ang iya pakilala sa akon sa iya pamilya.
1: Oh no!
3: DJs daw hindi ko matulon ang laway ko. Ang buo silingon, ingamit niya lang ako. Nag-invest ako sa feelings, nag-invest ako sa effort, kag gasto sa iya. Tapos mabalaan ko lang na may nobyo na siya gali. Mga DJs, the main reason ko nga man nagpasugot siya nga pangailagan ko sa sang-iban. Kaya man ang nobyo niya ara gali sa malayo nga lugar. Wala may gasugat dulong sa iya. Ganigin gamit niya lang ako bilang service para makatipid siya kag mangin convenient ang biyahe niya. All this time, abi ko, tuod-tuod nga love story na mga DJs. Pero driver lang gali ako sa panulukan niya.
1: Oh no!
3: Ang mahambal ko na lang sa imo, Cha-Cha, parago mayad nga hindi tanaka makita liwat. Make sure ha, nga kaya ka protektahan sang nobyo mo nga na. Kaya ka sugaton, kagaya ka idulong, bisan ano kalayo. Kaya kanya dulungan paniaga, kagpreparahan sang pamahaw. Good luck na lang sa inyo, kag stay strong na lang sa inyong relasyon. Sa liwat, ini na lang si Tonton, mga katropa. Kaginiman ang akon, nga X-Rated Story.

0: katropa, ang ina nga programa ang bilog nga ginadud ong Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagapulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ating selula sa panit. Ini man nagapulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ating supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kapag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, tinabatian ta ang istorya sang kabuhi ni katropang Tonton sang Roja City Capi sa drabanda sa Rizal. Amo na iya kay naga-drop sang address. Ay ti, wow, kasi manuwa tagal ini katropang dyan, dire lang sa Roja City. Kay ti, grabe man nga, grabe gid man tuod ang iya nga pagkatanga pag-abot sa babae. Kay man may nakilala siya gali sa isa ka mall. Dira ko sa Boulevard, nakilala niya si Cha-Cha nga ti siyang nagpanindahan siya ko na dito siya may ginpamakal siya ba gina-assist siya sa katamba di katropang Cha-Cha kag ako very ano gid ko no grabigi ko no pag-accommodate siya amo siguro nga nahulog manang yaga buot di amo gid manang yaga katropang Jay basta sa mall ginasunod-sunod ka din basta gani mga kuwan niya o galing kay sa ining apart ang lalaki ang nagapabakal. Ay ti, ipangkot niya ko na si Cha-Cha sang yung name sa Facebook ag ora mismo man ini nga ginhatag sang babayi nga butigon, ho?
0: Yes, katropang ay, kagdito na gani, nag-umpisa si katropang letter sender nato na si katropang Tonton na mag-moves pinagya sa pag of course, pag-pangaligyag sa aton nga kwan sa iyang ex bali nga si katropang ex-girlfriend niya nga si Cha-Cha.
1: Ay, sige katropang Joy. Ang malain ganit siya na katropang Joy kay man, grabe nang iya nga effort sugat dulong sa pagpangaluyag sinisa iya nga nakilala dito sa isa ka mall ho tapos ginapreparahan pa siya sa iya nga pamahaw iya nga paniyaga kaginadulong pa siya ha ang time sa break time ni katropang Tonton ginadalik-dali niya pa dulong sa kudyan ining si Cha-Cha para mapanatag lang iya loob na safe ining nga makauli o galing amo inayagali katropang Joy ang malain kay manang iya galit pakilala sa iya nga parents kay katropang Tonton upod niya lang galit iya sa trabaho wala man niya gahumahao mang iya nga pamilya nga ti nagapangaluya galit ato iya sa iya ay dokalulungoy man ini si katropang Tonton ho
0: kagang masakit pag sa tanan katropang ay ti may nobyo na siya galit iya si yes. Katropang Cha-Cha ato lang sa malayo
1: amo gani katropang Joy ginhimo lang siya nga service nga sugat dulong kag syempre gingamit lang siya.
0: Sad story.
1: Amo gani ate. Sige lang katropang Ton, bisan ano mo gidya ka effort kami mga tawo gidya nga ti amo na ang batasan. Ay way gid kita dira mahimo. Amba ni katropang Rafaelo kasakit man. Sender ginubra niya sa imo pag move on ka na lang. Mga muna klase nga babae hindi dapat na pag-aksayahan ng oras kay ginaubra ka lang niya ga panakit butas. Damo padra bayi nga makita.
0: That's my crying emoji pa.
1: Yes. So, iti naka-relate ko rin sa Sir Rafael. Sir Rafael, gin-service ka na wala sang una.
0: Ay, kag si katropang, sino pa gining nag-relate man? Si katropang, sige, dari kita sa dalom. Si katropang, Ronel, wow, sana all ko naganda ng hair ni DJ I. Aba, sorry ko na DJ I kay nalay siya kag natulugan siya.
1: Sige, okay lang. Pero ang iya ho, siling niya to, katropang Troy. Abo na, bay ara, ga babae, ga bisan, may migo na, mahambal single sa Gyapon. Aray nyo, get, pinaasa lang, DJ I and DJ Joy. Abagani,
0: Amo gani ang balik katropang Dudoy, tan ligad, pinakilig lang siya ko na, pero hindi siya
1: inibig.
0: Sige, si katropang Rafael, tama na, DJ Ira, pagod na si katropang Kenneth. Pagod morning sa agas, pagod evening sa gabi.
1: Ay, inubrigar niya na yung katropang Rafael, gani panindigan niya na. O, si katropang Warren Villanueva, good afternoon, DJ Joy and DJ Ira, ginagreet niya gidag lawaan sa Ribisco office kag warehouse. Kag pa shoutout man ko sa ilang guard nga guwapo kay katropang Leonard Manias. Abaw siya na ang proxy subong ho kay absence katropang Manias. Kag sa tanan ko hanga mga empleyado. Salamat gid. Thank you man katropang Warren sa pag-drop siyang imo comment. Kag ginagreet niya gid ra ang mga taga-barangay Dayaw.
0: Sige, may pagpulo pa mati draha once again sa mga taga warehouse ang creamline kagrabisco, especially na sa aton busy nga katropa pip si katropang Menias Leonard, si katropang Ronel, katropang ay sundo ka kuno karon ni katropang Ronel. Hindi ko sige, basta sundo kanya-kanya karon later on.
1: Sige, ikaw bahala. Si Dondon Dadap, nagpa-good afternoon pa ako, nakabisita siya.
0: Diba na ako, si Dondon?
1: Balik at Rapang Rafael. Oo, DJ Ira and Joy, gin-service na ko sa mga pasahero ko. Mangita sila yabayi sa Avenue. Ba't ina, katropang Rafael? Basi utro ka man ikaw ang ilang leader, ha? Kaya sa imo nga, katropang Tonton, hindi ko yung magsugot nga hasta lang dira. Iya, dapat may pagganti kang bagay na kung ako si Muya Tonton, are para makabalos ka sa tanan nga gasto mo, kay man halos katunga sang sweldo mo nagkadto kay Chacha. Nang i-search ang iya nga nobyo, kagpangita, kagkonta ka, kay para isugid mo siya tanan ang kabalastugan nga ginhimo sa imo sang iya nga nobya. Ay ba, sinira manungduman niya, amo ni gali-klase ang nobya ko, itibulagan ko ni tisa mo na nga pamagi, nakabalos ka na.
0: Hindi lang ikaw ang masakitan, pati man siya.
1: Yeah. Kag syempre siya ang nawalan. Ipakita mo saya nga hindi siya kawalan, dapat siya ang mawalan. Gani amulan ng advice ko ako nga naghalain gid lang buot no gusto mo gid sang revenge nga ginataw. Pero duwa ay man no katropang Joy, ang balya gani stay strong pa kuno.
0: Pero ang revenge lang diraya katropang Tonton. Ti babayi na nanda kag someday kung hindi siya pagitrato nga thousand princess treatment sa iyang boyfriend, ti dira gid niya ma-realize kay iba kag yaton. Yes. Amo na siguro din ang karma niya sa imo.
1: Yes, kasi siya naman bala ang mabisita sa imo dira sa imo nga ginaubrahan. Ay di nagbaliskad na dayon ang duta. Amo na ikaw naman ang mag ano dira maging cold sa iya. Ay te salamat kay katropang Ton ha sa pag ano man pakigbahid man diri sa imo nga istorya. Kay thank you so much gida sa tion nga nagpadala ka diri sang istorya sang kabuhi. Amal ni Ronel din pwede padala kalab story ko, DJ I Enjoy. Ay, sa aton nga text line, sa aton nga XFM account, o kung pwede man sa email ad.
0: Sa messenger, katropang Ronel?
1: Yes, pwedeng-pwede gid para malay mo buwas imo na istorya sa ang kabuhi ang ginawaragwag tadi sa kahanginan. Alright, mga katropa, at isa naman kay istorya sa ang kabuhi ang ato na buksan ka puno sa ang leksyon.
0: Mm-hmm. Puno man sa ang inspirasyon.
1: Kag puno-puno sa ang konsumisyon. Nga dala ni katropang Cha-Cha. Ay, sige kay katropang Ton, bangon lang yung importante subong why nabuhin ang imo nga sweldo sa imo na inatanan magakadto hindi ka pa magasto sa gasolina. Sa mga katropa natong drahangin nagupod sa aton subong mapa-Facebook Live man o kung sa radio lang ka mo nagapamatiya. Thank you so much gira sa pag upod sa aton halin umpisada hasta sa katapusan. See you naman tomorrow mga katropa. Kaupo niya lang inyong mga DJ Chikabib sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kakakatropang Joy.
1: Partner natin sa technical side, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting! X FM.
3: Exciting! The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
4: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubo sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen kag glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic kag spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione naga detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen da kong epekto yo sini to maintain na sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa ato sining brain.
3: The secret of health.
6: Exciting, bro!
7: Supple Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Sister Payne.
20: Si Michelle Legali, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibigay sa mga bukika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibigay sa mga bukika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
5: XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: XFM 103.9.

afternoon, Bacolod! How are you? How are you? How are you? Madamang isalamat sa pagtutok subong hapon! And alas 4.22 na sa hapon, mga katropa. Kaga, syempre, ang petsa subong, Hunyo 15, 2026, sweldo. Sweldo subong sa mga empleyado. Pag-abot sa balay, ubos na to. Ubos na pamayad, no, sa tanan ng mga kautangan, sa tanan ng mga kaglastusan. Siyempre, hindi pwede nga hindi kita magastos, no, kay ti. That's the reason why nga nag-obra kita kay tungod. Damo kita may ginagastos sa aton nga pamilya, labi na ginsubong nga balik eskwela ng aton nga mga kabataan. Kan sa mga nagatutok nila, no, sa aton nga programa, Extra Service, every Mondays to Fridays, mga katropa, ha? Alas 4 hasta alas 6 ang hapon. Kaupod si Sexy D, pero however, si Sexy D subong, nagabantay sa iyang bata, no? Shoutout lang na sa aton nga katropang Sexy D. Maayo lang na nga pag-ili-ili. And syempre, mga katropa, sa mga nagatutok mandira iyan, no, sa aton nga YouTube nga live stream, search nyo lang ang XFM 90.3 Bacolod live stream para makita nyo man ako sa YouTube live stream. And sa mga nagatutok man niya sa ilang mga cellphone, no, laminigid high tech na kita subong, as long as you have the load and smartphone ng imong cellphone, pwedeng-pwede kagid, no, ka live stream or kalantaw sa aton nga live stream diri sa XFM gamit ang aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share and follow.

Kan sa mga tugatutok man dira, no, gamit ang ilang mga radyo sa ilang mga salakyan or tricycle or e-bike or any nga mga ano, or probably modern jeep, no, or mga bus or truck. Basta nagatuto ka mo diriya sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority sa syempre sa 103.9 XFM Bacolod. Maing hapon gid sa inyong tanan dira. And syempre mamangkot kita rin kung may klase si James King. May ara siya bala sa class sadya subong hapon. Ato na nay chikon ha. While si bossing Chris dira, no, sa ato ng mga engineering department. Gina-check ang klase ni Sir James King. Wala, wala, wala daw. Wala pang basa na naman ang medyas ni ma'am. Alright, no. Grabe, last week lang ata nagsugod ang klase, no. And damo naman kamo new friends, no? Damo na oras na naman para magbugtaw timprano. Kag siyempre dapat siya ganado kita magsulod sa eskwelahan, labi na gid kung may kumbaga may resistensya ka sa panahon nga, so nga medyo maulan-ulan kag mainit. Tiara ginadaya magsulod ang ginatawag nga ubo and sipon. So para bakod ang resistensya ta mga katropa, amo na gani mag introduce ko sa inyo sang Ultimate Trio. Siyempre, kumbaga, hindi lang niya just a plain introduction, ha. Ginasuggest gininamon kay ti proven and tested na gid, no, nga magahatag siya sang kayuhan sa aton kalawasan, labi na gid sa akon, no, nga high blood doon kag medyo madamon ang sakit. Isa sa mga nagpalawig sa kabuhi ko, I can tell you guys, ha, kag nag panami sang akon nga medical, walang iba siyempre ang Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold mga katropa, no, small but effective kind of supplement. Ining Santon Plus Gold mga katropa, isa ini ka food supplement nga nagahatag sa aton sang healthier body or nagapromote sang stronger immunity sa aton kalawasan. Bangod may ara ini sang ginatawag nga mangustin nga present diri sa aton nga Santon Plus Gold. Ining mangustin mga katropa sa mga wala nakabalo, antioxidant ini. So ginakakasyan tala yung mga toxic sa aton kalawasan. At the same time, syempre nagatag sa nga resistensya. Plus, may ampalaya. Ining ampalaya nga nagkapalower down sa aton mga kolesterol, no? Nabinagin sa mga taba ta sa puso. Oh, kolesterol naton dira, i-check nato, no, kung okay pa ba or nagapalang sobra na kay bawal gina, prone kita dira sa stroke. So ining ampalaya mga katropa, may ara man ini sang bulig sa aton pagpa-regulate sa aton ng mga blood sugar. Plus may ara man siya sang malunggay. Ining malunggay naman yung mga katropa, nagahatag ini sang vitamins and minerals sa aton kalawasan, no. Plus may ara siya sang paborito ni Uncle Bob, syempre ang garlic. Ining garlic mga katropa, anti-inflammatory and anti-cancer. Amo na gani nga nami gini ang garlic sa aton kalawasan. Plus dugangan tapagid sang last but not the least ang spirulina. Ining spirulina mga katropa, isa ini ka nagahatag sa aton sang protina sa ini nga kapsula, no. Amo na gani nga Santon Plus Gold ang isa sa mga gina-recommend ginaton nga imnon nyo every single day para maglawig kita diri sa kalibutan, no, para mag-supply siya sa mga nutritious food sa aton kalawasan. Isa pa lang na, ang ikaduwa, ang aton nga Sunshine Vitamins. Walang iba, ang aton nga Premium D3. Ini naman ang Premium D3 mga katropa, isa naman ini ka premium food supplement nga against or nagabato sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. Ang main trabaho niya is syempre mag-provide sang vitamin D3. Kay kung hindi kaya masanagan sang sunlight, may ara kaya sa ginatawag nga vitamin D3 sa ininga kapsula, no. Importante gid ang sunlight sa aton lawas, no, or vitamin D3 kay ti amuning gahatag sa aton resistensya, no, amuning gahatag sa aton sang kusog.

0: para mapalayo kita sa mga masakit or mga virus or bacteria. Ining premium D3 ta mga katropa, may ara inisang virgin coconut oil. May ara inisang malunggay oil and vitamin D3. Siyempre, hindi makumpleto ang aton nga ultimate trio kung duwa lang. Amo rin nga ginadugangan ta sa aton nga Suntone Vitamin C. Ining Suntone Vitamin C ta mga katropa, amo naman niya ang responsable sa pag-boost ang aton immune system. Ang trabaho sa aton nga vitamin C is that malayo kita sa mga sakit, hindi kita dali matakdan kay ti bakod ang aton immune system mo. Kumbaga, mapagsika every single day, hindi ka luya, no? Hindi kaya always lapyo, no? Maikusog ikaw para sa everyday nga trabaho or pagkado sa eskwilahan or anything na ginobra mo sa pang-adlaw-adlaw, bala, do hindi ka tamad, no? Kumbaga, pagsik imulawas, amuni ang ginatawag nga Suntone Vitamin C. Bagay gini sa mga kabataan tanga nag-eskwela. So imagine, ha, kung may ultimate trio kasi mo kalawasan, makambal kagid nga, at least, kumpleto ka sa mga suplemento nga need or kumpleto ka sa mga pagkaon nga need sa imong lawas para naman sa everyday living in this world. Thank you! Uncle Bob, diin ba na ni mabakala nga aton nga ultimate trio? That is a good question that I need to answer. Charot! Ang ultimate trio mga katropa, mabakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo. At the same time, may ara kita sang Yes to Health Wellness Center. Ining Yes to Health Wellness Center nato mga katropa, ara dira tanan nga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated. Abo na gani mga katropa, may ara kita dira sang Suntone Herbal Tea, may ara kita dira sang Premium D3, Suntone Coffee Mix, meron kita dira Turbo Dietary Food Supplement, may Vision X Plus man kita para sa aton mga mata, Suntone Herbal Soap, kag ang Suntone Herbal Oil, meron man kita dira sa Suntone Gold Coffee Mix, kag kung ano-ano pa nga kinanlan sa aton lawas. Kung may hilig man sa mga tea, we have our Suntone Herbal Tea, and kung gusto mo magpagwapa kag magputi, meron man kita sang Clear Skin para sa inyong tanan. So anong ginaulat nyo? Kantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center, dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. And kung ginatamad ka, labi na gid kung gaulan, kag gusto mo lang yung mag-order online, kisubong, everything is in online na, no? Kung baga, aranatanan sa online. Do iban ganito, wala nagakanto sa mall, kaya tiyan, ma-order na lang online, no? Pwede nyo man-order on through Shopee and Lazada. All you need to do is pakitaon ng Y2H ta, 2011 nga shop, para siguradong legit ang inyong mabaklan. At the same time, ang ato ng mga produkto is BFAD approved and halal certified. Amo na ganing pwede gid imnon sa aton nga mga kauturan nga Muslim. And arina, no, ang una naton nga katropa nga nagatutok diri sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nagapanguna ang aton katropa nga si Nanette Vasquez Susan from Batangas. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng mga staff ng XFM Bacolod. Thank you! Thank you! Amuning nami sa aton nga official page mga katropa, no? Biskan diin ka nga parte sa nga kalibutan, makasubaybay ka or makatanaw ka, no? Okay, it's because, syempre, may ara kita sa Facebook, so madali ninyo nga malantaw. May ara man kita sa YouTube channel or may ara man kita sa ginatawag nga hotline, no, kung gusto nyo man mag-text or call. So muning nami kay subong nga panahon, very high-tech na, no, ang nadumduman ko sa una ang mga radio people, no, pare sa amon yung mga DJ. Sa una mabatian nyo lang kami or mga voice actor sa radio lang gid, di ba? Wala ka mo idea kung ano mga itsura namon. Pero subong, bao, hindi madinay, makita na gintang. Sa una iya, Mang Balka, sino ni man? And no, mag-live ko pala sa live stream ko sa TikTok. Always gina nagambal sila nga. Hala ka boses mo si Papa Jack. Nga ah, why? Why Delilah? Ka boses ko nga pala siya. Di nga. Abi ko gani mga Ted Filon ngayon. Siyempre kay mahilig magta sa una mga katropa mag ginatawag nga mag impersonate pala sa mga voice. Amo na siguro kan apply ko siya sa pagbabanda. Daw ka kanami sang feeling daw ka lapit-lapit pala. Hindi mo masunod kay honestly no, we only have one voice no. Hindi ta pwedeng asin carbon copy ta gid ang tingog sa isa ka tawo no, kay because we're born different and unique to each other. So daw mga hawig ah, may mga hawig na mga tsura, may mga hawig na tingog. Gawi, gesture, di ba? Normal siguro na kahit sa kadamo bala sa aton sa kalibutan, imposible nga wahi kaginsang halos may kaparehas, di ba? And ano bala nga ito, no, Brown? Subong nga po, mga katropas. Very simple lang ito. Siyempre, kay wala ito, wala dito si Sexy G. Ang imuna ito, mga katropa, is mabasa lang kita sang sulat. Kag at the same time, mahatag advice. Kung kamo, may ara kamo sang i-advise sa aton nga katropa nga nagsulat, pwedeng-pwede nyo gidire i-butang oh, sa aton nga comment section diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ha? And let me remind you, no, sa tanan nga may mga tagiasang motor, no? Ako may motor man ako, no? Kagdamo na gid sa friends ko ang nadulaan sang motor, no? So I'm not really sure no kung anong kakatabo diri sa aton sa Bacolod nga do ginimo na siya nga daw unlimited car nap, di ba? So my advice to you is hindi ta magpakatampaga, hindi ta mag patama kumpiyansa no kay porket may lock ang motor ta kada siglang sila magbanggi. Even keyless ha, yung mga keyless nga mga yabi, ay kain-kain nila ang kuton lang dira sa ano kag mapandar. No, may ara naman tong taga I-Core oh, nga nabatian ko nga 3 months pa lang bala niya nga Raider. Agoy, nadula na. May ara man Aerox no, dira lang sa tabok sang Lady of Mercy or Queen of Mercy no. Dira malapit sa amon nga tindahan dira sa tindahan ni Airpat. Ang iya nga version to nga Aerox ba nakuha man. Ang akon pamangkot, do we have response from our city government with regards to this motor napping, no? Tani mga medyusan man, no, nagpangabay ko sa mga otoridad, kag sa aton nga mga city official nga, tani matulok man nilang ining anggulo, no? Kay kabudlay bala mga buhi nga wala motor, no? Nabinagin sa mga muskero kapareho sa amon, pila ka muskero nga nadulaan motor subong, no? Amo na himuon nyo, butangan nyo gidlak. Pareho sa akon, ginabutangan ko ginilak. May lock. Kung pwede, buta mo pa yung lock sa likod. Kadina, tana, no? Para at least hindi sila madali-dali. Kay dumay segundos lang sila mga katropa, no? Do, dumiara sila time ba lang, dapat 30 seconds lang, makuha na nilang motor. Kaya kung maglapaw dati, siyempre, budlay na. Kasi masitaan sila kagmadakpan. Pero I think, no? Wala, I'm not really sure, pero imposible kung duwala ni katao. I think siguro grupo ni sila or ano. So, ginapanawagan ko da, no, sa ato nga city officials, no, and sa mga kapulisan, tani one time masilip man nila or ma-check man na nilangin yung mga kakatabo. Gina-share ni namon sa amon mga page. Tani ma-hoping mag-viral kaga madakpanan yung mga salary, no. Kaga sa mga nag-ubra sa amon yung mga bagay, no. Shoutout na sa inyo. Tani, magtrabaho lang kita sa patas, no? Kay ang iba ng mga motor, ginagamit na service sa ilang mga bata, sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtrabaho. Di kung kwaon nyo, imagine ma, kung gaano mabudlayan ang isa kataong na dulaan, di ba? So, di, sa inyo naman ang balik, at kung sa bagay, hindi mo man ipag-ubrawon kung may tagipusoon ka. Di, kung nagkapamati, mangkamusubong, sa grupo nga nagapanguha diri sang motor, Kumbaga, pataiming-timing lang ha. I hope hindi ka mo mataimingan. And sa mga nadulaan man sa motor, kag nakarnapan, sorry gid ha. Halong kita next time. And sa mga may motor pa dira gyapon, please, again, let me remind you nga mag-butang gid sang kandado or lock sa inyo nga mga disc brake or mga alarm. Kay very, very, ano na gid subong. Kumbaga, halos every day, may duwa or tatlo ka motor ang kadula. So, if I were you guys, please, halong-halong kita, ha? Kagariman, si Daniel, katropang Daniel Jacob Caro Di Sena. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D, watching from Barangay 2, no? Shoutout sa tanan ng mga katropa at adara nga nagalantaw sa Barangay 2. Thank you! And sa tanan yung mga nagatutok, subong hapon, maing hapon sa inyong tanan. And mamati kita rin sa malipot ka pahinumdum kag musika kaysa aton pagbalik. Magasugod na si Uncle Bob ninyo, basa sa isa kasulat. Kag matag advice, diri lang siyempre sa extra service. Kaupo ninyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Silent Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan edukasyon sa igayong lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sini nga mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
0: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniyakatama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na pala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo na eh. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right, left, left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints dapit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen herbal capsule.
4: Kag ang evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na. Protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dilikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balungay nga raman sa Evergreen Coffee Mix kag sa Evergreen Herbal Capsule. Proven as santo pag suno sa pagtuon makapaayo ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balungay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya ngara sa Evergreen Herbal Capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagap

0: barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent yet sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nakukaon baboy, mani, talaba, kasaya. Lukos nga daw wala ako nagabatsyag nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga makabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayang taon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kay pagbuktaw ko, balita da yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blama, yara ko yung mga balita, blama, sumami, bigit sa mga DJs, nalakan, blama, blama,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kita, pat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9. Go!

Alas 4:59, minas ang hapon, mga katropa! At siyempre, nagkapamati mga kamugihapon diri sa extra service. Kau po rin inyo nga, Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sa ngaton nga paborito nga kape. Ang paborito ko nga kape. Walang iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Nga bala paborito ko ay ini nga klase sang kape, no? Oo, makita nyo ang color sini. Oo, yan, oh. O, diba? Katahom imnon. Kanamit. Hmm. Ah. Ang feeling nga nagkape ka na, healthy ka pa! Isa sa mga nagustuhan ko diri sa ininga klase sang kape, mga katropa, kay ako high blood, no? Tapos may heart disease ako. So, the reason why nga muna nga kape ang giniinom ko kay bangod non-caffeinated. In other words, wala sang caffeine. At the same time, may moringa, may mangustin, kag may soya powder. Which is nagapa namit sang sabor sang ininga klase sang kape. At the same time, mga katropa, nagabulig ini sa mga hormonal imbalance, no? Hormonal imbalance sa mga babae. So imagine mo bala kung muna yung mga kape, syado gid ka swabe imno, no? Pwede mo imno na bugnaw, pwede man mainit, depende sa imong mood, no? Kag syempre mabakal yung gini sa mga butika malapit sa inyo, or magkanto ka mo sa aton nga Yes to Health Wellness Center, or pwede man order on through Shopee and Lazada. And syempre, dugang nga mga patamyaw dira, no, sa ato nga mga katropa nga naga-solid gid nga nagatutok pin midiri sa ato, no? Walang iba kundi si katropang Elvira Gilogo. Good afternoon. Thank you. Iri si katropang Elvira taga ano ini, taga Kabangkalan, no? Ari man diri si Marge Esparas. Good afternoon, Tita Sexy D. Kag Tito Uncle Babo, ari man ang inablush ko na mati naman siya, ho. Day, kamusta ka nara? Mayo man ang katon nara nga kabuhi sa Mursa. Malapit ka lang sa akon, dari lang ko sa ubos-ubos, no? Dari sa may mansilingan. Shoutout na galing ang balya. Good afternoon, Tita Sexy D. Kag Tito Uncle Bob. Lalanraw. No, alantaw naman ko live nyo. Tapos ang balya, shoutout lang dagali kay Tita kag Tito ko. Nga sang taga LDI Farm ka from na Barangay Buena Vista, Mursa City. Thank you so much, gid, no? I mean city. Buena Vista, Mursa, thank you. Ayan. Sa tanan yung mga nagpamati dira nga mga katropa ta dira sa Mursa, maayong hapon sa inyong tanan. Kag ariman diri, no, si Romilyn Gonzaga Plotenia, no? Pa-shout out lang da sa Casa Estina Restaurant diri sa Silay beside Valdivia Pension House. Manamit gid ang ila nga foods. Oy, makambali ko nga manamit, no? Amot ko nga amupan na sa gyapon da ang kilid sang Valdivia na sa Dalom. Namiyan ko na sa ilang mga sang Batangas Lumi nila. I'm not really sure kung amo gina, ha? Pero I think daw muna sa Japon mo. Rumilina, confirm ko lang, no? Amo man sa Japon ang sa may daw entrance gid sang Valdivia sa may reception nga sa kilid na may ginatawag nga kalanaan or restaurant. Kay do kagi ko do kagi ko dabla no mo. Kagi ko dira sang dishwasher. Oh, I'm proud to say, ha. Kagi ko ya dishwasher sang Valdivia. Kagi ko naging waiter nila sa mga tawag ni gani sa ilang mga event, no, labi na gid sa catering service, no. Hindi ko na iginakauya kagi ko try sikat sa sila, ay, di ba? Di ba? Ang kadami lang, no, kung halin ka sa amuna ka estado sang kabuhi is makita mo gid ang growth mo, no. Kumbaga, kabalo ka lang magdingon bla sa ginhalinan mo. Kanami sang feeling. Ma-justify mo gid ang success if nag-agi ka. I'm not saying na kinala mo maagyan, ha? Nga, maagi ka gina. Maagi kin sa lunangan para lang mamra. Ay, ambali, Uncle Bob, no? Maagi kita sa kalunangan nga, sa kabudlayan para ma-filter ko ng success. Hindi! Hoy! Hindi amo, ha?
What I mean is, kanami isang feeling is ano, nga, kumbaga, subong, siyempre, nakagraduate na ako, no, kaga, may, hugalingon ako nga trabaho, or ang trabaho ko, hindi ya trabaho, nga empleyado, sa ano, wala ko ya boss, I am the boss of my own business, my business is myself, kahit I'm a vlogger, I'm a streamer, I'm a musician, and may gamay nga sound system business nga for acoustic ang mga muna bala. So at siyempre I'm a DJ, so kumbaga wala ko naging handong pang mga dalagko nga sweldo, pero dumabuka man ang ulo mo sa kakapoy agyan taman da work from home, ginatawag ni nga VA call center or maano pa da, supervisor, manager sa shipping company, dagko man ang ginobran yung kulbab ng mga company. Pero dito ko na feel nga pag hindi mo gali gusto, mga katropa, no, pag hindi mo gusto ang imong ginaubra, do hindi ka productive, no? Unlike yas kung magkanta ko ya, bisikas tabos patay makinantahan, ay do wala, di ko ya makapoy. So, subong pa lang sa mga kabataan, before ka mo magkuhas ang kurso nyo, know it better, no? Kumbaga, hibal agid nga ini nga kurso bagay gid bala ni sa akon, gusto ko bala ni, hindi bala ni, gusto lang si ginikanan ko, or gusto ni amo ni amo na. Inang gusto mo, at the same time, kabalo ka nga pag ini mapasar mo siya kay tungod ang interest rate mo dihamak, no? Grabe ang interest mo sa ini nga kurso or sa ini nga buluhaton, no? Kung feel mo ya subong pa lang ya do, mala doktor-doktoran ka sa una ya, kag do feel mo gid maging doktor, edi doktor ka. Kung nga na pala suma ka na karon sa mga numero ya kay do kapautang ka sa una, edi engineer ka. Hindi ka ni ano ka, CPA ka, di ba? Mga mo na bala. Di ko gusto mo yung magsakay sa bangka sa unay kag do dugay-dugay ka to ipamunit, miskan ka hunas ya, magusto mo gid ya mamunit, edi siman ka, di ba? Ano na bala nga dapat natunaan ko sa kabuhi? Kung ano ang gusto mo, panindugan mo. Kumbaga, subong pa lang, i-feel mo na nga amuning kurso ko. Feel ko matapos, kunik iti grabe, kunik ka gusto, di ba? At the same time, no, shoutout tagalisa kay Jelwin, no? God PM, Sexy D, and Uncle Bob, done share na. Pwede makarequest ang kanta sang New Colors, ang title, You'll Say You'll Never Go. O sige ah, papakita, unta na sa aton nga, no? Say You'll Never Go, ha? Say you never go, di ba? Say you never go out my way. Say you never. Ah, di, tamang singgit, ha? Kaya masaya mamala. Singer ka ba? Bakit di ka dancer? Wari na. Babasa kita, Bali Marge, okay lang tito, salamat gid sa pagtamyaw sa amon di ah. Bada amo man nga salamat sa inyong tanan. Ari na nga ang inyong ginaulat, no? Ang sulat nga pagkabasaon ta subong, no? Ini may kaangot ini sa mga bully, ha? Ang mga gapang bully da. Nga bully bias redeem, di la ini inyo nga bully, ha? Dini ang bully nga gagwaya kong kagahon, ha? Hanggapang bully bla, nagapang maltrato, mga nakita nyo to, ang sikat nga ano to, ang bike to, ano to, ang boss Chris, ang gabike to bala nga bata, bala nga ginbully, no? Hindi ito manami, no? Pero, lantawa bala kayo nagsuli pang paya, ang gitagaan paya, sandamo nga reward, amo pa to yung natapungulan, diba? Amo na gani nga, be good, good and be kind to others, no? Kahit hindi mo mapaktan bilog ang mundo, okay? So, maamuning story, ano may kaangot sa pagbully? So, atong pagkabasahon, ini nga sulat, yung padala, kagitaguon talang daw siya sa ngalan nga June. Kaginiang iya nga story, ano? Nga gintiguluan, ang pirmi nga pagbully sa akon, sang magulang sang akon nga nubya. Maayong hapon, Uncle Bob. Taguan na lang ako gali sa ngalan nga June. 24 years old, kag may nubya.
Insulat ko ini tungod gusto ko lang tani nga ipabutyag or i-share ang akon nga experience nga nagyan sa utod sang akon nga nubya. Maduwa na kami katuig ni Leia, ang akon nga miga. Sobra gid kabuot sang akon nga miga, no? Kaga very understanding nga klase nga girlfriend. Aside sa mapisan, ka very caring pa na siya sa akon. O galing, miyara ako sang problema, Uncle Bob. Kay ining si Leia, may subang ini nga lalaki. Amo nang iya nga kuya. I mean, may utod nga lalaki, no? Amo nang iya nga kuya. Kaya ini nga kuya niya, daw medyo salbahis, no? Inablang kapalasugo. Pirmila lang kong ginadaog-daog. Kagkungkis, ah. Sa tubangan pa nakon ginahambal ang mga masakit nga mga sugilanon. Kisa may tawgo niya kong alaw-ay. Kisa tawgo niya kong amo. Kisa ginatawag niya kong katsuri. Kapila na sa ginakigan sa iyang manghod nga babae, no? Nga nubya ko. Pero do wala japon nga bago. Masami niya nga makadaw lang tudo-tudo kag daw as if ga-enjoy sa habang gina-insulto niya ko. Inilang nga mga inadlaw, Uncle Bob. May isa ini ka tipon-tipon, no? Isang mga nag-abot niya nga mga relatives halin sa uma. Mayo na balang hala siya ka-joke. Kag ginalibak niya ako nga nagahambal ano nakaon sang utod kuman nga siya man ang gimpili ba siguro gin orasyonan niya ni or gin lumayang ako na mangod kay shadow man kagwapang mangod ko para sa shadow kalaway nga tawo. Sobra gid ako nakabatsyag sang huya as if gid nga grabe ang iyang nga intention nga pakahuyan ko sa mga parinte kag pamilya sang akon nga miga. Wala ko mimo kundi iugtom lang ang tanan nga kalain sang buot. Batsyagan man na ni Leia mo na nga gina-defend niya ako sa iyang nga magulang. Asa nga nalabot sa punto nga ginahibi na lang ni Leia nga iyang ang ginobra sang iyang nga magulang. Kag amo nang rason nga nag-aaway sila. Pero ang kulbab, hindi man ko gusto nga mag-away sila tungod sa akon. Amor, riambal ko kalaya, bahala, masakitan ko. Sandi na ka mong mag-away, mag-utod. Kaya nga, masakit nga ginapang-ubra niya ka ginambal, kaya kuya. Pero makita ka nga gahibi, kag natungan, amo nang hindi ko kaya. Ang kulbab, tsakto bala nang ginaubra ko, pabayaan ko lang bala ini, hasta san o, nga time mang bully ang iyang magulang sa akon. Amor ka na nga gisulat ko ni kagtanay matagaan mo ako sang advice, Uncle Bob. Madamo gid nga salamat and more power to your show. Once again, ako gali si June. Salamat. Thank you. Masyado man siya mo kasalbahis, ha? Nga ginapakabudayan mo yan si John, ha? Tining magulang si Nikit Tudson, ta. Alright, once again, June, katropa, madamog din sila mo sa kipadala mga sulat. I feel you, ha? I feel bad about sa nagkakatabo sa imo. Pero ang advice ko lang sa imo, June, kung nagkapamati ka, unang-una, siyempre, bilang tao, miska na ako man, sabi lang ko nga kabuhi, naka-experience man ta pagbubuli, no? When I was in Cebu. Kiti gamay ta. Cute sa akon mo. Di nila mabaton nga cute ko, te. Nga, king ka mo, ya. Asta sa uli, no? Na paminsaran ko. It's about time nga magbato. It's about time nga
Piskan mauya ka na lang sa kagalingon mo. Wala taging tao diri para duklon. Wala ta diri naging tao para simu-simuon, insultuhon, habuyan istorya, libako na whatever, no? Kisa, give them their own medicine. Ibalik sa ila. Let's just be mirror. Do sa lamin lang ta, no? Amo na ba nila? Kung binato ka ng tinapay, kung binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Hindi. Kung binato ka ng bato, boulder ang ibato mo. Kung gimpitik ka sa dlonggan, tampaas ang pulo, kamiluga kamot. Kung gikusik ka sa hita, sipaas na magkalabal. Di ba na? What I mean is, kung nakita itong video sa gimbuli, itong nag-bike ba lang, nang racer, wala to siya nagbato, di ba, mga katropa? Kasi, nami man nga, hindi ka magbato, no? Kung kabalo ka naman nga ma-file kasi a case or whatever, no? Kasi at least why mo yung na-damage ang tao, pero siya man, nabat ka na si mo. Pero ako yung way ko na naginapagi sa korte, ah. Pagkasumbag mo sa ako, yung manda ka sa ako. Ang isa mo ba, hindi na ang balik sa ako. Amo na gani nga, ang advice ko si mo, tenlayan mo niya bawat tao noon. So, di mo yung pagsundo ng ginaubra ko. Kasi, di ko na yung mabaton mo. Pero bilang ikaw nga, I know nga, shadugin sa imo kabuot, hindi mo lang pagipatamaan nga ipakanubo ang pagkatao mo, ha? Kung sa paminsaran mo nga daw personal na katama, kag daw grabe na ang pang-insulto, kag pambubuli sa imo, you have to step up, no? Kinala mo manindugan. No, medyo gamay nga sita. Medyo hambalan mo siya, no? For example, B, ala, kanugol na nung ikadako sa lawas mo ka, pero binabay ang ba mo. Dawa mo na bala. Nga simple lang, ah. Mas may na lang guro nga lawaay ko, pero limpyo, kagwapo ang korason ko. Kaysa naman tall, dark, and handsome, demonyo ang imo nga puso. Demonyo ka? Bakit ka ganyan, ha? Di ba? Para ibalik mo man siya kung anong feeling. Kung mangakig siya, oh, why ko ganin nangakig sa ginambalan mo ko amo? Ginambalan mo ko katsuri, ginambalan mo ko lawaay. Subong ginambalan ta kagwapo, mangakig ka? Gwapo, gwapo yung mga itsura. Gwapo yung mga lawas. Pero ang unod sa ulo mo, be, bagangan. O, di ba? Amo na guro nga wala may gilawag sa ako niya kay kung sa balik lang sa yamuhat niya, ang isa kay yamuhat niya, dusi na kabilog balik sa iyo. Nga ngayaguta. No, at the same time, syempre, tatsak to na ginobra mo nga tungkol pa lang ga mo yung munubya kag hindi mo sila gusto mag-away, isabat unon mo na lang. Pero imagine ano kung gano'ng kakaswerte, no? Aside sa pagpalangga sa imo sa imong amiga, ginaprotektahan niya ka sa iya nga utod. Sign na nga, she's the one. Amo nang pinakamanami nga prueba sang iya nga pagpalangga sa imo, no? Nga ikaw gitang karapat-dapat, tanisabton mo nga magulang niya nga lumay, orasyon, di na kinanlan, kita mo man, no? Kung gano'y ako ipagtanggol sa imo, nakita mo kung paano siya magmahal sa akin. Oh, swabi. Ble! Diba? Wala na yan, diba? Salamat sa'yo, hindi ako na inkwintro yan. Di, mangutos ako, no? No? Kaya siyempre, ipalabot mo man sa ano'y sa ginikanan niya or sa mga kauturan o sa ano, pamilya niya nga, dapat butang man siya boundaries, no? Kung din lang hasta ang jokes, kaya hindi man tara niya joke, mabaton lang sa lunggan mo. Pabayi si Leia nga diretsyo niya istoryahon ng magulang niya, kaya sila ang magutod. Kag seryoso nila nga istoryahan ang sitwasyon mo, kag maghatag sang respeto sa imo kag sa relasyon nyo nga duha. Importante, hindi madula ang respeto mo sa iya naton.
Kasi naturingan pa naman siyang magulang, tapos amo niya ginobra. Diba, kanugod sang word mo nga kuya, kung mismo do wala ka buot, kag dumas bata ka pa sa manghod niya, diba? Tandaan niya na to, no? Ang balon mo siya, nga, ang relasyon, wala mo na sa pagwapagwapa ko pagwapagwapo. Ang relasyon is two people engaging in love, diba? Commitment. Kung opinion niya yung hindi ka mo bagay, we have to respect his own opinion because that is his own opinion. Pero he has no right to question your love to her, to his, kumbaga, sa iyang utod. Kaging pakita mo kung paano ka nagpasensya sa iya palangadaan, gabi ng pasensya ginatag mo, no? So dapat maintindihan niya. Kag do ka wala siya buot yang ngita to bra. ang padako itligo ang imong ginobra. No, kay actually no, ang mga tao nga hindi busy, amo pa nang pinakadamo nga may makita. Lanto ba lang mga business people or business minded or mga sako sobra, why niya time magkutsu-kutsu? No? Kitungod siyempre sako sila mo. Pero ini ba lang mga wala inubrahan, amo kagawala ano. Ako ginabash man ko ha, mga katropa. Ginabash man ako sa live ko, ha. May gambal nga sintunado ako. Itsura ko daw si Wamos. Tingog ko kuno do giting, do April Boy nga daw damdamo sila ginano. Kiso LGBT daw ako or tumbapatis mo muna damo. Pero ginambal ko sa ila no. Simple lang. Ini ba lang mga basher sa account nyo pa lang adan nga piki. Wala na kamo itlog. Kumbaga you don't have the balls. No? Ang tao nga maisog ya, ipakita mo identity mo. Mangbash ka tao, fake account pa. Inangyalan mo para mabalaan mo, 'di ba? Amo na yung mga tuod nga tao. Di nga abi ka panago ka because you're afraid. You're duwag. If you wanna bash someone, bash it face to face para basagan na mukha agad. Diba no? Ang inambal ko lang sa ila always, kung kapamati ka, Jun, kati nabatsagan ko man ang nabatsagan mo. Inambal ko sa ila always, no? I'm not a perfect singer. No? I don't have a professional voice lesson nga nagyan. If I became professional singer, it is because tungod sa akong pangabudlay, self-taught, self-study, ako yan nagtuon. Kahit wala kami pambayad sa voice lesson. Kung naging amumang ko ni subong niya, pinangabudlayan ko na tanan, di ba? Amo nang balgin nila, si Manny Pacquiao, di ba? 8-time division champion. Kung si Manny Pacquiao wala nagtuon, wala nagmangabudlay, wala namati, wala ginpasyon ang iya ginobra, would you think he will be 8-time division champion and be legendary? I don't think so. At tandaan nyo guys, wala sa may makapugong sa aton sa mga gusto ta. No? Because everything here is a choice. Kung gusto mo ya, ang isa kabagay, kung gusto mo ya mag-asenso, no one can stop you. Go on. Ibili nintan niya mga toxic na tao, nga mga negative, nga mga pabugat sa imo pangkaksa para swabing panglakaton mo, ha? Ang mayong imuon mo, hindi mo siya pagsapakon. Because the biggest insult in life, tandaan mo, Jun, is when no one value your existence. Kung wala ka pakis ang iya nga existence in this world, inablando wala lang siya iga exist sa kalibutan. Muna pinakasakit. Kaila ka dapat into, pero wala ka maginasapak. Klain bala sa piling. Ala ka kapanunlog, tapos galabay lang inasunlog mo, do wala siya minabatsag. Ang taon-taon, hindi ka magipos. Mas ikaw pag ma-insulto, kay nga, wala may namati sa imo. Amo na ako may mga basher.
Westpac ya. Auto black, auto mute. Di na pagpadugayon. Di mo sila pagtagaan chance nga makahambal pa. Sa una ganis ang ano, sang elementary or high school. Pagpalapit na sang dosuwe, sa ako makahambal pa lang yung nakumos ko na yung baba. Ang muna ganing hindi nakambal din. Damo pa si musugan. Pusdak na yun. Ang tuod yung mga iso, gawin na naigambal, pusdak na yun. Hindi, makibot pa sila, kakakordam pa sila. Kagamay si mga tawad, dok, si Mundako. Kagamay si mga tawad, dok, oh, correct, dok, si Mundako. Ang muna nga nagtukod ko, grupo, sa sila ay TGIS, Taong Gagmay Sulod Sako. Meaning, gadala ko na sako mga katropa, ginabutan ko na mga member ko, kag ginapanga muna, op, medyo lapaw ka sa sako, dako ka na, di, kaya mo na dipinsan ko, glingon mo. Next, op, medyo gamay ka, sige akong bala, ari ka sa amon grupo. Kaya muna ginobra ako, ginapang dipinsahan ko na, kay since nag-eskwila ako sa high school, medyo may edad na, muna paps, tawag nila sakon, kiti medyo tigulang na taas ang nag-eskwila, kag medyo nagdakota sa kabal. Dala-dala ko pang bata ko, no? Imagine mo, so nag-eskwila ang kabataan niya, mga katropa. Kuya, nag-eskwila ako yan. Dala ko yan ako nga bata. Diaper bag yan, dala ko, hindi yan notebook or libro.

0: Dulang niya. Isog ka nga mag sulat, isog ka nga mas magbaton, kag isog ka mag-sacrifice, no, sang imo anger para sa imo nga nubya. So, I salute you and I'm proud of you. And tani, amo ni mga tao, no? Let those bully people know na mas damo japon ang mga mabuot na tao sa kalibutan. Thank you! Alright. So it's 5:26 na sangapon mga katropa. Mamati kita na sa malipot nga painumdum kag musika kay sa aton pagbalik. Mabasa naman kita sa isa kasulat. Shout out tagali, no, kay admin or Ma'am Shi Loretta Ambulo from Manila. Thank you for watching. KVK family. Once again, this is your Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal. And I'll see you later. Mamati kita rin sa malipot nga painumdom kag musika diri sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM 103.9.

0: sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sariling atyan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sing Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kun allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help. Yes.
2: Mag-inom kamo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
0: Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imuso nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. Eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The secrets of health.
0: Sunthone Gold Live Testimony.
6: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

And we're back! Alas 5:45 na sa ngapon mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo sa ato nga paborito nga dietary food supplement for men. Walang iba kundi ang Turbo. Ining Turbo mga katropa, isa ini ka food supplement nga ginimo para sa mga kalalakihan. Labi na gid nga nagahatag ini sang extra nga kusog. Kag malawig na resistensya pang 12 rounds. Ining Turbo dietary food supplement for men mga katropa, ginhimo ini sa makakag klavo huwas ka nga mga natural herbs. Naga-enhance ini sa mga libido sa aton kalawasan para ang performance magdamagan. So if I were you, no? Kung gusto mo nga medyo magswabi ang inyong romance moment ni Mrs., eh ano pang ginaulat mo, no? Magtumar ka sang Turbo Dietary Food Supplement for Men 30 minutes before sang inyong labing-labing para hindi mabitin si darling. Sarang nyo hindi mabakal sa mga butika malapit sa inyo or order on through Shopee and Lazada. BFAD approved in eh, kag halal certified mo nang pwede-pwede gid. Tumaroon sa ato ng mga kauturan ng Muslim. And shoutout ni Gali kay sa katropa ta nga si Junella, ang bato ni Darna. Mayong hapon ang Uncle Bob and Sexy D. And syempre mga katropa, padayon kita magbasa diri sang isa ka sulat. Ining isa ka sulat nato mga katropa, may kaangot naman ini no, sang sobra ka obsessed no. Sobra niya ka obsessed sa iyang crush. Ay hindi pa man sila. Agini ang iyang istorya. Nga gintiguluan, obsessed pero hindi man sila. Uncle Bob, tawag lang ako galing sa ngalan nga Junie. Isa ako ka college, fourth year college nang na student. And ining ako nga crush no, graduate na ini kag may work na. Actually, kapuli niya lang sa halin sa ilang probinsya no. Ahead din siya sa akon. Sa time nga nag-eskwela pa lang kami, kag schoolmate ko pa lang siya, halos permigi kami kasugatanay, kag permiga say hi and hello. Nag-abot gali sa punto nga nag-upod na kami kao, no, sa isa ka kantin. Pero, wala gid chance nga mapangaluyagan niya ako. Hindi man pwede nga ako mismo babae, magpakita sang motibo. Amo na gani Uncle Bob. Nakibot ako. After one year, nakita ko siya liwat nagpuli diri sa amon mga barangay. Kag nabuhi ang kaluyag ko. Ang feeling ba lang nga crush ko lang siya tani isang una sang sa eskwelahan pa lang kami. Subong kaluyag na. Ano ba lang dapat ko himuon Uncle Bob? Ako ba lang mismo nga babaeng mga luyag? Para hindi nagid siya madula. Since nga single manggihapon siya, kagbati ko, duwala pa sang miga. Amo na gid sulat ko ni, kipara, patagaan ko ni mo advice, Uncle Bob, kag kung ano ang dapat ko himuon. Once again, tagwala ako sa ngalan nga si Junie. Madamugin salamat.

0: Madami kong salamat, Juni, no? Sa imong aging padalang sulat. Kag na nagkadlaw ko diri sa comment ni katropang Junela ang bato ni Darna, no? Ang bal niya, daw gusto ko mag-turbo sa sininga maulanon nga panahon, no? Galing-ugaling, basi marumpag ang kama ko. Bo, Diyos ko, hindi! Hindi gid pag-testing eh. So dapat marumpag lang na siya kung may upod ka, Junela. Pero kung wala ka upod, imposible man na doon. Ang gwa na karoon doon, exorcist kay mo ya. Dumamo ka na yan, ikaw lang isa. May ngapon na sa imo ha. Madamang isalaman sa pagtutok. Arin ang ako advice kay katropang Juni, no? Wala giblas ang malain kung ikaw mismo pakita sang motibo, no? Kay may mga lalaki bala nga shadow gid ka torpe. No, shadow gid ka nakulbaan man maguna kay basi nahadlok sila nga ma friend zone or nahadlok sila mabasted. So mga panahon hindi mo na kinanlan magpaka MM pa. Hambal gani nila, di ba? Hambal ko gina sa inyo, di ba? Kung anong gusto mo, labuta. Diba? Sunda ang tigipusoon mo. Pero hindi lang malabot sa punto nga ipakanubo mo yung mo nga pagiging babae, ha? Kumbaga, hindi man sa punto nga ikaw ganyan mga luyag. Hindi atag ka sa mga motibo. Storya kasi, ha? Munumunuhon mo sa sa una ba lang nagwapuhan gita ko sa imo. Subo nga nakabra ka na kag nakabalik ka na diri doon, mas nagwapo ka na gid, diba? Skarte, ha? Iskarte gamay ah. Pero kung kaya mo i-prank ka malang yung crush mo siya, why not, diba? Or pwede mo man sa garon pamahaw. Medyo storyanay ka mo masinsinan. Build ka mo friendship. Then that friendship turns into being lover. Wala gid sa malain kung babae mag-una. Subong ganay yan, babae na iyang kapangaluyag. Ay, yung mga kilala, kuya nga, mismo babae na yung mga liag si mo. Diba? Kumbaga, hibala lang kung anong gusto mo. Gusto mo malipay, nga bipunggan mo, diba? Kung sa pamatsyag mo, sa dra nga lalaki, malipay ka, nga bipunggan mo kung galingon mo, diba? Nalipay gid ko, ambal ni Junela o ang bato ni Darna, nalipay gid ko sa inyo, Uncle Bob, kay hindi ka mo pareho sa iban nga DJ ng mga pikon, hindi pwede jokan. Ay, Diyos mio. Kung sa joke lang niya, kinanlan ko yung magkaon niya, joke niya doadlaw. Amor blam balila, kung once you are a joker, you should know how to take jokes, di ba? Kumbaga, wala ka man may ginambal nga makapapikon, di ba? Unless kung may ginahambal ka nga do foul or below the belt or makasakit na sa tao, then probably that's makapikon. Pero as long as your intention is just to give jokes for the sake of good vibes, wala kasang problema. You're always welcome here, katropang Junela. Thank you! Anong purpose ng ginobra ni sang amon nga management, no? Anong purpose nga may ara kamo extra service tuwing hapon? Para diri kamo matambay. Para amo ni aton tambayan amo na gani nga i-share nyo, i-like, kag i-heart me ang oi heart da ang aton nga page, no? Kay para ni Satanan. Ining XFM Bacolod News and Public Service Authority page ta para ni Satanan mga katropa. Ginobra ini para habang ara kamo sa layo or busy kamo or kapang laba ka da, may ginapamatian ka nga drama, may ginapamatian ka nga mga advice, may ginapamatian ka nga music, balita, akong ano pa nga mga update sa aton diri sa kalibutan. May mga weather forecast. Siyempre, no, muna kayo ginapasalamatan ko gid ang amon nga boss kag CEO, no, siyempre. Sir Rimilito Oy, thank you so much gid Dr. Rimilito Oy. Madami salamat. Personally, ako, ya, imagine ako nanuging bulig sa XFM sa ako, no. Dako gid ang gratefulness ko kag gratitude ko sa XFM. Imagine bala, I never imagined to be a DJ. Ha? Kahit tungod, nag-apply ko sa una, sa iban nga mga station, pero, do hindi magsugtanay, no, or do wala ano, pero dire do ginhungit sa ako automatic. I was just a guest ni Mama Sam sang una ko natdupnuman nyo, tapos I became a DJ, di ba? And the rest is history. Muna ganun, kung may talent ka, hindi na pagulat nga tukibon ka. Ikaw na to magpatukib-tukib. Muna ganun, the reason why nga nag-dream ko, no? Nag-dream ko nga to have my own a bike para malibot kong bilog nga Pilipinas. Kay kung hindi nyo ko yung malabot sa ako nga programa, ako yung makadto sa inyo, no? Ako yung makanta sa personal sa inyo, kundi makamukha lang tao sa live stream ko sa TikTok, kundi makamukha lang tao sa ako nga tukar, ako yung mismo mapalapit sa inyo. Sa mga lugar nga kundiin, hindi masyado malabot sa musika, ako amunin yung kantuan ko. Amunin nga akong passion niya is to give entertainment to people that cannot afford to watch TikTok, wala mga cellphone. That's my agenda for life. Amo na nga amo na yung gusto ko, yung mo. That's my dream is to, you know, to sing to people, to entertain them. Kapin pa mga rural nga lugar, nga mga nga no, unless nga hoping nga may mga internet or may biskan may ano lang, may signal lang. Ga live stream gi ko sa mga lugar-lugar nga mga kundindiin kay para arab lang makabatsag silang ay si Kabukal isa diba ay ala nakita ko magin siya personally no ay ala ka namin kasi ang tingog niya in person we bali Junie no amor gani nga balikan na ni si Junie no Junie basta ta para sa imo tama ang ginobra mo kag wala kasi maginakatapakan nga tawo go lang hindi man na ikanubo sa pagiging babae mo kung ikaw mismo maghatag sa motibo sa lalaki ha? Malay mo gaulat naman to siya isang spark gaulat siya isang go signal mo para panguligan diba may na lang na yung may ginobra kasi sa wala diba mga ganyan ang balsang tatay ko mas namin nga bata ko ambisyoso kaysa sa bata nga wala isang kaambi ambisyon. Kaya ang pagiging ambisyoso, hindi man nasala sa Ginoo. Hindi man nasala sa ligang batas. Diba? Ang ambition is a proof na you want to be someone. You want to get your goal, diba? It's your motive, no? Amo na siyang mahatag si mo motivation to strive to work hard, diba? Amo na gani nga if you want something or someone in this world, then work for it. Okay? Pakabudlay eh. Hindi magpapos. Alright, maraming salamat, Junie. And tani, nasabat ko ang imong pamangkot and advice. And going back to katropang Junella, no? Hambal niya dire, salamat gid sa inyo, kamalipayon nga stasyon, no? I love you. Sa inyo, dire na lang ko mamati, basi dire pa ko makakita no view. Ay, correct! Dire ka lang pamati, dahi ka ay may damo, gindi nga gwapo nga nagpamati. So, di ka na sa iban, ha? More menso, dire, okay? Ay, super thunder. Kivel lang bala. Ay, dire ka na, dahi. Kay super damo di show me. Oh mga umbaw di sus. Kapi ba mga nakaturbo? Super dakila. Anyways, madamo man salamat no kay makabasa kami sa mga amuning mga tinaga nakakataba ng puso no. Hindi nakakataba ng puso nga ma-high blood doon kami pero dugatambok amo tagi pusoon sang kalipay no kay may mga katropa kami nga sa wakas na pasadya man namon okay so galing wala na kita sa oras no kay nasa is na so madamo gigi salamat sa tanyang mga nagtutok diri sa aton nga programa kita na kita boss no kaupod si Sexy D and aridiri Uncle Bob for me hindi insakto nga ikaw mismo nga babae ikaw mapalapit sa lalaki in short ko na lang Uncle Bob hindi ka matinong babae kung ikaw mapaakit-akit and I thank you correct man na siya no may punto man siya no kumbaga we respect all opinions sira tandaan nyo Pero what I mean is, motibo is somehow naghahatag ka lang clue. But to meaning to say nga i-give up mong flower mo, no, no. That's a big no. What I mean is, kung naintindihan yung punto ko, is all about gahatag ka lang spark or gahatag ka lang sign. But that is not necessarily nga you will give yourself to that guy. It's just a matter of giving the signal first so that person may understand that you are waiting for any actions from that guy, no, or para ma-sign nga mapanguliagan. But anyways, I still respect your decision. Kiti chakto na mo, ang iya naman ay apunto ya ang pagiging what we call the Filipina women bala. Normally amo gimana mo, di ba? Kumbaga mo na yung ato niya, ano, kumbaga Maria Clara type. So again, which is every opinion here, gina-respect na namo, no. She has a good point and I have my point too, and the point at ari sa ilong. Anyways, madamang kaya salamat and magkita rin kita buwas, same time, same person, Uncle Bob ninyo, aka Boy Turbo, aka Kavocal sa Extra Service. Drill lang, Mondays to Friday, 4 to 6pm sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting and bye-bye!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos so, yung nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala isang konkretong asapan. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Santhon Gold live testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga Santhon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: XFM time. Alas 6:21 sa gabi mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Nagpanawagan si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na magbalo sa Pilipinas matapos nga gindumilian sa China si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kagang iya pamilya nga magsulod sa ilang teritoryo. Sunod kay Carpio, dapat ideklarar nga persona non grata ang counterpart ni Teodoro sa China bilang reciprocal measure. Sunod sa iya, kung hindi magsabat ang Pilipinas, tama ayong pagi magdugang lamang ang Beijing sa ngamunang mga aksyon. Matandaan nga ginapatuman sa China ang sanksyon sa kay Teodoro bangod sa liwat-liwat sininga mga sala nga payag angot sa China nga nag-apekto sa lehitimo nga interes kag relasyon sa duha ka pungsod. Ang mga ginpatuman ng mga sanksyon naglakip sa pagdumilig sa pagsulod ni Teodoro sa sanggiyang asawa kag sa ilang mga kabataan sa mainland China, Hong Kong kag Macau. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

trip. I-full swing ka nakatropa ang sinadya. Tagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag iban pa ang mga shocking revelations. Extra.

0: with Mommy G and James King on XFM. Extra Drive. Let's call it a day, baby.
1: Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Diga ba, diga bala kay Lolo, kay Lola, luyag mo bala, mapamatiyan ko nung trending viral sa social media, hapos nga pamagi, Carrie!
1: That's right, basta kaupod lamang, duha ka mga viral nga wakalan.
3: Ako sa katropang James King.
1: Katropang Mommy G para sa
2: 103.9 XFM Bacolod! Woo!
3: 6:33 sang gabi, mga katropa. Kumusta ka mo da? Naulanan ka mo? Wala man? Naginutan ka mo? Paang ukon? Chill lang.
1: Ah, well, chill lang ang iba. Ni medyo matutugtog na, no? Ah, kapipa ko naka-aircon ka mo, pero, teka lang. Kayang inyo draya nga aircon. Basikon minilyon. Pag-abot sa inyo draya nga bill.
3: Yun, Gidya.
1: Ano lang na niya. Pero, well, kabalo ka naman, no? Nga nagtaas na, di ba? Nagpahayag na. Nga NEPC. Nga may aras ang pagsaka.
3: Naku po, mga katropa. Pero kung amo na nga madugangan ng stress nyo, dugangan ng, you know, ang anxiety nyo, dugangan ng problema nyo, o kung kakadugangan tungod sa muning kakatabo, mga katropa, kinanglan, pagun sa giyapon, bakot sa giyapon yung immune system, dapat may ara ka sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang aton nga of course Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: And yes, remind ko lang kamo ha, maybe tomorrow morning gusto niyo recharged and relaxed ang inyo yaya pamatsyagan na dapat nga nakainom gi kamo sang Santon Plus Coffee Mix, no? May ara ini sa smooth and comforting taste, gentle sa aton yung mga senses, and mild herbal coffee for your afternoon pause or even sa morning.
3: Yes, mga katropa. And of course, no, sarang nyo mabakal ang mga produkto naton, produkto sang Yes to Health Incorporated sa mga butika sa inyong lugar. Sa aton nga mga stores nationwide, Mercury Drug, South Star, Drug Store, TGP, Generica, ano pa gani? Rose Pharmacy.
1: That's right.
3: Daria, sa Grace.
1: And sa amo na Sincere Drug Store, no? Watson sa So dapat gid nga magbakal kita, no? Kahit hindi naman niya yang hindi iya pag ipagkait kay tungod ara na sa atin yang mga drug stores.
3: Correct. Kaya mga kapamilya, tiyon naman para mag-updanay kita. Tutok, pagpamati, balita, kag-impormasyon sa programa nga Extra Drive. Anong latest sa aton nga sa pag-asa, Mami G?
1: Yes, check natin ang aton nga weather for today, and let's try to check man kung tomorrow. But then today, sa 4 p.m. kay ina, no, naging pagwa sa pag-asa. Easterly, sa mga nag-apekto sa eastern section sa Visayas, kag Mindanao. May eastern release pa, ha?
3: Easter release pa gamay, ha? Muna, may mainit sa giyapon nga tiyempo.
1: That's right. So, ugaling, because of this Easter release, may arasang mga pulupanganod sa giyapon ng weather condition, isolated rain showers, yung makatugasang flash floods or landslides. Excuse me.
3: And bati ko, go.
1: No.
3: Bati ko, Mami G, maghatag na sila sa mga update. Mag-issue na sila mga El Nino updates. Para sa early action ko, no? O ang pag-asa. Early action sa publiko, sa tanan. Kaya man, tungod sa amo nagsugod na. No? Para hindi lang ni sa ato mo, sa bilungan kalimutan na ang El Nino, mga katropa.
1: Pero, kung namo ini, no, diri sa aton temporary nga gin-suspend anay, okay, no, sa pag-asa ang paghatag sang heat index issuance. Nagsugo din ni sa tupang June 5. So but silingon sa sininga period, importante nga maka-focus sa pag-provide sa accurate and timely information, no. Kahit rainy season na gid man, no, officially gin-declare na ang rainy season. So mayara na sang daily monitoring, no, sang heat index Rex, pero mag-resume man ini sa March 1 na 2027. Next year, subot silingon.
3: Bawa. Grabe mga katropa, lain mag-idya kung gin-update nilang tanan, no? Kung ano sila kasagad mag-update sa katabos sa Kongreso, kung Senado, siyempre dapat lang sa pag-asa, mga katropa. Mas importante na. Subong niya sa katabos sa ato, ano, sa politika, takan ng tanan, mga katropa.
1: Gani man, no? Ikaw, ano nag-ibala, no?
3: Wala na gani, nagpamating. Ito, no?
1: Wala na
3: gani interest.
1: Oo, imagine, oh. Natawa na bala. Uli na ganun siya, ining si Anay Representative Mike Defensor.
3: Oh.
1: Nga may ara kuno da sang blue hearing, blue ribbon committee hearing supposedly tomorrow, the 16th of June. Apang, pero sa sagwa na sa Senado hihiwaton. Apang di nagpadala naman niya ang chairperson, ginakilala sa karon yung chairperson niya si Senator Erwin Tulfo, na officially nagpagwa na siya sang statement na via the Blue Ribbon Committee, na hindi na niya tuod. Wala sang authorized niya hearing na paghihiwaton, especially nga sa sagwa pa sa Senado.
3: Well, nakamuno man, Mami G, nakadugang man, tungod sa sining mga plano ko, no, handa ko no ang mayorya, mga katropa, no, handang maroon majority block, so sa Senado ang muna ginakabig nilang majority block karon, ang ano ang team kanini ano ni Senator Gatchalian, no, handa ang majority block sa Senado nga ginapangunahan. O, ginapamunuan ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa anuman kuno nga plano ni Senator Alan Peter Cayetano sa special session sang Senado. No? Suno ina kay Senator Panfilo Lacson. Dugang pa niya ni Senator Lacson na samtang ginakilala kuno halos tanan, no, apisar kay Senator Cayetano, no, kag sang pila ka mga kalyado sini si Gatchalian bilang leader na sa Senado. O ginapakita ni Cayetano kuno nga kaya niya kuno nga himuon bisan ano para lang maka, you know, makakapot sa gyapon sa pwesto. Inaksuno kay Senator Ping Lacson, Mami G, ha? Pero suno pa siya, nakahanda kuno sila sa mga anuman, no? May aras ang contingencies in case matabo sa gyapon nga kung manggamo ka, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, may aras na sila sa ginastoryahan, no? Wala siya sang liberty nga iwaragwa kung anong ginaplano nila, pero ginastoryahan na kuno nini sang majority block, no, kag ginaunaga na ginahandaan na gid nila.
1: Right.
3: Sambal niya, dugang pa nyo, huwag nyong i-underestimate kasi, no, capable lang, capable na rin ang tao na gumawa ng maski anong gulo. Oh, may ganun. May mga plano nga, no, tuod ka. Tuod niya yan.
1: Well,
3: bantenta bukas, ha?
1: Kabudlay, no? Sang, ano, sang ato niya nga pamulitika. Kapil pa supong agin deklarar, ining si, secretary, no? Sang, National Defense, no? Nga si Secretary Gibo Chudoro, nga persona non grata dito yes sa China, no? So, hindi lang siya, kundi pati na aniya nga pamilya, ano? So, busilingon sila, hindi sila katapak sa mga lugar na under China, like Hong Kong, Macau, no? And even China mainland. So, ano na lang ni ang matabo ni, no? Nga,
3: kita yan, nga.
1: Wala pa man ta. Wala pa man anunsyo. Pero kung ako niya ginaano na ta sang China, no, may mga sanctions sa sila sa pila pa ka mga patag-as naton yung officials, no? Well, medyo ano na, maka-alarmay na, no? And amuti nga nag-suggest man ining si Anay sino kanay Judge Carpio, no, nga inang ano man niya counterpart
3: Justice Antonio Carpio,
1: nga ano man ika ang counterpart ni Chudoro sa China, isi ano man persona non grata man diri sa Pilipinas,
3: ang counterpart ni ano Chudoro,
1: ni Gibo,
3: Gibo,
1: no,
3: Chudoro katropa,
1: yeah, di ko makagibo, close kami. Pero you know what, gabi ni medyo madalum-dalum ini, no? Kay kung mahimo sa China, subot silingon, maski kay sino pwede nila ina mahimo. Even nga ano ha, nga nga makita naton nga may ginahimo man sila diri sa aton niya nga economic zone, no? Exclusive
3: do,
1: economic zone.
3: Do mas nadula pa gid ang respeto nila sa gakatabo sa Pilipinas.
1: Gani, man na do gina ano man gina Kwan Manila, gina timing man nga amoy mo gaginamo sa Pilipinas, no? So hopefully diri sa aton matapos ini, no, mahusayan ini kay ti paano ta ka depend sang aton yung nga pungsod kung maski sa aton diri gaginamo kita sa sulod.
3: Gani.
1: So muna. Pero ari anay basi maginamo naman sa mga gasolinahan.
3: Oy.
1: Bangod tomorrow, Martes, nagpahayag ang Department of Energy nga mayara sa mga fuel adjustments.
3: Oy.
1: Na naman.
3: Oh, ano, no? Sa increase kung rollback?
1: May ara sang increase, may ara man sang decrease, no? So
3: balance.
1: According sa DOE, ang diesel, no, may ara sang 3 pesos 71 centavos up to 5 pesos 71 centavos nga decrease.
3: Uy.
1: Tomorrow.
3: Okay,
1: pero
3: kayo.
1: Ang gasoline may 32 centavos na decrease or may 1 peso and 68 centavos nga increase.
3: Oh. Okay na,
1: ano man, pinapalingin nyo kami. Oh, kerosene naman, 50 centavos, no? To 2 pesos and 50 centavos naman yung decrease.
3: Yun, floating ba?
1: Mm-hmm. So, may decrease pero kagamay gin sa gasolina, no?
3: Mm-hmm.
1: Although sa diesel, medyo mataas-taas.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang gasoline, depende pa na. It's either decrease or increase. Sagi patuman.
3: Ano
1: ang decrease mo, 32 centavos. Sagi patuman mo nga increase, 1 peso and 68. Ay, grabe.
3: Oo, oh, ang atamata, manhid na.
1: Manhid ka. Manhid ka. Pero talaga lagi pala, dugang ko man, ano, ang dolyar kontra peso sa karoon. When it, kung i-ano natin ini sa peso, convert, ang 1 peso is equivalent already to 60.29.
3: Buta, asang peso ba? 1 peso is 60.
1: Oo, 1 peso is 60.29. So, kung silingon, isa ka dolyar, I mean,
3: oh, yes.
1: Isa ka dolyar is equivalent to 60.29 pesos.
3: Oh, wala ganun po ba?
1: Mm.
3: Or may pagnubo na, sinsilyo guro katama.
1: Panubuan. Kabay pa tayo, magdubo na lang sa piso to piso. Dollar, 1 peso.
3: 1 peso, 1 dollar. Grabe ba? Burato eh. Doon nagkatu ka
1: diba?
3: Sa Pilipinas, sa Amerika, nagkatu ka lang sa Cebu.
1: Diba? Doon ka namin lang mag-amusin na.
3: No?
1: Doon ka namin lang ibalik ang sa una nga naka-experience ang peso to 1 to 1. 1 is to 1.
3: Oo, doon mag-kung ano ka, doon nagpa-JRS o LBC ka lang mga padala, balik bayan ba?
1: O baka balik bayan mo. Kung di ba ako magpadala ka balik bayan, bakit pila ka boxes guro na yung ipadala dere. O, oh, di ba?
3: Sa sining mga panahon, ang isa ka box, mga jumbo box, Mami G, 15 mil na, padala lang na.
1: O, tuon. Isa lang na ka box?
3: Isa lang na ka box, 15 mil.
1: Uy, uy, mapon mo na. Dahil kung magpiso, is $1.
3: Oh. Diba, pila ka boxes sa
1: manian.
3: Malawig lang ganing ang ano. Ang,
1: sige lang, at least, maski maglawig-lawig, padala, pero pila ka boxes sa mabatunan mo, makakachanggi ka na. Ya, puro importe na produkto. Diba? So, mukha namin lang tani ko na muna. Galing kay it's really hard, no?
3: Sa panahon to ni Marcos, tatay ni Marcos.
1: Pero sumung niya, kabaligtaran.
3: Panahon
1: ni Marcos, pero nagtaas na. No? So, 60 pesos na, no? Ang isa ka dolyar. So, medyo mabulubudlayan kita ini, kay medyo mamahal-mahal. Sagi hapon, ang paggasto naton.
3: Correct.
1: O, ari pagid.
3: Ilangi pa.
1: Kadamon sa mga bulubalita dali sa aton, ano? Ang ano di bala ang kaso, no, sa ni Butter Bonia kag ni
3: Duakati na yung athletes,
1: oo, oh, oh, ni Audley, no, nga git ano ate gipatawag abi sang dole.
3: Mm-hmm.
1: But wala gid sila naka abot.
3: Mm-hmm.
1: No, so supposedly nga pag siguro eh pag pamati sa ila, no, sa mga explanation whatsoever, kag instead of being present ni Tab Coach Tab Baldwin, no, ang attorney ang ginpadala Kag ang ginapangayo kung tani nga alien employment certificate. Mm-hmm. Ang wala ginpahatag, oh, or in fact, ang ginhatag is the alien certification.
3: Wow.
1: No? So, there's a difference. Because with the alien employment, but siningon, may ara ka permit na makatrabaho ka dire. Mm-hmm. Diba?
3: Sundan na yung nagani, Mami G, oh, ang nag-retire na.
1: Na, no, oh, nag-resign.
3: Mga coaches, no?
1: Yes.
3: Na binagiling si Tab Baldwin.
1: Tag, ang head coach, no? Mm-hmm. Nila, I forgot the name. Mm-hmm. Pero nag-resign sa tunga-tunga, mm-hmm, sa mga investigations. Mm-hmm. Ang mga amo na balahaw. So, amo na medyo mabulubudlay. Pero, kadamo naman sa mga blessings na nag-iinabot sa pamilya Baterbonia, especially sa mga siblings or mga utod ni Rene or ni Bobet Abe, no? Kundi mayara ni siya magulang, naghatag to sa speech ang magulang niya, medyo masakit-sakit to gani, why ko gani gipatapos, kay tungod nga medyo masakit-sakit, ano?
3: Nabatsagad mo man, na-feel mo.
1: Pero ang ining kamagulangan nga si Rubian Baterbonia, ara nagili sa third year, no? Sa kurso nga criminology.
3: Mm-hmm.
1: So, may ara sa nga isang review center nga naghatag it, no? Sa nga free.
3: Mm-hmm.
1: Nga in case mag-review na siya, no? Pwede na siya nga free lang nga maka-review, no? Para ma-achieve niya man na makapasar sa criminology. And aside from that, ang Ateneo de Davao, no, ang naghatag naman niya sang free scholarships man sa tanan-tanan ng mga utod,
3: mm-hmm,
1: until college.
3: Wow, makapun so, mo na, no?
1: Yes.
3: That's in Ateneo de Davao.
1: No, Ateneo de Davao na yan. Pero ang Ateneo de Manila, naghatag man kaina sang statement from or halin sa ila mismo yung president, mm-hmm, no, si President Yap, nagpangayos ang sorry, no? And kung ang Ateneo de Davao naghatag niya sa scholarship, ang Ateneo de Manila daw ang maghahatag naman niya sa mga material nga mga kinahanglanon, kumbaga.
3: Wow. Te, kadungan man niya, always tanan, mostly tanan, sinigadlaw mga katropa tungkol under investigation na ang iningan ng tabo. Well, si Yata Baldwin nag-resign, pati ang ilang Blue Eagles team manager nga si Epok Kimpo.
1: Yan, no? Oh, siya
3: nag-resign
1: na.
3: Nag-resign naman na. Pero sa subong niya, wala pa siyang final nga desisyon na ang Ateneo kung mag-open sila kay isa sa mga rason nga nagpadayin ng ilang rehearsals kay tungkol sa nag-ilapit man nga UAP season 89, no? Kag amo na siya
1: ang depende pa na, no, kung mag-withdraw sila, mm-hmm, no, sa UAAP. So amo pa na ang ginahulat pa ang final decision nila.
3: Yes.
1: I remember part gid, no, sa UAAP ang Ateneo
3: Blue Eagles. Yes.
1: So basi hindi na masaksihan for the
3: diba
1: very first time.
3: Hindi magigyan na daw mga rookie ni siya mo, no? Pero depende pa. Siyempre, wala mga coaches, wala sa
1: depende
3: mga managers.
1: Depende pa na, oo. Depende na. So, ma-announce lang sila, no? Pero update naman niya, no, sa sa parts ng pamilya, no? I mean, ang pag-reach out, no, sa Ateneo de Manila, sa pamilya ni Audely, mismo ang ADMU president.
3: Hindi na, Nigeria.
1: Nigeria.
3: No? Okay.
1: Oo, ang ADMU president nga si Father Bobby Yap, no, SJ, ang nag-insist nga ang universidad ang mag-reach out, no, sa pamilya ni Divine or Divine Adeli kag ni Rene Baterbonia, no? And dugang pa ni president nga ang school nag-offer nga pakatuon ang pamilya ni Baterbonia sa Manila, pero nagarespeto sa desisyon, no? Kag nga i-accept ang bulig sa local government unit. So mag-reach out man ang Ateneo sa pamilya ni Audely, no? Sa amuninga na tabo.
3: Mga katropa, mas lalapag ito ang sitwasyon sa pamilya sini. Kalayo.
1: No?
3: Kalayo sa ilang lugar.
1: And doon dito, gani mabato na ni ang sorry lang, no? Sa nanay ni Audely. Kahit mas gusto niya ang sabat kung anugid bala ang natadolo.
3: Yes.
1: Nadalo. Na ano yung natabo.
3: Kumbaga maimbestigan, kid. No?
1: Okay, ari pa, kid. Sa sinilamang na tabo, no, may nag-radio challenge, no, sa Philippine Navy sa barko or ano na kaya tawag sila, warship, no? Sang People's Liberation Army, sang Navy, sang China, ang nakitaan nga nagalayag sa West Philippine Sea nga sakop sang Exclusive Economic Zone sang Pilipinas. Sini lamang niha nga Lunes sa tabo. So tatlo kaginsulit, no? Gipamangkot sa Philippine Navy ang Chinese warship sa kung ano gibalang tinutuyo sini nga maaara ang presensya nila sa lugar. Pero wala ginagsabat ang ini nga China ship. Kag nakitaan man sa Philippine Navy ang isa ka barko sa Chinese Coast Guard naman niya sa amuman nga lugar. So naga-insist kit sila yan, no?
3: Yes, oo. So mga katropa, no? So ini ang pila lang sa mga impormasyon kag balita nga pwede niyo ano, you can check ang mga aton nga no, Facebook page, no, para sa dugang pang mga lokal nga mga balita nagkatabo diri sa aton nga syudad, sa probinsya sang Negros, even no, sa aton na pungsod Pilipinas. That is why samtang kamo ang nagapanyapon siguro sa muning mga oras, kung kulang da, relax, sit back and enjoy the ride.
1: Wow! So talaga panyapon ka ride?
3: Dugo sa kay sa bus ba?
1: Okay, hindi nagapanyapon pero ka ride.
3: Mga katropa, ang giningabahin sa katulong ng programa, ginadulong sa inyo. Of course, ang Vision X Plus para sa mas klarong kapananawan, masolusyonan ang katarata, glaucoma, tritium, mag-Vision X Plus. Magapalik pa kami! Ini si katropang James King!
1: Kagatropang Mommy G, tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod! Extra!

0: Exciting, bro.
1: Extra Drive. XFM 103.9. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginbaton ni Attorney Jesus Falces sa desisyon sa Korte Suprema nga suspendihon siya sa sulod sa isa ka tuig kasunod sa desisyon nga simple misconduct sa iya post sa social media. Sa iya opisyal nga pahayag, gininsister ni Falces nga ginatahod niya ang bugos ng otoridad sa Korte Suprema sa pagpatuman sa disiplina sa mga abogado. Apang gindepensahan sini ang iya mga pahayag bilang kinahanglanon nga tikang agud maprotektahan ang iya pamilya. Kadungan sini ginhangkat ni Falces ang sistema sa hustisya nga i-apply ang parehong standard sa mga yara sa budera. Nakipnas ang dayanay Presidente Rodrigo Duterte kag Vice Presidente Sara Duterte nga sunod sa iya dapat manabat man sa ilang aginhimo. Ginatagan niya sang importansya nga ang prinsipyo sang accountability nga dapat magamit sa tanan. Dako man ukon gamay ang dapat nga magpabilin kay isa ka giya nga prinsipyo sa pagdumala sang hustisya sa pungsod. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kits ang kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
3: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Ang karang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glow tax at ology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa, exciting!
0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here.
12: Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
14: Ay, nami ang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
13: Ay...
15: Wala ka lang, music, magkatapos bukta ko, blab, may harap kayo sa mga balita, blab, so namin, sa mga DJs na lakad,
16: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply...
2: May how, kita,
16: pa? Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
17: Timo!
1: XFM 103.9.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
1: Hola! Sa alas 7:20 na sang gabi, mga katropa. Oras inadulong sa inyo sang, of course, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, muning aton nga pinakanauna nga kape sang Yes to Health Incorporated nga may mangustin, malunggay, kag of course, no soya powder nga makabulig para sa mga kaing lawas, makabulig nga kalpatunan sa mga bukol-bukol nga nagtubo sa lawas. Kung ikaw may arasag blood sugar problema sa blood sugar level, hindi mga katropa makabulig ni makasuporta ini. Hindi ginibawal sa imo. Kay hindi makapekto sa imo nga blood sugar lang.
2: And syempre, kung ikaw naman ano, medyo Monday blues ang feeling, no? Medyo luya-luya, no? Gapatamad-tamad, kaya daw galain ko no ang pamatsyag. Feeling ko lang na abe mag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Why? Because it will keep your energy moving and your confidence stronger.
1: Yan. Itong say mo, macho to.
2: Macho to? Ay, nami na. Natisigan ta. Maski macho ka pa.
1: Anyways, mga katropa, mayong gabi sa mga nagbiyahe, sa mga salakyan, papuli, ang ibang tricycle, ibang sa e-bike, ibang sa mga modernized, traditional, ibang sa taxi, ang ibang niya, aran na sa ilang mga panimalay, nagapungko sa ilang mga sofa.
2: Kag nagahulat-hulat dira saan i-serve sa ilang mga asawa.
1: Ay, ang asawa gidyang i-serve?
2: Hindi, kina-i-serve pala ang pagkaon. Okay. Pero mayara man niya yung mga house husband, no? Nga sila naman niya ang nag-serve sa mga pagkaon sa table.
1: Gani man,
2: and speaking of pagkaon, why not? Let's talk about the top iconic foods around
1: naman,
2: the world. Well, kabalo ka naman. Basta mga foods ang topic, guys. Everybody can relate. And this will be a mahaba-habang kwentuhan. No? And kainan. Basta ya amo ni ang mga topic nato.
1: Yes. Ihandaan nyo ang inyong Santon Gold Herbal Tea Katrop.
2: That's right. No? Kahit makabulig din na, especially kung mapadamo ang kaon, first time mo nga matilawan, you wanna try it again for the third time.
1: Let's do it!
2: Napasobra!
1: Ano ang mga unang appetizer ang una? Kung na meal dayon, heavy meal ta dayon.
2: Oh, well, depende ina, no? Kahit these are the top iconic foods sa nasiling na. And we will talk, again, we will travel and eat around the world, okay? So, amo yung mga famous, as in, world famous, yung mga culinary
1: pag
2: heavyweights.
1: Pag mo world famous, mahal, give na mo.
2: Demand, Ina ba lang world famous, it's because nga kung magkato ka to,
1: pinaka-traditional, ano?
2: Yes, kumbaga daw, amo niya ang nagapakilala na kung, we are from this place.
1: So kung sa Pilipinas, be, sinigang ko na adobo.
2: Adobo! Sa Pilipinas, sige. Known na sa adobo now. So, basta pag-abal, kaya even sa mga master chef, culinary, chef, no, ang ginapresent kaya adobo. No, it's a Filipino dish. Okay, so nauna na nato ng Pilipinas, of course, adobo, ang iconic food sang siningapungsod. Okay, and let's go to Italy. Gabi.
1: Pasta!
2: Correct ka dira!
1: Nagtulon pa siya. Inahan niya ko.
2: Pasta, of course. Basta magambal ka gidya, Italy. Pero, you know what? Mas namit gito gali sa ila ang Neapolitan pizza.
1: Pizza.
2: This is the gold standard of pizza para sa ila. Kay man enjoyed ini siya sa Naples, no? So, dito niya sa Italy, okay? Nga may ara, yayasang, ang ininga pizza, no? Very rich, kag topped with sweet San Marzano tomato.
1: Oh!
2: Yes, fresh mozzarella.
1: Mozzarella!
2: And basil. But I really like that tomato.
1: Tomatino! Ang bata ni Tomato, Tomatino! Lalaki na, ha? May babae pa na. Tomatina!
2: Good Lola!
1: Ha?
2: Good Lola!
1: Tuyo na!
2: Laban. Okay, after Italy, let's proceed to Japan.
1: Ay, Japan.
2: Oh, what enters your mind when you speak about Japan?
1: Ano ganito?
2: When it comes to food.
1: Sushi? Mm. Or may pagbata?
2: Sushi, no, sushi. I guess. Yes, sushi and?
1: Sushi and... amo lang ng
2: ramen. Yes.
1: Ramen.
2: Sushi and ramen.
1: Oh, okay.
2: Amo na siya yung kilalagit dito, no? Mm. Especially in Tokyo, maka-enjoy gid ka mo sang melt in your mouth nga omakase sushi.
1: Abo, don't nips chocolate ba?
2: Omakase
1: sushi.
2: Sorry,
1: M&M galina.
2: And maka-slurp, bako maka-slurp. Maka-higop-higop gid sa comforting bowls of tonkotsu ramen.
1: Dumdumon ko na si Queen B, si Ruby, mm-hmm. kung makasuyop,
2: oo.
1: Makaslurp. Ubus pati utok.
2: Wala
1: ang bilin. Ang bonaro sa tulan.
2: Ubus wala bilin. Pag-igop ka rin, wala unod. Okay, next, Japan is Mexico. Of course, I love this.
1: Ito mga makangkangguro mga Mexico. I know.
2: Kak, ano ang nag-ano sa inter sa mind?
1: Mexico, Venezuela. Ara na sa tipsang tang ko, kaya ling daw half D.
2: Oh, tipsang tang. Actually, yan muna ang iyong ano, nga tip man.
1: Na tip man,
2: oh. Tipsang tang.
1: Oh.
2: Tacos.
1: Tacos. Mm. That's an
2: and ang mga burrito. Burrito. I love burrito.
1: Standing burrito.

0: Very famous in it, especially in Hanoi, Vietnam. No? Kaiman, this is a very rich, slow-simmered broth. With tender rice noodles and fresh herbs.
1: Uy.
0: I just don't know with the herbs. Pero siling nila ko noon na meat kid market, ano gani, iconic, no? Ang pho. When you order for a pho boat silingon, it's from Vietnam, no? And ari pagit ang pinaka popular, pero wala ko siya dati lawan. I'm so sad.
1: Oh, man.
0: Dito ko nag, di ba, naka-trip kita sa Thailand.
1: Sa Thailand? Wala mo na tinawan,
0: ha? Wala ko tinaw sa Pad Thai.
1: Oh, okay. Pad Thai.
0: Supposedly, amun yung gusto ko ginapagita, pero daw wala ko kakita. Anyway, this is globally famous already, no? Oh. Stir-fried noodle dish. Nga mayara sang rice noodles, shrimp, peanuts, and lime. Nga mas nami pagit kun piping hot ang imuya yung pagkaon sila. So, but sinigong hindi niya bugnaw. Dapat init-init git.
1: Oh, may tinatilawang ko damamid, pero hindi pad thai.
0: Ano?
1: Gin ko anxious ang D.
0: D?
1: Patay.
0: Patay nga?
1: Patay nga isda. Isda.
0: Hindi na yan from Thailand. Okay, I'm sure katilaw ka na sine.
1: Ano
0: pero
1: na?
0: Gusto ko matilawan kung dito gin mismo ginhimo sa Spain. Yes.
1: Oh, ano
0: di ba may ari kita di? Paella.
1: Paella.
0: Inisyado ara sa aton, Valenciana.
1: Itong dumudamo pa na ako, ano?
0: Actually, yung paella is from Valenciana, Spain.
1: Ah, okay.
0: O, kung din sa aton, gitawag na lang na ito ng Valenciana. Pero kung magabal kita ng paella, aging yan nga toppings, mga seafoods.
1: Seafoods, like green shells, pasayan.
0: Lucos.
1: O, diriya, ataysang.
0: Asayan, ataysang manok, gizzard, ano gigil, batikulon.
1: Batikulon.
0: May green peas na mga musina. So, lain, muna nga gusto ko matilaw, ganda ang paella,
1: paella
0: sa Spain, no? So, sa ilan dito, a rice dish nga may arasang in a large shallow pan nga may saffron. Wow, kumaka saffron man, mahal si ni.
1: Seafood. Ang paella, mami, di naman pag, sorry, nag-inakata.
0: Yes.
1: Ang paella daw may pagka, ano.
0: Valenciana, gani?
1: Hindi, itong iban pa sa Indian nga, ano tawag nila gani? Biryani.
0: Biryani?
1: Biryani.
0: No. Different gini siya. Kaya ang biryani is, ang tawag sa'yo, hindi siya pilit, hindi siya sticky.
1: Okay.
0: No? And isa pa, ang ilaging gamit, yan ang grains, amo ng laba-laba.
1: Oh.
0: With the color, of course, yung may arasang yellow.
1: Kaya ang paella ba, hindi man siya daw sticky?
0: No, ang paella is a bit sticky.
1: Hindi.
0: Kaya kanungin siya ya. Kaya
1: wala akong ginatilawan, di ba? So ang paella daw lapit-lapit siya sa biryani.
0: Ang iya sabor?
1: Hindi yung ano, yung pagkaluto iya.
0: Ang pagkaluto iya?
1: Hindi siya pili, hindi siya taw pili.
0: I know, kasi ang biryani is dalagko nga part, no? Nga ginbutang sa dalom. And kung iserve mo siya, balis karon mo ang ano, muna sa babaw siya makitaan.
1: Tapos ang Valenciana naman niya, di ba? Ang Valenciana, di rin medyo kapilit siya.
0: Ang namin mo yung serving, namin mo, nga sa babaw. Actually, hindi. Kay part na niya, ang biryani is part already of the cooking. While dito naman niya sa paella, git toppings.
1: Ano ganing ano sa paella? Ah, ang mga biryani, di ba?
0: Biryani rice, makahang. Nga, amula din na siya, it's either lamb or chicken. Ang ilang ginabutang dira. While in paella, it's more on, nasilina, seafoods, may saffron,
1: may
0: chicken, may vegetables. Di sa ano yung wala, veggies, no? Sa biryani, okay?
1: Okay.
0: So, it's pero, different gidiyagyapon from biryani.
1: Oh, so, bagilain mo. Actually, may pagkalain mo ng ang paella and Valenciana.
0: Arroz okay. Valenciana. Mm-hmm. Pero, ang paella, halin sa Valenciana, Spain.
1: Valenciana, Spain. So, dito guro na ko sa Negros.
0: Dara na siya.
1: Ang ina style.
0: Di ba, ginsakop na for 300 years Spain.
1: Oo, tani kung wala na ginagboyan. Ito yung mga Spanish kita, mga
0: katropa. Laban paella. Oo. Laban paella ang ginatawag ta.
1: Paella de amor.
0: Sí, señor.
1: Hablas Espanyol.
0: Pwede mong gani, anay mo sa, ano ganyan na, ng adios patria durada.
1: Leon del Sur, querida ni Chris.
0: Querida. Okay. Next, let's go to Canada.
1: Canada.
0: Yes. I don't know kung paano ni nila i-pronounce.

0: pronounce, but it's Putin. Putin. Oh, Putin. Putin. Okay.
1: Daw ang ano man nasang Russia.
0: Lain mo na yap. Putin. Amo ni ang beloved Canadian comfort food nila actually.
1: Ano spelling sa kinang food
0: nila? P-O-U. Poutin. Daw ka pout.
1: U.
0: Poutin.
1: T-I-N.
0: P-O-U. T-I-N-E.
1: May Putin man kari ang Iloilo.
0: Ah, may arap man.
1: Oo, may arap man sila. Putin, Iloilo. Basi lugar ni.
0: Basi lugar na din ang pagkaon. Comfort, comfort food sa Canada, no?
1: Ah,
0: it's
1: okay.
0: A crispy French fries.
1: Rural
0: and French,
1: Quebec.
0: Yes, and fresh cheese curds.
1: Ooh.
0: Ay, okay. So, French fries. Oh,
1: French fries. Siya gali daw, ano tong... No, kung kaya siyang ibang gani, ginabserve na din. French fries kung may tacos, no?
0: Ah, okay. Mm. So, amo na iagali
1: fries lang. Fries kid siya, oo. Ito mo mga cheese, kaglay na yung spices sa
0: mabaw. No, laban cheese, ah. Cheese curds, no? May gravy.
1: Mmm, gravy pa. Oh, nag-originate siya ko sa rural
0: amo
1: Quebec, Canada.
0: Amo nila yung comfort food.
1: Oh. Mm-hmm. Sige, I want to be comfortable.
0: Ay, nako, medyo delikado sa health yan.
1: Oh, next time na lang.
0: Okay, next. Croissant and pastries or pastries from France. Siyempre, kabalo
1: naman kita. How do you say that again? Croissant na?
0: Croissant. Oh. Croissant, kailin. No? Croissant.
1: Bread, no? Bread, no?
0: Oo, ano daw? Daw gina, ano gani na?
1: Daw sa ginaga, ano ka, to? Atong sa baybay ba lang, ano?
0: Kapa mo, shell, daw shell. Ano na sa croissant. Kaya pastries. Ari na, India, it's biryani.
1: Oh, ano siya, okay.
0: Mixed rice, no? With aromatic spices and basmati rice, yun yung ginagamit. Basmati rice, ang ginatawag sila. So, marinated meat, no? So,
1: ano klaseng rice tatawag nila ganun?
0: Basmati.
1: Hindi siya daw paresang rice sa ato, no?
0: Hindi, basta ba siya and hindi siya yung sticky.
1: Mm.
0: Na hindi sa ato nga pagka, ano tayo, gatigang niya, gahabok.
1: Hindi yan, malani siya.
0: Mm, as in kung ano siya, amugin na siya.
1: Oh,
0: no? Pero sa pagkanamit-damit.
1: O gani, no? Kung sa muna, sa makakita ko siya, na ano ba ng rice niya, lagdos? Hindi, galing.
0: Piling, paglantaw mo lang, no? Paglantaw mo daw, kahilaw.
1: Kahilaw, hindi luto, lagdos, ah. Pag tilaw mo lang, yung galing klase sa rice.
0: Wala siya yaga, ano? Wala siya yaga habok.
1: Ang biryani, itong rice mismo, ang tawag nila, no?
0: Basmati rice.
1: Ah, basmati rice. Pero the whole dish, yeah. It's biryani.
0: It's biryani.
1: Okay. Oh,
0: they're using the basmati.
1: Basmati rice.
0: Yes.
1: So, wala siyang biryani rice na ginatawag, no?
0: Wala. Biryani rice is the dish, no? Ang ako sa tingin may dala na Sudan.
1: Okay.
0: So, wala na siyang biryani rice.
1: Biryani. Okay.
0: Yes. Okay, biryani.
1: Oh.
0: Okay? So, biryani lang isya ya, no? Ang tawag. Okay? Next, Singapore with chili crab. Siya ilagali niya.
1: Natilawan ta to?
0: Oo, nakatilaw. Natanibal lang. Oo. It's stir fry, no? Kamayara, sang sweet, savory, and spicy tomato chili sauce.
1: Oo, natilawan ta
0: to. Sa atong galing niya may gata.
1: May gata to.
0: Oo, ikaw ta may gata. Ilaya, tomato chili sauce.
1: Oo, si Krista, kita ko nagkuha siya anom.
0: Ah,
1: isa lang nakaon niya.
0: Ikaw nagurot sa lima. Swerte ka.
1: Sila niya, pagtindog siya, sir, kwa-kwata to siyang pasaya, no? Sila niya daw ko namit. Sila niya, kuha siya, anum! Isa lang ang nakaon niya. Nakigan siya. Ginambala ko, ano, kay ikaw bala daw, takaw, tingin ka mo.
0: Lapad mata.
1: Damo-damos ang ginaano tawag sa ilo.
0: Lapad mata.
1: Lapad mata, magkuha ka sa pagkaon.
0: Damo-damo.
1: Damo-damo, tapos dumobos. Maluoy ka man sa akon.
0: Ikaw na tamaan din eh.
1: Ako pa taga-ubos.
0: Pero may alagin sila gin-serve ka chili crab to, no?
1: Mm.
0: At tinawan nyo to. Ito ba lang, ano, ang...
1: Ang
0: crab. Ano gaya crab sa ato? Kasag.
1: Ang kasag.
0: Nagitunga.
1: Mm-hmm.
0: Amo man sa... So,
1: ang permi ko ginabira ang tuna.
0: Tuna to?
1: Tuna to
0: lang ba? Ulo lang?
1: Oo, tuna to hindi.
0: Ah, tuna. Hindi, ano, tuna to?
1: Tuna to?
0: Tuna. At ang dagod-dagod ng ulo nga sa pagkanamit namin. Parisan pa sa biryani rice. My goodness. No, dito lang ko nag... gamay na ko pagkanto sa Singapore, pagpulin ako dakon.
1: Maghabok kami to, boss.
0: Habok it.
1: hindi na to magbalik, ha?
0: Ika na gambal na. Okay, lastly, Mulan, ikatapo pa sa food. Actually, do mga 61 known foods. Pero Mulan, yan, nayangatan niya yung again okay, lawag sa inyo. No, hindi ko maglawag na sa 61, sigurado hindi nataka ano, sa buwas sa aga.
1: Matulugan ta din, mga katropa.
0: At kinilawas ta. Okay, lastly, we have Morocco. This is a local delicacy, which is called tangin.
1: Tangin?
0: Maybe tangin, no? Amo na siya. This is named after the traditional clay pot, no? Nga ginluto sa slow-braised North African stew.
1: Ooh.
0: Tender meats. Dried foods, fruits, I mean, and warm, earthy spices. Ooh. Medyo makangkahang ni. Kag may ano siya eh, no? Tawag sini by dried fruits pa.
1: Anong tawag? Tangin?
0: Tangin.
1: Tangin.
0: Tangini.
1: Oh, tangi food. Oh.
0: Tangin. Okay, tangin.
1: Okay.
0: Okay, so muna siya. Nalimutan na ito. Ang pila ka mga lugar sa kalibutan.
1: Busog na ko.
0: Pero syempre, nanimitan ko gid siya, no? Amo ang Korean gani, wala pa din, no? Ng kimchi, actually. Kimchi. Ang pinaka-ano sa ilabat.
1: Kimchi, bibimbap.
0: Actually, di ba siya, ano gid, no? Do ka side dish lang na yung kimchi.
1: Yan, man.
0: So, okay. Ako na.
1: Okay. Si Argo, ano yan?
0: At least if you travel, no, around the world for the first time, especially on the places sa gipaglawag nato, and you can try these foods.
1: Right.
0: Parang at least you will know, no, or experience actually or taste, no.
1: And of course, nami ko may dala kang Santon Gold Herbal Tea para
0: yes.
1: After. Tis ka matulog, ti magpagtulog mo kay, you know, dasig ka matunawan.
0: Mag-an lang actually, no? So, makatulog ka, but silingon.
1: Mm-hmm.
0: And after waking up in the morning, you're ready again for another food taste.
1: Alas 7:40 na sa gabi, mga katropa. Inis si katropang James K.
0: Kagatropang Mommy G. Keep on listening sa
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nang uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta ganing kay nung kusang ordaryo ang kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Exciting!
8: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here.
9: Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Exciting!
7: Exciting!

0: Rock and Roll Band at 1 oras a las 7:55 na. Tiwana para kita ang or kami naman ang magpaalam for now, not forever. Oh, balik naman kami bukas mga katropa. Martes na bukas. Kadasig yes. Sa Adlaw.
1: Uy, Martes na bukas. Lapaw na sa katunga.
0: Oo, pagka petsa 18. Well,
1: holiday
0: naman na.
1: Holiday sa Bacolod. Holiday because it's the anniversary sa Bacolod City.
0: Yes, short okay. Anniversary. Yun. And sa mga katropa natin, padahil ng pagtutuka, no? Dugay-dugay galing. Kapantkalan.
1: Sagay.
0: Yan. May gabi sa inyo taraan. Yes. Pantayan nyo ang ato na no. Ang si Katropang Troy Tisoy and Company. Para naman sa iyo ha.
1: Sa atong nga phone pal.
0: Yup.
1: Well, okay. Salamat. So, tomorrow.
0: Tomorrow
1: naman. Dali lamang sa Extra Drive.
0: Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Para sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Corporate Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslog sa nga konsyant, isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
8: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
13: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Na dasoy kina recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: niya. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong iya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Excellent.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton

0: Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Santhon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santhong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhong Gold Coffee Mix.
8: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting, bro!

0: SFM Kid.
1: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, SFM Kid.
1: Ay, pula ka lang ang music magkatapos mong talk-up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, SFM Kid how?
3: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: At tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
6: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
2: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: the pain. Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, rula tayo ng pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: Welcome to the show. This is
1: Phone Pal.
0: My name is yours truly, Troy T.
1: And I am Dolphy L.
0: Guwapo na LL pa.
1: Wow, talaga.
0: Lo. LL gani.
1: Gani.
0: Loy, loy pa.
1: Lolo lawyer. Lola. Lawyer.
0: Hindi kayang pakilala yan.
1: Nakapakilala
0: ka na yan. Mag-umpisa ng Phone Pal until 12 midnight, gabisang?
1: Sang June 15, and it's a Monday.
0: Doon ako kadlaw pigado.
1: Ha?
0: Doon ako kadlaw pigado.
1: Nga man?
0: Hindi mo open ang BPI. Hindi ko matransfer sa ibang na bank account kaya wala ko ka-preparar ba?
1: Sa loka sa BDO eh.
0: Hindi ko gani. Makatransfer kaya hindi ko ma-open ang account ng main account
1: okay,
0: BPI.
1: Okay.
0: Eh, di ba, ma-over the counter kaya ma-withdraw ka man lang sing 100K.
1: Te.
0: Do feeling ko nag-resign ang Urla IT ba, no?
1: Ambot lang ay
0: nag-resign ng ila IT pagkatapos gintistisan ng ila nga system.
1: Base.
0: No, di ba? May ara mo na mo.
1: Eh.
0: Balano.
1: At ikabalo na siya sang ano mo.
0: Correct. Basta, diba? Basta IT. Yeah. May ginatago-tago. Ina nga sikrito nga pangaman niya kung palinon sa isang kumpanya. Ba siguro, no? Duparas man sa akon ba? Ngara mo ng pagwa mo bala? Para lang mga pagisinaan ay pagwa mo. Ang ambal ko gid sa pagresign ko yaya ho, madula ko dere. Dapat walo gid ka tawo ang mabulo sa akon.
1: Pagkatapos may madula man di.
0: Oo. Oh.
1: Na amo na eh.
0: Amo na gani. Sa isa ka tawo, walo ka tawo ang ibulos mo.
1: Gani.
0: Amo na iyang talent sa isa ka tawo nga nagamultitask. Kita pa yan, no? Pero promise ko muna niya ako nga retirement. Ah, dire na ako sa XFM, din ako mag-sailo sa iba.
1: Oh, ah.
0: Katapos to sang sa Iloilo, tas sa Bacolod ta. Narin ako sa Sagay, masailo po yun sa iba niya man.
1: Makapoy man, sige sa'yo, sailo ay.
0: Pero depende ah, if the price is right.
1: If the price is right, pagkatapos singgit ka nga, game ka na ba?
0: Malayas na ta.
1: Now na.
0: Din ako ha, kay nabatsagan ko na ang tutuod ng pagpalangga. No? Kay siyempre, basta may mga rant ka gani, may time man kung kaisa nga nag-apekto man sa imong ano bala
1: personality
0: mula labot sa imong ano sa imong paminsaron panguna-una ang imong mental health.
1: Correct.
0: Di ba kung toxic na gid ka tama, abi nyo kung anong mabala, paano nyo mabalaan nga toxic ng isa ka ulubrahan dol? May idea ka? May idea toxic kung ulubrahan?
1: Kung hindi na amo ang pangla ang
0: hindi wala labot subong ang mga millennials bala natoksikan ang mga millennials sa isa ka ulubrahan kun dugay-dugay selfie.
1: Ang kun sa bagay
0: ipadala sa HR. Ngara ba lang bisikang wala ka na ubrahon ma-selfie ka gid para mga comply ka lang gid ba lang ang kunwabi may ginakuti-kuti ka and then ginatudloan mo ang tao mo gaisip sila sa ilang trabaho.
1: Correct.
0: Pero nga mas kinahanglanon man ako mas pabor man ko sila no kami ara man empleyado hindi man tanan-tanan ngara ba lang hindi mo man sila paghugton ang imo nga pamalakad o galing kay gabusar man.
1: Correct.
0: No? So much better na lang na kung ano ang ginapa-comply sang HR kag sang company
1: niyo o
0: kung anong management kag kung anong patakaran sang company rules da abi dira ka na lang ma-rely sa bali ano ma-rely ka na lang sa ano
1: sa regulations
0: sa rules and regulations ng isa company kag dira ka makuha basis kung tsakto gid man ang imo gin papanaog nga memo o kun indi. Di ba?
1: Okay ah.
0: Diriya sa ato niya hindi niya kinahanglan niya nga kinahanglan nga tilawan mo anay antes ka mga promote.
1: Aba man ko tanong tilawan.
0: Miyara nga daan sa iba niya gi. Abis yan na wala ka gadya kabilidad, yaya ka kung patilawon mo lang gid sila iya, ma-promote ka gadya dayon niya.
1: Oo, oh, ah.
0: Diba?
1: Ang balon to naglang man, kung ano na siya katilaw. Kabalo na ka muna, ah.
0: Dapat mapatilawin ka mo para ma-promote ka mo. Kagula labot? Kagula labot pag idol? Kung hindi ka gitman magpatilaw, dalon kaya sa mga butang niya. O, ari o, iPhone Pro Max, ah.
1: Hindi, kung hindi mapatilaw ka na.
0: Ano na, iPhone by lubanga?
1: Amo nila tawag na iPhone, cambio hamburger. Hamburger, amo nila mapronounce, ha?
0: Hey, welcome to nantanan ng XFM Radio Station sa Negros Kagpanay Island. Nakatune in ang mga taga Bacolod, pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Grabe, sakto naman sa ba.
1: Wow, thank you, Chris.
0: Message naman ni Chris. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct again. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct.
1: Well, thank you, Bibi Ron.
0: Sa San Carlos, Negros Occidental, mabatihan kita sa XFM 98.9 with katropang
1: si Gani.
0: Si Muay.
1: Si...
0: Juan. To
1: Samurai?
0: Samurai! Hindi mo na, hindi mo na taga XFM si Samurai.
1: Oh, si...
0: Si Supremo nga naman.
1: Oh, Supremo, galing. Patandaan ko na gitna, ha?
0: Samurai, sino naman tudlo? Sino mo nga minamitla ka samurai, man?
1: Nagsulat sa ulo ko. Basta S na siya.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5. Kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IP, Digital Channel 29, sa Via Star Cable, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: John Ray.
1: Okay.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: Kuya J. Panagsagan. Amali John Ray, sa Planet X na siya si Samurai.
1: Sino kaya tuliwan?
0: Si Supremo nga naman.
1: Ah, si KKK na lang tawag ko sa iya, ah.
0: May isyuhan naman tani karon, sino naman ang samurai ilang mati-matian naman. Ay, ambos, sige, wala ko na ilabot niya, ha? Siya na rin ang gambay, huwag ko sa'yo tunduan.
1: Samurai.

0: Sa mga gusto mag-join sa phone pala programa, pwede ka makatawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Troy Filangka.
0: Samurai. Nagbabati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Samurai!

0: Vitamin Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kabala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin guminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin

0: 47 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Gabi nga vocalizing eh.
0: Katug now? Do ka ihion ko? Nag-mulumin niya rin man ang init sa bongno. Kaya mayara na sing lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga may lakot nga utot kag panuhot. Kaya naman niya sila sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang mugid eh. Kag ti siyempre kay komo naman yun, naglang sila, nag-sess the pain man sila.
0: Ba? Ang tanan ng Yesol product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo ka-call XFM. Call and text line sa Smartcard TNT.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Damo-damo. Ay, isa kabilog ang nag-comment sa aton nga FB Live. Si Charles, abi mo ko ano hambal niya?
1: Ano ko no?
0: Blooming si Dolphy Subungba.
1: Wow! Thank you, Charles!
0: Lapad man ang imo agtang, eh, no?
1: Of course!
0: Blooming o kung Bloomfields? Ano ka kanta mo lang ha? Alin na sa ulap ba ako? Ganon. Kabalo ka na mo ng kanta?
1: Wala ko na ano?
0: Isang araw, may agi,
1: na yain.
0: May agi nga nagapalungi. Mayong gabi kay Sam Fulgencio. Mayong gabi gid, salamat sa pagpamati. Kag paglantaw sa amon nga FB Live nga may ara 6 viewers.
1: Mamatamat lang na ah.
0: Hindi, may restriction kaya wala ko na cut ang ato ng mga kanta.
1: Ah, kung sa bagay
0: ginbiyaan ko lang gulping nga naka-ere patatigil yun. Tapos wala tao, bala gagwa. Ga, ano lang ang kamera. Kaya may gintabok po ko di sa piyak. Ay, tawag na kamo ha. Arina 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tanan-tanan pamangkot nyo, ngita ka mo nubya. Open kami sa tanan-tanan.
1: Correct, yeah.
0: Balaan na mo ng inyong mga pangabuhi. Amuna ko nga pagpanawag nyo daw, close na tanga tatlo o kung sino man ang manawag kay tungod nga ang inyo na agyan man anamon.
1: Oo eh.
0: Ang wala ko lang nagagyan ang ginpatalikod ko.
1: Ang agyan ko ginaiya.
0: Wala po katry nga mabangkawan.
1: Atood ka.
0: Oo.
1: Ang agyan ko ginagani iya.
0: Anong ginbangkaw sa imo?
1: Ha?
0: Bagakay?
1: Dupol man to.
0: Hindi bagakay?
1: Hindi ah. Amo nang rason kung nga agin si Sarian.
0: Nakasisarian ka gali.
1: Yes.
0: Din dapit ang re-re mo.
1: Ha? Din sa likod man eh.
0: May sisarian ka tuod. Ano ang anesthesia mo?
1: Ha?
0: Anong anesthesia mo?
1: Formal din eh.
0: Rikta na to yung galing yung balsamar, galing mo yan. Yeah. Maya kay buhi ka pa, no?
1: Gani man. Hindi ko gurmadot lang ka formal.
0: Ano ka guro ay? Nang ano gani na?
1: Sumbi.
0: Hindi, ang Arab lang, anong tawag siya na gani nga? Arab lang ginahaya na pagkatapos na buhi pa siya liwat?
1: Maranhig.
0: Maranhig. Tigulang ka, nagigidamo ka na balaan.
1: Nasamputan pa ganito siya sa Moray.
0: Motorola, may gabi sa mga taga San Jose Antique sa kay, ano naman? PSSG de Los Santos, Arnel and Family. Mayong gabi, Troy, tamyaw lang si Dolphy lang ka. Lin kay Julio Sancho, Bilarde Medina.
1: Wow, thank you.
0: Kaga, Rhea Mabasa.
1: Mabasa?
0: Mabasa?
1: Bala, lang sa mabasa ang ano.
0: Mabasa sa iyo kay babae sa nga daan.
1: Sa bagay, ka mabasa.
0: Kung mabasa na, mabasa na do ka, boring man abasahon, mabasa. Mabasa, gadya kayo do ka namit sa dating na mabasa.
1: Na pinagat kong pampam?
0: Yes.
1: Pampam bread na bala?
0: Yes.
1: Mas namit ang pampam nga basa-basa.
0: Do sa ano bala nga mabasaan ka?
1: Ang iya na bala nga pula-pula mo na siyang daw medyo basa-basa.
0: Pula-pula giman hindi nagapalanggit om.
1: Ano?
0: Pula-pula, violet.
1: Pampam gani.
0: Violet.
1: Panggit om.
0: Violet.
1: Violet ang
0: ka overuse na mo.
1: Ang tibahala siya.
0: Mayroon man ibang daw tagip-tip.
1: Ang sulod sa
0: ang tagip-tip na iya, daw tagip-tip nga daw medyo daw ano bala, daw abu-abuho ng iyang kolor.
1: Mm.
0: Araya, ano na iya? Fighter na iya.
1: Correct ah?
0: Oo, wala na iya. Bisan pangihi, wala na iya pahuway.
1: Ah, correct iya ah? Oo. Oh. Amo na siyang pinig kapag-awad, pink card.
0: Nakatry ka nga ano?
1: Nga?
0: Nakatry ka nga... Bisyan ka ihion ka, hindi ka pagpaihion?
1: Of course!
0: Wow! Ah, sabagay kay Gadaya, pair ka naman unay. Mami, no?
1: May sikta, kami sa unang may sikta, hindi ka na siya mag... Karoon lang ka magwa kung tapos na koleksyon.
0: Koleksyon sang?
1: Leksyon.
0: Ah, wabi ko koleksyon ako pala matinan. Te...
1: Eh, aguan taon ihi mo eh.
0: Kita ka lalaki, okay lang na iya. Kay bahala na magbalanog nga itong itlog. Basta kung makapasumpit tayo nga mga kapangihi taong pawan mo lang tada yun.
1: Bagay.
0: Pero ikaw, pila na ka ano, pila na ka beses nga ginpungan-pungan ka sang kaihion ka na?
1: Kadamo na.
0: Ha?
1: Kadamo na. Ah, may man na dumduman ko gani nga ano.
0: Pag... Wala ka katry nga nakaihihi ka gid?
1: Pagpaantiki, ganit namon nga sa'yo. Nang ti, nakambal, ang driver, hindi pa ta dito, pwede ka kapundo. Pwede dumangin, naging ko dumangin, naging ko. Masang uli, pagka, ano, tumayo lang ganit ka nag-traffic. Dali, alam, panahog na to, siga. Panahog ka mon, ah, insakto, man yung nag-green light, ang manahog, ubab ko, ang manahog.
0: Galing kayo, wala man sila Japon, may makita sa imo.
1: Sa baga. Kaluya lang galing, na naglakat lang, kasi sa likod, man ko sa truck na, gano'n.
0: Laban mo na panit.
1: Ano laban panit, laban buhok.
0: Asang ano, sang pagbata sa imo gin palta ka na dayon?
1: Oo, amo na nga wala nag
0: ano. Ah, uso na lang isang una sang inyo pang time.
1: Oo.
0: Kung sa ospital ka ginabata. Ha, mo gali gamay. Oo, man ko. Amo gali gamay kay ang ugat ani nga madako pa
1: tinutod. Yes, amo na may tendency gin man na siya nga maging gamay kay ang iya bala nga inog.
0: Mayo lang wala mo na agyan, amo na agyan niya.
1: Oo, palta ka mo ya.
0: Ginaano gid ya? Ginaubrahan sang gamay nga tapalan mo.
1: Natulog no pang bayabas ay.
0: Ginaubrahan sang gamay nga tapalan gi pagkatapos ginakadlit blagi aw.
1: Gani, nga kon sa baybay.
0: Lain gi mo.
1: Kon sa baybay ka muna ina papaligo ka muna dayon.
0: Gambal ang manugpalta ka aguanta lang kay pagtapos ini. Maayawan kagid sinising kanamit.
1: Correct.
0: Kay madako ni siya. So paglantaw ko sa buong amon ni ay, amon ning dako, gamay man ni Japon.
1: Ipangagat sa subay ba na madako?
0: Ang lahing pagiging gamatis.
1: Mapala na wag na kamuti, kaya kapoy.
0: Saan naman yung matapos ng kahining-hining na bulabuna? Pero sa saho mo, ah, hindi. Tani, ang akon blase mo, Muniho.
1: Ano?
0: Nagpapalta ka, Tani. Isang may edad-edad ka na. Kaya ma-feel mo na gidaya nga ano kaya.
1: Di, hindi man na.
0: Kaya makapalda ka gidaya mo.
1: Mako sa bagay.
0: Amo nang hambal mo. Amo nang hambal tanga mga lalaki o panawag sa aton. Hindi sila agi.
1: Oo.
0: Kagi na sila agi, ah.
1: Oo, ah. Napalda-palda mo na sila mo.
0: Sangging palta sila. Mayang gabi kay Asireya magaling Japon. Nakaano ko nung match ko nung katama ang aton nga dress code subong kay naka black ka ako naka white.
1: Kung sa bagay
0: ang pure black si Dolphy. Favorite color mo na ako nung itom.
1: Well, black is beautiful.
0: Oh really?
1: Yes.
0: No. Black is devilicious.
1: Oh, who said so?
0: Me.
1: Not exactly.
0: Charot lang. Ah, depende mo na sa imo. Akong gani favorite color, orange.
1: Bato, oh.
0: Oh, orange ako niya.
1: Ano na, siya prutas kong color.
0: Orange to, okay. Eh, may magsukro ka orange. Kaya puti ka, oh.
1: Kung sa bagay,
0: diba?
1: Tood na.
0: Kung itom naman, okay man kay...
1: Galing kay kung itom.
0: Kaputi ka man.
1: Hindi ang ako niya nga nagaitom ko kay kundi dako ko.
0: Oh, dako ka subong ha.
1: Dako nang dako. Nagit ko ya wala nga danon tatikan anay di.
0: Ay gali. Ano man nang dako sa imo?
1: Na di once ka naga black ka, at least daw gamay ka lang tayo lang tawon.
0: Ah, una ka itom amo na. And lain-lain ah. May ara man nakaitom tambok man.
1: Basta ang sa ako niya, feeling ko lang yung once nagaitom ko, ito gagamay ko yan. Depende mo na sa paggamit
0: mo
1: sa color.
0: No. Ang mga nakaitom ko ng mga itom man ako nubuli.
1: Ha? Alam, tawa, debe?
0: Tapos yung mga bitog-bitog pa na nga daw itom-itom.
1: Bago lang guru na po sa ako.
0: Alo na, ano ni sila yung text na lang sila yaman. Troy, happy listening sa Espanola family. Troy, need text friend from Haro. Tawag ka mo bala?
1: Tawag bala?
0: Para kay Surya, tayo hindi ko mag-text ah.
1: Mga Halorina family dra sa may Concepcion Iloilo mayong gabi.
0: Kaburing kung mag-text-text lang nami. Ito kung may gatawag, ijayay.
1: Total, may load ng ginman ka mo kaya naka-text ka gani.
0: Oo, basi na dasig na lang guro pag basa sa ato number. Oo,
1: sige, hinayon ta naman.
0: Sige, be.
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Father's Day gali karon
1: wala amo to gani kagapon
0: wala jud nako na feel ang Father's Day banda sa barangay Anabo. Happy Father's Day kaninyo.
1: Oo, okay ang
0: 21 pa gani.
1: Amo na gani nga ano kay ginaisol-isol nila mo. Pero ang tunay gijay nga
0: second Sunday of June.
1: Oh, second Sunday ginaiya.
0: Mayong gabi line number 2.
1: Hello.
0: Hi.
2: Nag-ikham.
0: Good evening. Pangalan?
2: Dwight Troy. Mayong gabi Troy.
0: Taga din si Edward.
2: Sa Balasan, Troy. Iloilo, Troy.
0: Ara ka da subong sa Balasan?
2: Oo, Troy.
0: Nga nakatawag man si Edward.
1: Gani.
0: Kalayo naman na sa Balasan.
2: Nakatawag na ulit. Gani sa imo, Troy. Tawag naman ko subong.
0: Oo. Nga ate, kamusta na to ang ano-ano ng dlagan sang imo gin-intra sa amon last time? May nag-text, may nagtawag? Anong plastada?
2: Wala, good, Troy.
0: Nga aman wala. Kay ano to gani napangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang magino ko.
0: Babayi? Ano napangita?
2: Maginang.
0: Ano?
2: Maginang.
0: Na, amo nang wala may nagtawag sa imo. Kaya,
1: subong nga mga maginang ya.
0: Huwag na yan.
1: Napanglubong na to yan.
0: Hindi na uso subong niya. Pila na edad mo, Edward?
2: Nagtawag kami sa control mga tulang na Troy.
0: Pero may nagtawag.
1: At least may nagtawag.
2: May nagtawag, pero mga malam naman, Troy.
0: Pila na edad mo, Edward, gani?
2: Bata ka, Troy. 29.
0: De, na, may asawa ka na o konsultiro, gini ikaw nga puro?
2: Soltero na puro, Troy.
0: Pero doon may pagkakulang-kulang, no? 29 ganagid man o kung 30?
1: Oo.
2: 29 pa lang, Troy.
0: Ah. Oh, sige. Mabalaan tamo na doon kung 29 siya. Are, autistic.
1: Lipier ka na tawo?
2: Troy?
1: Lipier ka na tawo?
0: Wala sa kanyang chindi.
2: 1992.
0: Wala sa kanyang chindi.
1: Sige na lang.
0: 1992 ka na tawo. Tapos, pila na edad mo sa bong? 29?
2: Oh, Troy.
0: Kalayo sang sabat mo. 1992, wala kang 2026. Pila git bala? Isi, pabi kung 29? Pila, be? Pila, be?
2: Troy.
0: 1992 ka na tawo. Tapos, 2026, pila edad mo?
2: Ah, 2026.
1: Ano, gid bala?
0: 1992 ka na tawo, gani.
1: Oo.
0: 1992, gid man.
2: Diag-joke na, Troy. 1993 ko, Troy.
0: Ano, ano, ano?
1: Masagla, inagid ko 1993 ka, eh. Masagla, inagid.
2: Pinapakalan, Troy.
0: Pero pilagid ang imo nga edad, Sobong. Kung 1993 ka na tawo.
2: Ah, mga
0: log 32,
2: Troy, ha?
0: Nagoo! Wala na naman!
1: Ibuinan mo pa imo, iya?
0: Kabalo, kagin man mag-isip? Edward?
2: Troy?
0: Ikaw, ginang Edward, niya kilala kung walang ka-langka, gin.
1: Amo na lang, ano si Rinko? Repair niya na tawo.
0: Ano nga bulan? Ano nga bulan ka na tawo? February?
2: October 10, Troy.
0: Ay, hindi man gali October.
1: Si October man gali.
0: Ah, ginimnan ni siguro kurtal sa una kagkok.
1: Ha?
0: Ginimnan kurtal kagkok.
1: Parang kung kurtal, kung aspirin, pag ito yung
2: nag-aaral. hindi na uso sa buong kurtal, Troy.
0: Hindi ah.
1: Sila una pa man to ya.
0: Pilagid bala, edad mo bala.
1: Gani, panugid na lang bala sang tuod.
0: Pila, edad mo.
2: Amo na gani na, Troy.
0: Pila.
2: 32.
0: Sala gani.
1: Manok 33.
0: Ah, manok 33 na gini man siya.
1: Manok 33 ka na, ha?
0: Manok 33 ka na, ma-29 ka pa. Abi mo kung... Abi mo kung bataon ang imutingog, mapati kami nga madala mo kami sa 29
1: gani
0: mo.
1: Gani man. Total, ikaw na gila nagambal ka 1992.
0: 1993. Wang is pa kami sa imo yan, noy.
1: Una pa kami sa duyan sang sa imo.
0: Gapakadto ka pala, gapabalik na kami ano eh.
1: Amo kaya dyan, kaya wala na ito nagsugatan na eh.
2: Grabe ito, Troy, ay.
0: Ay, tuod man ina iya.
1: Oo, bala.
0: Wala man kami agatinikal.
2: Oh,
0: ikaw, ikaw yung amon agani nga mabalaan, ginanamon nga butik amon cooler. Kaya abi mo ba nga hindi kami mamangkot kung ano kang tuig na tao. 1993 ka na tao, manug 33 ka na. Nakanubya.
2: Ano nakanubya, Troy, pulo?
0: Hmm, nakapulo.
1: Oh, nakapulo ka na tapos wala ka mang yapon na kapangasawa?
0: Layang giman ang kulang-kulang, ah. Kaya sa lulubrang uyab.
1: Kasi lawa ka mang guro sa una.
2: Giniyahan ako kung... Troy?
1: Ano?
2: Giniyahan ako kung tuhig kaya ginasizing ko, abe.
0: Ati Mayo man gani. Deserve mo na, ah.
1: Deserve mo na. Ano kay... sa una guro, gainom ka man katsubong, ah. Gainom ka katsubong?
0: Ano ko tawang kilala sa katsubong?
1: Oh, kakilala ka sa katsubong?
2: Ha?
1: Kakilala ka sa katsubong?
2: Kilala.
1: Oh, Tikman, nakatilaw ka?
0: Mayo, tani kong katsubong na tilawan niya. Ugaling kay Tayubong sa bilyaran ang iyan ang tilawan. ang Tayubong na bala sa pula na bala. Ang pulbos. Tapos ginaubra man kula.
1: Gani.
0: Na, amo na ang nagpilit sa utok niya. Te, pila ka bilog ganit nobya mo? Pulo ka bilog?
2: Dati, Troy. Single.
0: Paano mo sila na-convince nga normal ang imo, ano man?
1: Paminsar.
0: Paano mo na-convince na normal yung paminsaron?
2: Kasi kre, itong malukitan, Troy.
0: Ano na ba, share bisa mo para maka-adjust man kami? Kita mo? Gusto ko gani ilugon gani, share gani sa amon.
2: Mapalag lang ko sa imo, Troy. Pudlo ko lang sa imo.
0: Ah, subong na.
1: Subong na, ah. Subong.
0: Subong, ah, ka. Dako pa sa timpo na, amon. Pwede mo lang mambal.
2: Kinawa lang ako.
1: Hasta baka may
2: lang makabati, pre. Ang kita-kita lang, pre.
0: Ah, kita man lang yung tatlo, sir. Yaya, wala man may kapamati mo.
1: Hasta baka may last lucy mo.
0: Oo. No, sikreto mo, may i-share man, be. Dalok si mo, ah. I-share mo na yung pagkakulang-kulang.
1: Diba, diba sa Iloilo ka?
0: Sa Abalasan.
1: Abalasan, Iloilo. Pero nakalisensya ka to sa ano? Kalisensya ka to.
2: Apa nga, yaw mo ko lang, Detroit.
0: Pero taga, diin ka di kau, yahaw? Dapututan, gini siguro. Abiculano.
1: Abiculano ka?
0: Hmm. Sa palayo man?
1: Oo, sa Iriga ka, hindi.
2: Troy?
1: Sa Iriga?
2: Hindi,
1: Naga City. Ah,
0: Naga City.
1: Ah, sa Naga. Ganyan, kaya sa Naga ka, kung sa Iriga no. ka.
0: Ang mo nagaling Naga ka, nagakulang-kulang.
1: Pero, ara ka na subong sa Ililo, di ba?
2: Oh, ready, Troy.
1: Oo.
2: It's na, yours, Troy.
1: Nakalisensya ka to sa pututan, wala.
0: Layo na sa ila.
1: Oh, pero nakalisensya to siya, wala.
0: Buta, kung nakadala ni sa take home mabulong. Pati ka na.
1: Basi outpatient ni siya.
0: Ha?
1: Outpatient.
0: In and out yung sa yaya eh. O sige na, ano na pangita mo sa isang kababayi?
2: Medyo... tahimik lang, Troy.
0: Pero?
2: Lilang.
1: Pero matinik?
2: Hindi lang matinik.
0: Ati wala na gani sa amon, di. Kaugan ka naman sa mga matruna. Karoon ng mga simple lang kag-taimik.
1: Kaugan ka naman akong kapatutan.
2: Mga laon na lang to kaya.
0: Na. Mga laon nga.
2: Tapos, mamasang.
0: Na. Ano pag-in?
2: Pwede mo na mga... bahay sa gabi, lalaki sa sablan.
0: Nice! Very good! Eh,
1: ano gusto mo? Hindi ako gusto sa bigalan niya, age?
0: Perfect na nai mo na pangita. O sige, plug na nai mo number. Go.
2: 0911-868-7130.
0: Liwata, be?
2: 0991-868-7130.
0: Itiga ba? It,
2: gidya? Luwat
0: be?
2: 0991-868-7130.
0: Paway na, hindi ka magkalipat nga. Hindi ka magano ha, hindi ka mag-skip sa imo med ha.
1: Oo ha.
0: Imon mo gina, hindi mo paglakturan ha.
2: Mayong gabi sa imo, Troy. Mm-hmm.
1: Sige, kang mapatuob ka buwas kay Tuesday buwas.
0: Kung hindi mo naman pati, mapa-admit ka, kid. Bye-bye, Edward!
2: Sige, Troy. Bye-bye.
0: Thank you, bye. It's 10 minutes after 10 o'clock. Nagpapadala ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Zoom Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Zoom Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Zoom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Zoom Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay. Mag-usap.

0: kabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santong Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Santong Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santong Gold Coffee Mix na para magnami man ang iyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Santong Gold Coffee Mix.
2: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
2: Santong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Buhi Japon.
1: Opo nyo man si Japon, katropang Troy Tisoy.
2: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, kag daw pamatsyagan nyo may panganod nga nagatabon sa inyong mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Kung Picto Santa kabe, mapalang duluman ay hindi mo pananaw.
2: Of course!
0: Ang tanan nga, yes, 12 products. Sarama bakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, may gabi sa tanan. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line kung nagapangita ka mo sing uyab sa buong evening.
2: Yeah! Sige, panuwag na ka mo sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Good evening, caller.
3: Hello.
0: Hello,
3: Troy. Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Troy. Ganun ako. Pati yung Troy.
0: Dahil nangit bala.
2: Gaba, mangkot pa kami ganyan sa ngalan mo.
0: Isa pa bala ka pinili sa kota.
3: Ah, sorry, Troy.
0: Ngalan mo, hindi pa... Ipalayo ang imo nga sungad sa imo mouthpiece kay gaano, ga-over mode. Ngalan mo?
3: Raymond, Troy.
0: Raymond.
3: Raymond.
0: Oo, taga diin.
3: Taga Antique, Troy.
0: Taga?
3: Antique.
0: Din sa Antique?
3: Sa... Sikyong Candle, Brangay, gusto mo yung Sparam Antique.
0: Ah, si Balom. Pila na edad mo?
3: 28, Troy.
0: 28. Ano manawagan ka naman nga mapaupira ka sa mata mo?
3: Hindi, Troy.
0: Alain pa gali.
3: Mag-football, Troy.
0: Daw ka... Daw ka 100 ka naman ka intra. Wala lagi may nakita.
3: Puro ang Troy. Ano... Urag di, siyempre, di ito matrepito, Troy.
0: Harap para dasi ka itong isuryahan na, ano na pangita mo sa isa ka babae?
3: Ano lang, Troy, siyempre lang, discussing ka lang, ma'am, laon, kung may ara, mentra, Troy.
0: Ano pagid? Masala-sala ka, i-cut off po ni Dan, akong tawag si mo, ha? Ano pagid?
3: Ano lang, Troy, siyempre lang, Troy, laon, single ma'am, kunyara.
0: Ano pagid? Wala labot sina. Ano pagid?
3: Troy, hindi lang to timer, Troy.
0: Okay. Wala kagid nakasulod sa amon criteria. Goodbye.
2: Wala ka pa mati.
0: Oh, wala ka pa mati ito. Madumduman niya lang tamo ito manawag sa aton. Kapila na sa kaintra, ah. Dial ka mo guys, diri ka mo agi sa Smart Cag TNT. O, ang bago naman ah.
2: Oo ah.
0: 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793. Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kag mayong kapilanda sa kanday

0: Vivian Dacula sa Silay City. Sa kay Franz Espina, mayong gabi ilanda.
1: Mayong gabi kay Nene James, kay Chai Ansin. Good evening man sa kay Rhea. Si Rhea, gali no? Nabasahan ko na nakikina. Ay, dali lang gid. Uy, nagadinubli ang aton nga mga callers subong gabi. May caller kita sa line number 1. Line number 1, good evening.
2: Yes, Troy. Good evening, Troy.
1: Oh, standby lang da, ha? Line number 2, good evening. Line number 2, good evening. Nilain niya naman niya tingin
0: mo. Ano ko?
1: Dahil lang ha, una-una na yun na number 1 kay unang number 1 ha.
0: Sige.
1: Number 1, good evening. Taga diin ka, sir.
2: Taga Antique, Troy. Si Rio, ako ito mismo sa Troy.
1: Doon ka pala, Rios, kamo tanan tingog ha.
0: Nasa taga Antique, tanan.
1: Rogelio naman ngalan mo ya. Din ka sa Antique, Rogelio. Si hindi ka si Raymond, ha? Sure ka, ha?
0: Hello?
1: Hello, Antique.
0: Rogelio?
2: Yeah, Troy?
1: Oo. Hindi ka si Raymond, basta, ha? Si Rogelio ka, ha?
2: Oo, oh, Troy.
1: Din ka sa Antique?
2: Sa Bugasong, Troy.
1: Mm. Si Balong Bugasong. Pila na edad mo?
2: Troy, 21, Troy.
1: 21. Nag-work?
2: School lang po, Troy.
1: Ano ang course mo?
2: Automotive, Troy.
1: Automotive, Dol.
0: Mayo, ginang ang course ko.
1: Test da?
2: Troy, yung Troy. Yung university ang... Oh,
1: Bante Troy. Ba, very good. Gani, ano ka na nga year?
2: Graduating, Troy.
1: Graduating ka na.
0: Graduating ka na, ha?
1: At least, nakalampuas ka na. Saan ka gani mag-graduate?
2: Kadyang katapusan na June, Troy.
1: Next year o kung sini naging nga June?
2: Sini nga June, Troy.
1: Ti, mangita ka pa na obra. Unahon, magid anay ang nubya kaysa sa obra.
2: Pagdi, Detroit, siyempre, bilang inspirasyon, Troy.
1: Bilang inspirasyon, dali lang yun. Isudyante ka, tapos University of Antique, damo-damo, dira single.
0: Wow, oh,
1: wala ka yung may nakita.
0: Mga classmates mo na bala?
2: Why, Troy? Kumanya nga nangyanda ako sa football mo, Troy, para makagita ako, Troy.
1: Do si ano gidzaya? Do ang kaistorya tabag ulang do siya man Japon.
0: Si Raymond.
1: Do si Raymond gimane Rogelio?
2: Ase Rogelio ya Troy, parehas ng oro ang tingog Troy.
1: Oh, parehas tingog no.
0: Gani man.
1: Nga ano na pangita mo sa isa ka babae ao?
2: Sampila ng Troy, seryoso pag...
1: Ati si Raymond gitsa? Si Raymond gitsa?
0: Kaya ang sabat siya, amugid?
1: Amugid ang sabat sa Japon? Si Raymond kagid niya?
2: Hindi, seryo ya Troy.
1: Seryo yun. Liwat ba yan o napakita mo si isa kababae?
2: Sampila lang pagmahal, Troy.
1: Wala na nagani, di. Wala na nababae nga.
0: Napanglubong na namon ang amon na.
1: Oo, ginaano na namon, ginapang-dispose na namon. Lain dapat.
2: Balahit, Troy. Basta yung laon, balo, o...
1: Ati si, ano, gitsa? Si Raymond, gitsa Japon. Goodbye, Raymond. Ah, bye-bye. Siya gitsa Japon niya.
0: Balahan, ang gitsa, no?
1: Ang iinom bala mo lang galing lain mo muna dyan.
0: Ang iyang panabat na si mo.
1: Hindi, abin naman ma-identify yung number kaya damdaman mo ka pinanawag. Gani. Kung doa man ka bilog yung
0: cellphone.
1: Yung cellphone number.
0: Kagang yung SIM card.
1: Kaya gin-block mo na di sa isa. Tapos daw siya man Japon. Hindi kami makonvince ang ano ang
0: kasi... Ayan, sa ang iya panabat do amo daw si Raymond kasi kaya po.
1: Ang iba naman na... May ara pa da 0915-8311-431
0: Kag 0912-0076-793
1: And nagapadayon si Kiyapan ng Santon NXFM libu-libong pa-premyo mga katropa kada Biyernes may 3K ka kung magabutan ang imong entries sa nagapadayon nga Santo ni Next FM libo-libong pa premyo. Good evening.
3: My name is Detroit.
1: Ari lain ani.
0: Sino ni? Mano ka taw ni.
1: Sino ni? Sino ni? Ha?
3: Blowing.
1: Ah, hindi klaro yung tingog. Sa sunod ka na lang intrang, ita kami di bago ah. Mayong gabi, line number one.
0: Hello?
2: Mayong gabi.
0: Okay. Oh, mayong gabi, sino ni? Hello?
2: James
1: Si?
2: James.
1: Si?
0: James?
2: James.
1: Taga din ka naman niya?
2: Kaya po ba yan?
1: Ah, buta, hindi kami kaintindi. Tulad nung nga magambalay palayo ko lang yung mga baba da sa electric pan, bala. Taga diin ka.
2: Taga Kubay Haro.
1: Taga Kubay Haro. Pila na edad mo, James?
2: 28.
1: Ano work mo?
2: Barbershop.
1: Wow! Dira man lang nasa Haro dapit ang imong barbershop.
2: Sa may
1: St.
2: Joseph
1: Haro. Pila to ang edad mo?
2: 28
1: years old. May asawa? Binayaan? Ano ang plastada?
2: Why?
1: Sultiro? Wala na kaginubya?
2: Kagiman.
1: Pila bilog?
2: Akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Away.
1: Away.
2: Kaya lang karate.
1: Hindi. Amo nang gimbiyaan ka, wala mo gin kurtihan.
0: Hugan, he man.
1: Kani gin kurtihan mo sing flat top.
0: Hindi ang sa dalong kote diamond.
1: Ang pinakalawig mong relasyon, pila ka tuig?
2: 1 year.
1: 1 year. Te?
2: 1 year na.
0: Oh, isa. Wala mo.
2: 1 month.
0: 1 month kag 1 year ba?
1: Sa di mo nakilala?
2: Adari man sa ano, sa Lilo.
1: Paano ka mo nagkilalahay? Sa din ka mo nagkilalahay? Ah, textmate. Paano mo nakuha number niya?
2: Ah, siya mo na nga sa akong number pag ipagunting niya sa niya nga ano blog
1: na presa. Ba! Ipangayuan niya ka number kay para kung magpa-schedule ang iya nga pakaisa, ma-entertain mo dahil una mo na.
2: Oo, na.
1: Kag binira mo sa dayon.
0: Oh, grabe ba?
1: Grabe, kagid ya pa diskartihon ba? Barbiro, kagid man ah. Te, kapilagid sa da magbalik-balik. Kapilagid sa da magbalik-balik. Upod pa ka isa niya ginapaguntingan sa imo.
2: Balik apat, muray.
1: Sa pagka ikalima, ikaw na ang nagharap sa iya?
2: Hmm.
1: Bo! Katam isang hoon niya ba?
0: Naharaban mo gidman?
2: Aoy. Na, parang lang.
1: Naharaban mo dalaungad na? O kung harab lang gid?
2: Dalaungad ba?
1: Dokanding ba? Gingos ab mo la?
2: Ayun ba sabi?
1: Bo! Kayo, hindi man successful, imbiyaan ka man.
0: Oo man.
2: Nga ni man.
1: Nga ginbiyaan ako.
2: Guro.
1: Sakit guro, imubungot. basi may blade dala, imubungot, wala man.
2: Tawa naman.
1: Ay man.
2: Well,
0: hindi
2: man wala sa try.
0: Hindi to'y guro blade gingamit.
1: Ano?
0: Labahan na gin.
1: Wala mo man ginlubngan labaha imo ano imusungad pagungad.
2: Awala man.
1: Pero at least naka 1 year sila ha.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa ka tuig kapila ka mong magunting anay.
2: Pagyatiman na kita na kan.
1: Tiga pay tanay ka mo dayon.
2: Ah,
1: oo
2: eh.
0: Hey, ano wala man nagbunga?
2: Ah, wala man.
1: Anong favorite position niya kung magpaitanay ka mo? Ah, may aragi dyan isa.
0: Oh, ah.
1: I-specify, ah.
0: Ikuan bala, oo.
1: Oh. I-specific, ah. Anong paborito niya ang posisyon?
2: Natuwad, sir.
0: Wow, timungking. Wala tuwad. Ano na, sa sigben?
1: Siguro. Basikang garo na, sa hindi man. Grabe gali niya ang ano. Oh. Grabe gali ang barbero.
0: Oh, may lahing sigben.
1: Nga, ang damo. Sa ano bala, sa kasagaran na itong ina-interview. Namian kita sa tuwad.
0: Ha?
1: Namian sa tuwad?
0: Ako ganyan, namian is lapa.
1: Pagtuwad, gating baliw ka mo dayon nga duha. Mga maranhig ang mga animal. Amo na dayon pagtigbaliw nyo, James? Pa, pipa ba ti akang bibig isang tingog, isang tigbaliw, be?
0: Oo, be. Sige, be.
1: Papatiya kami mga kaduha lang ah.
0: Hindi lang nambal maguya-uya.
1: Kung tuod yung mga nambal mo ah. Sige be, paano
0: tatlo,
1: be?
0: Tatlo lang kita ka-istorya. Mauya-uya ka pa.
1: Oo. Ano, paano be ang hunis ang nagatigbaliw be?
0: Lawig-lawig ka be?
1: Isa pa be? Lawig? Dahil lang. Isa pa be ang lawig-lawig gamay?
0: Lawig gamay ha?
1: Magtigbaliw. Okay. Sige be.
0: Go. Sigbin gid man sa gali ah.
1: Do nakainom sa sa Mountain Dew may snow bear. The best. Amo niya mayo ang mga color ya. Oh, hindi ka mo maglaglawag sa mga barbero kaya nambali dolpi gani. Hindi ni basta-basta ilalaba ha.
0: Oh, correct.
1: Oh, dupol ni pero talom.
0: Oh, eh. Amo na iya ang barbero nga panggunting sa dalom. Forte diamond pa na.
1: Oh, ano na pangita sa isa ka babae, James?
2: Single mom talaga. Pinayaan ko ni Mother Korea.
1: Kag, ano pag-ed?
2: Kaya lang kami palanggaon na.
1: Ah, hindi na iya. Huwag na iya. Kaya ang palanggaon na.
0: Hindi na, subong kapas.
1: Lain na.
2: Oo. Okay.
1: Ang kabalumag?
2: Kabalumag yung kaon kalong.
1: No, namuno. Ano pag-ed?
2: Kabalumag
1: ni Ramablo. Nan! Dugangi pag-in.
2: Ang mga atro, ano yung nabilang
1: sinigritro? Dugangi, gani ah. May ara pa ah. Dugangi ah.
2: Kabalumag
0: mag dito. Nan! Ang mga hindi ka gusto sa ano?
1: Hindi ka gusto ka, Dolpo, nga siya maharap sa imo? Ang number mo, 09?
2: Ano
1: man yung barbero do uli ano man yung man? 0908-428-5003 Liwat? 0908-428-5003 0908-428-5003 James, salamat. Regards sa mga taga-haro. Anong title?
2: Pandis din lang.
1: Ay, na-play ko na. David Pomeranz, na-play ko na.
0: Na-play na tuwagin na. Mm-hmm. Lain lang, okay, lain lang.
2: Ano na lang, muli na lang, muli.
1: Buli? Buli. Sino kakanta sa buli?
0: si
1: Bugoy Drilon Galiiya. Sige, play ko ah.
2: Thank you, Sina Traya.
1: Lamat.
0: Salamat.
1: Anong dalong da? Sige, bye-bye. Oras 10:49. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo?
0: Exciting!

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani kay nung kusang ordaryo ang kape. Dut

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone kang Vitamin T3 ka pa? Mabili sa Malodia. Premium T3 Coffee Mix.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: Hanggang dyan na lang ang buhay ko.
1: Pabaskugan inyo immune system pinagi sa pagtumar sa ascorbic acid, Santon Vitamin C.
0: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot kag panalakit sang kalawasan.
1: Sarang mabaka sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening.
0: Hello. Mayong gabi.
1: Buhay ka, buhay ka pa? Sino ni? Sino ni?
2: Bakit ako?
1: Tuduhan imo tingog ah, hindi ko mo yung pagmamagkuta ah. Pangalan. Kadla pang ni Malo. Pangalan mo.
2: Aji.
1: Taga diin. Taga diin.
2: Natutuman yung...
1: Ambot ah, mga sabta pala. Ako na nga pamangkot. Bala ah. Taga diin.
2: Taga city of Iloilo.
1: Din si Iloilo.
2: Tamolo.
1: Ah, taga... Molo, gidya,
0: Molo
1: lang.
0: Molo, gidya, Molo.
1: Din sa Molo?
2: Ano yung gusto mo, Milo o Molo?
1: Ay, ang botakaladlawan ay mo joke, atakan ko, ah. Din sa Molo?
2: Isbalwarte mo.
1: Ah, sa Isbalwarte. Nga nga, nakatawag ka naman liwat, mapinautas ka na naman.
2: Gusto ko naman sa bat-bat, ay, gusto
1: ko. Paglaro, paglaro ba lang kung gusto mo matapungulay ta, ano?
0: Dahubog niyaw.
1: RJ! Ara ka sa East Baluarte, Molo?
2: Yes.
1: Oo. Gano ka na? Gapang snatch?
2: Hindi.
1: Gano?
2: Hindi po. Dala mo nga dyan akong black or white.
1: Akaksa pala mo earphone para klaro. Para sa mga naligad. Bala na. Ano man naman dum... Dumanul kasi mo cellphone, hindi na loudspeaker, bala!
2: Ano, wala mo?
1: Hindi pag loudspeaker... Hindi pag loudspeaker yung mo cellphone. Dumanul kasi mo cellphone, ano ng unit sa cellphone mo man?
0: 32, eh.
1: K-pad. Gano'n ka na sa Baluarte?
2: Napangaswang ko ah.
1: Ah.
2: Ay, sad
1: jagi jay yung mga joke yan, no? Kaladlawan gidyan. Uy, gidyan pulos yan, no? Hindi ka ba rin comedian nga nga, ga-joke-joke ka. Kalaw-kalain si mo joke, hindi kaladlawan.
2: Hindi, kapang rusnag ko dito, kapang Troy.
1: Ano?
2: Kapang rusnag ko dito, joke lang.
1: Hindi kayo pagsupo dito, joke lang, kaya hindi kayo nakaladlawan.
0: Oo.
1: Baka tingka man isang... Lapit-lapit ka lang sa akon.
2: Pagpangita, usang babae, palang Federos na gun.
1: Amot na. Hindi man Japon, babae ang type mo, lalaki man gusto mo. Lalaki
0: type mo, ah.
1: Mapakuno-kuno ka naman nga lalaki ka.
2: Hindi naman ako babae.
1: Ayun! Gabukal nila na hanamon, ah. Aswang ka man pala, di ba?
2: Pinupidi na matawag ang...
1: Why?
0: Galot, good ka man footlong, ah.
2: Footlong?
1: Why kami may iatag, laki gusto mo, ah. Mapakuno-kuno ka na naman. Why?
2: Hindi, babae ko.
1: Why? Be, papatiya kami, be, kung lalaki. Kagaya kami Facebook account mo, ah.
0: Oo, ah.
1: Nora, deal.
2: Sige, ah. Sige, Ramel, di logo.
1: Ano?
2: Ramel, di logo, search mo.
1: Ano tuluwat, Ramel?
2: Oh, the logo.
1: Oh, iyan.
2: Okay. Logo sa?
1: Dali lang gitna.
0: Ramil ano?
1: Pamati, bala. Nay, bala sa instruction. Di bala na magsupon-supon, bala. Ay. Ang spelling sang Ramil mo, anong spelling niya? R-A-M-I?
2: N-L.
1: M-I-L, tapos?
2: G-A-L-O-G-O.
1: Ah, Hilogo. J-E-L-O.
2: G-O.
0: J kung G.
2: G, at yung gag.
1: Boga, goat lang na sa magagag na paggago.
2: Alam mo naman pag millennial kasi.
1: Ah, hindi. Malayo ka sa millennial, pare.
0: Malayo ka sa millennial.
1: Huwag mo kaming anuhin, ah.
0: Animal ka kasi.
2: Alam mo ba,
0: Hindi ko alam.
1: Ah, hindi namin alam. Hindi namin alam.
0: Hindi ko pa alam.
1: Huwag ka na mag-explain at magpaliwanag dyan, ah. Ano ba naman? Ano ba naman to yung profile picture mo? Ano ba naman to? AI naman to, eh.
2: Hindi yan AI.
1: Tinipe mo lang. Tinipe mo lang. Tinipe mo lang sa AI na create me an image background with Hotel Del Rio. Be. Ugwapo tani, ang galing kay Paloy.
0: Do, hindi mo na siya.
1: Paloy.
0: Do, hindi mo na ikaw.
2: Ako yan.
1: Scammer.
0: Scammer.
2: No. Ako yan, pambihira.
0: Pambihira ka rin eh.
1: Pugi sana, pero parang kulang-kulang siya, no?
2: Oo. Kulang lang sa tulog.
1: Ano work mo, RJ?
2: Ay, first year, tapos.
1: Ang ginamamanggot ko bala kung anong work mo, wala pa ko namanggot kung anong natapusan mo.
2: Gapi
1: na ugtas ang animalo.
2: Ay, school lang.
1: Hindi kanina mo na, mong pamangkot.
0: Anong ubra mo?
1: Ano pamangkot? Ah, oo. Kamu, sorry, anay, daw, ano? Daw bagay ka mga dua?
2: Bagay mong goon.
0: Oo, eh. Ano na natapusan mo?
1: Tulog, kuya.
2: Fourth year lang po.
0: Ha?
2: Fourth year lang.
1: Fourth year?
0: Base kon puser?
2: Malam mo na mag-ibag ha? Kung ba mag-ibag?
1: Napasobrahan mo.
0: Bukit mo.
1: Pinasobrahan mo mo. First year sa ano?
2: First year.
1: Okay. Ano work mo?
2: Today, I'm a guard. Today,
1: you are a guard?
0: Tomorrow, you are
1: a
0: mistress.
1: Hindi ka naman sabuni ka na joke.
0: Hindi ka nga, no?
1: Hindi lang gina-joke, bro.
0: Hindi ka man komedyante.
1: Joke lang. You're a guard in what place? And anong establishmento?
2: In my work. In my place in the work.
0: And what place is that?
2: Beyond the cloud. Huh?
0: What place?
2: Beyond the cloud. Hindi. Abot ko silingon, gobra ko dito sa guard sa Baluarte.
1: No. We speak in English.
0: We are asking you the establishment.
1: And where is that place?
2: Okay. I'm the place. I'm a guard in school.
1: What school?
2: I'm a waterman. Water in my soda.
0: That is why you are a pusher, right?
2: No. Pero I'm a loser.
1: Yes. You know what?
0: You know what?
1: You are a pusher.
0: You are also a loser because galos-los.
1: And you're a loser because You are a pusher.
0: You lose the panit. That's why.
1: Why you nail cutter? why you are cutting your nail cutter? You use pusher.
0: Yes, because you are a manicurista, right?
1: Yeah.
0: Are you a manicurista?
2: Yeah.
1: Oh,
2: I'm
1: you see.
2: Manicurista.
1: Manicurista or a guard or watcher.
2: Guard.
1: How about watcher?
0: Watcher
2: in gate and also everybody.
1: Di po, gamay kuging bagabi na ba?
0: What is the number of your precinct?
1: Yeah. What precinct number is it?
0: Precinct number, please.
2: Okay. Yeah. I'm a blog.
0: What?
2: I'm a blog.
0: No, we are asking about your precinct number.
1: Yeah.
2: Yes. Okay.
1: Precinct
2: number. Number is 09.
1: No. That's the mobile number. Yes. How about the precinct number?
0: Okay. Are you a jail guard?
1: Or are you a prisoner?
2: No.
0: Lunis ka lunis, mga puro kuging. Nagraya. Nagraya, kita mga tatlo, puro kuging.
1: How many grams do you use it?
0: How many grams have you used?
2: Ano yan po?
1: How many grams do you use it?
2: How many? I'm 2 years.
1: Oh yeah, 2 years. 2 years you use the grams?
0: 2 years in using the grams?
1: Oh my God. Oh. What formula of the grams?
2: Because
0: di ko alam kung ano sinasabi mo. You speak English, we cannot understand Filipino.
1: Yeah. We're on English language only. We do not accept any local language.
0: Yes. Mm. Are you dealing with the shalala?
1: Or shalalay?
0: That's why you are also.
1: Ibum shakala.
0: Ibum shakala.
1: Why nobody? Yo, diuda. And now, what's your problem?
2: My problem is I'm boring.
1: Oh my God!
0: Yeah.
1: You know what? You are a problem.
0: Yes. Oh, I thought your problem is your face.
1: Yeah.
0: Right?
2: Yes.
1: Yeah.
2: You can look in me in the Facebook page.
1: No. We already saw it.
0: Yes. And
1: your complete name is Ramel Hilogo. So annoying.
0: Yes. And you are.
2: I know, right?
0: You know, right? And you belong to
1: GMA. Where you belong? Kapuso, makulay ang buhay. Where you belong, GMA.
0: Unang hirit sa umaga.
1: And now, the end is near.
0: And so I face
1: the final curtain.
0: I did what I have to do.
1: What the F?
0: And did you get your certificate?
1: What certificate?
0: From Mandaluyong.
1: No.
2: What do you think?
1: Do you already get your death certificate?
0: From St. Peter?
2: Yes. I can apply your, no?
1: No need to apply. We will give it to you, your death certificate, right now.
0: Okay?
2: I'm go.
0: So, ilonggohon ko na lang kiniya para maintindihan mo lang klaro. Hindi
2: okay.
0: Na ba ba?
2: Okay.
0: Oh, sige, ilonggohon ko na kay para makaintindi kagit ha. Palihog lang, hindi
2: okay.
0: Na ba ba? Akpapabala ko, anay bala.
2: Okay.
0: Hindi na ba ba damo, apang lahi mo ha? Palihog lang.
1: Oh, plug na yung number mo, go ahead. 09?
2: Okay. My number, teka.
1: Dali na ah, wala kami. Dali kami. 1, 2, 3, 1. 1 to 10 lang ha.
2: 1, 2, 3, 1. 0994.
1: Okay, goodbye.
0: Oh, nagraraya man kamuya man.
1: 11:25, babalik ang phone. Palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ini yung XFM katropa mo.
0: Excited!

0: 43 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagpamati. Asa sa mga oras nga ini sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sang tanan nga station managers, sang tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Kag syempre sa amon man nga boss kag CEO Dr. Emilito Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time. Adios amigos amigas.
1: Madamo nga salamat.
0: Babush.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkita pa sumukta ko pala mayara ko sa mga balita. Labis ng amin bigitong DJ sila kagad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Na XFM kid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9.
7: Mga katupa, exciting! Exciting!
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gid

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
3: sa mga butika.
6: Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagap.

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag System Pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag System Pain,
3: kangkarang pain,
5: fast and safe.
3: System Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exam.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting!

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo. Sa ako

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
0: Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba?

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, exam.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katrabaho, good morning and welcome sa programa There is a Exciting Pilipinas. And subungad lang mga katropa, June 16 na kita 2026! Martes nga adlaw! And of course, mga katropa, medyo natunutugnaw na nga aton kaaga. At din ang mga kainit, pareho sang mga tinalikdan nga bulan, ano? And of course, di Martes na mga katropa. May klase, may ubra. Ewan na bang lumakibot ka lagi doon sa bado pa man, kagina, tasabong. Ahay, Martes na. Pero syempre mga katropa, live na live na kita sa atong programa. Andariya sa atong niyang Estacion XFM Bacolod. And of course, wong sa atong programa nga pampuga ko na agad sa Exciting Pilipinas. Live na kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabati na magkita sa inyong mga tagsaka radio. Yara kita sa 96.7 and 103.9. Bati una tada. And of course, sa live na ito, no, kitaon ako. Sa mga katropa, live na kita, don't forget na mag-comment, like, and share sa ito niyang official live stream subong sa Facebook ko para nga ma-shout out na ito ng inyong mga pag-greetings. Mapatamyaw nyo dira or sa inyong mga luyag dira ihambal sa kalibutan this morning. Ano? Comment down lang, mga katropa. And, syempre, oras na ito, oras! Alas 4:54 na. Bow, bango na. Yon. And sa mga katropa peeps naton all over the world, tutok na adres sa programa naton. Nagapam pukaw ko na agad. Mga katropa sa bugos ng syudad sa Bacolod. Mayong aga ka, congratulations sa mga nag-graduar. Ako nag-graduate kahapon sa Bacolod City College. Mga katropa, no, masubra, 1,000 ang graduate kahapon sa Bacolod City College ng giniwa tigda sa may SMX, mga katropa, Convention Center. Kansa din, libre to sang syudad. Ano? Tiging kalipay man sa mga estudyante. Ati wala na sila balayran sa tanan-tanan. As in, zero fees sila sa ilang graduation. Ati, hindi ka pala. So, kahapon to, no, ang ilang graduation. Kahit ibaloon na to na kung ano pagid ang mahatag man sa Coronia sang syudad ay han sa mga nag-sumakumlaude, mga munabala naman. Kung tatabay ko, may incentives man karon para maganahan ang mga estudyante nga mag-eskwela kag magkuha man sa ilang best grades. No, this year, kag sa mga manug-college pa lang daw, manug-high school, astada sa mga estudyante man, mga katropa. At di, naga, ano bala, nagahampang into athletics, into sports, kaya di kabaluan ka mo sa suporta man sa city sa mga kabataan man. When it comes to sports, no, sa allowance sila, sa training, sa papadala sa ila sa mga athletic competition. So, muna subong sa mga estudyante, kasi kaka-abray lang gid siyang klase, mga katropa, no? So, dapat be a good student, get a good grades, and of course, be in sports, not in drugs. So, oy, muna dapat, ganyan ang buhay. And, syempre, oh, hindi kita magapakampante kahit kada hapon, subong ga-ulan-ulan, eh, no? Nag-gulpi lang bu-bu, ko nag-atalithi ang atong kalangitan. So, make sure nga protected ikaw, mag dalagid ikaw sa mga payong, kalo, or whatever nga ma-protect ng musim mo kagalingon. And of course, mas nakipagid kung ikaw ang may vitamin C. Mga katropa, ang ating mapabas kung immune system, imo lawas, batok sa balatian. Kita dire sa XFM, sa Yes to Health, mga katropa, miyara kita sang aton nga Suntown Vitamin C. Kung sa diin, inimanamik gida nga gamiton at doadlaw sa inyo yabugos nga pamilya. Para protektadong inyo lawas, mapabas kung ang lawas, batok sa balatian. Aton nga Suntown Vitamin C. And of course, good morning sa mga katropa natin sa ilaya ni Rino Tamonan. Uy, bugtaw na sila! Bugtaw na!
Good morning sa mga katropa pips natin diyo. Ari na sila nagabugtaw na. Good morning sila ni Rino Tamonan and sa mga viewers natin Tres Bungo nagalantawan sa aton. Sa mga taga barangay Binabuhan Tres Abago City, sa mga taga Mailom, taga barangay Maaw, mayong aga tres sa inyo. Sa mga taga Carlota City man, sa mga listeners man natin tres sa mga Kabangkalan City, good morning. And of course, mga listeners natin rin sa siyudad sa Bacolod, ang mga moms chapter natin. Kaga mga miyembro sa ating klaso ko, nakatropang listeners and solid supporters. Good morning! Good morning, good morning, good morning! And mga katropa, oras natin 4:58 na, subong yang aga! So, subong, maayugid nga, magbugtaw kita sang masinadyahon. Kung nagbugtaw kita nga positive in life, may optimism kita kay mga katropa malilagan na gasugod sa agang imo nga life within the day. So, kung happy ka, subong, happy ka all throughout the day. Pero kung nag-start ka nga subo ka karunti, madala mo nila siya all throughout the day. So, para i-boost ang inyong kasadyahan. Inyong amour. Inyong serotonin. Sa mga aga, mga katropa, no? Yari, mga katropa, aga pa tayo magpamatisang musika. Yung mga musika ang magkapa-kiay-kiay, magkapatawhay, kaga makapainit sa inyong mga lawas. At the same time, makapayuhum-yuhum sa inyo, dira, makapaindak-indak, makapa-pusdak-pusdak sa inyong mga tiil, no? Good morning, mga katropa, and here's Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala o hala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: System Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: X. XFM.
16: FM.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, Shonadja. Bakala nagabalik sa inyo mga tagsa karacho. Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, tutok na sa liwat na. Nagabalik kita mga katropa kaupo dyan sa gihapon. Sa katropang Wendell Balinario. Oras na ton, oras! Alas 5.12 na. What? Lasigzang inoras no mga katropa. Alas 5 na. Kag, syempre, matamat na kamudra bugtaw. Kag, tutok pa rin sa programa naton sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Diri sa mga katropa naton, ginagatutok na sa aton yang official Facebook Live. Humayong aga sa inyong atanan. Ari na diri sila ni Mamarina Destro. Good morning! Sila ni Jill Wynn. Balya, good morning kuno. Nakadaan na siya share. Kanagapamati na siya subong sa aton yung frequency nga 96.7 kuno. Piyakag daw charter days ang Bacolod City sa June 18. Correct ka, katropang Jill Wynn, no? Sa June 18, charter days sa syudad sa Bacolod. Kamayara sa parada, no? Duha ka parada, ah. Sa from south, kahit sa amin sa south, kag sa north, no? Yung isa, dito makalin sa may sa north, ayun, sa bahin, no? Kag ang tiyak na rin naman sa south, kag mga taga-buay sa bahin sa reclamation area, kag dito, mag-proceed sa program, ibutangan dito sa stage. Kag ti, kabahin sa charter day sa city, mayarap man sa Banwahanon Award, no? Kung mga bagatagaan sa award, asa na narisari ng mga field, no? Dari sa syudad sa Bacolod. Dari kay Lynn Antonio Talde, good morning man! Nagatutok man sa ato niya programa. Good morning sa ilaya ni Nini Sugamalian, good morning sa ilan ni Arnaiz Irida mayong aga man. Sa ilan ni Ninang Irene Drama Laganya, good morning. Sa kay Hermes Arnel Espanyo, good morning man. Sa kay ng Irene Drama Laganya, galing na pag-greet niya Diyos sa ang belated happy birthday ang iyang bata. Galing nga si Sushmita Gallego sa June 14. Kag happy birthday kuno kay manang niya, Jemrine Gallego. Subong galing birthday, no? Good morning and happy happy birthday. Belated happy birthday ah, sa kay Sushmita Gallego sa June 14. Kag subong naman niya kadlawan naman. Happy happy birthday naman ra kay Inday Jemrine Gallego. Mayong aga and happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday! Ayan, so yung mga birthday dyan na mayong pagpamati kag hopefully nga i-bless ka mo sa inyo yung adlaw sang kaadlawan. Kaya hindi man nabiskan subong, i-bless ka mo everyday, di ba? Am I right? Kag, syempre mga katropa, subong! Subong aga mga katropa, oras na ito, 5:15 na. Sa liwat ha, June 16 kita subong 2026, Martes nga adlaw. Kag samtang nagpamati ka mo sa inyong mga tagsa ka radio, sa inyong mga puluyan, sa inyong draming lubrahan, sa inyong mga salakyan, sa mga nag-travel dry, nahinay lang subong ha, kami medyo dulum-dulum pang palibot, along-halonggin, especially may klase, mga estudyante, nakahimos na bala, hinay lang magtabok sa dalan ha, always. Lantaw sa left and right para i-make sure nga ti makasafe ikaw, no, tawid o kon tabok sa dalan. And syempre at this point mga katropa, hindi nang time nga magpatulog na makita sa ato niya nga mga pampa good vibes. Uso subong niyang ano mo ang di ba baby dolls at what I've said ka ha last time gin sa auto itong ilang giling giling mo papa ooh papa amo siya last time. May isa pagid na sila to kanta. Pero subong, ang ilan ni nga kanta, di ba last time may choreography based sa ilang saot. Subong naman, ginibura naman yung trend. Ano mga trend man bala before, pero ang subong yan, masaot sila danay. Tapos ang last nga stepping nila, sundon sang tanan nila nga upod. Isa lang masaot, tapos sundon sang tanan nga upod. Amo siya ang gwa, no? So, hindi nga trend. So, mga katropa, hasta nga, nag-trending. Tipag, ang gusto ka man niya ako, galing, di ko ni mo ubra, kaya wala ko upod mo. Kaya upod, lako brahon ko man hindi nga trend. Hindi nga challenge. This is a challenge. Galing. Especially for families, for a group, for mga grupo niyo da saot, grupo niyo da basketball, ako ano ng grupo niyo da ah! Basta,
sa grupo, no? Anyways, Aribalao, sabong live na live sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapa, live na. Ariba, tanawang tambalang ining baby doll dance challenge. Hindi siya, ano naman, baby song challenge. Basta amo na siya. Sige, mga katrapa, tutok na. Kaya ari na. Tik-tik ka na.

0: That's for the first challenge, mga katrapa.
1: Ari naman yun, ho.
0: So, ang gwa sa mga katrapang challenge kay sundon sa mga upod nyo. Te, okay to yung una. Kay te, sundon na litanan. Pating pag-igod-igod, pagkamang-kamang, pagligid-ligid. Ginsunod ka mga upod. Yung isa, ya, tuntuman to ya kay gindumog-dumog yung isa. Te, yung tanan nagdumog-dumog. Teka, nayawan sila kakas yung mga kamata. No? Ang isa, kamutong nung na may masao, tapos ligid-ligid sila tanan. Oh. Saot, tapos may mga kamang-kamang sila tanan after. Ang isa to ya, saot-saot siya, tapos may partner siya, ginumog-dumog ya. Ito yung mga sunod sa iya, mga kabataan. Ito yung mga kabataan, nag-ginumog-dumog kayo. Nag-ganit-ganit tanay, man tanan, tayo hindi yawan sila pang kakas. Anyway, sa mga katropa, may nakatanggihan ka, check, check out video for today. Subong yung adlaw sa ang Martes. Sa mga katropa, oras natin, 5:19. And ari naman mga katropa, sa mga mahilig mag-run-run, dira, no? Especially in your running era kadabi, or gusto mo mag-join sa mga run session all over mga katropa ya, sa imudra nga lugar. No? Ari mga katropa, ang Windsor Marathon Color Run. So ano panginahulatin niyo mga katropa? Here's the Windsor Color Run Plaque.
2: The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go Ford speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, visit Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: Yan, mga katrapa ng atin na Windsor Color Run. Sa subungiya mga katropa, ti amatawa tadra ang luyag, magpa-register. Especially ni sa bayan sa Luzon mga katropa. Ti kung drila ni lapit-lapit sa ton, mga... kaya intra-intra pa tali, no? Siyempre, no, sa mga katropa nato na namigilin, no, kibis ka hindi ka magdaog sa run, pero makadaog ka sa mga pa-raffle nila. Uy. For the raffle. Sige mga katropa, sa iladriwan ni Sir Randy Medalia. Good morning. Abal niya, good morning. Pa-shoutout ko, no, kay Manong Boy, kay Namno, ano ni? Kay Novinko Medalia. No, good morning din kay Novinko Medalia. Kaya pa-shoutout ka din ni Randy Medalia. Kay Anthony Acosta, good morning man. Ay sa mga katropa natin all over Negros Occidental. Napamati sa itong 3 subong yan sa programa natin, Exciting Pilipinas. And syempre mga katropa, tutok na tutok lang. No? Dari sa programa natin. Kaya after sin, eh, magabalik pa kita for more greetings. Susubong na daan. Comment down na sa inyong mga pa-shoutout sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. No? Aro din live stream natin sa karon. And mga katropa, amat-amat na himo sa mat-amat na digamo. Tigang na dira, matamat na dira, luto sa sudaan. Kaya nagamat-amat naman si Haring Adlaw Butla. Paligo na ha sa mga kabataan dyan. Toothbrush. Ano ba rin mga bag nyo da? Wallet nyo da? Ipanulod na daan sa bag. Mga assignments, homework nyo, and etc. Preparar na. Di ba la? Para ready ka na for office, for school, or for gala. 5:20 no na, and para obdan ka mo sa inyo yung mga pag himo so kung pagpamahaw sa bunga aga ano, so medyo gaulan-ulan naman gid kun aga sa Manila ayhan. Ari mo by Lola Amor, Raining in Manila.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akin kututan ni Lilo.
8: Sa akin

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Yuman na kabilog ng apon apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang apon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: SFM Exciting!
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Yan, mga katropa, nagabalik sa inyo mga Tagsika Radio. Nagabalik na kita for the last portion, no? Pag-greeting sa inyo mga katropa nga nagatutok subong sa ato. Nandiri sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Habal diri ni Anthony Acosta o timing. Gidol kay gaulan diri sa Laguna. Oh, it's raining in Manila. It's raining in Laguna. Dapat galing. Dula kita friend from Manila. Maka-confirm ko nagaulan gid man. Mayong aga sa inyo dira kay Anthony Acosta. Sa ila ni Randy Santisas, good morning. Mayong aga, thank you sa pagpamati. Sa ila ni Jelwin, mayong aga, thank you man. Kay Katrapang Mitchell Ipang, ginapatambyaw. Mga taga Zone 15, Talisay City. Sa mga listeners natin dira, mayong aga. Sa ila ni Antonio

0: padigamot, isugod na. Garagok ng chan ko, feeling ko, it's time to shine. Sarat lang. Pamahaw na ka mo, Dirine, of course, sa daily routine. Ah. Panut brush kag, magpangamuyo, magpasalamat, kinakabugtaw kita mga kadrama. Subong saliwati ang Martes, June 16, 2026. Thank you so much. Kaga buwas naman mga katapag. Kita dali lang sa programa natong nga pampuka ko naga sa exciting Pilipinas. Thank you so much. Happy Tuesday! And good morning!
1: FM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sining giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss diri karon sa ato sining pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sining mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto, Sir Josil, nga aton naman sini Tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sining nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababaihan kada hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
0: The Secrets of Health.
1: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, o oh, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
0: The Secrets of Hell.
1: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton?
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini-indi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oh.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagditukot-kuton mo, nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
1: Oo.
2: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
1: Mm.
2: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
1: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Pati kasi na.
2: Mm-hmm.
1: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Yan ang tulok mo.
2: Mm. Yes.
1: Gay kay kasakon.
2: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: Seven Plus Gold. The Secret of Health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is dahil so flavon nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So, inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavon da that helps balance ang hormonal imbalance sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga, why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion, pero gatubod.
2: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josiel nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya na abin niya wain na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
1: Southern Plus Gold. Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
2: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
1: Oo.
2: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
0: Southern Plus Gold. The secrets of health.
2: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo, tungod na sa nagakatabo susulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sininga pag panghikot dito, susulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do, amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution?
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josiel.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kiti arala na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag? Dini mo ba-mention yan, or if not, daw gulpi lang ginit ang imuulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid, hindi ka lang pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
2: Pero kung hindi ka magpagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan nyo niya sa tao di sa balay, sila nga tao-tao lang, away ka makakita ba?
2: Nahan. Doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kaya sandiin lang. Manging toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat natin himuon sini, Dok Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josiel, ano, suno sa record nga kung may alabuton gani o kung ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan ugsada pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka, pero may mga rason din sila ya sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding, anong ila sining rason? Tuon na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josiel, pati ang evil spirit magwa.
0: The secrets of hell.
2: Ang isa sa ni Sir Josiel, ano, para mabuligan kita nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung mo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sa nga moodo. Magnami ang aton sa nga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan subong sang saging, magagawa ang imo sini nga serotonin, magaboost ang imo sini nga serotonin na makapanayanaya ang imo sini nga pamatyag.
0: The secrets of health.
2: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josiel ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate kag iban pagid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami pan panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon ti berde nga utanon mi ara sa magnesium. Ang magnesium nagaparelax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
0: The secrets of health.
2: Malunggay, may ara sa sang B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize sa aton sininga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsules. Tama mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josiel. Actually, ang Santon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sininga epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
0: The secret of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josiel nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kag ari pa gyud Sir Josiel, ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka mang garanon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: If mag-inom ikaw Premium D3,
3: makabuligid Sir Josely. In fact, ang D3 mismo may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung naginatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon. Gusto mo

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamon mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya, yes. Doklayo. Pero without vitamin C, mabudla yan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Yun ang gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa tawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The Secrets of Health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The Secrets of Health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-Antique, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roxas City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo, sa Aklan, sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang atong sari nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The Secrets of Health.

0: Nagkaganda ka ba?
1: Sa mga kautoran ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa gitatuwag benefit.
1: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayong napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: Kung

0: now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Gabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina, nga may naritable sa katawo, kung may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila niya? Mababae na ikaw na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winded gali sa mga rare ini kon pangitaon mo mga minerals Doc Leo no
2: antioxidant sources may mga mabakal makita sa ni pero ang iban sa ni mga malahalon kag ang iban sa ni frozen na mag-abot dere kumpara mo sa freska malayo gid iya.
6: Yes to help.
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gina lang mag-VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Lee, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata. Datagan lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinikadamol na sang ila sininga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight niya Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Euro Street tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sagari pa kay Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa, sa ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kung mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makikig na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon yung paglabing-labing ni misis, mas magahano o tang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid kamo sa isa kag isa.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Muna nga kun mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang torbona.
2: Pero may experience siya man Sir Josel, ang isa naton da kilala sa ni nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
1: Bala na
2: kamuda. The Secrets
1: of Health. Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano sila yung bala nga, bisan itom lang kung hining.
1: Oh. The Secrets of Health. So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ini may Glota Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secrets of Health.
2: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Oh.
2: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
5: Yeah!

0: fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Believe sa mga buki ka.
1: Isa pa gid Sir Josel manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno ka namit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man indi mairitar sina? So pinaka manami sini, dulaon naton. O kung pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle, kay kundo hindi kan magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano nato ni na bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigit tiempo nga makarecover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The Secrets of Health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon niyong official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin niyo mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The Secret of Health.
1: Always, ginato ka na encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and the Santhan Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini ang inyo, Sir. Certified Naturopath or Practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to Health
8: XFM.
9: Santhan Plus Gold.
10: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhan Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go, let's get it.
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music pagkatapos buktaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, amin pagkat sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.
7: Mga katropa, excited!

0: Center. Makabaldita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:16 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka ba sa mga bahay sa kalibutan? Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At daw kita sa buong mga katropa sa Martes, Hunyo 16, 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita din sa lokal, national, international, kahiban pa, ha? Kag sa mga nagamonitor, trasubong sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 96.7 kag 103.9. Yara kita, mga katropa, sa FM band. And also, sa Northern Negros, mga katropa, XFM Sagay City naman. Babatian ninyo kami sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman, mga katropa, nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also, mga katropa, madownload ninyo nga libre ang inyo ang aton nga official streaming app dressing inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Madownload na mga katropa sa Google Play Store app kag ma-access ninyong tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, kita ang mayara man sa text line na diri sa itong istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na. Mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Tub-tub 5 kapesos nga saka sa kada kilowatt sa kuryente sa bulan sang Hunyo kag Hulyo ang preparan sa mga konsumidor suno sa Negros Power.
3: Kaso nga murder, ginpasaka na batok sa grade 12 student ka nagpatay sa isa ka maestro nga katapos ang LGBTQ.
2: Ilang ka mga ginrelocate sa araw property nagareklamo nga wala sang kuryente. Para sa tanga mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
2: Prosecution, may kapin 30 ka mga witnesses nga ipresentar sa impeachment hearing batok sa kay Vice President Sara Duterte.
3: Malacañang nagpatawag sa special session sa Kongreso agud mapasar ang pila ka mga importante nga hagna.
2: Para sa itong mga headlines, international news.
0: Express Balita. International news.
2: Kasugtanan para sa kalinong sa Amerika kagiran ang pirmahan na sa Biyernes.
3: Protesta kontra G7 sa Geneva nagsugod sa desperas sang opisyal nga magpasugod sang G7 summit.
2: Para sa itong mga headlines sa sports. EJ Ubiena nakakuha sang silver medal sa Germany.
3: Sa ito naman nga showbiz news, ang utod ni Jemuel Pacquiao nga si Michael Pacquiao ang wala nag-attend sa iyang kasal nga aayhan.
2: Samtang sa itong karong balita, special kaupon si katropang James King. Estatwa natukiban nga may unod nga mummy. Alas 6:20 na. Baka tropa niyo nabatayan na itong mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inatulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At ang napadulungan mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal.
4: Express Balita. Local News.
2: Mga konsumidor sa kuryente, dapat mag-adjust sa bulanan nga bill sa kuryente bangod sini nga bulan sang Hunyo kag Hulyo ang may pagsaka sang 3 pesos tub-tub 5 ka pesos sa kada kilowatt per per kilowatt hour. Ginagapahibalo pangangadaan ng Negros Power sa mga konsumidor nga may saka nga 2 pesos kag 84 centimos sa kada kilowatt hour para sa sini nga bulan nga billing. Alin sa masobra 11 pesos mangin 13 pesos and 82 centavos ng per kilowatt hour. Kag sa bulan naman sang Hulyo may pagsaka pagit sang masobra 3 pesos. Suno sa kanday Engineer Bong Tambanillo kag Engineer Jonathan Villena. Bunga ini sang nagamahal nga presyo sang wholesale electricity spot market o kanang WISEM sa diin nagabakal ang Negros Power. So na kay Villena, halin sang bulan sang Mayo, masako ng red kag yellow alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Bunga sang schedule maintenance sang mga planta kag pagkagubas ang iban nga mga power producers. Bangod sini, nagamahal ang presyo sang WISEM sa tion nga dako ang demand kon hapon kagabi. Nakabulig sa manubo nga rate ang kuryente halin sa solar apang ini ang sa adlaw lang. Pero kung hapon tubtob gabi, nagadako ang demand sa mga pamalay ganing presyo nga ila ginabakal ang nagmahal man. Bangod ginalantaw nga tubtob pa sa habulan sang Hulyo nga makabalik ang operation sang mga nagubang nga planta gani itubtob man sa Hulyo nga pagsaka kag mahimo tubtob pagi 3 pesos ang madugang. Sa bulan sang Agosto, ginalantaw nga magapanaog naman ang presyo bangod mabugnaw ng panahon gani gamay ng demand kag bastanting naka-standby nga kuryente.
3: Napasaka na ang kaso nga robbery adlaw sang Lunes, Hunyo 15, batok sa duha ka mga suspeka nga nang hold up sa isa ka 15 anyos nga babayi sa Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hunyo 12. Kung madumduman ang mga suspek, lunsay mga lalaki kag inkilala nga isa ang isa sa kay alias Jansen, 20 anyos, kag pod si ni 17 anyos, kag ang mga residente sa kon nasambit nga lugar sa Estefania. Suno sa kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang station commander sa Bacolod City Police Station 4. Ila na lang nga ginahulat ang resolusyon sa korte angot sa menor de edad nga suspek nga ara sa karon sa kustodiya sa Department of Social Services and Development kon DSSD, samtang ang 20 anyos naman ang ara sa kustodiya sa kapulisan. Dugang panireklamado na tigayon nga madakpa ng mga suspek paagi sa gipatigayon nga hot pursuit operation matapos magpangayo sa police assistance ang biktima. Natigayon man nga nakuha sa mga suspek ang isa ka cellphone na kag-wallet nga may 600 pesos nga kwarta nga nabalik sa biktima.
2: Sa dugang paginatong nga mga balita sa lokal, nanindugan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIVOLCS nga ordinaryo lang na mabatsyagan ang pagtayog bangod ng pungsod Pilipinas sa madamo sa mga aktibo ng mga fault kag mga trenches. Sunod sa kay Dr. Teresito Bacolcol, ang director sa FIVOLCS, ila sa karon ginahibalo ang gintunaan sa magnitude 4.9 na na-record sa Aninie Antique kag nabatsyagan man sa isla sa Negros kag sa pila man kabayan sa Panay gabi sang Hunyo 14. Duga pa ni Bacolcol, hindi malipod sa publiko nga makatuga sa mabaskog nga linog ang Negros Trench kag West Panay Fault. Apang malaini sa isa kag isa, bangod ang West Panay Fault ang aras sa Takas, samtang ang Negros Trench ang aras sa idalom sang dagat. Gipaig man sa direktor nga ilan natukiban nga gikan sa offshore active fault, manabaw ang epicenter kag tectonic ang nagluntad nga linog sang Lunes sang gabi. Kag wala sang kailabtanan ang kung gabi isang Domingo kag wala sang kailabtanan ang Cotabato Trench nga nagtugas sang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Naka-record ang FIVOLCS sa masobra 200 kapag tayog sa sulod lang sang isa ka adlaw sa bugos nga pungsod Pilipinas.
3: Nagapangabay ang tagdumalahan sang NEPC sa mga konsumidor nga mangin o kun magkini anay sa paggamit sang kuryente sa ninga duha ka bulan. Sarang buhina ng paggamit sa mga appliances nga dako ang konsumo kasubong sang aircon, plancha kag mga electric stove. Payag ni Engineer Jonathan Villena nga masubra isa kalibo na ka mga aplikante sang metering sa solar ang ilan na baton apang mabudlay ang mga proseso sang papeles sa makabulig sa adlaw nga konsumo ang mga solar panels apang ang NEPC nagapanugyan lang akalunga ng pag-install bangod duha ka mga kaso sang sunog ang na-record nga bungas ang sala nga electrical wiring halin sa mga solar system.
2: Napasaka ng kaso ng murder batok sa 24 anyos nga suspek na nagpatay sa isa ka maestro sa sulod sa iyang balay sa isa ka subdivision sa barangay Aleixo Dad sang Bacolod gabi sang Hunyo 12 paagi sa pagkastigo kag paghilo. Sunod sa kay Police Captain GRAS ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7 adlaw sang Lunes Hunyo 15 paagi sa inquest proceedings. Ipasaka ang kaso batok sa suspek kag ilan ang ginahulat ang resulta sang post-mortem examination sa biktima. Duga pa ni Reyes, nagapadayon ng ilang investigasyon kung madugay na nga may relasyon na manunudlo kag ang suspek. Matapos kang inaligar, makapila na kabeses na gakanto sa balay sa biktima kag sa karoon, ginatipo na ang mga ebidensya angon sa natabuang krimen. Kung madumduman, ginagdainom sa biktima ang suspek sa iyang balay, tutob ka may ginhimo ka sensitibo nga butang, ang duwa kag nagpagapo sa biktima, tutob nga ining ginpainom sa suspek sa inaligar, muriatic acid.
3: Lunsay ara na sa luwas nga kahimtangan magkatapos ang 1st Platoon kag 2nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region matapos nga ginambush sang ginaligar katapos ang New People's Army kun NPA sa Barangay Lalong Banwa sang Calatrava hapon sang Hunyo 14. Sandig sa report sang Calatrava PNP posible nga pagtimalos ini sa mga rebelde matapos ang natabo nga engkwentro sa Barangay Salamanca Banwa sang Tubo so sang tinalikdan nga Abril 19 nga nagresulta sa matayon sang 19 man ka mga individual. Natabo ang insidente sang nag-escort ang kapulisan sa Department of Interior and Local Government kon DILG para sa isa ka barangay visitation sa sitio Kabalagnan sa nasambit nga barangay kag ginaligar nga ginpalukpan sa mga armado ang apat ka mga kapulisan nga nagresulta sa engkwentro. Pagkatapos sa natabo nga engkwentro gilayon nga nagpalagyo ang mga armado nga ginapatihan hindi magnubo sa pulo kag sa karon ginaimbestigahan na sang Police Regional Office Negros Island Region o kung PRONIR ang natabo nga insidente.
2: Ginpaig ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo nga hindi danay magdugang ang syudad sang iyatag special permit sa mga vendors nga apply nga makabaligya sa North Capitol Road. Suno kay Mayo, sa karoon wala sang bago nga permit nga iga-issue sa mga nag-apply pagid kasunod sa mga issue nga ginapabucheck sa provincial government. Sa madumduman, 42 ka mga vendors ang natagaan sang special permit sang syudad agud makabaligya sa nasabit nga lugar. Apang sa naligad nga si Managin, tawag sa Kapitolyo ang lokal nga panguluhan bangod sa ginaligar nga o pag-obstruct sang mga vendors sa dalan kag pagtugas ang traffic sa North Capitol Road. Ginpaig naman sa syudad nga padayon nila nga ginatan-aw ang sitwasyon. Agud masigurong kaayuhan sa publiko kagang gusto nga pagpatuman sa mga regulasyon kag pagtinlo sa lugar.
3: Nagdangop kay Mayor Greg Gasataya ang pilaga mga residente sang Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre bangod sa ilang problema nga wala sang koneksyon sa kuryente. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Mayo sadto nagatap lamang sa linya sang kuryente ang mga apektadong residente apang bangod sa mas estrikto nga pagpatuman sang NEPC gipatuman ang pagdisconnect sang ilang mga koneksyon. Naglabot sa 52 ka mga residente ang nagpadulong tinalikdan nga adlaw sa Bacolod City Government Center sang Hunyo 15 agod nga magpangayo sang bulig samtang nga maiban pa gid nga residente nga apektado man sa among problema. Ginpahayag ni Attorney Mayo nga magsapol ang lokal nga panguluhan kagang NEPC agod mapangitaan kag masolusyonan ang sitwasyon lakip na ang posibilidad sang pagtukod sang temporaryo nga linya sang kuryente samtang ginaberipikar pa sa karon sang syudad kun lehitimo ang mga awardees nga mga residente bangod isa ini sa kinahanglanon antes magakuha sang electric permit kag legal nga koneksyon sa kuryente.
2: Yara sa 1,154 ka mga estudyante sa Bacolod City College, Yokon BCC, nagbaton sa ilang diploma kahapon nga dlawa. Hunyo 15 sila ng graduation ceremony. Iwato nang nasabit ang seremonya sa SMX Convention Center nga gintambungan ni Mayor Greg Satayak kag mga opisyalis sa syudad. Kumadumduman, ginsabat sa syudad ang graduation fees sa mga estudyante bilang kabayan sa suporta sa lokal nga panguluhan sa edukasyon kag sa handom sa mga kabataan nga makatapos ang pagtuon. Ginalauman nga maging espesyal kag madinalagon nga tion ni para sa mga graduates kag sa ila tag sa kapamilya nga nagbuli gagud maalabot nilang ilang importante nga mga tikang sa kabuhi. Alas 6:31 na, inyo na ba tayo mga katropa, mga kaundan? Kag mga detalye sa balita sa lokal, kagininga na dulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: Ato na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
4: Express Balita, national news.
2: Natala na nga magapresentar ang House Prosecution Panel sa masobra 30 ka-testigo sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Batangas Representative Jervel Luestro, ang lead prosecutor kag chairman sa House Committee on Justice. Paig ni Luestro, gimpasang kanilang listahan na gud na siguro nga mapresentar ang tanan ng importante nga testimonya. Ginaatag sini nga base sa sanasambit nga polisiya, may mga dumilian ang mga witnesses nga wala ginsambit sa pre-trial nga magpartisipar sa mismo trial. Natala na ngaywaton ang Senado ang pre-trial conference sa Hunyo 18 sa tangang impeachment trial ang formal nga magkasugod sa Hulyo 6.
3: Nagpatawag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa isa ka pinasahi nga sesyon sa Kongreso sa Pilipinas sa maabot nga Hunyo 17. Agud nga istoryahan kag gilayon nga mapasar ang pila ka mga prioridad nga hagnag regatuyo sa pagpabakod sa proteksyon sosyal kag magpaaswag sa kalidad sa kabuhi sa mga Pilipino. Paagi sa Proclamation number 13818 ginpahayag nga lakip sa mga butang nga pagambalan sa sesyon among pagtukod sa National Center for Geriatric Health nga pag-amyendahan sa government assistance to students, mga pag-amyenda sa government assistance to students and teachers in private education, kag ang assistance to individuals in crisis situation kung AX, kag mga pag-amyenda man sa pag-access sa universidad ng mga quality tertiary education, kag lakip man sa agenda ang last mile kag geographically isolated and disadvantaged and conflict affected areas kung GEDA Schools Act, amendments sa Healthy Food for Filipino Children's Act, kag anti-political dynasty law, kag Presidential Merit Scholarship Program. Ginpirmahan man ni Presidente Marcos Jr. ang Proclamation 1318 sang Hunyo 15 kahapon nga adlaw sa siyudad sang Manila, kag bilang pagsabat sa kinahanglanon nga padasigon ang mga reforma sosyal antes matapos ang una nga katunga sang tuig 2026.
2: Naglabot sa 20 karmas nga narehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang voluntaryo nga nagsungka o kung nga nasungka sa Philippine National Police sa Davao City kagayara na sa kustodiya sa Regional Civil Security Unit 11 matapos ang ginbawing iya lisensya kag gun registration. Sunod sa PNP ang license revocation ang sandig sa Republic Act No. 1 o kung 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na nagadumini sa sinuman ng mga kaso kriminal na may silot nga kapin sa duwa katuig nga makapanagiya sa ang pusil. Base sa records ng PNP Firearms and Explosives Office, may arasang Type 5 license to own and possess firearms sa kon LTAP si De La Rosa nga nagapanugot sa iya nga makapanagiya sa masobra 15 karmas. Sa kabugusan, 170 ka mga pusil ang narestro sa iya nga lain kag tanan nining ginmaduan nga i-surrender.
3: Na-rescue sa Philippine Coast Guard kon

0: Doon sa Tubataha Reefs Natural Park. Lakip sa 28 ka mga persona nga na-rescue among 14 ka mga divers, ka 14 ka mga Pinoy crew members. Sa mga divers, siyam ang Amerikano, tatlo ang German nationals, kagduha ang Pilipino. Sunod sa PCG, ang yate ang nagpabiling nga nagalutaw tubtob alas 9:30 sa aga sang Domingo. Naging pasalig man sa ahensya nga wala sila sa nakitaan nga oil spill o kung anuman nga sinyalis sang marine pollution. Sa sulod sa Tubataha Reefs Natural, kasunod sang nasambit nga insidente.
1: Alas 6:35 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga kaundaan sa mga balita sa National? Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang Estados Unidos kagirangan nagugyon nga tapuson ang ilang inaway sunod sa kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Si Sharif nagsiling ang isa ka opisyal nga seremonya sa pagpirma para sa kasultanan pag-iwatan sa Switzerland sa maabot nga Biyernes. Ginkumpirma man ni US President Donald Trump ang kasultanan sa social media kung salingin pa ay sininga kompleto ng kasultanan sa Islamic Republic of Iran. Ang kasultanan nagabot sa piyak sang airstrikes ng Israel sa Lebanon sa Domingo nga nagkuha sang matalom nga kritisismo gikan sa Iran kag bisan kay Trump. Suno kay Trump pagabuksan ang Strait of Hormuz nga wala sang balairan kag matapos na ang US naval blockade. Aduga pa niya nga ang mga supplies sang langis may muna nga magpadayon o kung magabalik sa world market.
0: Ang isang kadako nga protesta naman batok sa G7 sa Geneva, Switzerland sang Hunyo 14 ang bisperas sa opisyal nga pagsugod sang G7 summit naging magamo kag nagresulta sa pag-inaway sa tunga sang mga nagprotesta kag mga pulis. Ginabulubanta nga yara sa 20,000 ka mga individual ang nagbuylog sa pagmarcha nga ginorganisar sang No G7 nga coalition. Mga 600 naman katapos ang radical nga block ang nagbuylog sa malinaw nga rally naman kag nagsugod sang kinagamo. Ang mga pulis naghimo sa pila ka mga pag-aresto kag nagkumpiskar ang mga makatalagam ng mga armas pareho sa mga kutsilyo, wasay kag mga panglampos. Ang Switzerland nagpadalaman sang kung 4,000 ka mga personnel sa militar kag inserado ang kalabanan ng mga pagtabok sang border pagkadto sa France bilang paghalong. Suno sa report, ang kaaking sa mga aktivista naghalin sa ila pagpamatok sa pag-concentrate sang manggad sa Manggaranon nga pungsod kag korporasyon samtang ginabayaan ang mga imol.
1: Alas 6:38 na mga katropa, niyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International. Kaginig na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, aton padulungan ang mga balita naman sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Nakuha ni Filipino Olympian kag pole vault star AJ Ubien ang silver medal sa Eurowings Flight Circus sa Düsseldorf, Germany. Matapos niya maklear ang 5.74 meters sa second attempt. Nangko naman ni 2020 Tokyo Olympic silver winner Chris Nielsen ang gold medal matapos maklear ang 5.83 meters. Ang pambato naman sa Qatar nga si Sifaldin Abdel Salam ang nagdaog sang bronze ang maklear siniyang 5.65 meters. Suno nga magapasakop si Obiena sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar sininga Biyernes, June 19. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:39 na mga katropa, ato padulungan ang balita naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Makatalingalas puno sa pila ka mga netizen, mga katropa. Sa nagpost na si Jinky, mga katropa, kag tinagagawa ng balita sa kasal ni Jimuel Pacquiao, kag sa partner sa niya kung sa asawa sa nga si Carol. Ngati sa mga family portrait, waay ang manghudsin ng lalaki nga si Michael Pacquiao, mga katropa.

0: Ging katingala sa mga netizen nga tiara, dito tanan ng bugos nila ng pamilya, pati ila lola, no, nga si Mami D. Nagpilapagid mga katropa ka mga pamilya nila, no, ato dito, nag-upod siya na summit ng celebrasyon, pero wala si Michael Pacquiao. Suno sa netizen nga, diin, ano, doon nga awala ako nun si Michael. Doon question sa pila ka mga netizen. Matapos mga katropa, pila ka adlaw sa nasambit yung kasal. Nagwa man ang pahayag mga katropa, especially, no, sang girlfriend ni Michael nga si Joy nga wala digto si Michael Pacquiao bangod siya ang nabilin diri sa Pilipinas nga nag-organisar mga katropa sang isaya ka kumbaga pagbulig sa mga epektado ya sang sunog digto sa may saranggadi mga katropa kagti nagpadulong man sa bulig sa Davao kagti mga katropa na hibaluan nga ti digto ginaya mo ang lugar gid ni Pacquiao sa Rangani gid mga katropa no kun sa diin sa una kung mag ano ini siya maghampang ini siya mag-boxing ini siya biskan lokal lang din sa Pilipinas ti Sarangani gid ini ginadala niya nga lugar. That's why mga katropa nga ti lapit kita pamilya Pacquiao no Sarangani. So nabilin si Michael Pacquiao diri mga katropa sa Pilipinas para ya sa nasambit nga pag-organize kag pagpanguna sa nasambit ya nga donation nila kun bulig sa mga nalinugan. Nahibaluan mga katropa nga ti Sarangani daan ang main gid o kun isa gid sa tuman nga naapektuhan sang nasambit ya nga linog nga ti magnitude 7.8 mga katropa. That's why nga ti amo tugali nga wala digto sa litrato ining si Michael Pacquiao tungod siya ang nagbilin diri sa isa ka post mga katropa sang girlfriend sini nga si Joy nga ginpahayag niya nga ginpili ko no ni Michael nga ti nga biskan hindi siya makaupod o kon makakadto sa isa sa pinakaimportante nga event sa ilang pamilya bangod niya ti sa ano ni no sa tipusuon sini nga magbulig diriya sa mga na salanta mga katropa o kon sa apektado sang sunog sa Pilipinas dito sa ilang kumaga hometown sa Sarangani. Kag mga katropa, ang aton niya nga balita sa showbiz. Ang ginadulungin sa inyo sa aton habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kid mga katropa sa early signs of skin aging. Namin igamiton sa pamilya do adlaw, especially sa mga nag-eskwela. So, bong bangod niya, hindi ang antibacterial. Makadula sa germs, kagbaho sa inyong alawas, sining mga natural ingredients niya. So, sa tanan dira, no, tanan yung miyembro sa pamilya, no, pag inakulatin niyo, gamit na sang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon man para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic. Ginipunan pa din niya sang VCO kung sang virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na mga katropa, katropang Wendell, padalungan, taning aton nga balita espesyal. Ano abla yan ang sa istorya sa likod sini? Nakalagaw si Katropang N. Yan yun nakita. Basta sa museum, yun yung nakita. Kahit ano bilang mga unod sa museum, every time magsulod kita, no? Lailaing ang mga historical, ng mga butang, mga antiques, no? So, are, makabig man yung bilang, ano ni siya, do antique na ni. Pero ti, every time magbakal ta, antique sa halong kita, no? Kasi basta siling kita antique dahil mga katropa, it's either may value o kung may history sa likod sina. Darari blang mga katropa, ang ini nga isa ka istatwa, may unod ko no, hindi Bulawan, kundi Mami. Katropang Ed o kung katropang James, istoryahe kami.
1: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Hello and good morning mga katropa. Welcome sa aton nga Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa aton nga Balita Espesyal, balikan naman nato ng pungsod China katropa. Kabalo ko mo balang sang tuig 1995 kung 1995, isa ka statwa ang nadula sa isa ka small village sa China's Fujian province. Kagining ang statwa madugay na actually sa isa ka local temple for over 1,000 years. Wala siyang nakaibalo kung anong sekreto sang sininga statwa. Pagkatapos ng isa katuwig sang pagkadula sang sininga statwa katropa, isa ka Dutch collector ang nagbakal sa merkado, anong wear, kung ano ang sunod sang sininga statwa. Sa mga restorers, ginabrihan ang hininga base, ilan nakitaan, natukiban ang isa ka mummified monk sitting in a lotus position. Perfectly preserved for nearly a millennium katropa. Nagagawa sa CT scan nga may ara pagi something strange sa sininga statwa. Sang ginlantaw nila ang sulod sini, nakita nila ang puro papel lang. Dosena ka mga scraps pero covered in ancient Chinese writing na sulod sa lawas ang sininga statwa, kagsilyado. Ang ininga mong katropa nga nakitaan sa sulod sang statwa nga mummified, ginapatihan nga si Liu Quan, isa ka Buddhist master nga napatay sa 1180. Kag posible, gimummify ang iyang kagalingon. Isa ka rare nga spiritual practice to yukon men para matransform ang isa ka monk into a living Buddha. Nagabot ang tuwing 2015 ang ininga statwa nagwa sa isa ka Hungarian museum. Isa naman ka mangunguma ang nakalantaw sa balita parte sa sininga statwa kag na-recognize niya gilayon mga katropa. Ini ang statwa nga nadula sa ilang village, duha ka dekada na ang nakaligad. Ang natabo, isa ka dekada nga legal battle. Sa tungas ang duha ka kontinente, ang korte sang China ultimately nag-order sang pagbalik sang sininga statwa pero ang Dutch collector ang hindi magsugot. Idang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Ingin na kadlaw to yaman. Gabi, no? Mo nakisab lang mga tropa, abi mo makasiling ka do tawo no. Do may unod no. Pero galing mo na literal ya katropang Mindel nga may unod gid.
0: Better pang prasa nga pagdi lakis abala na, may makabakal kas ang mga antik kay may history ang value, may ara man mga hambal si mga biskan second hand lang baklon maka tripang France, hindi ka na magbakal kay base ara dang sumpa, ara dang dimalas, di ba? Mula amo na ginambal sing
2: iban. Insakto na.
0: May iba nambal nga nami, makabakal kay second hand, di kay brato lang. Yes. Amo man di ako na. Mambal nga brato eh, pero ang sumpa da ko nang dimalas,
2: na
0: dadala mo
2: na. Amo na wala na sa dinaga. Actually, katropang Mendel, may story na nang nalabot na ta sa amo nino. Pero di man katropa, may arangin man nga mga ano bala mahiligon magbakal sa amo na be, for example presto sa estatwa to. Ano mo na siya mo lain bi ang ano ang dating bala sa mga daan. Nga i-display mo sa balay mo, may ari ba nga do may ara man ang iban nga gambal nga do dumayo na ba check nga do something creepy bedo ka ba na no? Pero may ara ni katropang Mendel no, I don't know lang kay based man na sa experience ang kilalata no, nakilalata man nakabakal na siya katropang Mendel sa second hand man nga bayo. Dress. Nami nga dress. Color itom. Color itom nga dress. Bitch, doon nagagaw kasi attention niya. Ibakal niya just worth 200 or 300. Ang mga 200 pesos. Tinamian siya kay kanami. Blas ang anong dating. Sang nagabot na ang adlaw nga napauli niya na ginaba niyang dress. Doon may nagkakakita na sa babae makita ya. Babae makita ya. Napakita, may gasunod, may gapakita siya ang babae. May siling galit to pagka, no, ano, yung katropa Wendell, ginbalikid ya. Yung kumprontar ang babae. Ya, alam mo ko sunod daw. Sinabat sa isang babae. Ako na, ginsingit, kaginbaligya lang to. Wala lang nato na. Pilang ba kalbo? 200. Barato baligya pa.
0: Ay, te.
2: Alas size ko na tayo na ipin. Na ano man naman. Uso, wala subong singit tayo bayo. Alam ka mo sa mga linabanyo ha. pantibra. May interest na labla katropang Wendel. Di ba? Kita mo to nagliga to nag tutuod gining istorya ya. To na bidjuan gid siya nagkakuot sa pante to sa bintana. Pante to no? Halong kamo ha. Kaluya mabing nga maghalay ka sa imo nga mga underwears nga may buslot, may gisi. Mo mala karon na tupad balay mo. Ay na, ano man hindi na gini ka bakalya sang imo nga sang amo ni mo na, no, di ba? Kay ti, syempre para mainitan, may expose sa init. Diba? Mm. Kaya kinanglata niya katropang Wendel ang aton ng mga underwear ma-expose sa init, diba? Kaya ito siyempre mangin dapat malimpyo man siya mo.
0: Dry siya. Parang oh, dry siya. Mga bacteria.
2: Correct. Mm-hmm. Correct na, no? Ay, galing. Muna, bala mo huya ka man da. Tudod mo huya ka gin man labis na bago pa ng imong underwear nga ihalay mo sa guwa sang bitana mo da, diba? No? Ngayon bala, drum mo yun ang imong mga muni, no, mga tinago mo. Ito yung pagaling kinanglan lang na. Pero wala labot sa tupad balay mo mga kawatan ga interes sa mga panty. Kasi pag nakita na nilang may mga brand na katropang Wendel ng mga malahalon na gasiga na mata nila. Oo. Na mga sa mga kababaihan, no? But I don't know, mayroon na ibang katropang Wendel na nag-interes not just for selling but also for their own personal consumption. May mga nagamay mga ano na may may mga ano na sila dan, mga fetish na nila, mga underwear na nanalong git kita. Babay na very vulnerable sa sining mga bagay. Sige. Labot na tatay man. Alon ka mo sige na bakal yung ubayo. Ay diba, si kilala sang tag-iya. Alas sa isip ko tayo uno ng mga katropa, mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
0: Mga katropa, mabakal ang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ni mga katropa, ang Mabakal Man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Kaya syempre, Mabakal Man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Mabakal Man sa mga lokal nga butika, malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung sa mga Yes to Health Store.
2: Kag sa mga katropa na tundra nga nag-monitor, good morning! Ari na sila. Maying aga.
0: Yes, good morning. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo. Yes, so... Sa ilan ni Sir Ife Hilie, good morning. Sa ilan ni Marivic Jorge Castin, mayong aga man. Sa ilan ni Ma'am Lia Lombrado, mayong aga, mayong adlaw sa inyong tanan. Sa kay Lloyd Navales, mayong aga man. Oh, Miyerkules, nati kay Ma'am Lia. Martes pa lang kita, Mama. Ma'am Lia Lombrado, mayong aga.
2: Ba, excited si Mama. Martes pa lang. Palarias, mata pala Mama excited. Mag-Biyernes na, Ma'am. Areho mas ma-excite pag ikaw mo, katropang Wendel, kay ang Windsor may rasang ginatuwag nga color run. Sige.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Alas 6:54 na, katropang Wendell, mga katropa na ito. Nang oras na ito, ginalangalang na kay mga bulus, ang bulus ay kapot si katropang Erwin Salinas. Mga tropa sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinari.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: System Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
17: Yes, to help.
18: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy, pero mostly kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano pa ng iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
19: Santon Plus Gold.
18: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize sa imulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
20: The Secret of Health.
18: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
21: Kaya hindi mo na tunopunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
20: The Secret of Health.
21: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
18: Mm-hmm.
21: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Arvin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
17: Yes!
18: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
21: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
18: Mm-hmm.
21: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga ang papatamis niya is stevia.
18: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
20: The Secret of Health.
18: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
20: The Secret of Health.
21: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
18: yes,
21: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
17: Yes, to help!
18: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
20: The Secret of Health.
18: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
21: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
19: Santon Plus Gold.
18: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang nga tulad, hindi ka man magpa-check sa imong uric acid, may araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
17: Yes, to help!
21: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
18: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
21: Yes.
18: Kung isa ko lang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
21: Mm-hmm.
18: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
20: The secret of health.
0: Santhone Gold Live Testimony.
15: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santhone Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
24: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
23: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
24: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
25: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
26: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
27: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
28: Sister Pain.
29: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Ang bilis sa mga buki ka.
3: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Ayong hapo.
6: 103.9 XFM.
0: Sample Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
8: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtalk up lang. Mayarap ka sa mga balita. Blabs yung nami, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
6: Timo!
7: XFM 103.9
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, XFM.

0: matura ng salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Pag-aaga mga tropa, may aga sa mga suki natin nga. Tapos naman, welcome ni Watt sa programa diri sa Bullseye. Diri na ta sa aton nga palatuntunan mga katropa. Of course mga katropa, it's Tuesday today. It's June 16, 2026. Dasing sa mga inadlaw to, no? Lumatunga na sa tuigo. Nasunsan ulan to nag-enjoy sa New Year. Nag-enjoy sa sinadya. Nag-enjoy sa nami nga mga moments mga katropa. Subong nga rin naman to. Nagbalik naman kita sa aton nga adlaw mga katropa. Ang akunsang sa tunga-tunga sa tuig. July. Pagka August na ito hinulbot luning aton nga binulan mo. No? Pagkatapos 2026 na, 2027 na. Pagka isa na katuig, katropa, sala-sala na yung pinaka mga kaluturan ta. Pero at least may election sa barangay, no? Nga matabo pa. So ginawa na ito na lang kung na anong posibleng matabo mga katropa. Huwag pa man sa ano ah. So tuloy-tuloy na ito, katropa. Sa mga plano nyo, kaya sa gusto nyo nga magpadaragan, mas mayo, the more the better. Nga mga officials kung aspirant para sa eleksyon katropa, para may araw ang pilihan ang aton nga mga kauturan sa pagpili sa pila ka mga gusto ta iloklok ng mga officials gobyerno, specialist barangay. Ang barangay pinaka-importante ni kay Driman nag-sugod ang aton nga panggobyerno, pinakagamay nga pangklase sa panggobyerno, sahi or kategorya sa panggobyerno, the responsod mga katropa, ang barangay. No? Kamay pa nga ready naman tanan, mayara naman sa mga aspirant. Ako hindi ko namian nga sa eleksyon mga katropa, wala kontra. Kay Budlay na, ang ginatagaan mo ng tao sa wala choice bla, nga mabuto na lang because nga wala sila plian, mas mayo, damo pinian. So that's why gina-encourage na itong mga katropa na itong mga abiyan na itong nga maghibo sa pamaagi para magpadlagan, para magpapili, no? Dala ang mga ano nga na nga mga aspirasyon, no, sa itong nga gusto nga magparebisyo sa itong gobyerno katropa. Kabay pa nga ang ining ginaagyanta maatag sang lesson, no, sa pagtuon para sa pumuloy yung Pilipinon sa pagbag-o sa sistema nga nabahiran na sang korupsyon kag isyu kag naguba na ang integridad sang pareservisyos publiko, especially sa posisyon sa mga public officials nga ara karon na butang sa alang-alang, ha, anda butang sa sentro sang opinion sang tao ang tagsa ka mga posisyon mga katropa, no? Welcome 720 mga katropa. Ako naman si katropang Wayne Salinas, upod naton sa technical side katropang Junel Upside. Update kami sa pinaka latest update pagtalakay sa mga balita diri sa aton para tuntunan diri gid lamang sa Bullseye. Diretso Bullseye. Pinaka mga balita naton mga katropa. Presyo sang kuryente magasaka mga katropa sang masobra 2 ka pesos epektibo subong nga adlaw. Samtang mga katropa, ang rollback naman ginalauman naton ang final nga rollback katropa sa ginahambal kag ginapagwa sang Department of Energy mga katropa, may ara na sa mga final. No, istorya ta ra karon ang presyo because nga may range no, nga possibly inubo rollback naman sa presyo sang diesel mga katropa, ginalantaw de. Medyo taas-taas ni. Kabay pa mabatsagan ta ni, no? Terminal ni pa no, pero hindi mabatsagan sa tawa. Gamay ara sang lagko ka mga rollback. Graman Japons tinta, no? Wala nang inubo. Bakon nyo lang mga katropa, imagine. Sa una, ang markup natin sang presyo sa petrolyo is 77 pesos. May arat na sa rollback nga kapin sa ang benchmark na nato na lang taon ta, may 9 pesos nga big time rollback sa una, no? Ang aton nga price marking the last time nagahulo hamboy 79 pesos katropa. Nagahamboy 79 pesos. Kung may 10 pesos na sa or 9 pesos na sa rollback,
nga adjustment mga katropa. Ang ginaexpektaran naton, ang aton presyo sa kada litro sa diesel mahamboy na sa 70. Pero tan-aon ta sa mga merkado sa aton nga oil stations diri sa Bacolod, katropa, ang litro sa gasolina ara japor gahamboy si 75 may ara 77 wala na panahog 70. Kaya dapat na ang paglaom naton maigo na nasa sa 60 pesos mga katropa. Ari naman may ara naman sa pagnubo sa presyo sa petrolyo. Subong adlaw epektibo, subong adlaw mga katropa, ha? Istoryata na karon na para maday dahil tani ang mga dalagan sa presyo sa petrolyo, mga katropa. Basta hindi tani pagpabayaan, no? Sigihon tani mga katropa. Pabalo sa tao, inukar sa mga pumuruyo nga kinahanglan man nga ipanawagan naton sa Department of Energy. No, because ari kita sa state of national emergency status nga gindeklarar sa presidente, and they have all the power to control, to impose policy in controlling sa presyo sa petrolyo. Unless nga atong declaration of state of national energy emergency manginwala pulos na lang sa aton nga panguluhan. Ang pag-insindita nga ang gahom na hatag na sa iya ginaprobahan sa Senado, Kongreso, ara na sa karon gin-grant ang authority mga katropa para sa presidente to declare sang national state of energy emergency. Now, ang gahom ara karon sa aton ekutibo sa pagkontrol sa mga katropa, no? Pag-impose ang gusto nila ipatuman. Kung nga nagakalisa kita, nagakaproblema kita, because man sa mga hindi pulido nga mga pulisa, may mga buslot la nga pulisa nga hindi ta makahambal nga hindi makabenepisyo sa tao. Makabenepisyo lang sa Gapon. Ilab lang, okay, tagaan ka lang sang plastada. Amulo na yun. Oo, ari yun, maginhimo kami yun. May ari kami sa agreement sa mga companies. Manubo sila sa tag 10 pesos. Manubo sila mo niya. Pero, tiway takabalog yung mga katropa. Ang implementation staggered basis. Kaya mga klase patakaran sang aton nga mga oil companies nga kung kis gakatipas long ang ini mga pulisa sa aton gobyerno katropa. No, tanawang tabla. Ang pila ka mga latest development karon sa pagpakaragad aton sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Diretso. Bullseye. Ari pa mga katropa, pila ka latest naton sa national ang nag-submit na sa pre-trial ang ining briefing ang prosecution mga katropa, which gin pamalabagan sa kampo sa vice presidente gin question ini mga katropa ang legality kag validity sa mga biyak, no? Because hambal ko doon sa grupo o kung kampo sa vice presidente, it should focus on the article of impeachment, no? Impeachable nga mga offense which culpable violation public trust, kasong plunder, kasong okon ang violation sang betrayal public trust kag iban pa mga katropa. So ini nga mga bagay ginatalakay natun ini, ginalantaw natun ini nga pila ka mga development sa impeachment nga tandugon sang Senado mga katropa. Pero sang Senado subuko nagplastar pa mga katropa, no? Pero ka latest development mga katropa, 5.5 magnitude nga linog katropa, igod naman to sa pinakamarugan dito sa Sarangani. Iba noong tara karon ang pinakamalitis development man dari sa sudad dari sa Negros Occidental. Anong dapat preparasyon ta? Anong paghimuon natin mga abyan? Anong direktiba sa aton nga local sometimes may purpose mga event mga katropa mo, no? With all due respect sa mga apektado nga mga pamilya, sometimes katropa, it reminds us of our preparation sa posible matabo ng mga trahedya sa tagsa kamarugan mga katropa, just like ang linog. Ang linog, tugay na ginestruyahan, but oftentimes mga katropa, nagakalimtan ta ang aton preparasyon. And that reminds us, no? Ang aton nga mga preparasyon, ang aton nga mga pagpanghanda sa pagbakal sa mga
makabig na ton equipments, machines, no? Pag-improve sa mga trainings ng ato mga rescue units, mga katropa from the regional level, from the district level, pakadto sa provincial level, pakadto sa city level, kadto sa municipality level, pakadto naman sa barangay, mga katropa. And that's isa sa mga bagay nga dapat tuunan sa aton pila ka mga politiko, sa aton pila ka malideres sa barangay, syudad, kag iban pa nga mga sakop sa mga local government unit. Because kung hindi nato pagpreparahan, kabuhi ni mabutang sa alang-alang mga katropa. Amo naton tara kayon karon sa pagpanglagad naton, medyo tutok kita sa sining mga development mga byan sa mga nagkaratabo sa aton palibot. Plus may mga development man ta mga katropa ang ining isyu blas ang mga insurgency diri sa probinsya sa Negros Occidental, no, nga tiga dutayan tog ni ambush to ligat ang isa ka ano isa ka tawag sini isa grupo sa mga kapulisan ta dito sa Calatrava mga bayan, no. Oh, tanaw unta na ko istoryahan ta na ko mga katropa ano level sang problema insurgency diri sa Negros Occidental nga marapos nga ginambal pa nga may ara sang mga remnants na lang ni kaya pa nila mag pang-ambush sa mga militar. Ari pa ang pinaka latest update mga katropa sa aton nga pagpakalagad sa subong. Ato ba lang ang maestro no nga napatay pagi sa pagkuga kag pagpainom sang muriatic acid, may suspect isa ka okay nagligad pa nigli isa nakaka-college student gali hindi grade 12 ay tuod ka ay no. Oh, isa na galit ka college student, hindi na grade 12. Oh, tanaw-tanaw karon ang pinaka-latest niya balita samtang high value individual mga katropa na kuhaan sang 1.4 million pesos diri sa isa ka lugar sa siyudad sang Bacolod. Wa iga kahubas ang droga di? Wala nagakahubas? Nagadugang lang? That makes me wonder. Dini naghalin ang supply ng droga diri sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod mga katropa. Paano ni sila kalabay sa mga kadagatan naton nga hindi sila mag-agi sa aton nga inspection nga ma-define nila ang aton nga mga authorities katropa nga ara sa mga pantalanta nga nagabantay sa mga illegal kag kontrabando. Okay? Tapos katropa ano ang sistema nga ginapatuman sang aton nga PDEA kag sang aton mga authorities mga katropa that is bulk of illegal drugs nagsulod sa probinsya kag Negros Occidental mga katropa. Granting for the sake of argument nga nagkadto sila sa mga non-regulated areas like for example nagkadto lang sila bulubangka-bangka sila. What happened sa Coast Guard naton, no? Anong natabo sa Coast Guard naton, no? Balaan mo budlight man ni nga pabayan ta lang nga hindi ta magpamangkot kay mahambal naman ang tanga. Okay, congratulations sa ato mga kapulisan because na-seize nila ang dalag ko ng mga volume sang droga without even asking kung di ni naghalin, no? May ara sa mga may ara sa mga pamangkotanon, may ara man sa mga authorities naton that this could probably from Luzon area nga mga supplies ng droga, no? So what does it imply? Mga katropa, from Luzon area, i-travel mo sa Negros Occidental, i-travel mo sa Bacolod mga katropa, kadamo sang posible matabo. Either madakpan ka sa pantalan sa mga sa aton mga entry ports katropa. Kag madakpan ka sa Coast Guard kay gilibot mo lang ka sa Coast Guard mo, no? Sa mga bangka na nagalabay mga katropa and this bulk of illegal drugs mga yan, no? Masakuti sang otoridad naton tungod sang ilang nga mga operations. Okay? So, diri kita matutok karon niya. Because nga kung mag-istorya kita droga, hindi lang ni istorya sang illegal nga pagyup-yup. Ang puturo sa mga kabataan ta na butang manadi sa alang-alang. Ang puturo sa mga kuturan ta na butang man sa alang-alang.
But because this is an organized, systematic nga pagblastar, nga pagpasulod sang sining illegal nga droga katropa, may ara sang laban-laban, may ara sa mga nagaproteksyon, may ara sa mga nagapayong sini nga nakasulod diri sa siyudad sang Bacolod katropa. Isa na sa mga tutukan naton sa atong pagpangaragad, no? 7:32 mga katropa, sa atong tanatuntunan dasig kayo sa mga oras, tama nato mga katropa, ho. Antes na magbuya bala sa mga obligasyon naton katropa, ang aton nga tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo ka bakal sini sa mga drugstores, no? Nagapamangkot liga, no? Liga din kami makabakal. Like for example, dira sa Kabangkalan, nagapamangkot sila sinya sa isa ka drugstores. Why? Kami di, no? Wala kami. Pero din ta pwede makalakal nga sure ball gate. Either kung may arak kita sa Yes to Health centers, mga katropa, pwede na siya. Pero kung may arak malanda sa Negros Grace, may ara malanda sang Mercury Drug Stores, may ara malanda sang South Star Drug sa mga lugar ninyo, kanto kamo da kay sigurado ara da. Okay, sa mga localities diri sa Negros Occidental, diri ang Mercury Drug Stores katropa, ara da ang Santon Vitamin C, ara man da ang Santon Plus Gold, ara man da Premium D3, ara man da ang Santon Gold Coffee Mix kag ang Turbo Herbal Supplement for Men, no? Nga pwede nyo mabakal dira sa mga butika katropa, or testingin nyo bakal sa mga drugstores sa mga butika nga marapit sa inyong marugar. Testing lang, pamabala kami kung wala sang supply dira mga katropa, so that makahimo man ta pamaagi, no? Para may ara sang duga nga mga supply dira sa atin yung mga drugstores katropa. Alright, amo na pwede may ibo natin so far subong, no? Nga importante nga atong kayong gawas, ha? Siyempre, kung gatrang kaso ka, restraint ka sa paghimo sang pamaagi para dugang tagkita mo, no? Sa ato na dadlaw, take note, ha? Sinaka na talan mga katropa. And this very evident, no, sa administrasyon ni Presidente Marcos mga katropa, nga ang ekonomiya have suffered too much sa iyang financial deficit,

0: Ismail, imo 15,000 daw why na, hindi na kay Go. So, kinahanglan mo Go sa mga mangita sa may Diyos posibilis, no? Nga pwede nga mahimo mga katropa para maburigan nato na aktong ekonomiya, no? Either si Mrs. hindi na pwede nga ara lang sa balay, mangita man pamagi, rakit-rakit para may ara sa income. Either kung may mga kabataan ta, may ara obra, ha? Hindi pwede nga tambay lang, no? Ang problema mga katropa, isa sa mga concerns natin diri is paano ka mangita obra kung wala sa opportunity, di ba? Naka high school, senior high school man ang akong bata, hindi kita obra, and isama na sa problema sa edukasyon because ang opportunity most likely nag-aabre sa mga degree holder mga katropa. Look at sa ining nagpangita opportunity sa mga job fair, no? Ang natonda is ang imo nga degree, pangitaan ka sa imo nga certificate nga nag-graduar ka sa isa ka kurso, okay? Ang aton nga senior high mga katropa, wala pa sang opportunity so far, ha? May ara pero you know, kanto ka lang to sa mga probably department store, probably mga welding ka to, probably makanto ka to sa automotive or sa mga machine shops, no? Dira, so wala sang konkreto barak nga abrigana para sa mga senior high nga makatrabaho. For the meantime, samtang nagahulat sila sa opportunity para makasulod naman sa kolehiyo. Doon man ang mga katropa. Isa rin sa mga concern mga katropa mga biyan, no? So, ini ang aton pila ka mga talakayan karon. But of course, ang aton nga produkto, Leo, no? Ang Santon Plus Gold, ang aton nga Premium D3, ang aton Vitamin C, Santon Vitamin C mga katropa, take advantage ninyo. Because ang presyo, way ni gamahal, yes, boom. No? Tara na gamahal na, pero mas naintindihan sa kumpanya eh. Ang sitwasyon sa pumuruyo na ito mga katropa, nga despite sa problema natin sa ekonomiya, there's always reason for us to be healthy. Because nga ti kinahanglan makabulig, kinahanglan maging kondisyon ng ato lawas mga katropa, hindi magmasakit. Okay? So tatlo na rin produkto para magpabakod sa ato nga immune system mga katropa. Ang Premium D3, which amunay yung supplement natin for Vitamin C. Ang Santon Plus Gold, no? Nagapanami sa ato nga regulation sa aton nga blood sugar katropa, and it's it boosts the circulation, good flow sa ating dugo katropa, ang circulation sa dugo ta marami ko siya, especially sa mga high blood na kag siyempre sa mga kauturan ta nga may ara na sa mga pre-existing conditions nga gusto mag balik sa ilang ilang conditions lawas, no? Hindi sa imposible mga katropa, right? Lifestyle supplement. Pagkatapos may ara lang ta sa mga activities every day, no, nga makabulig sa aton boosting sang aton depensa. This is all antioxidant mga katropa, pagabulig sa pag panami sang aton nga depensa kontra sa mga viral diseases, marikawan tang infection. Subong kadto kada sa mga barangay, kita mo tong trangkaso, grabe man. No? Oh well, ang contributors ng ibang katropa, weak immune system, plus ang challenge is pabago-bago nga paraon nga ang aton lawas hindi makabaton ba, hindi makaya. So eventually, matrakaso ka malain pa matcha. Nag-start sugod so na sa sipon, kato sa ubo or gulpi na naton trakasuhon. Okay? So Santon Plus Gold katropa, no? Para sa total absorption mga katropa, ang aton nga kinahanglan naman is ang aton nga alkaline based vitamin C. Ang vitamin C nga responsible sa pagpadasig sa proseso sang sining mga suplemento katropa sa aton nga lawas. All right? Kung wala ka ga vitamin C, wala ka ginom sang Santon Vitamin C katropa, wala ni pulos ang Santon Gold kagang sa Premium D3. Kung ikaw especially, ha, kung may ara ka sang ginakabig na masakit na may mga pre-existing conditions kita. No? Para sa aton niya, kita, mga katropa, may ara pa sang absorption, no? Because the condition para was natin. Pero kung may ara ka naman masakit, mga katropa, ko, you really have to supplement sang Santon Vitamin C. Alkaline based vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, mga katropa. 740, extra full time. Ma-commercial ko na yan. Balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panunod mga katropa. Standby. Boy.
1: Bullseye.

0: XFM 90.3.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: on pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further
4: then, ginag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pasalaya.
4: Ini ang Bullseye.
7: Balik din mga katropa. Morning sa kay Popoy Rivera, may aga. Sari Watts sa Greenlands. Shout out. Morning sa kay Paring Popoy. Huwag pa, Poy. Huwag ka pa kalagaw, Poy. Din ka pa, Poy. kung gusto niyo ba isang cellphone, gusto ko mo bakal TV, mga katropa. Bakit ko inyo is Popoy, oh. Siya nang pinanser mo. Ari sa comment section, no? Sa mga kamangkalanda, no? Sa kay Alberto Norbing Loreno, good morning. Watching sa listening from Talisay Zone 15, Negros Occidental. Thank you, sir. Salamat gid sa pagpamati diri sa programa. Thank you gid. Salamat gid Violeta Anonas and members of Moms naton diri sa Sulod Bacolod, mga katropa. Morning sa inyo. Salamat gid si paring Vincent Hilbulario, Dan Share, charter day naman sang Bacolod City June 8. Oh yeah. Oo, may ara ko, no? I think may ara sa activity ang aton syudad, mga katropa. Junior Alegria, morning sa Overflow. Kay King Kong alias Iget, kag nagapulo pa nga, pinamay aga. Johnny Ordonio, no? Migutan niyo. Halini sa Tabunan, dito sa Bago City, mga katropa. Salamat, gid, paring Johnny. May aga sa inyo da, no? Mayroon na kapagpulo pa nga pikapi, kag pag-relax-relax sa inyong nga panimalay. Salamat gid. Ari pa pila ka mga members naton sang class sa Southern Negros, mga katropa. Ma'am Len Talde, may aga. Thank you. Ma'am Len, monitor lang kami di sa Mabato chapter Tuoy Himamaylan. Thank you. Salamat gid. Tingala ko blast picture si Ma'am Len, nagabata ko. Oo. Iba niya, nag-edad, gilag-edad. Nagabata. Pagsik na kayo. Amorin ko rong resulta, ma'am, sang Santon Plus Gold Eye. Kag Santon, coffee nga ginaadlaw-adlaw nga inom nga kape ay. Greet ko lang katropa. Happy birthday sa kay Rayland Talde. Sa inyo, to all the birthday celebrators, happy birthday to all of you. Thank you. And more blessings and good health lang, para makapangita pa sa kwarta, tugang sa atong nga pagpangabuhi. Salamat gid sa pagpamati. Oras na ito, mga katropa, 7:46. Balikan ta tubla. Kung di kahapon ginstruyahan ta, isa sang kaso sang isa ka LGBTQ AIA, no? Nga napatay, no, sa isa sa balay niya. Ang pag-intendira tunto is estudyante niya. Pero ang suspect gali, mga katropa, nabaloan to, college student na gali. No? College student na gali. No? Ang pinaka mga latest development, mga katropa, sa kaso sang isa ka maestro nga ginpatay sang tinalikdan nga adlaw. No? Pero ang cause of death, mga katropa, ang napatay siya tungod sa muriatic acid nga ginpainom kuno sa iya. No? Pero matapos, mga abyan, nakita tong bibig niya nga may mga sunog na. Imagine, ang muriatic acid, ipainom mo sa tao. Paano mo naman, paano nang buhi man? Ha? Amo na? Anyway, ti amo na pinakamang sitwasyon na ito. Sa oras na ito, 7:47, kwa onta si Katropang France Underworld, gintutukan ini, para makompleto na ito ang mga detalye para sa ito nga mga kuturan nga nagatutok sining issues ang isa ka maestro nga ginpatay sa isa man ka estudyante. Aray kung sarin niya natin sa Katropang France, Andrew Burgos.
0: XFM Live Reports.
7: Katropang France, may aga?
1: Katropang Erwin, nagbuha na mismo ang post-mortem examination sa sining 38-anyos na maestro na ginapatihan katapos ang LGBTQIA plus community. Kag ini ang ginpatay sa isa ka 24 years old nga estudyante. Sa sunod mismo sing iyang kabalay sa barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, sa gabi, sa Biyernes, June 12. Ito pa, Erwin, sila nakadlaw naglipas, humalin sa natabo ang krimen. Diri na nagwa ang resulta sa nagapadayang investigation sa Bacolod City Police Station 7, Katropang Erwin. Samtang na nagalakat ang inadlaw, may mga progress ang nasambit ng investigation. Kat Katropang Erwin, nagwa na kahapon ang post-mortem examination sa biktima. Agod mahibaluan kung ano gidman ang cause of death sini o kung ang kabangdanan sa iyang kamatayon. Sandig diri sa pag-confirm ni Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, Katropang Erwin, ang biktima na patay pagi sa asphyxia by ligation o kung pagkuga and aspiration of corrosive agent. O kung ng pagpainom o kung nakainom sa acid. Amunay ang resulta sa post-mortem examination. Sa malipot na pulong at sa mas mahangpan sa naton na tagpalamate sa mga katropa naton, ginkuga ang biktima kag ginpainom sang acid. No? Amunay siya ang ginatawag na corrosive agent. Ano nga sa isang acid? Yes, na-mention na itong katropa Erwin, muriatic acid. No? Kaya amunay ang kabangdanan ang kapatayon sa sininga maestro nga nagresulta ni Katropa Erwin sa pagpasaka sa kaso kahapon na murder. So murder gininfile sa kapulisan patok sa suspect. Kaya Katropa Erwin din na ito na ibaluan sa unang information na ginpagwa sa kapulisan isa ini ka senior high school student ang suspect. Pero may mga changes sa ilaning pagtatayon sa sining investigation kay Prof. Erwin. Nagwa diri ang information o kunang istorya nga ang suspect hindi grade 12 student. Hindi senior high school student. Kundi kay Prof. Erwin, isa ka IT student, no? Sang isa ka universidad. Diri sa aton sa syudad sang Bacolod, Katropang Erwin. No? So hindi siya din siya high school. Kag isa na ni ka college student. No? So isa ka university diri sa aton sa Bacolod na ni eskwelang ining suspect. Kati Katropang Erwin graduating na ini, no? Kaya sa information nga nakuha ta, ano ginandi ang rason kung nga nag-upod sila. Kay ang pahayag diri ni Police Captain Reyes, ang big o kung suspect ito pa Erwin, tuyo kung tani na magulam sa kwarta. Maulam siya sa kwarta, nagkantoto siya sa balay sa biktima, tutog na natabo itong ining krimen. Kaya pa Erwin, do ano pa man eh, ano pa man sa kapulisan, pero kinalakay na sila for a year na galit ko noon, no? So, egan is nagaling nga nagkinalakay, kag posibleng nga may manalong na relasyon. O kung ano drabi ka sa Erwin, nga mga kind of relationship na din, no? kung paano nilang pagtratar niya sa isa kag-isa.
7: Uh-huh.
1: So, Katropa Erwin, amuni ang pinakalitest niya din pagwa ng information. Ang diba mo ni ginulat nato, no?
7: Uh-huh.
1: Ang cause of death, which is pagkuga, kasi ginpainom sa muriatic acid ang nasambit niya na stroke Katropang Erwin, no?
7: Uh-huh.
1: And the suspect, hindi siling isa ka senior high school, kundi college student na ining
7: Katropang Erwin. Katropang Franz, may ara sign of struggle nagbato kag nagpanginpadlos why?
1: Posible siguro ka sa Erwin kay ang gindapos siya ay ako nang gindapos sa biktima. So na ano na yun na luse na bala.
7: Oho.
1: So na dumaan na gurubla dumagbato niya na guro ang gindapos bala sa iya.
7: Oo.
1: Katropang Erwin.
7: Mm.
1: Posible nga siya nagano na, dito no nag-struggle dito ang biktima.
7: Oo.
1: Pwede una, yun kasi gomo.
7: Oho.
1: Yun kasi talagang sumbag yan kami.
7: So may mga lagog pagli ni?
1: So far to wala pa ko no visible, yun yung matuma, Katropa Erwin.
7: Ah, okay.
1: So, kasi siguro ang pagkasigo, hindi ginan amo na grabe pala.
7: Oho.
1: Pero, yun kuga, Katropa Erwin. Kaya tingnan siling naton.
7: Mm-hmm.
1: Sa pagkinsindi, tatalang edaan. Posibleng ako ng biktima, wala malaging kuga.
7: Mm-hmm.
1: O kung receiving in bridge na siya di painom sa muriatic acid, posibleng magala ka sa hospital.
7: Oho. No? Oho.
1: Depende sa amount na mga takes sa isang kapersona, ang iniiding na acid, no?
7: Oho.
1: O kung ang iniiding na corrosive agent. So, nakita mga nagpapatong Erwin, kay may posibilidad niya ko ng biktima din painom lagi isang acid. Posibleng na buhita, no?
7: Madala.
1: Ano niya, sang na respondigan. Pero ibrita, ang Katropa Erwin, ribo pa lang naman ng tao, nga ang biktima, napakay na saan.
7: Kasi
1: siguro, prior sang pagkuda.
7: Right, oh.
1: Ipainom duro sini isang suspect sa muriatic acid ng biktima.
7: Oo.
1: Posible na dito yung kuruging kuga.
7: Okay. Okay, because gusto natin ma-qualify ka, Katropa Franz, crucial ini sa gin-file na kaso. It could, pwede ma-dismiss because ang substance, ang sustansya sa kaso. Nga dapat ma-establish siya na there's intent sa pagpatay, premeditated siya. And there's plan nga paksyon siya. Kay una, base, tsak totong ginambal mo, nga base, ginpainom siya, kundi ginigtan to siya. Di ba? Nag 50 Shades of Grey na.
1: Oo.
7: Tapos, ginhigot siya. Why sila kabalo? Wala man yung expectara mo yung straw. Nga may intent sa gliya ang, ano, ang tao, ang suspekto kapat yun siya. Base ginhugot to, gulpi lang ginkuga sa, or gintingal sa sang muriatic acid gli. No, di ba?
1: Kahit ito for a week, isa mo na nga time sa pagigot siya. Ano na siya mo, no? Defenseless na siya. Why na siya sang time para mag-depend sa kagalingon niya? Kasi ang duwayak amot, nakahigot na mo.
7: Oo, nakahigot na.
1: So, posible nga sigil ko ang gitang opportunity sa suspect na himuon ang ininga bagay.
7: Oo. No? Kaya diba, may mga balita, panunong nakasinggit, Diyos ko.
1: Oo,
7: Jesus.
1: Oo, amotong ambal yan. No?
7: Oo.
1: Basta isa mo na itong time niya, nakagapos na. So, and gina-visualize na ng katropormen. Nga ba, siguro, isa mo itong time niya, nangita na siya guro ang suspect sa ano eh.
7: Oo.
1: Sa mga bagay, yung kung tangay sila sa muriatic acid. No?
7: Oo. Samtang nakapagapos sa...
1: Ito na kung nanonin sa mind yung painom sa muriatic acid ng biktima.
7: Correct. Oo.
1: Oo. Kagbasin siguro ko, Papa Erwin, kung buhay na dala sa acid, posible nga, amotong last option niya, bro, eh, kugoon niya.
7: Para hindi nakasinggit pa, hindi nakapaginpadlos pa.
1: Correct.
7: No, maripungan abi or base pwede man posible man eh, no? Ngayon kuga niya pagkatapos to just to make sure mapatay gini sa ginpainom sa muriatic acid. Grabe ang igo sa muriatic acid, Katropang Franz. May lugar ni sa isa I think dari man ganis Pilipinas ang ginihimo ni kundi may ara kontra babae kag babae gulpi lang sa biyahan niya sa muriatic acid ng guya. Sunog mo, no? Catch more sa
1: matulog na
7: o tilaok sa tao mag yeah. Agi mo riyate ka sad guba yang imo yang tilaokans ni
1: correct na sa pa Erwin no amo na lang ang mga bagay which is the amo ni sa karon ang ginatutukan sa kapulisan but though nagapati na sa pa Erwin yung pinasulbar na nini pero kinanglanan ng gates ng pasanti pa nga mga ebidensya para matapat na gining kaso ni no.
7: Mm-hmm.
1: Pag mapasakaan sa kaso ang nasabit niyang suspect,
7: mm-hmm.
1: Kailan pa tayo sa sining maestro katropang Erwin.
7: Anong consideration pa? Ano pang consideration? So, hindi pa na case closed? May arap pa sa dugang ang evidence na pinita ng atong police?
1: Ah, posible niyo, no? Di pa kami makabing na case closed sa Erwin.
7: Oo.
1: Kay may mga nagkakaigo pa niguro ng mga dokumento pa, mm-hmm. Mga posible evidence siya.
7: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Para matapat sa kaso ng murder bala, no?
7: Oo. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Why tayo question, ha? Klaro, tanang katropang Franz, why, there's no question about sa relationship. That happened. Nagkakatabo na. Because mm-hmm. biological need mo na isang ano mo, sa isa ka LGBT mo, no?
1: Oo. Oh,
7: sa estado sa iyang pagkatawo, pag kinanglan niya ni mo. And all of this, no man is an island. Gapangita tayo sa partner, di ba? Ginapangita tayo yung tuntuod niya pa'y gugma. Tinakita tayo ni Sir Yanga daw planga man sa, daw ginasa pupo man sa, ginapakita man, kaginhatag man ang gusto niya. Daw mo na bla, feel mo nga ti, okay, trusted ko na siya, confidente ko na siya, above sang relasyon niya, nagkalatabo ta. So, I would provide the much support na kinahanglan sa iya, even sa pag-eskwela, yeah. Now, at this point of time, na kinanglan, kakinanglan siya. So, ini, katabo ni siya. And that's why sa pinakamakuturan, tal sa mga maestro, nga, kung kis abla, nag-depensa man, nga, abal, hindi na pag-report na, you know, this is a crime nga ginhimo. This could happen to you, this could happen to anyone. No? Because kung hindi tinipistoryahan, di paano, abi? Why na lang eh? Di ba? Ito pang France?
1: Correct na. Kahit ikatong Erwin, abil siya eh, no? Awareness siya sa publiko.
7: Mm-hmm.
1: Tuot niya nga insidente daan kay sa kataan simple pag sa kamalanod doon which is kabalo naman kita ano ang nilin niya daan sa mga teachers natin o ano na yung role nila daan niya kata for Erwin sa community.
7: Yes. Oh.
1: Sa society and also sa ano eh, no? Sa influensya sa estudyante sa tropang Erwin.
7: Oo. Sa mga institusyon nga nagabalat si Buyas pa Japon.